0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na ka mo.
2: Sa DTX 500, kay namigid ini sa atong nga lawas.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody is happy!
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
20: Charmy. Let's go with the flow.
26: Man, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. Bato

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: 105 News FM. Balik kita sa tarbahan niya pag-inap na mga ka-K5 binigabahin sa naman program na nasang DTX 500 ang inyong superior antioxidant. Sa mga gapamatiim na subong, inagulo ang balantan DTX 500, parabi nyo ining power sa antioxidant yan namin. This antioxidant can help us para maripian lawas ta, yes. Ma-detoxify.
3: Yes.
2: Nagdaga panipis abis ang dugo. Tama pero hindi lang puyot ki Pimerick.
3: Kaya kung lapot ang dugo mo, nag-supon siya sa imo nga mga veins mo. So mo na nga may high blood ka. Mo na nga kulang sang oxygen ang imo nga utok. Amo na ang rason kay lapuyot ang dugo mo. Amo na mga bulong ginapalabnaw inang dugo mo. Kag amo ina taning ako
2: nakag nami pero dang sugar level mo ginakwan neutralize pa no? Kag inom ka sang DTX pa ba so mo beauty so hindi maripat kag naka mo ni be subong adlaw tay sa Wednesday ta subong kipabere
3: yes may konsultasyon ha sa bangalan
2: amo gani nang i-dream mind ta ka kay amo mo na di purpose
3: ko nakatitribayo
2: para pabalon ta ka dito sa Aros building ay good morning brother Paul mayong aga Soralia family ka pamati hasta lang nagaling alaw-alaw na subong apo
3: alaw na kay masaylo man sa Himalaya
2: and dari sa aton sa siyudad sa Bacolod aton sa diga konsultasyon ano adlaw na di ha libre na from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.
3: Free si Doc Charles kay Doc na diyan.
2: Balikan tali discussion. Takaina, gindiscuss naton sa inyo ang online extremism. Aring level sa ila sa ning mission yung ginahatag sa ilang mga recruit. Number one, sapat lang anay kaya kipabarik.
3: Okay.
2: Animal cruelty. Mm-hmm. Updan nila dayon sang sexual exploitation materials. Mm-hmm. And then ang pinakataas, defections of murder.
3: Mm-hmm.
2: Paano sila nag-ooperate mga ka-K5? Mm. Ang ini nga networks ang perpetrators, aktibo inis lang pangita sa vulnerable, inablang do dali nila ma-intuan, mamanipular.
3: Na-manipular.
2: Ng mga tao, accessible sa platform sa mga young people. Tiyan ang platform sa young people, subong ka-K5, Arikaw?
3: Ang platform nila subong is ara sa online gamings.
2: Online gamings.
3: Roblox.
2: Streamings.
3: Streamings. Discord, ara sa Steam.
2: Sabay ginatawag subong, abi ka-K5, Arik, nga, pwede lang yung online ka, pero may ara ka mo ginatawag na group chat.
3: May community ka mo ngayon.
2: May community ka mo ngayon. Ara na ka mo tanan, you total the while, ka edad mo lang ni pero yes. Malogaling iba na daya, master of manipulators na.
3: Yes.
2: No.
3: Kaya makita nila na si Real Jan, kisa kung yung mga kabataan, matiktok-tiktok na, ma-thread, ma-ex.
2: Tiyari mo niyo, kagipay-barik, gaming platforms.
3: Oo.
2: Streaming services.
3: Yes.
2: Hindi bilang mga gano mga may ara kita gisa nga ano kuno may ano na gani ba mang nagahambal ka bla nag-vlogging ka.
3: Oh, di may vlog ka, may kuan ka, may ara.
2: May ara pag may ara pag di sa term sila. Kuni may sa Spotify mo na makita gani ba gisa?
3: Spotify mo na siya makita. Okay. Oo.
2: Ano pa na wag sina kagi 5 kulin man. May term na karon lipat ko abi.
3: Amo nang na-develop ko actually. may mga microphone ako partis na.
2: Do may personal vlog abig ba niya. Mag-upod gina sa grupo nila kay Pimerick sa online stream nila.
3: Dora Jonas siya nga gahambal ka
2: lang. Oh, na ya. Podcast.
3: Podcast ka.
2: That's
3: only on Spotify.
2: Podcast. Hindi tanang podcast kay Pimerick nga sudlan mo da. They are good. Wala ka kabalo during the sharing mo sa podcast. Ang imo po da are manipulators.
3: Hindi kay gahambal ka, ang guwas na gahambal, daw lang sir kay gahambal ka. Then may ma-subscribe na sa imo nga daw parehas man sa...
2: Diba tabos ini?
3: Kwan?
2: I-entice ka na nila masulod na sa podcasting. Kay nga, ang hambal na nila puro brainwashing.
3: Mm-hmm.
2: Now,
3: tiyan mo na.
2: Ari pang sunod.
3: Mm.
2: Kundi tirahong kanila social media, May ara sila ginatawag na

0: perpetrators analyze social media behavior.
1: Kung ano ka, happy ka, easily manipulated ka, may problema ka sa pinsan mo.
0: Kag ang target nila, minors.
1: Minors. Yun ako hindi ka na makita ang manipulate ka. Inangaton ba lang ako di magposta? Dason may feeling happy.
0: Oh, may mga emoticons.
1: May mga emoticons.
0: Kasi nila problema doon eh.
1: Kung problema gani nga angry, lonely, amo na permi, inang emoticons na, dra na nila ginagabantay. Amo na hindi ka gina magbutang-butang permi kung ano-ano.
0: Kag nanotice mo, Kipeberik, inang post-post ka, share-share ka niya isang mga emotional na mga
1: na,
0: video.
1: Mabalaan na nila.
0: Pao, singa ining katawang, may problema ni. Sudlon ka na nila. Now, are. Ang target nila mga minors, gid. Kayman mabalaan nila through analysis sa media behavior, may indication sila sang vulnerability nila.
1: Yes.
0: Hapos ka target para i-groom kag i-manipulate.
1: Yes.
0: Ang ila preferred targets are particularly vulnerable minors between 8 and 17 years old.
1: Magambar ka vulnerable minors, this is the age level 1 nga ang taang bata masyado pa ka naga-explore pa siya. Number 2, pwede pa nimo siya makuha ang iya nga simpatiya by means of giving him the assurance nga ikaw ang savior niya kag friend niya.
0: Okay.
1: Do amo na siya.
0: So kay Pamerick, ari paginang lain sa tanan.
1: Pwede
0: 8 to 17.
1: Oo.
0: Paborito nila nga mga targets LGBTQ because ang LGBTQ they have personality crisis.
1: Correct na. May problema.
0: May iban nga nahuya pa bi magwa sa shell nila. Okay lang nakagwa sa shell na nila, ya kay overcome na nila.
1: Ang nakagwa sa shell mo nang galadlad na ka pa.
0: Oo, tig iban nga doon huya-huya pa kay nadlo kay tatay, nadlo kay papa niya.
1: Ang panawag siya the closet queen.
0: Ti ang closet queen, amo na paborito nila kay wain na pautwasan, sudlo na nila kag hipaberi kag i-manipulate.
1: Sige, kundi ka na magpati, bistoho namon padala mo sa eskwelahan nga kuan ka.
0: Amo kani.
1: Nabiyog ang baga mo.
0: Oh, ti amo ni kag hipaberi. So i-manipulate kani nila. And kadelikado no. Ari pagid kag ipaberi kag gidhambal dio. Paborito nila LGBTQ+, plus, racial minorities. Ila lang daw no minority ka.
1: Di kay para kay masurod.
0: Mga IPs blapos sila i-manipulate.
1: Masurod dong isyu nga bullying, nga kay nabully ka mo.
0: Amuna, ti imagine mo amuna sibo ka magranon nabully ka.
1: Tiga kay bully ako.
0: Gina-inculcate nila ang word nga bullying nga ginamo ka nila because ang ginobra nila is they're cultivating a feeling of anger, hatred, and pain.
1: And they will create...
0: Amo na gina-capitalize nila.
1: And they will create an atmosphere of isolation. Nga isolated
0: ka sa
1: world. Draka lang.
0: Amo nang delikado. So, amo na nga ang... Amo na nga may chidihanta ni si sunod sa panimalay nga ang tatay gusto yung kabataan niya gina-tuk-tuk kay gina-permis kwarto. Gwa ka mo didri, kamo sa gwa.
1: Kaya kisang,
0: ang rason kisabla mambal nga, inbay lang dabayo na naganid na sulog kwarto, no, it's no longer safe.
1: Hindi na nami.
0: Mag-ara na siya permi sa kwarto, it's not normal.
1: Kaya ang bata nga normal, nag-halubilo.
0: Correct, kakipaybarik. Pag-ara lang sa kwarto lang gagawa, delikado na naiya kayo.
1: Kagay tatay man nga gagawa sa kwarto eh. Delikado man na.
0: Delikado man? Eh, dapat sa sala lang.
1: Kapin pa may cellphone sa kilid niya.
0: Oo, delikado. Kapin pa kung mailang ko sa sala. Delikado sila kung din pa siya. Balikanta ni balikanta.
1: Okay.
0: Now, go. Gina-expose mo mga hindi mo ha.
1: Oo, kasaman.
0: Racial minorities, mabalaan nila. Depression kag may suicidal ideation. May ba siguro kasulod mo na sa mind niya?
1: Idea, ilusyon niya sa idea niya.
0: Ideation. Online communities for self-help support dedicated on individuals impacted by those issues.
1: Amo na siya. So ma-advertise niya sa kunwabi, you have a problem.
0: Mental health problems?
1: Are you feeling alone and lonely? Talk to us. Tiko di abi mo daw may talk to us to
0: abi
1: podcast
0: mo,
1: na.
0: Abi mo istorya ka mo.
1: Istorya ka mo.
0: Kay ginapamatian yang problema mo.
1: Ini amo ini.
0: Yes.
1: So niya.
0: Ginabasa niya ka, ginanalyze niya ka.
1: I advise you to relax and play something.
0: Amo to na tabo sa Amerika.
1: Amo na na siya.
0: Dumduman mo to sa si Amerika. Nagin raid ang isa ka balay nga dito ginpangtago mga kabataan kay ginaabusuhan. Kay ang iya dating is siya ang gabulig sa mga kabataan. Pero sa pagkabatod gali siya ang gabuso sa kabataan. May ibang gali nga ginatugyan siya kabataan sa tupad balay niya. Magalik balo mo na nga horror na gyan ka kabataan nila. Delikado. Now, Ang obra nila kag ipamiri ko di ato na ginambal nimo. May site na sila ihatag, may istorya sila sa imo. Butangan ka nila, health support community ang kag ipamiri ka. Abi mo, para riyas ka mo problema. Why kaya malo grupo na ni sila yan? Amo ni sila yan mahilo sa utok mo. Bawo, dagi na kulbaan ko kisa sa kabataan niya permis kwarto.
1: If you feel lonely, if you're not happy, talk to us.
0: Oh, ari na, ari na. Amo na ni. Online contact with the victims typically starts with innocent interaction before escalating to predatory behavior.
1: Diya muna na.
0: Amo tambal mo, talk to us, anay.
1: Talk to us. May mga arad na.
0: You don't know that during the talk to us proper,
1: dira na.
0: Gina-analyze nila behavior mo.
1: Because these people are good salesmen of death.
0: Correct!
1: Salesmen of death.
0: Ang gwadi, grooming activities are often characterized by the use of the love bombing technique.
1: Here, Derica, istorya ta.
0: Ang panawag nila sina is emotional entry.
1: Yes. This is where you belong.
0: Correct. Kay ang tao nga problematic, ang sense of belonging na siya, no, bo?
1: Ginapangitain
0: naman. Pangitaon niya na. Ikaroon sakyan na nila.
1: This is where you belong. Ari ka di.
0: Grabe ka di.
1: We will sympathize with you. Maubra ta na guru site kan duwar.
0: I-treat ka nila with extreme care. Poor miro, anay, pabatsyag nila sa imo nga plangga kanila.
1: Are you okay?
0: Go ulikid gid sila sa imo.
1: Ethan, are you okay? I know that you're feeling
0: yes,
1: sad.
0: Then, kindness and understanding to gain full trust. Langgaon ka nila, i-gain mo talaga nga trust. And then after that, ang sunod nga phase, kakipaberik, sa silinga phase, ang offenders, gina-collect ang personal information of the victims. Identity, phone number, home address, relative's name, etc.
1: Yan, para mabuligan ka namon. Anong kubra ni Papa?
0: Nan, amo na.
1: May posyel sa balay niyo?
0: Nan! Oh. Ining information is shared ina sa mga individual or collected via open sources. Once ang perpetrators referring to the online cult nakakuha sa ning information, amo ni ila leverage in the exploitation phase ng imong grooming process. Na, masiling sila nga. May ginpanugin ka na to mo. Tihi, kung hindi ka ni magsunod, i-expose na mo nga ginpakadto mo da sa balay mo si Kwan nga wala kabalo si ginikanan mo. Ha?
1: Tapos ma'am, bamas labi nga, abi mo kaina, kurek ito blangin panugid mo nga ginabuli ka sa school nyo. Kaya sa post niya mo ni nakita na mo, i-stock ka man nila mo nga tuod ginabuli ka. You know, we will do something.
0: Amo nang first phase, ginakwa nilang imo nga gain, they want to gain full trust.
1: Yes.
0: Sa imo sa grupo nila.
1: By giving you idea that this is where you belong and we
0: now,
1: are your friend.
0: Ari nang sunod nga phase kang ipamirik. Ang first phase to ko di, number one, may problema ka, kulukuntakon ka nila, pakitaan ka nila, kindness, love, care, etc. Then mag-gain nila imong trust, hatag information sa ila,
1: yes,
0: address mo, etc., etc., tanan-tanan. Pati na trabaho ni nanay, tatay mo, contact number, pinakamilong ido nyo sa balay nyo, pinakamilong armalite, may ara kamuda,
1: Tanan, atag mo.
0: Next stage, kakipaybarik.
1: Okay.
0: Once trust is gained, ari na, nagmayuhay na ta, gasalig ka na. Communication moves to more private online spaces like end-to-end encrypted communication platforms.
1: Nga kamo na lang, istorya na.
0: Oh, wala na iban makaintra. Kamo na lang.
1: Kamo na lang, adawa.
0: The reason ni ang exploitation, masunod.
1: Kay ang gwa is na, nga daw ginakwa niya na, ginagamit niya na ang imo nga ulo. Nakasulod na siya?
0: May ara ko na nabalan. Ginagamit niya ang imo ulo, pormiro, kamo nang gamitin niya ulo mo.
1: Na,
0: Hasta nga makakuha yung simpatiya mo.
1: Na,
0: At the end of the day, actually, kung tanda ka ma-realize, magiging nga you are being
1: manipulated.
0: At the end of the day, ang tanan nga butang may kadapusan gin. Now, here is the victim are coerced. Dari na kayo nabalaan na nila kakipaberik mo.
1: Ginapilit.
0: So, ginapilit ka nila nga i-share mong mga explicit contents ang performing harmful acts. Nga, di pa kita ako, bi kung paano mo ginindyan target, ido nyo.
1: Kabalo ka, ginabuli ka. Tungod ginabuli ka kay...
0: Bato ka gidya.
1: Tarantado ka mo.
0: Oo, siya testingin. Siya loko galing. Hindi, testingan man ay sa ido sa balay nyo.
1: The only way to overcome fear is by facing fear itself.
0: Nga nadlo ka.
1: Lampusing ido nyo bala.
0: Testingin bala lampos ido nyo da.
1: Nga nag-auba ka bayo. Lampusing.
0: Nan! Amo na. Silingya. Performing harmful. Usually under the threat of blackmail. Kaya tiko hindi ka magsunod. May picture tadi bilang nag-auba ka sa tubangan ko. Amo na yung delikado.
1: Nah.
0: Then, Typical extortion tactics include threatening to share the victim's explicit content. Kung hindi ginabalan niya ka, nandikita mo lang di sa kwarto. Ah. Kung isog ka ginabi, uba ka, okay, bold
1: total,
0: ka, be.
1: Total kameraman lang
0: ni. Kita mo lang ni, tumbo-tumbo ka na sa room mo, kay tagaanta ka sa trophy.
1: Oo.
0: Karon, kay may ara na to siya, balon niya ka, te. Hindi ka magsunod. Pakita ko ni video mo. This extortion demands acts that contribute to shaming. Shaming.
1: Shaming, pakuhian ka.
0: Isolating victims. Ari na. Ngayon, hindi ka na magwagwas kwarto mo. Dari ka lang, istoryahan ko namang perbi. Gumawa ka gani, amon ni oras. Halin sa muning oras, dapat ari ka di. Pag hindi ka namang makontak, di nakasugilan nun. I-post naman eh.
1: Kagwala ka na amigo.
0: Wala ka na amigo.
1: Oh. Kami lang lang amigo mo.
0: Ano, amigo lang, kipaibirik. Nakita kong process. Grabe ka alam.
1: Feeling o belonging mo.
0: Grabe ka, kipaibirik. Then, with the aim to prolong the cycle of exploitation over time. Ini nga demand includes ang production of sexually explicit imagery. Paubahon ka na da. The commission of acts of violence against other individuals and animals. Nga, wali, nakaido ko na. Sige, tingnan. Nga, ti na dula ng kulba mo. Ti kita mo isog ka na.
1: Nga ba, boy, disun, pirahalman bla.
0: Hindi mo, hindi mo nasisig. Magwa ka bla. Kung sino masugata mo nga tao, tos dalan.
1: Tapaa?
0: Tampaa ka bla, gyo.
1: Oo.
0: Kuha mo na kay Paberic, no?
1: Hindi ba si Mapriso? Kung hindi ako yung youth
0: may nur kaya, may nur kaya.
1: Huwag ka daya.
0: Naamuning ilan na style.
1: That will overcome your anger and dira mo na
0: hindi ka naman bully.
1: Hindi ka na nila mabuli.
0: Okay, okay, isog ka na mo, bato ka na mo.
1: Pamuna na, sugod-sugod na.
0: So, ara na, self-harm. Nga, suicide attempts and suicide, likado ba? Common self-harm acts demand are cut. Siga, Bill, yung gabi, kung isog gabi, gisi-iwi kamot mo.
1: Nga,
0: nga sunod, gabi tudlo mo.
1: Nga kay nahadlok ko, bisa, dugo. Hindi ka madlok, amo na nga ginabuli ka ni Itan.
0: Tisingay, sulat ba ang halan mo da?
1: Oy, dugo, eh, blang kamot. Kag,
0: ang isa pag-indra ka kay Paberic is ining mga tato. Sige, patato ka to siya, mga muni.
1: Ina ba?
0: Recruit mo, sige, patato ka.
1: Oh.
0: Damor ka damo ka tato, kampiyon.
1: Hindi ko na kasunod daw.
0: Ang iba niya grupo, affiliated sa network, violence enticement leads to demand impacting victims who are not directly related to the group. Nga, tubla si Kwan sila kaya, tubla.
1: Nga itong nag-kwansi mo to, one time, nga ipusdak yun bala, one time.
0: Kaya European Union Law Enforcement Authorities na-identify nila pila kakaso nga members nag-cause ng serious injuries in perpetrated murders targeting family members as well as passersby. Galabay ka lang abuyong kaya ba to?
1: Na
0: galabay ka lang habuyon laslakyan mo. Galabay ka lang nga lampusan ka.
1: Ay amo na guro kis ano?
0: It's part of their initiation
1: kag ilang. Sila na nagaliguro.
0: Amo na ni sila ka grupo nga way na damo na mo.
1: Ano ka kulbaan na? Hindi ko
0: magagawa. Ari pag idang ilang ginobraw. Butangan nila sa mga butilya nga buka ang dalan para ma-flat guma mo. Pag-flat sang guma mo, pagpadaog mo.
1: Pusangan.
0: Oo, pusangan ka sa mga tuntong.
1: Nabi mo. Ang ina nervyos, you have to overcome your anger.
0: Anong purpose na kipay break?
1: Datistingan ka?
0: Symbols ang ginatawag ko nun nilang loyalty to the offender in the group. Hindi kung loyal ka sa grupo naman, mukha niya.
1: Kay where you belong, gani, kita, we are family, mong jadrika, upod tayo.
0: Grabe. Ari ng pinakadalom na hinihimo nila kay Paberic.
1: May dalom pag ida?
0: Ari ng pinakadalom.
1: Okay.
0: In some groups affiliated to this network, ang ubraho nila, violent right-wing extremist ideological connection. Hindi sila yung leftist kay Paberic.
1: Rightist sila yan.
0: Rightist sila yan, pero extreme. Tapos, ang ilang leaders ka-advocate sang collapse of modern society through acts of terror.
1: Tiyan mo nang isa, 764?
0: Amo na.
1: Ang isa yan, Dacom.
0: Chaos gusto nila.
1: Yeah, amo na na yan.
0: Violence spreading ideologies that inspire mass
1: shooting.
0: Mass shooting. Panlanig, boss
1: boy mo. Eh. Muda to. Gara na.
0: Bombing sinader acts of terror. Ay, ning ma-shooting. Actually,
1: na.
0: Hindi ta kasiling nga palagpat ni kayo nga, ha? Natabo sa Tacloban. The same thing yung ginobra.
1: Sa,
0: the same ang manner.
1: In America may natabo. In Indonesia may natabo.
0: Kagsubong sako na binalbala na isang mga eskwilahan.
1: Sa mga eskwilahan, may mga kabataan na may dala pusil.
0: Di dito sa iba, may mga 45 na pangkwato silang sulod sa eskwilahan. Now, aring nami kakipabirik.
1: Eh, grabe, doon kakurba.
0: Ano ang sim, anong mga sinyales? Nga ang bata ninyo, ara na sa risgo, nga base na recruit sa sininga grupo, sa online cult kakipabirik.
1: Dali lang. Magamba ka sinyales mo, sigun i-plastar mo na subong.
0: Yes. Na ang... Kung may amunan ni nga mga pamatasan ang bata nyo, be careful.
1: Dali
0: beware.
1: Lang.
0: Kag dapat timplado pa panilagan yun ang daan.
1: Oo. Ti ice to the board na kita liwat, kay plastaran ni kay 5L dyan, kagun ang radyo nyo damay hinay-hinay, patulog-tunog ha, kay basi ko magtagulang ito, hindi ka mo kabate. Para rin sa kabataan nyo, ari na. Why na siya may mag-ahod sa palibot, mga motor na ipusa nyo, anay na.
0: Ari na, kay 5L.
1: Ari na.
0: Series of indicators pa na wagtani.
1: May series pa.
0: Series.
1: Okay. Ang alagyan niya, bla?
0: mga sirye sa mga patandaan. Gawa ka bulig, Zimo, identify nga.
1: Ari na, kasabat sinyo ah.
0: May early signs of affiliation sa silinga grupo. Gusto connected na sila.
1: Okay.
0: Panawag nila ni behavioral indicators.
1: Ang pamatasan, ang panggawi.
0: Ang gawi. Number one.
1: Gawi. Ari na.
0: Secrecy about online activities.
1: Wala siya ka panugid nga permisi ka online. Muna nga nasa kwarto.
0: Why siya gagawa, tag-alauna, naskagahon, why pa siya galing katulog? Sige lang siya online, secret lang.
1: Kaga-conferensya pa sila.
0: Kag-manotis mo na, ginatago nila hiding screens when approached. Kaya kunampang mo lang kakipawirik, hindi na nila ipagtaguon mo.
1: Medyo kabira-bira siya. Pagkuhan mo na, niya i-minimize kaya ara si Pops.
0: Pag-abot, taguon niyang screen.
1: Nga nun na tanaw mo?
0: Using multiple or anonymous accounts.
1: Damo siya FB account.
0: Pag ang isa ka account, daang isa bata mo dumdamo account, kay normal nga bata, isa duha ka account, okay na mo.
1: Ay na.
0: Pero kung magdamo-damo na ganing account, ang isa yabi, si Lydia Dibigas, Lydia siya, dito sa piyak naman si Muraya Kari siya, din naman sa piyak abi, si ano naman yan ang gamiton niya.
1: Dali lang, timayari ko din.
0: Kaya mo niyo nabutang
1: May K5 ka bangkalan, may travel ni Eric, K5 Eric.
0: Ikaw, yan, hindi ka naman. Why ka man yan nag-uroy ka pang recruit kulto? Ang ima yung gina-recruit kay SS kang K5 University.
1: Okay. So, meaning, may itawag na na K5
0: Multiple dyan, account.
1: Pseudo accounts. O kung may nagapakuno-kuno.
0: Yes. Pseudo account. Second, gapanago ka. Hindi ka gusto makita nga ga-online ka.
1: Okay. Next. Duwa na ha. Tandaan nyo mga nanay, tatay ha. Malatandaan na eh.
0: Withdrawal and isolation.
1: May TM siya?
0: Spending excessive time alone. But, husto na ang balmo. Isa lang siya, yan kay enjoy siya sunod kwarto, huwag gagawa.
1: Nga kabuot siyang bata ko, pag-abot na sa eskwilahan, sa kwarto lang ginawa, ginagagawa-gawa siya.
0: Why na siya gaupod sa iya pamilya, kag sa iya mga abyan?
1: Why na da siya? Kaya ang iya nga, where you belong, ato na
0: ato lang sa kwarto niya.
1: Sa kwarto niya. Yes. Ato to ang iya nga, online community.
0: Kung nagapalayo na siya, delikado na, o sisao na na. Next, emotional distress.
1: Pero may nagpakig.
0: Mood swing.
1: Oo.
0: Signs of anxiety or depression.
1: Nga pangugas na rin pinggan. Nga kasabad, may online pa ko. Ngakig siya.
0: Interest in harm content. Namiansa sa mga harm extremist symbols, dark themes, violent or graphic materials. Namiana na sa. Okay. Sunod.
1: Lunukul ba ang kuwa?
0: Changes in language or symbol used using slang, codes or symbol associated with a group. Inablang magagamit malakisasang do mga ang bata mo nga buot gulpi lang maghambal do tinigib delikado na na.
1: Ina o. Tapos kina istorya mo sa mga ka char.
0: Behavioral indicators na.
1: Oh.
0: What about online? Oh. Online behavioral indicators.
1: Oh, online behavioral. Oh. Anong iya gawi ko naga-online siya?
0: Unusual activity on platform. Excessive use of specific apps known to be associated with a group.
1: Dira siya kasulod sa mga apps na, ari na.
0: Roblox, bilog yung kabuyan. Lalo, Roblox lang siya.
1: Maroblox siya. Iya.
0: Interacting with unknown contacts. Bisan sino na lang may ginasagila noon siyang hindi mo kilala.
1: Hindi ka na, don't go there. It is panic attack.
0: Engaging in conversation with strangers who encourage secrecy.
1: Oo.
0: Muna natabo, nagligad sa akong kilala. Nga sikrito lang. Tingala ko doon nagalain ang iya behavior. Gali kami ginaistorya siya. Nga bisang kagahon nga panawag sa iya. Kagatag instruction.
1: Amo na lang ilang mga online mentors.
0: Encrypted communication using messaging apps that provide anonymity without clear reason. Exposure to disturbing content.
1: Exposure to disturbing content.
0: Sharing violent or graphic materials.
1: Kung may nakita sila na daw may mga...
0: Ginashare nila na may ansla?
1: Panawag na sa English na sa real dyan, gruesome, mga karumal-dumal. Ginashare nila na may ansla na yan.
0: Ikabay pa, hindi nga mga bagay, no? Makabulig hindi sa mga ginikananta, ginapangambalta, nga muna yung mga palatandaan niya, bata, di ba, sinarecruit na?
1: At least may ara ka mo ginatawag na ito nga basihan. Basi bala.
0: Ginkuha naton ini sa Europol. But siga noon, Europol Operations Directorate is a core department of European Union Agency for Law Enforcement Corporation. Hindi luglahog ni. They spend time on research, on intelligence gathering, analysis, and coordination to law enforcement. Ti amo na niyang aton gina-discuss. Halina sila. Kagintunanin nila todo. Na? Galagabong kamo di mga sir sa Bluetooth. Speaker sa Mambusaw Tabo Ilog. Bluetooth speaker. Sige na. Dapat i-block na inang bilog sa online. Husto gina, no? Tuod gina kay ang bata mo. Wala na nagaligoy sa klase. Pero kung maghagadan ka barkada, maligoy, kay maligo or masyat-syat, madala na gidlang na bata mo. No? Salig pagtuo sa Diyos kay hindi gina magsaler.
1: May haragambal.
0: I do believe on that.
1: May gahambal ikin pa mil dyan. Yang bata ko, but buha ko di magabot dyan as kwarto. Nga kagwa'y ginablay ka barkada ang bata ko.
0: Wala barkada.
1: Hindi gali amo na.
0: Ang barkada, yes online.
1: Huwag gagali ka balo at tosi sa kwarto, laing gali. Nyabi mo, pag abot na sa bata ko, pagbutang sa balay ay isang bag niya, mapungko lang siya sa higa, dito sa dalong paho, oh. Dito lang na siya, huwag ginaagaro na siya, huwag siya mag-upon ka, buot-buot sa bata ko.
0: Gali, amo na nagli mga indicators. Huwag gagali ka balo, ang bata mo na-recruit na.
1: Na-recruit na, indicators nagli na. Indicators na na, bantayin nyo man palihog. Bantayin nyo.
0: Amo ning pila ka mga mainit-init ng mga information sa aton sa nga pagpangalagan.
1: No?
0: Kabay pa makatag ta sang kadugang impormasyon, no? Maintindihan sang kabataan nga ni sa ginatawag importance sa mga kakay-5 sang paghalong sa mga tao nga ginakilala naton online. Sino ning ginabarkada ta, it's very dangerous kakay-5.
1: And at least because of this broadcast naton subungaga, nag-do away kami ni Kay Febel dyan sang the usual nga balita. Ay, tatlong patay. Ay, mga
0: education, information, kita, dissemination kita.
1: Nga amuni educate, ang mga balantayan.
0: Correct, Kay Febel. Because, hindi, ginatik for granted. Taka, binata, nga okay lang yung bata ko. Buta lang lang sa kwarto. No, please.
1: Hindi amuna.
0: Delikado.
1: Nga ngayon mo yung bata. Yan, lo, yun makita namun sa kalye nga nag-alumpat lukso to. Ay, ganito, okay pagli na. Sang-sang mag
0: magpabukot
1: siya, yeah, magpabukot ang panawag
0: na nagdista, gin-isolate siya na ko galingon niya.
1: Gin-isolate siya ko galingon.
0: Amo nang isa sa mga style sa mga
1: bantayan na
0: online cult kakipay.
1: Balantayan na mga kakipay. Kung naram bata mo permi sa kwarto, tuktuka na to.
0: Delikado.
1: Guwa na dito.
0: Delikado.
1: Dai, guwa na di dai. Nga drill lang kuya kay na namian ko diya, drill ako kay hindi ko gusto maggrupo. Hindi gali
0: magkamusin na. Kakipay.
1: Hindi magkamusin.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia.
0: Sa Photo Trivia, may kapod natin si Lori the Explorer. Nag-celebrate siya birthday kahapon. Ha? Birthday girl, belated happy birthday. Aring atin si nga Photo Trivia, ano party ni sa pinakadamol sang?
1: Daw ay kumakita yung trivia niya kayo na.
0: Basta, i-feature niya is something like isa ka-espesyal nga sapat, no? Para mitsindihan ta sa ato naman nga Photo. Espesyal ni.
1: Nga damol guya.
0: Tawo na iya. Here we go with Lori the Explorer.
3: Maayong buntag mga K-Pipes!
1: Ito naman siya!
3: In, atun hibaloon ang mga butang na posibleng makalugang sa atun sa alam. Mga K-Pipes,
0: kahalubala
3: ka mo kung ano nga mamal ang may pinatamadabol nga balahibo sa bubos na kalibutan.
0: Ang mga
4: sapat na mayara sa backbone amo ang ginatawag ng mga mamas. Sila ang mga warm-blooded animals. Ang mamal na may pinakamadamol nga balahibo, amo ang sea otter. Ang ila balahibo, amo ang nagalabot, tugtog 1 million hair strands sa isa ka square inch sa ila nga panit.
0: Kumpara
4: sa tawo, nga mayara lang sang ginagmay na strands ang buhok sa amo nga area, sobra ka-dense ang buhok sang sea otter. Kagbangod nga wala sila sang thick layer sang body fat, pareho sang iban nga marine mammals, ang ila balahibo amo ang nagabulik agud ma-regulate ang ila body temperature samtang nagalutaw kag nagalangoy sa mabuglang nga tubig. Mayara pocket pouches ang mga sea otters sa dalom sang ila nga armpits. Kun sa diin, diri nila ginatago ang ila nga pagkaon kag mga paborito nga mga bato nga ila ginahampangan.
0: Pinaagi sa lumpangan,
4: inoras nga ginatinduan sa mga sea otters ang ilang mga balahibo agad iti makasulod ang bugnaw nga tubig sa ila panit. Kag ma-maintain nila ang ilang nga waterproof seal.
3: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Forotivia!
0: Okay. Kay Pime Eric, si Mercy Martisano, ato na barkada sa online. Kaya nadala na gali sa kalainan nga online. Mm-hmm. Damo gi ko subong nakuha sa inyo info. No? Mm-hmm. Salamat ba. Siling nila na. Di parents dapat alerto gig kay sensitive kita mm-hmm. sa aton kiddos. Thank you sa information. Mm-hmm. At least may guidelines kami sa attitude sa akon kabataan. Correct? Mm-hmm. No? Tinga ka kyot sa tingog ni Miss Lori. Bagay na bagay gin sa kay Lori the Explorer.
1: Mayang kamagamad siya nga, Poro Trivia! Gadulat-dulat na tingog.
0: Poro Trivia!
1: Poro Trivia!
0: Happy birthday kay Day Lori. Happy birthday. So, talas dito, may request ni Gapon mo. Si taga, ano yung, Bacolod Solo Parent Federation, kapabatis program, to salamat yun, no? Kay Chuli Pulado, solo parents, ha? Salamat sa inyo pag-upod. Ara na ta sa K5 News FM Negros Island, ha? Check tabi sa Bacolod. Bangod sa ningita mo, mga ka-K5.
1: May resulta.
0: Red standby. Bangod sang natabo dito sa Zamboanga, prior pa man sini, may preparasyon niya sa Bacolod. Paano na ito mapasigurado nga malikawar, mga kaangay sa ding insidente, yes. Ano nga mga measure ang inahimo. So bangod sa natabo sa Zamboanga, nagkuha kita reaksyon sa school division office sa Bacolod. I-check tabi si K5 Red Salgado para may baluan ta kay interview ya si Ma'am Lila Aro in line sa ding insidente. And then, Engineer Tambanillo, ginaktuhan na ang reklamo sa taga Bilamonte.
1: Ha?
0: Atong posting na hilay. May good news na to karon kay Kipay Wilson na bilyan na.
1: Wala na hilay. Arat na si Inday.
0: Magli ka. Bawal maghilay. Hindi man pwede manghilay.
1: Isa pa na.
0: Eh basi ikaw mamatay. Eh makita ka sa nobyo ni Inday. Nakuha mo.
1: Isa pa na.
0: Bawal ka magpangilay. Kung makita ka sa nobyo ni Inday, tapos ka, ikaw ang patay. My God. I-check ko this time si Kipay Brad Salgado anong preparasyon niya ginimo sang DEP and STO kay bangon sa natabo to sa Zamboanga. Kipay Brad, good morning.
1: Morning, Red.
5: Yes, good morning, K5 Eric. Kagapang gadlao, nagpatigayon, iyan siya gabiting ang DEP and Bacolod kaupon si Mayor Greg Gasataya.
0: Okay.
5: Ini siya matapos na nagluntad dira iyang insidente sa may Ateneo di Zamboanga. Kung saan iti, may nagkalamatay dira ang estudyante. Dili ka K5 Eric, dyan, K5 Eric, ginistuyahan kagapon, iring pagpamakod sa siguridad sa tagsa ka mga bulutuan, dira iyan sa Bacolod, sa magdumduman nato na may ara na sa 200 ka mga handheld metal detector na ginahatag sa mga bulutuan ti 200 ni Kabilog o galing ito sa aton maobserbahan kaluluoy mga sudyante kung mag-ulan bala kapatid nagapila ini sila sa mga entrance sa eskwilahan at hindi gila yun makasunod bangunti kinanglanon gid nga chikon kibasi bala may mga unod dira sa bag gati makahatag siyang halit dira sa mga sudyante kag sa mga manudlo kay Kirim Eljan at Kirim Eric. So gani, kung makita natin sa mga mall, kag sa mga airport, ito may ara, drasang walk-through metal detector. Although ito medyo mahal-mahal siya, pero galing ka manti, sunok ay mamila aro, naghambal si Mayor Greg Gasataya nga inabalang hindi bala maalang-alang ang seguridad sa mga nunudlo kag mga estudyante. Although ito plano pa man lang ni, pero mahindakuni siya kabulig, sunok ay mamila aro. Matikin may aljan, kimeri, kung may ara ka dala sa mbaga, masulod ka dalang eh. Don't need na bala natin. Dapat nira nga ibutang mong bag mo dala sa table. And then ang imo dira yang kwadbi lawas ma-hands up ka dira. Unlike ya sa walk-through metal detector, pag sulod mo, ka alarm nga dayon kimeri aljan, kimeri, eh. Di ang hambal pag meri imam nila aro, may ara kita sa hindi magdubo pito ka mga security personnel nga city paid magluwas sa blue guards nga ginabayran iya sa mga eskwelahan iti iman ang ila sining operation daan 24 oras eh. Agad na pa siguro nga ti kung gabi ba si balabay haboy dira nga mga bag may ara sa mga kutsilyo or anong madira nga bagay ti amo na garubing ang mga security personnel naton agad nga ti matanaw gid ang palibot kay Kim Eljana Kim Verica kag ining mga estudyante kisabla nga nagagrupo-grupo, lain gid ya ko mayara sa security personnel nga nagabantay, kay manti nagpuag ni sila idol nagalapta kag ti malikawan ining mga away-away, kay base balay matabo dira nga hindi pag itsidya na sa eskwelahan kag mag-ilinaway kay KTVL.
0: Tiguri pa ba tita ng tingog di ma'am Lila Aro bilang resibo? Tagwaya, magsining ka gani nga walk-through, inang dopertahan nga ginalabayan ta kag 500.
1: Maagi ka lang.
0: Ang pertahan nga wala sa ang pertahan nga wala sarado. Wala sara.
5: Oh. Yes, amo gida. Actually ko magadto kita sa mga mall, sa paborito nga mall ni Sir Eric bala sa gasugod sa letter A. Oh. Ay ala.
0: Gali.
5: Pero pasalod ka lang daya. Pumay dala ka drama alarm na. Pero kung wala ka dala, actually
1: kay Pai Bread,
0: hindi mo ko rin siya pagbukon.
1: Kay Pai Bread. Yes, gakadla ko kay nagabal si Kipay Biljan nga sa may pagsunod mo sa kwarto nga nagasarado. Lain man na iyang grahe, kagulpi lang inasirhan. Safety na iya mo.
0: Hindi, importante ha, pag abot sa muna nga punto, mapadakop ka sa gasolinahan ka na iyang gakwa picture. Makon mo yung last dose. Sige, bugta ko ka tiabaw ang ulan. Si Red Galiaga live.
1: Hindi ko chip of reporter ko yan. Uy, naano mong kamuya, man.
0: Balok ako din siya na galit.
1: Oo.
5: Ha? Man, dog, ito dapat siya na palibang.
0: Dito, dito siya nag-upod gali kay Iba Lads.
5: Aling layo lang.
0: Hindi.
1: Nga tultulan niya nga layo.
0: Ha?
1: Nga kabalo ka nga sa Banago.
0: Eh, ha?
1: Nga kabalo siya nga sa Banago.
0: Hindi, kapid, hindi, sino ba lang kapid di Ibao?
1: Siya Dan.
0: Tiyo, sadan dito sa Bacalapit.
5: Norte
0: sa Bacolod. Tapat naman. Pasigay rin joke lang dito.
1: Joke lang nga mo. Kabalo kami ni Sogo. Kani manager, kabalo na kami.
0: Kabalo na kami. Kabalo kami. Hindi ka makabala ka. Kabalo kami gigaan ka order. Gako mag-ulan, bangon ka. Galing kayo problema, Simong. Imuya bangon. Last baby, bangon ka na.
5: Grabe. Pero hindi kami ang dyan, mabatiyan naman
1: siya pa. Sige, sige. Namin ni.
6: Okay, kita ya ready, natakay right after tuyas ang natabo sa Tacloban. Immediately, ang aton mayor nagpa-procure sa atol mga metal detectors. So, tanantang schools now are equipped with metal detectors. Isa sa mga improvement nga i-improve pagin naton, actually, ang pag-insure sa aton, ang health sa aton mga utility security guards naton sa school, may plano kita yung mag strengthen dira. Pinaka-importante nga dapat, ang tanantaya nga school subong are allowed to hire blue guard, no? So may adjustment sa MOOE ang ato mga schools para makahire sa blue guard to ensure nga systematic and standardized ang ato nga security measures sa school.
7: Okay, so ang ato mga security guards, mga JOs, mga kailan sila kabilog per school usually?
6: Sa ato niya, ang sa school nato niya, 24, ang ato na, the computation, may tatlo kita yaka rotation, gino, 8 hours for 24 hours, tapos 7 days a week. So, 7 gid na iya ka security guards ta ang paid by the city para mag-render sa services. Wala na yung labos ang atong mga plantilla positions ng security guards. Kasi syempre, ang atong mga blue guard nga hired, paid by the MOO.
0: Okay, Red, thank you, Gid.
5: Okay, so buhay ito, KVL, dyan na ba yung sipayang ni Ma'am Lila Aro, ang gudo pa siguro, iyang ating babako ng seguridad.
0: Hey, kumayara ko nung metal detector hambal ni Oliver Alcala, bangun sa issue sa mental health, dapat may mental detector bangun ng butang.
1: Ay, namin na, no? You know, it's a good thing, may mental detector kita, natin sa sarili nga daw one gate, nga daw parehas ang metal, but I think there should be a mental detector to know if ang isa ka bata
0: may problema, kung
1: may problema, may mental health
0: kaya
1: problem.
0: Ang ato niya ang ato niya tatlo ginapangita sa ato niya lie detector mo.
1: Ay, sabat. Lie detector. Yeah, sabat. Gaya na tubang mo lie detector.
0: Oo, kundi. Dengkaret sa mga buta oras.
1: Alas 11, imidya.
0: Dayon. Kundi, iba na makurog ka, na makurinti. Okay, ready. Kakilat mo. Pwede ito tiyempore na pabasan na ni kay ang posti bus to na kayo na. So bus na ni natin update para hindi bitin. Salamat, Engineer Tambanillo, sir. Salamat kay Dred, kay basi makilatan ta Red.
5: Okay, so mata siya nagbalita ka ba doon? Ong sinigaagay sa atin sa Power Trio, DTX 700 Mighty C, D3 Bio, hanggang atin man siya nga DTX Mighty Soap and DTX Coffee Mix. Kaupon si Patrol, K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon gabalita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 East FM.
0: Okay, so thank you so much, ha? amo nang pinakaimportante sa tanan nga batagaan ta protection ng mga kabataan. Wa yung tagali pa daon sa program ta. Kay Pipe, we hope nga hindi na tani matabo niya sa aton din.
1: Kagabay pa nga nakahatag ta sang due time man nga
0: kaalam.
1: Kaalam kag due time nga insight sa aton nga mga tagpalamati, especially mga parents ubong aga.
0: Thank you for being with us today. Ato ni tandaan, no? Ang pagpadako sa kabataan kag ang maayong pamatasan, obligasyon sa mga ginikanan. Kung nakaproblema sa aton purian, hindi tanang pag-ibasol pa sa eskwela. Sa aton yung pag-inupdanay, it's another day.
1: Another FDLP.
0: Sa pangalan naman sa aton technical partner, Rainiel Alcantara and Ethan James Sarmiento. Opo rin aton niya siyo and President Dr. Abil Uy. Opo rin aton mga station managers, Rod Spalma, Jean Shatita and Colleen Cupia. Ako si K5, Eljan Castanio.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
7: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eyecare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eyecare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eyecare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eyecare Gold. Kag patuluan ang mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. E3 Bio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala gestor nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Visio.
14: Ang Visio
13: yung may D3.
14: D3 Bio,
13: DTX 500.
14: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
13: Mag-DTX 500 na.
14: Masamihin ni kapalatian,
13: i-DTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
13: nagatigulang ka.
14: Mag-DTX 500.
13: Agot maging mas hubin sa edad ang itsura.
14: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
13: Mighty C,
14: mabaka mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
14: Sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
18: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman o si?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend food supplement for men. May maca kag vabuwaska. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po lang kagabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend food supplement for men.
10: Tikasin.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Impormasyon sa ika-alimlaw.

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagkidait, pagpakamaayo sa nag-iisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pag-isturyan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Opo, sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pakaistoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Of course, pati ang aton nga mighty C alkaline nga vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga, Brad Paul.
2: Mayong aga. Okay. Engineer Ronnie Albao, ang manugdaog na naman nga kagawad sa Barangay 35 kung madayon ng eleksyon.
1: Oo.
2: Mayong aga sa imo, Engineer. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Aga. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe okay. Nahatag ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko, kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila. Muna yung natawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalumkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapungga ng pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, kampiyon sa blood sugar. May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubo si mo blood sugar naturally. This is not a drug. This is a food supplement that naturally help your pancreas para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa pinakanami nga eye health, mag eye care gold. Eye care gold is a food supplement that specialize in your eye health, no? Rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that helps maintain your 20/20 vision or para hindi na magtaas ang grado mo. And sa mga eye diseases, parisan sang ginatawag ang eye care gold sang eye care drops rich in hyaluronic acid that relaxes your eyes from a tiring day. And of course, ang pinakakampyon, no? Kung gusto nyo kalayo ka mo sa tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio, sa Talk ni Doc sa Suryahanta, kay kapamati ko sa JP Gapon, may nakasulod, may dala armas, yung kabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Amo na ang topic ko ta karon.
2: Sige. Alright, Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagid, Engineer, pinakaunagid na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, Engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imong tinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Okay. Kailan na naginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
3: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung matured siya.
2: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay. Matay,
2: hindi naman sa puslan.
1: Oh.
2: Halimbawa, sina your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off, pababaw, kakakakas. Gahin
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gahin mo buling. Ang imo naman nga ano ni, ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestine cells, intestinal cells works the same. Nabot ang panahon matigulang na siya, siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano but ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya, okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya, ma-self-destruct siya, uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi, ha?
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nag-mistastasize.
2: It's a different topic. Dito okay. Na yung ga-proliferate. Gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na iya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, tikaroon ang imuon sang immune system, iyan kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, nagagay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
2: Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man akong kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi gani ko kilala, engineer nga, kung mama na ila bata, gina-check nilang family history. Balalaw ay ang pamanahon sa ila sini nga bata.
1: Basta mayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang
2: to. Hindi na pag-ibalik. Hindi na to. Pero marabot mo na kay Muhammad. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos na very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. Sige, uyat, magka, problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or hindi mo ginakaon.
1: Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Oh, sige mo nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX-500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay.
2: Ang DTX-500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tidamo-damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom kada bi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why na git budget? Pwede na twice a day. Ti why na git once a day? Supplementuhan mo lang utan. Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imo tiyan. Kadto ka sa doktor. Dok, sakit siyan ko, dok. Mamba lang, doktor. Pilay mo edad. Ya, dok, 50, sobra. Ah,

0: kotse. Ya pala kaong ka karne. Pala kaong ka karne. Huwag ka kaong utan. Ya odok. Pala kaong ka karne. Oh, che.
1: Nag-contribute.
0: Huwag ka ga-exercise. Uh-huh. Wala. Te. Tanan nga mga precursor for cancers. Ara.
2: May pamakot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you don't have it.
0: You overuse it
2: or you don't use it.
1: Okay.
2: Prone sa hindi ta mag-veer away sa colorectal cancer. No. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanami gitong utan. Mm. Utan nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Okay, ang fiber amuni ga aksang scrub, amuni ang ga tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag indi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no.
0: So sige, utan, detox fiber, that is the best
1: okay.
0: For cell mutation. Sa Bernays, istoryahanta naman ang polyp formation. Mm. Kaya nanamian ko sang gin lay down ni Sir Boy kay ina about sa detection sang lawas kung may invaders.
1: Okay,
0: dito
1: okay.
0: Sa pag ubusan time kay do alas 9:20, no.
2: Accommodating kay Sir JP.
0: Oh yes. Mm. Oo, gusto ko hindi masayang imong nga gin research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulo, kag hindi kay Sir Boy kumusin ka sigarilyo, ha?
0: Wala man.
1: Wala.
0: Doon pa rin lang magambal si Boy na ano na about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si Imo. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8,
0: amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5.
0: Sige. Sa see you Friday, Sir Boy.
2: Dumalas days in general.
0: Anyway.
3: Final destination.
2: So, yata subong, no, paano bala mag-react ang aton immune system when it comes, when it comes in defending our body from microbes. Oy, 'di ba uso subong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod
1: sa eskulahan
2: nga abala wala na check sang guardia nga abala nakasulod ini tingin rasonan ng usually nga tam-an ka damo bisel sang estudyante
1: wala sakto nga protocol para may eliminate
2: hindi namo maisa-isa biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan that's why makalusot gid kisa so there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay
1: tingala ko so, may isa ka university diri gapila estudyante mo bug checking
2: that is good
1: oh
2: delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini what does ano ulaga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence amo na dapat i-check gid no posibong adlaw ya check kunta kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula kag active Sir Boy.
2: Of course, engineer. Ang number one, gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Dito guwardya man, mabal man guwardya, isa lang ko serabi sa shin. Hindi ko naman anugap. Pero ang atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism or a mapabakterya man, mapavirus man, mapafungi man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus.

0: virus kag bacteria na nakasulod. Hindi pa
1: sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
0: Hindi. Paano siya ka-form memory kung wala pa na experience?
1: At yun ko na ang bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa? Bata
0: ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
0: Ay, wala pa memory ang imo, tawag sinigani, ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
0: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo may mga profile ni meaning to say pag sulod pa lang sang ila sang mikrobyo ang ila panit ni ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni kag or ano man dang ila panit nga na gasen na dayon signal sa aton immune system ma-detect na dayon sing imo innate immune system
1: so, okay.
0: Mga neutrophils mo kag macrophages oy may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
0: Katuanan nila dayon ang site kung diin nakasulod to siya might be sulod sa nakasulod sa imo ba.
1: Abot yun ang sir boy pag hindi nila recognize. Amo na mag-send sa dayon sang signal.
0: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
0: Pag sulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dala na sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
0: Kung if pinakasimple yun, mga form may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
0: Nga ma-detect na yun sa immune system sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders ngayon na. Kung hindi na matapna, da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
0: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi mo na damo ang kasulod sa imo,
1: mm-hmm.
0: Kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
0: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages, kag sang imo innate immune system, ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion
1: mm-hmm.
0: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
0: Ini amo na daga sulod din nga ambal mo ang memory cells. Mga ambal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay, may ari ko din.
1: May antidote na ko din?
0: May antidote ko din. May armas ko din para siya.
1: Ah.
0: Or, mambal ang T-cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ha? Ay, mm-hmm. Kuhain nyo ko bisampol.
1: Oo.
0: Ha? Kuhaan na sa ginatawag dendritic cells. Makuhaan na sa sampol. O, ari, ari siya, amunin siya. Paano niya siya patsyon?
1: Uh-huh.
0: Amuna ka specialize. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ang lain da kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're mm-hmm. fighting cancer, hindi na kasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelm
0: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Git, pahila naton ka.
1: Okay.
0: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa, git.
0: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses ngayon eh. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus which is the control center of your brain regarding your temperature gano hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init pagilanat ka defense mana.
0: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why ang ibang gambal kung kainit ka kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulbaan ng bata ay makonvulsion.
1: Okay.
0: Pero kung medyo may edad ka na ay pailanata na.
1: Aha.
0: Papabatuan ang lawas.
1: Mm-hmm. Ha?
0: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaway da ilabot. Why man siya ganit? Tuloko niya man lang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa ditribayo nga ginihimo sang lawas sa ginatawag nga monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders sa ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, ah, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaw, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against sa ingatawag nga invaders sa aton nawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin sa medium chain fatty acids. That's so, why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attack ya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Kung sino man makita nila nga sila nga feeling nila.
1: Kontra.
0: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang
0: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attack nila. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 Bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas asang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy, kinahanglan taman maging healthy ang aton nga skin as a first line of defense. Kinahanglan kita maligo adlaw-adlaw. Ang paligo naton magamit kita sang DTX Beauty Soap. Amuning kinahanglan naton Sir Boy para nga ining mga bacteria nga nagaagi sa aton panit labi na gyud kung may mga open wounds kita, mabuligan nga hindi makasulod sa aton nga lawas. Ang skin natin, dapat protektahan mo natin, Sir Boy.
0: Dapat, maligo adlaw-adlaw using, of course, DTX Beauty Soap, ang habon, nga kampyon ang ginatawag nga beauty properties, may antimicrobial properties pa. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatugas, ginatawag mga skin diseases, mga ginaproblema nyo nga an-an, bunis, psoriasis, mga punggod nyo nga hindi maghalin. Ay, amat-amato na sang VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Ang nami pag hindi, iniman nga VCO nga ara sa DTX Beauty Soap, amung maningatap na sa mga mikrobyo, nga gatugas, ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain
1: nga paputi,
0: papaya extract nga gapaputi sa imo skin, may ara pag ginatawag nga skin whitening amplifier kay rich in vitamin C kay may guava extract which basically whitens your skin from the within, ginapataas ang glutathione level, and of course dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles kay ginapataas mo sang vitamin C nga din sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Speaking sa body odor, ang aton nga ilok bala Sir Boy, ang balhas taya hindi ina ya nagapabaho kundi ang bacteria nga ara nagaupod sa balhas. So kung ma-ferment inang aton nga balhas daw, may mga bacteria ti amuna ga tugasing baho. May solusyon kita, no? Ining Clinica Deofresh para ma-proteksyonan ng aton nga ilok. Bisan balhas daya, okay lang na Sir Boy. Basta wala iya nagabaho. Ang pagpatay sing mga bacteria sa aton ilok, ari ini ang Clinica Deofresh. 48 hours protected ang magagamit sini Sir Boy.
0: Correct, no? Kung gusto niyo deodorant that gives you 48 hours of freshness, mag-DTX, mag-Clinica Deofresh, no? Ang natural nga deodorant nga may VCO, nga gatap na sa mga mikrobyo, nga gatuga-tuga sa underarm body odor. Ang rich pa ni sa vitamin E, that's why, ha? It whitens and helps the improving the skin of your underarm. So kung gusto mo natural nga deodorant nga epektibo, mag-Clinica Deofresh.
1: Sige, sige, no? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kape, ha, nagakape ka na, ginaga-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Kinanglan, mga pikita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sa aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagin ni siya, kay nami ang aroma. Sir Boy?
0: Ang pinaka-importante, may DSE, ang ginatawag na DTX Coffee Mix that basically helps fight, detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So, kung aga pa, gusto mo fresh ka all day, natinloan pa yung mochan, layo ka sa colorectal cancers, kay may chia seeds, mag-DTX Coffee Mix, kakapi ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo yung double barrel, nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo yung maghubin, gusto mo yung maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Ng DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically ini nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang budi pinakadugay ang antioxidant sa atong lawas, ha, ginabuligan pang ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yung magpahubin, ay amuna ni siya, amuna ni yung kape nga para sa imo. Ang pwede mo ni yung maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee diretso unta na ni. Kung gusto mo yung nami, nami ang imumood taga agaga yuhom ka, ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init ng tubig sang imo kape, kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production. Ang serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali, gasaka na, ha? Kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, gusto mo yung i-repopulate, ibalik gid ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs and to thrive. Not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Ano gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usar sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-klinika for biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga aton nga gut, arad ang mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria. Good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini Sir Boy sining aton nga mga clinicas for biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo. Pero ang iatag ko sa Sir Boy, ini bala ang extend food supplement for men. Mm-hmm. Nami ini sa mga may edad na, kung gusto mo maging happy si Mrs., ang kiliti ni Mrs., maabot mo bala permi, Sir Boy? Kinanglan nyo mag-extend food supplement for men. Ang extend food supplement for men, nami ini sa may-ari ini nga maka kagklabuas ka nga nagapa nami sang aton nga mga good bacteria, Sir Boy, no? So amunya para maging happy si Mrs., kag nami ang flow sang imo nga dugo. Kay kun nami ang flow, Sir Boy, sang dugo, ang tanan mo ginakaon dira sa dugo gaagi mo, ang tanan nga mga minerals kag vitamin ara sa dugo. Kung maayo ang flow sang dugo pinaagi sa pag-inom sang extend food supplement for men, ang tanan nga mga bacteria, ang tanan nga mga cellula nga nagakinanglan sing pagkaon nga nami, Sir Boy, makakaon gid kag maayo ang efficiency sang production sang imo mga cellula. So mag-extend food supplement for men, Sir Boy, para maging happy kag para maayo ang flow sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo, Sir Boy?
0: Pwede man, kung gusto mo namin imo blood flow, pwede ka magpamasahe adlaw, no? Ha, magpamasahe, kaya once kang ginamassage ka, ha, nami ang blood circulation mo. Mas nami pagin ang blood circulation mo, ha, kag ang masahe kung kampyon ang imo balanyos. Dapat naka DTX liniment oil ka, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, ang init nga ginahatag sa DTX liniment oil, no? Ang iniginata mong mga tired muscles mo, mga hinahin sa kasukasuan mo, matamat ni kwa kung ginaplusan ka, ginabanyosan ka sa DTX liniment oil, kang aromatherapy sini kampyon. Kampyon, it relaxes you. Kung may biyahilo ka, pwede man ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sang ulo mo. So kung gusto mo kampyon nga balanyos, ha, tandaan, ang DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
1: Sige, salamat, Sir Boy. Wala ta chimpo din siya, pwede makabakal, Sir Boy?
0: Oy, tanan namon nga mga products, no, available sa amon official store online sa TikTok at Lazada, Pangitaalang Klinika de Alternativo. Available man tanan nga amon nga products, of course, sa amon mga clinic, sa mga clinic namon. Di sa Bacolod, Dr. Commissary na Islit sa Libertad, in front of the second gate Paglaom Stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-iCare Gold and iCare Drops para kampyon ang health sa mata, and of course, para layo sa ginatawag yung mga trangkaso, ubusip, on, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat.
0: Ako si Boy Zueta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. In behalf ni Doc Ramil Oy, nga ito nga pinalangga nga CEO, nga wala untat sa pagplano nga maka-extend sa mga informasyon para kita tanan maging healthy. Of course, ang aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma, nga aton nga aton manager, station manager, ako naman si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: pagpadayunan ng istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hello?
2: Ano pa? Nagtapik-tapik to siya sa dagko nga bato, ah.
1: Alabo ka, animal. Bala ni kay Nuli, ay. Sa kadamo, sang mapinsaran.
2: Ah, oo. Damo na siya napinsaran niya. Pero ang magpinsar nga iya sang normal daw, budlay gid na para sa iya. Ang lain ng to sa bato nga natapikan niya, may nitan to siya sang adlaw. Mangangaman siya. Kay ti sila nga daan, talaba siya kuno, eh.
1: Sadya, you know.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket. What is our topic for today?
0: Aba, maayo ang English ta.
1: Yes, because I am schooling English now.
0: Why?
1: So that I can understand the debate of senators and the lawyers of both counsel for impeachment trials.
0: Bilangga bang ya daw si ator ka ba?
1: Ator gidya? Hindi daw attorney?
0: Attorney man eh.
1: Hindi ko mga ngayon mag-attorney, busaw.
0: Ang ayan ka man, pwede ka man tawagun gani nga attorney. Attorney 500,000.
1: Agoy! Ha? Sino na siya man?
0: Amo na ang abogado nga barato lang manukot.
1: Tuod ka, boss? Tagpila lang yung panukot, yaw.
0: Kada kaso tag 500 pesos lang ah. Amo na gani nga gintawag na siya nga attorney 500,000. Kay tag 500 na ang sukot niya kada kaso.
1: Ay na ano, pigaw gali ng abogado, boss eh.
0: Pigaw pero dasig ang kwarta.
1: Nga man, boss.
0: Kay gaan lang siya 500 ang kundras kaso nila. Idagdag ginainay ng kaso. Pero kung hatagan siya sang kliyente at 2,500, mas avance sa ginatag sang kontra, basi palang padag-on niya ah.
1: Buot silingon gali, boss, kung sinong dako hatag, amo nang padag-on niya?
0: Exactly!
1: Agoy!
0: Kay bisan gamay lang siya manukot, pero dasigay lang ang kwarta. Pero tiigaling, amo lang ang problema, Boy Ramon.
1: Ano, boss?
0: Wala sang kasiguruhan kung madawag ang kaso ya o kung maperde ang kaso ang ginauyatan niya.
1: Oh! Wala galipi ho, boss?
0: Oo eh. Mayo man magdawag, mayo man hindi ah.
1: At isa-sadyay, no?

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nga kinanglan pagid ko magsumahaw.
1: May kabalo ka naman, Mr. President. Requirement ina eh.
0: Apoy, di man hindi ta mag-comply ah. Kaya ako man ang hari sa Pilipinas.
1: Hala.
0: Wala man sila may mo kung hindi ko.
1: Ay, hala.
0: May mamalabag pa, haw? Sino ang mamalabag? Wala sila malita eh. Da wala ko gana mag-speech-speech sa suma-suma ngayon na.
1: Kag nga aman, Mr. President.
0: Ina, tungod, ginakulbaan ko yung adaan magambal sa damo. Tapos nagakalakjo pa ko.
1: Ay, amo na, Mr. President?
0: Oo, kag labi kag labaw sa tanan. Ah, hindi manabi makwartahan. Piliton ko ganyan kaugalingon kung hindi man makwartahan. Dapat ang makamalita ta.
1: Pero Mr. President,
0: ano?
1: Amoy ng ara sa kasuguan ta.
0: Ako ang kasuguan diri sa atong nasyon. Ako ang dapat masunod.
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: I don't know. Hebe na meg.
1: Hmm? Subong na meg?
0: Oh, mega. Time na siyang acting ta. Sunda tong ilagi na pangambal kay nasamtang kahibi, meg.
1: Oo, mega. Kahatin bayaan mo kami.
0: Mega bang ka? Kalaw ay galisi mo makibi, meg.
1: Nga manaw.
0: Daw kagi ka tulon abduba.
1: Ikaw naman day, baby Meg.
0: Nga ikaw pangin ko ang sabon man. Saka damo-damo siyang tao sa kalibutan ikaw pang.
1: Meg, mas laway ka pang limang ibe, no?
0: Nga man, Migaw.
1: Daw gugum ka batuan.
0: Papayan na na, Migaw. Basta may bilang tadi para makakuha ng pembre.
1: Sige, Meg, masabay lang ko si Momega.
0: Ngayon bayaan mo pa kami, Chay?
1: Ngayon bayaan mo pa kami, Chay?
0: Chay!
1: Chay!
2: Mga bata, sino na tiyay nga ginahibian nyo man?
1: Chay!
2: Oo man. Ay, tiya ka mo, hindi na patay, haw?
1: Oo!
0: Atay!
1: Arap lang yung lubo mo?
2: Ay nga, ati, ay, haw? Kay lalaki man yung patay?
0: Ha? Ati, Choy eh? Choy! Ngagin bayaan mo kami, Choy!
1: Ligo ko lang, Toy. Parot naman, taba? Hindi gali babaeng napatay. Laki gali.
0: Gagani, Meg. Hihipi lang tabala, Meg. Hambala lang nga, Choy, ah.
1: Ati, sige, Meg, ah. Choy! Nga aking bayahan mo kami, Choy!
0: Inaya, Meg. Today pa, singgit, Choy, Meg, ah.
1: Sadya-sadyay, no?

0: Live News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapatal sang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: night shift,
18: OT,
0: breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
20: go with a flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Mal, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Bong Sansao.
1: Yes, amigo. Ibus man rimulta.
0: Animal kagid yan, no?
1: Gaman, migo haw.
0: Daw matyagan ko blase mo. Wala kagid yas ang tugod nga good manners and right conduct, no?
1: Oh, gaman, migaw.
0: Do animal kagid. Wala kagid yas kainsindi sa ginapangwakal mo, no?
1: Ano ang sala da migaw? Wala gid ko bala may nakita da nga sala migo mo?
0: Eh, kabalo ka man siguro nga ibus man ako.
1: Sino ang naghambal nga hindi ka ibus man haw? Kay pakdulon ta.
0: Pakdulang ka galingon mo.
1: Isakit na iya ibus man.
0: Pareho. Explicar ko si mo, ha?
1: Okay.
0: Bong Sansao nga kampiyon nga surveyor. Ambot kung tuod gid man nga kampiyon ka, kay daw Sansao ka man gani. Pamati ka, ha? Dapat nang itawag mo sa akon, boss. Hmm. Hindi gani, sir.
1: Yeah.
0: Kay ibus man ako.
1: Yeah. Hmm? Kung amumig, o kung migo, okay man?
0: Wow. Kabalo ka bala Bong Sansao. Kaya ta ka ipapriso bisan wala ka sala.
1: Wala na gani ko sala. Ipapriso mo pa ko?
0: Hoa! Kung wala ka sala, patu-patuan ta ka nga may sala. Uy. Para mapriso ka.
1: Sadya-sadya ino.

0: mga yano.
1: Toto na ko.
2: Mano ka naman. Matinikal?
1: Ara ka naman. Kung ako na ganing mag-istorya, tinikal da yun. Ikaw ya, wala naman ka ganing ginasupo.
2: Hati sige ah. Sugot na ko ah.
1: Babay, ilang ko bala akong magsugid ko? E kung ikaw ganing magsugid, kinapabayaan naman ka.
2: Kung na gani, sugid na da.
1: Amo na ya? Abi mo bala tutod ako? Grabe ko mag-ubo mo. Grabe ko yung mag-ubo sa una.
2: Nga manaw.
1: Kay Kiman, damo kami kalubihan sa palibot. Sa nga mong balay balaw.
2: Oo. Ti, ano da yun?
1: Kung mag-ubo ko tutod ako, gakalahulog ang bungas ng lubi mo.
2: Wow! Tuod ka, Meg?
1: Oo ah. Abi mo sa akong tikalo naw?
2: Ah, wala man, Meg ah. Kaya daw, daw makarelate man ko sa istorya mo mong...
1: Nakusog ka man mag-ubo?
2: Kaysang una mag-ubo ko, kapin pa gani kung gabi balaw.
1: Gano git kung mag-ubo ka?
2: Mag-ubo ko, gakaulog na ang mga bituon kagbulan sa langit ya.
1: Nge, grabe ba?
2: Meg, daligid lang. Pwede ka kapalayo anay sakon? Inang lilayo kagiblaw.
1: Op, nga man Megaw.
2: Kay maubo ko anay, basi bala mapalid kao.
1: Nge, sadasadya eh no?

0: O tiyano, mauna na ako sa imo Jaguar, ha?
1: Te, hindi mo gid ko pagpaupdon, boss.
0: Paano ta ka maupod? Kay kadako yasang bill mo de. Wala ko yasang inog bayad.
1: Boss, bisan promissory note na lang, boss.
0: Eh, nga tudluan mo pa, kuya man?
1: Oo, boss, eh.
0: Kung ikaw na lang bihin mo sang promissory note.
1: Hindi sina magsugot, boss, nga ako.
0: Kag nga aman.
1: Eh, hindi ko kuno masaligan, boss.
0: Ate, wala na tadasang may mahibo.
1: Pero boss, kung ikaw ya boss ang mag-promissory note, mapati na sila ya si imo ya.
0: Hindi gani sila magpati sa imo. Nga dugay ka na di, kag nakilala kag nakaupod kanila. Kita pa ya nga, sang sanulan tayo nagkilala ay.
1: Ti boss, eh, paano na lang ko riyag liya?
0: Ah, mahala ka na diya. Salbaranay na lang tiniyasang kaugalingon ta.
1: Hala.
0: Nasalbar ko na ang kaugalingon ko. Salbara naman ang kaugalingon mo.
1: Sadya-sadya eh, no?
0: Wah!

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Salit si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: DTX, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pa.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Man, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kitang-kita.
21: Ganado kaya malusog.
0: kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tigke.
0: Kitang kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
0: Kitang kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium. Kitang kita ang galing.
15: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
14: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
3: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
0: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
3: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: It's the best part of the day.

0: News, D3 Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas. Nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mabukas, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putik tahan gid ni D3 Bio kun tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
4: Ti dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may nawag na balik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
2: Hindi siya kapadamo.
4: Muna ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa, Sir Boy, na makasulod gid ang kagaw.
2: Kung makasulod?
4: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
2: Kaya gapon.
4: Halimbawa, naulahis monolaurin.
2: Oh, okay, why ka na tumar D3
4: Bio? O kayo'y nalipatan mo yung tumar D3 Bio. Di nakasulod gid siya, no? Si virus. Paggawa ni virus, patay man.
2: Patay gapon.
4: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka D3 Bio. Kag ang nakanami sa D3 Bio, hindi lang ya virus ha, nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
5: D3 Bio. Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may bisyo. Ang bisyo. You may D3. Mga butika.
2: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs. Ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang nami gid sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
4: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
2: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang D3 Bio, ginapanami ang imo atay. Why? Because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubusip on kagilanat, gaklinika D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sa klinika D3 Bio ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of klinika D3 Bio.
0: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Visio.
6: Ako si Ana, before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Visio, yung may D3.
2: D3 Bio. Health News.

0: Kampyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500, di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
1: 101.5 K5 News FM.
10: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:04 sa aga.
0: alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
0: 11 MBPS. Kaupod kay Kakifive Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

karton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 19 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo nga bulan sining tuig 2026. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian. Subong sa amon Facebook page. Sa K5 News FM Negros Island page. Kay balda na naman ang amon nga Facebook. Balda na naman.

0: Sa pangalan sa matuod ng serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo, Jean Paul Canyete Generoso.
1: Hundreds of flowers in full.
2: Alright!
3: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo,
0: laban
3: sa mga kinaabuso.

Mga insan. Annabelle Santisteban, Sandra Dizon, Junimay Ritita, Merlita Malbas. Araman sila Gyapon ah. Bisan din tanay butang ah. Jodje Montipio Batadhay, Busjo JR Babira, Gina Purano, Jean Montesino Arroyo, Itan dali di bilaan na Itan. May ipabati ko sa imo tanong. Batihan ni Bianay Tan. Net Alagos di Kenya, Annabelle.

0: Aha, ginakarati na ni Itan, ginakarati. I-follow na, i-follow. Na-follow mo ng page na. Arana. Si Itan, na-follow na. Na-follow. Dari pag Itan, karati ha, pag Itan, no ha. Nan, karati ha, pag Itan. Kay isen ko ni Itan sa akon nga Facebook. Oo, sa Facebook ko, Itan. Kaya dapat ma-share ko na sa akon nga Facebook. I-follow tan ha. Ara na tan, na-share na sa akon Facebook. At i-share sa Facebook. Aha. Ara na, kampiyon. Salamatan sa pag-karati. May mo kuguro sang portion sang program na karatihay ay karatihay.
1: Ah, grabe po.
0: Wow!
1: Grabe po.
0: Ay balong ko si Sir Julius Mariveles balahi mo anta concept. May mo kusang portion sa akon nga programa karatihay. Dira na nga porsyon ang bundakanay, sipa, sumbag, inumol, lasa, chapstick.
1: Grabe po.
0: Dira ta na pang bundakan ang mga suluyaan ta.
1: Grabe po.
0: Dira ta pang karatihon ang aton nga mga
1: grabe po.
0: Salawayon sa publiko. Na dira ta na bundakan. Wow!
1: Grabe po.
0: Karatihay!
1: Grabe po!
0: Daw hilo nga karate ba? Karate!
1: Grabe po!
0: Sige ah! Angie Taloy, Sandra Dizon Haro, Anabel Santisteban, ang wala katultol di sa muning page ni Bala na da. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Maki-update lang kita. Ano na tong natabo sa Zamboanga shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Ang pagpanglutang kahapon nga natabo dito Agosto 18. Alas 7 pasado sa aga. Sa mabatihan ining linupok sa sulod sang eskwelahan. Karag resulta sa dua ka kamatayon, wala to pulos na nangambal mga security guard tan wa ito yatan. Nabalda katan sa naskam katan kapuntan naskam. Mo tani siling ko dapat i-verify gid. Tan kitaon kada tan bibi gwa bitan na. Imo gito sa latan.
1: Grabe po.
0: Di may nalangambal ko siling ko si Saon anaya. Sige, maki-update kita karon. Ano na blang pinakalaytes sa mga investigasyon sang pulis? Ano na to? Ano na natabo sa tatay niya? Nga isa ka customs official, officer. Oh, ano na ang mga biktima? Kamusta na? Ano nga mga hilimuon karon sang aton Department of Education? DepEd, ano ba lang ang mga pagbag-o sa security protocol sang eskwelahan? Anong mabulig sang pulis? Ano ang mga giniosgios akot sining pagpaniro pagpanglutang dito sang isa ka estudyante sa Zamboanga? Probersi na, yari ang mga lokal nga balita. Safety tips paano maglikaw sa manog. Namian ko ni Jong sa imo balita. Jong, standby kay karon dugidugay mahatag si Jong sang safety tips paano makalikaw sa kagat sang manog. Kada mo sa mga safety tips nga mo giniya Jong aw. Ang DRM CDRRMO sang San Carlos naghatag sang mga tips paano malikawan ang kagat sang manog. Happy birthday gilibaw sa akon nga eldest daughter Janel K. Generoso. May yung, alam mo yung aga. Happy birthday si mo, Jin. May God bless you, especially your birthday today. Kapangagat din man ang manogaw. Alma Imbang sa Sears. Kapangagat din man ang manog. Dugay-dugay, kinaka-standby si Jong. Kag ang DILG, kagliga ng mga barangay, ginatutukan ang anomalya sa barangay scholarship grant. Nga inabalang fund gahalin sa presidente nga kada barangay may gintalana nga 5 ka mga estudyante para sa scholarship program. Sining programa nga bawat barangay makikinabang program. Pero sa 5 ka, imagine on mo blali, sa bilog nga barangay, 5 lang kabilog ka estudyante gaan scholarship. Tapos ubuson pa yasang kagawad, parintis ang kagawad, bata sang kapitan, iway na giniuya-huya.
1: Grabe po.
0: Unahon mo ya ang imong gantangan before magatag sa gantangan sang iban.
1: Grabe po.
0: Ti sinakada na ya kun sang una pa nga termino. Binakuko na ya. Hindi niya pwede. Hindi na pwede. Ara ka di kanini nagpungko ka gani kay nagpromisa kada gani nga buligan mong imong nga mga kasimanwa.
1: Grabe po.
0: Nagpabuto ka nagpailihir kada gani kay siling mo maserbisyo ka. Gali unahon mong imo yang nga banggirahan.
1: Grabe po.
0: May mga kaayuhan gali yapunon mo nang banggirahan mo before mo gaan ang iba.
1: Grabe po.
0: Ano ang kinalain? Kung maghatag ang gobyerno sang mga materyales para ipatubra atop sang balay.
1: Grabe po.
0: Kag is scholarship grant para sa mga estudyante. Butsilingon kung maghatag atop ang sin para sa atop sang balay ang gobyerno. Ang kapitan niya mauna papanday sang balay niya.
1: Grabe po.
0: Kadamo pamanto balay nga kinanglanon atop.
1: Grabe po.
0: Demo na. Ay ni rason nyo kap nga gatulo man ang balay nyo. So unahon mo ya butang atop sa balay mo. Bayan mo tong ya kaiban.
1: Grabe po.
0: Tenong kinalain sina sa scholarship.
1: Grabe po.
0: Bot mo silingon kap kung may manghatag tag isa kasako nga bugas. Unahon mo na yung balay nyo hatag before mo pangatag sa iban.
1: Grabe po.
0: Mayuta ni blakon sang kadamakmak kadamo nga klase sang kadamuon sang scholarship grant ipangatag sang gobyerno. Ahaw 5 lang kabilog sa isa ka barangay. Duwa gid ya. Kabata mong pasudlon mo.
1: Grabe po.
0: Didinda ang tarong. Dindang huya ta.
1: Grabe po.
0: Kay ang rason ta pigado ta di paano to karon yang bata sang iban nga mas pigado pa kaysa imo.
1: Grabe po.
0: Oh, ti karon amo na ang pagatutukan kay ang DILG nagawangal kag ang liga ng mga barangay. Damo

0: Usang probinsya gininagurahan balay ini para sa mga nag-surrender nga anay katapos ang NPA. Pwede na sila maka-start to.
1: Oh,
0: mga lolo, dakop sa akto nga gabaligya ginasuspitsahan nga syabo. Masobra 10,000 pesos ang gintaban sa kinaligar. Tatlo ka mga persona matapos gindransak ang isa ka peso wifi sa COP sa siyudad sang sagay. Inakagiban pa nga mga balita nga aton mag-istoryahan siningaga sa wala pa makatultol sa Facebook nga aton ginalayban subong kanto lang sa K5 News FM Negros Island. Alantawa lang ang Facebook, i-search nyo dabla sa may nagapamati at sa radyo subong ka nagatalang-talang kundi in makadto nga Facebook hindi kami ga-live subong sa amon nga usual ginalayban nga 101.5. Diri ka mo sa isa namon ka Facebook account ang K5 News FM Negros Island. Amo na ngalan sa Facebook ha. K5 News FM Negros Island. Dira kami naga-live subong. So i-search nyo da para makita nyong live ta.
1: Grabe po.
0: Nakainom na blang tanan DTX 500 kung latte non tagid ni. Dami nga pang prevention sa colorectal cancer. Ngamo subong ang isa sa mga nagadamo ang biktima sini. Nagadamo ang pasyente nga nagasuprehir sang colorectal cancer. Cancer sa tinae kag sa libo. Paano ka mabuligan ni DTX 500 mo kadamo? Pagi sa pagpugong sang antioxidant hindi mag mutate ang imong selyo lang hindi mag-cause bukol. On DTX 5 may parisan sa Mighty C kada adlaw. Naka-standby na si Jong. Ala si Jong, ah, okay, ayang pubrito naghulat. That's right, Jong. That's right. Manog kadto sila sa isa to kalugar sa Negros North. Kay may ara to daw napatay ko ng estudyante. Kay daw ginhiwitan. Ti daw i-follow up to nila Kenneth Javier. Ti karon nang ginkadtuan to nila. Ti silingkod ginayo ko sa silingkod Jong. By ina anay Jong ang mga kababalagan. Although hari kada. Drita anay Jong sa intrisado ko nga balita. Kay ang San Carlos City nagpagwa sang minsahi ang CDRRMO nila. Paano makalikaw sa kagat sang manog? Sa kadamo sang problema ang kagat sang manog ang gintutuhan. Ari si Jong para sa misteryoso nga balita.
2: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
3: Yes, K5
0: daligid lang, okay. Daligid lang before ta magkanto sa balita. Misteryahan ta ni Anayo.
3: Ah.
0: Ano nga manog ang gapangagat?
3: Tanan kasi 5GP.
0: Hindi. Kalabanan nga manog nga gapanagat lalaki. Laki nga manog ang palakagat. Ang palakagat.
3: Ay, gali ka.
0: Ho-o.
3: Babae. Kung sa manog, gali, lalaki.
0: Lalaki ang palakagat nga manog. Kag ang manog nga nagapangtupra, laki man. Ho-o, Jong. May mga manog nga nagapangtupra. Bula ka ng tupra?
3: Ho-o. Gapang dupla.
0: Lalaki man nga manog ang nagapang tupra likido. Anong ginatupra, Jon? Anong ginatupra?
3: Venom.
0: Likido.
1: Grabe po.
3: Yan venom do likido.
0: Ho, gani likido. Ano ang color sang ginatupra nga likido?
3: Puti.
1: Grabe po.
0: Hoy, kaalam sa imo, Jong. Nami, kinabalaan mo. So, liwaton ta. I-check ko, anay, kung damo ka nabalaan. ano nga klase man og ang puwerte mga gat, ang asab mga gata, asab mga gat.

0: ano nga manog?
1: Oo. Ano ba yung laki?
0: Lalaki.
1: Laki! Laki nga manog. Correct! Correct!
0: Oo.
1: Ano nga manog ang nagapangtupra likido?
0: Lalaki man nga.
1: Yes! Ano kay nga ah! Hindi! Lalaki kay nga ah! King Cobra. May bayi ba lang nga king? So, inchakto! Inchakto! Yes! Inchakto mo na nga balko! Ang mga nagapangtupra likido is only lalaki nga manog. Nga ah! King Cobra. Why man queen nga Cobra? Diba? May queen Cobra kay wala man? King?
0: That's right! That's right!
1: That's right! That's right! That's good! King Cobra ang gapangtupra. So lalaki nga manog gapangtupra. Ano pa? Ano ang resulta kung matuprahan ka sang King Cobra? Maburot! Maburot! Maburot!
0: Mabanog!
1: Mabanog! Mabanog! Maburot! Oh! Mahabok! Mahabok! Okay? Ano dayon ang matabo sa dugo?
0: Siyempre.
1: Mauntat! Mauntat ang dugo!
0: Mauntat kayo.
1: Wala ka na ginadugo!
0: Gaklating ka, gaklating.
1: Hindi ka na pagdugoon kung matubrahan.
0: Dali lang, daulain niya. Daulain.
1: Oo! Mastop na ang blood. Kay Hema, toxic ang tupra.
0: Basta, bugida.
1: Ano ang itsura sang ulo sang manog na nagatupra?
0: Lapad.
1: Husto! Husto! Ang manog na nagapangtupra, ang iya ulo, dako, lapad.
0: Lapad.
1: Lapad. Okay. Ang lawas, ang lawas ano?
0: Brown.
1: Brown nga, laba.
0: Laba. Oh.
1: Laba. Pero ducks ang ulo kaysa lawas.
0: Ano, ducks? Ano?
1: Dako, dako ang la... Hindi, that's a...
0: Ducks, gali, hindi, gali, ducks.
1: That's right, that's right. Kinsakto na, insakto na. Kag ini klase manog mahilig manago. Correct?
0: Correct.
1: Na correct.
0: Nagalublob.
1: Galublob sa mga madulom nga barti.
0: Yes.
1: Galublob ni. Gapalipod sa duwa ka bato. Sa tunga sang duwa ka bato, diri ni pirmi gapanago ang manog nga ni. Chakto? Gapakuribong sa duwa. Kag gusto yan ni manaog, manago sa duwa ka bato nga may kasiutan. Siot. Pero bisan nano kasiot sang kugon, makita gyapon ng iyang ano?
0: Ang iyang ulo.
1: Nagalabaw, nagalabaw. Minano kasiot, minano kasiot sang hilamon, galabaw gidya ang ulo sang kobra. Yeah. Kay gatindog, okay. Kay nga galabaw, kay nga gano. Gatindog, kay gatindog. Malabaw lamang ang ulo sang manog kung naga tindog, kung gatindog. Hindi man maglabaw ang iya ulo kung hindi magtindog. Okay? So, ang manog, bag-o makapangtupra, dapat maano? Matindog. Matindog. Matindog. Matindog. Matindog. Correct. Correct. Dapat gatindog sa anay bago magtupra.
0: Tupra. Oo.
1: Subong, halungan ta ini hambal ni CDRRMO. Ang mga manog nga nagatindog nga dumanupra, halungan. Kay nagligad, may babayi nga ginkagat sang manog sa San Carlos. Sa din sa king kagat ng pijong?
0: Diri sa may tuo nga BTS ka kita.
1: Sa BTS kin sa BTS. Tanda. Tanda ang manog mga gat. Ara gid dampi sa BTS.
0: Dasan sining bag-ulago, may nadakpan pag gid gali nga king cobra ka kay Pepsi.
1: Te amo na gani silin ko ang gapangagat kag gapang tupra lalaki nga manog kay king cobra, hindi queen.
0: That's why.
1: That's right, that's right, that's right. Oo. Te. That's good, that's good. Ti Jong, ano dayon?
0: Ti, amo malang na kay KPFGP ang palinton sang kwan, sang sini arare mo.
1: Nga?
0: Lang sila ginhatag ng mga tips kung ano ang mga dapat himuon bala. Para nga hindi mabiktima sa sining manon.
1: Husto! Husto! Ang tawag gali, ang tawag gali kung matuprahan ka sang manog, sang likido, biktima. Subot mo silingon, Jong, may mga manog nga pang biktima?
0: Ang tagamo lang.
1: Ang isa ka manog nga pang biktima, nag-resign na.
2: Tinunto ito.
1: Minus one, minus one.
0: Nga, nga.
1: Tinag-resign na to, why na to?
0: Di may nagbulos.
1: May inubulos. Arya, mas dalitan na yan.
0: Mas dalitan kay ganyan pangita.
1: Ay, ambot na lang, oo. Tipa, ano ko nung, Jong, ano ko nung ilang nga mga, ano ko nung ilang nga mga, ano ni, nga mga, laygay, ano nga mga laygay?
0: Okay, are there actually in sulat nila, ang mga major tips.
1: Okay.
0: Ano bala, okay. Ang himuon, kung hinali abi, makasugata bala sang manog kay KPFGP. So, no, there is a ilang advisory. Una, hindi gid pag kibuton ang manog.
1: Husto! Husto! Husto! Husto, Jong!
0: Hindi mo
1: pagkibutihan. Hindi pagkibuton ang manog. Hinay-hinayon lang, abri! Kung may mga sulodlan, kung may mga, kung magbusikad kabla sa dulom nga bahin nga daw mga may kugon, pagbusikad mo, hindi pagkibuton. Amat-amat, okay? Diba?
0: Sa amon nga pagi, kag-KPFGP, ang manog, yung mapalayo man lang ni.
1: Ay, the way pa ko kita manog na nagpalayo.
0: Ano yan yung nagbiga palapit?
2: Grabe.
1: Depende ah.
0: Okay.
1: Kung ang tulukbon daw hindi ya type, mapalayo na siya. Pero kung ang nagpalapit, chicks. Kung ang nagpalapit sa manog, chicks. I mean bala, chicken nga gamay. Piso. Kung ang nagpalapit sa manog, chicks. Duda ko nga malagyong manog, mamuntog yun na iya chicks pang. Kalabanan sa manog, mamuntog yun kung chicks ang magpalapit.
0: Diba?
1: Anong chicks, Jong? Anong chicks? Ano gani ang chicks? Gamay, hubin nga manok. Na. Di tapos, ano pagin ko, no?
0: Ang ikaduha, hindi gid pagpalapitan kag agud nga dakpon o kun patyon ang manog.
1: Ay, wala na ya ginapatay. Wala ginapatay ah.
0: Ay,
1: hindi.
0: Maluya lang.
1: Oo. Kun ang manog agresibo, paayawi siya kag para magluya.
0: Nan, correct. Sakto.
1: Kay ang manog kun sagay gihugiho, sa ulihi, maluya na sang sagay pamuntog. So muna, para maglikaw, paluyahon, anay. Purti. Tapos ano pa, ano pa?
0: Kapin pagin, kung hindi ka man lang eksperto, so dapat na may ara ka din sang ihibalo ka kay 5GP kung paano mo pa...
1: I-handle.
0: Paano mo i-handle?
1: Ay, si Rovic, sa God mag-handle manog.
0: Ano?
1: Si Rovic sa God magman o maghandol man og. That's right. That's right.
0: That's right. Aging ka tatlo. Amo ni.
1: Oh.
0: Likawan ang pag-inibalang daw, likawan ang pag-challenge kang iba, MGP.
1: So, ay, oo, hindi pag... Jong, ari Jong, but silingon na Jong, likawan ang pag-challenge, hindi paggarit-garita ang manog.
0: Naan, amo na daw.
1: Hindi,
0: hindi pag-agit-agito, no?
1: Hindi paggarit-garita ang manog, that's right. Okay? No?
0: Okay.
1: Oo, hindi paggarit-gariton kay da, hinali mamitir ang manog. Kag tumindog kag mag-atake.
0: Sakto, te, kundi ka delikado.
1: Kay ang manog jo nga wala gatindog, hindi na aggressive. Before again ang manog mag-atake, gatindog. Kag gatindog ang manog kun garit-gariton mo. Ang sagi mo tabla ka challenge, sige mo ka challenge, sige mo ka tandog. Mamatindog siya and then you know what's next. Oo. Kagari pa si Riz, hindi ko nagambalo. Bawal hikapon ang manog, correct?
0: Chapto.
1: That's right.
0: Oh, hindi siguro kung ipet mo siya kag IPJP.
1: Ay wala, waya ginabawal. Ano nga ambas ang diary mo? Pwede lang ipet man ogaw, hindi ah.
0: Hindi ah, may mga manog ang ginapet mo.
1: Ang mga harmless na iya. Harmless na iya nga manog.
0: Sa bagay.
1: Hambali, Julie, lumugdang. Ya ay, sensitibo galing manog, sir. Yes.
0: Super.
1: Super. Okay, kadamo ko learning subong. Kadamo ko may nabalaan. Ano pagid?
0: Ari pagid.
1: Oh.
0: Katagan sa lugar nga makalagyo sa IPFCP ang manog.
1: In other words, in other
0: man ayon kung hindi sila ma-corner pala,
1: yes, hindi sila ma-threaten. In other words, hindi pagkibunon ang manog, hindi pagkibuna. Pabayi. Do. Do pareho bala bana. Mga asawa, bayi ang bana, maggaw-lagaw, hindi pagkibuna.
0: Para hindi mangaking.
1: Amo na da. Halati amo nagali, damo ko minabalaan, hindi pag-i-challenge ang manog, hindi pag-uyatan ang manog, hindi pagkibunon ang manog, likawan ang manog nga gatindog. Oh, ano pagid?
0: Diri na kita sa ining...
1: Hindi, ari pa, ari pa, may ari pa ko. Okay, ano na kung magtindog na anhon siya?
0: Kung magtindog.
1: May ara ko, Jong. May ara ko. Day lang. Kung magtindog na ang manog, putson sang plastic or rubber. Putson sang rubber. Sakto? Para safe.
0: Lain ding ilang.
1: Hindi, pero mo na yan. Pag nagtindog ang manog, putson sang rubber para safe. Ngita ka to sang iputo sa iya.
0: Gusto, para hindi ka pang...
1: Hindi ka pang agat, hindi ka pang tupra. Putson. Dibla mo na? Ano kuno yung ilayaw?
0: Ang ila niyo, lain.
1: Ano yan? Pag nagtindog, lampusan. Basihan tubig. Basihan tubig para mag magpamuyong. Anon man, anon man, anon.
0: Dapat malagyo. Lagyo ka.
1: Pag nagtindog, ho, ho, ho. So kung makakita man, og, kag nagtindog, lagyo. Okay.
0: Mga 2-3 meters. Agad nga hindi ka malampot sa tupra kay KPFGP sa Venom sini o kun hilo.
1: Sang King Cobra.
0: Oo.
1: Oh. Banakon, banakon gali banakon. Banakon. Tapos
0: kapila na ni nga tips diri. Dapat protektahan ang aton nga mata. Sa posible kay KPFGP.
1: Ay husto! Kay base pag tupra matupa sa mata pilit.
0: Kadiligado man ng galis ang manong-manong.
1: Ay, now you know. Now you know. That's right. Ay, Jong Ho. Likawan gituod ang mata kasi magpilit, magtupa sa mata ang likido. Delikado. Te, ano pagin?
0: Ang last directive amo na kay KPFGP kung may ara sa mga
1: tipo chilling na Jong, kung may kita kadagali banako, banakon, hindi mo pagituon ang guya mo. Sa sa ulo sang banakon kay basi
0: dapat sang mga 2 to 3 meters.
1: Yes. Kay basi piswitan ka sang iya nga tupra.
0: Tupraho ka delikado, galing ka kita si.
1: Okay, okay. Okay, sige, sige. Ano pagid?
0: Te amo na malali ang last kay 5GP. Kung may ara sa mga makagtan, baka kun mahimo dalon gid ayon sa pinakalapit nga bululgan.
1: Ari ang tsakto da.
0: Oh.
1: Pag nakagtan ka sa manog o napiswitan o naindikan ka sang likido, inom ka bulong.
0: Para hindi maghambok.
1: Kung natabo gid man, no? Nga naindikan ka sang manog sang likido or natuprahan ka sang likido, okay? Gilayon nga hugasan ang likido. Hugasan ang likido, okay? Paghugas sa likido, inom gid bulong antay likido.
0: Pero hindi mo lang may ara man ang una ka na inom bulong.
1: Prophylaxis na. Yeah, prophylaxis na.
0: Sabi ko, anay, hindi lang mauna ka lang inom, bilang preparasyon lang bala, para kaya kung makagtan ka, wala problema.
1: Ambot ah, duway naman ginom si Juan. Jung, actually, Jung, dumas na da, dumas damo ka pa na balaan sa CDRRMO da. Pero importante mo na, Jung, seriously. Seriously, hindi gid mag pasayang-sayang nga damo na gid man og San Carlos Jungaw.
0: Last month may spotted to dre sa may lapit sa eskwelahan kay 5GP nga suspected cobra. Ti nagkalahadlok to ganing mga kabataan to kay duha kamilog ang alleged na diparahan pero isa lang ang nadakpan.
1: Okay?
0: Oo. Okay. Sang ligad naman nga semana may-ari naman diri ginkagat naman mayo lang gani kay hindi cobra. Kundi rat snake. Ang ini balang
1: so hindi na ya makahalit.
0: Hindi.
1: Pero ti sakit gyapon makagtan ka na jung eh.
0: Oy. Na, ti kahapon may ara na naman na isa ka mangunguma dito sa may mountainous portion sang syudad nga nakadakop naman sang kwan ning kubra na naman liwat
1: kay banakon na naman banakon.
0: Oo, daw kadelikado bala. That's why
1: nagpagwa na sila. Basta mo na, likaw sa mga kasiutan na. Likaw sa mga kasiutan. Pero bawal kung sakiton ng manog, Jong. Bawal.
0: Hindi pwede.
1: Hindi pwede nga patyo ng manog.
0: Oo, kaya pa daw protected sila sa layi kay 5GP.
1: So na all protected sa layi ba?
0: That's why ang ilang mga advice, langyo.
1: Lagyo, likaw. Dalagid stick ah. Pagkita naman, o nga nagpasayang-sayang, dahil na lang pusi ka stick.
0: Pwede lang naguro kung wala may mga kita.
1: Dari ganis amon sa bakulod, damo di man o sakay sa jeep, ginapakita, kita ilang man o. Oh, damo, di ba nag-viral sa bakulod ng mga kwan man og owners. Nga magsakay sa jeep, ginapagwa nila ang ilaman o ginapakita-kita.
0: At yung mga harmless na guro.
1: Ah, anong harmless man? Doka delikado man to. Amo na, Jong, ah. Kung may manog kagin man, tatapa, Mayo. Tatapa.
0: Oh. Ati ho, parang hindi manghalit sa iba.
1: Oo, be safe. Be safe. Practice safety.
0: Safety. Safe handling.
1: Safe handling. Sa manog.
0: Ay, verde. Chapiak nga bahay.
1: Ang damo ko learning. Tuloy yung ha. Chak-chak-tog. Gidya. Believe ko yan. Believe ko. Damo tayo sa nabalan. Kay sa subong budlay. Gitong kagtanay. Abang. Oh. Kagrabi lang manog. Yung grabe mamata. Oh, tag isa ka upas ng manog yang itlog na yan, tag kinsik bilog.
0: Oo. Oh. Nakaroon kong bunag na tanan.
1: Mayo, guro, hindi pwede nga ang mga manog na pangkapunon.
0: Mar Yosef.
1: Para hindi magdamo.
0: Na wala ba ko nakangita?
1: Away na ya? Kapuno ng manog? Sige. Anyway, tiyan mo na. Damo tami nakuha nga lesson. Tiyan mo pagiko, no?
0: Tiyan daw, amo naman lang nakagi-5GP. Ang ilas na nga mga safety advisory para sa mga taga-dire sa San Carlos. Kaya sa iban man kagi-5GP.
1: Sa tanan nga lugar ga-apply na.
0: Sa piyat nga bahin, bisitahan ta or ginatinguhaan ta sa mga workout ang ining isa ka pinasahing insidente diri sa may banwasang Tuboso. Angot sining pagkapatay ka kay 5GP. Ini medyo seryoso na ni siya.
1: Okay.
0: Nasang 9-year-old nga student, ano? Ini matapos siya allegedly ginhiwitan pa or ginhiluan ngayon na malang hindi siya sistema sang hilo kagi 5GP ngayon ang
1: pila klaruhon ko ang biktima pilang edad jong api ano ano nga grade
0: ano pa kung pila ano ang
1: estudyante
0: estudyante estudyante
1: okay sa din nga lugar
0: diri sa kuan diri sa may sitio sirahe barangay San Isidro sa Banwasang Tuboso diri ni ang iya sining address.
1: Okay, tapos ginhiluan siya.
0: Oo, pero hindi literal nga hilo kagi 5GP. Ay, na ba lang praseneng mga chemical ba lang mga hilo? Hindi.
1: Ano ya?
0: Hindi yung asahe daw. Ina ba lang, paano ko ni-explain man?
1: Anong namin mo man? Inang hilo nga daw sang una nga ginakuno-kuno nga mga halin sa sikihor nga daw mga surhano yung nag-craft daw mo na?
0: Oo, nando.
1: Hindi ya kay chemical nga hilo nga makuha mo sa daw mga pesticides daw mo na ya. So, but siguro may dalang mysticism daw kwan niya. Daw ka babalaghan niya nga mga hilo daw mo na.
0: Yes, daw amo na.
1: Ano man ginbarang? Rita na lang bidyong ano man ginbarang ilapagpati? Daw ginhiwitan?
0: Te, daw amo na explain ang explanation nga kung nga pinakampus nga mga dulo.
1: Hindi na guro hilo ang gamiton ta. Hiwit guro ah.
0: Oo.
1: Kung amo na pagpati sa pamilya, ti, let's label it hiwit. Okay, daw ginhiwitan ang bata?
0: Oo, daw ginpahiwitan kay sunok pa sa lola kay 5GP.
1: Ako jung daw ay kung nagapati sang hiwit jung mo.
0: Amo gani.
1: Kay kon gapati kung nakon tuod ang hiwit ng kadugay na kuruna hiwitan. Kada mo dan sa kontra sa kon jung. Wa ay ah. Pero ni pa al paano na hambal sang mga ginikanan nga nahiwitan kag nga napatay anong ang ano man na cardiac arrest nagbutod ang tiyan nagano.
0: Okay. Base sa initial information nga aton nga nakuha, ang ining bata ni Dodoan ni Katlaw nga wala naka-eskwela. Bagod nga daw galain ang iyas ni nga pamatsyag.
1: I-explicar jong kay lang tawon ko ang medical kwan. Mga sintomas nga makita ko base ma-explain ta pa man lang. Sige, go.
0: Sunok pa inang galain ang iyas ni nga pamatsyag kay
1: Pablo. Okay.
0: Nag-seizure.
1: Seizure. So magka-seizure may kaangtanan sa brain. Basi may ara siya inflammation sa brain. Okay? Gasisure tapos ginilanat.
0: Oo, pero hindi man silinga ng kwan, hindi man sunok pa, hindi man silinga ng init bala ang iya sining lawas.
1: Ay kalabanan sa seizure jong butsilingon na may problema sa brain dampi. That's why nga nagkwan do na overwhelm ang nervous system, nag-seizure siya. Tap seizure is involuntary movement sang kwan na. Sa maso ka tinilig ah. O tapos?
0: Winara siya sa lupa.
1: Okay. Wala man sa anxiety? Disorder?
0: Hindi pa ka.
1: Okay.
0: Hindi maka.
1: Sige, tapos anong tabo? Nag-seizure? Okay. Sa saan ang nag-seizure?
0: Isang probably mga.
1: By the way, ara ka sa area, Jong? Basi may interview tang ginikanan.
0: Why pa, masaka pa kami pa.
1: Masaka pa, sige. Initial report lang. So, muna nag-seizure and then?
0: And then ang ila ginhimo sang lola kay daw sang lola sa lola na malalit na pato na daw sa lola na lang ni siya nagdako pala kay 5GP. Ang ginhimo sang lola kindala sa Siruano.
1: Okay?
0: Oh, pag-abot dito, suno pa nagsululuka sang daw itom nga kwan daw itom nga texture at ning bata.
1: Mang pang, ang pagsululuka sang itom nga texture depende na sa ano ging kaon mo. Nagkaagod ako ng diniguan, siyempre suka ka man diniguan ng itom. Oo. Pero ang mga suka ng itom, kung kaisa diyong may ara na internal bleeding, no? That's why nga pagsuka niya, kay ang dugo kung madugayan ng itom. Damo na. So nagsuka sa itom. Kabalo ka diyong, if gindala mo sa surhano, Siyempre, ang diagnosis sa Surano, hiwit ginaya. Kay si Surano mo gindala mo. Alangan mamambal man ang Surano, nga liya pag-abot mo to, liya kwa ni, ng amoeba ni. Siyempre, kasi imo mag-inyo siya gindala, ang iyang nga diagnosis na, base man sa iyang pagtuo. Oh, so, nung ambal, ginhiwitan. Tapos,
0: okay.
1: Kung ako, Diyong, amo ni Diyong, tanidulaon, tananing mindset, bala. Nga when someone is sick, makadto tayo sa Surano. Okay pa na Diyong ang mga Surano sa panahon ni Lapu-Lapu. Nga wala pa bala advancement. Sang, eh, this is not to offend ang mga amo na nga belief, ha? Ang aton lang, may isang nursing pa ko Diyong student, nursing student ko, may ara kami ito nga community nursing. Ano ning community nursing? Community nursing is a part of our learning nga mangin nurse sa ulihi, nga makadto ka sa komunidad and you educate people. Okay? Tapos na ta Diyong, ini mga Surano, that was the time, witchcraft, ano pa da? That's the time pa ya, panahon nila Lapu-Lapu. Wala pa yan ang sulod ang advancement of medicine sa Pilipinas. Karon Diyong ari na tanan. We have the proper diagnostic tool. We have laboratories. We have imaging. May MRI. May CT scan. May radiology. Diyong, kung gindala mo niya dapat sa ospital, nalantaw na niya kung anong unod siyang tiyan niya, kung nga ang nag-amuna siya. Kung gasisyor, may neurologist nga malantaw. Malantaw ang brain. Kung may bleeding, kung gasuka, malantaw sang gastroenterologist. May proper doctors and profession nga magalantaw rather than dalon mo sa Surano ang ilan niya permihambal, hiwit. Unahon ta ni anay ang medisina. Unahon ta ang medisina. Kaya rin na ta sa modern age. Pila kabilog yung ang nagkalaumpawan sa Surano. Siyempre ko ng imo nga sakit da, gabutod ang tiyan mo, banyusan ka na nila, luya o ano, siyempre maayo ka lang na iya. Pero kung mga terminal like kagaw, amoeba, kagaw, encephalitis. Mga muna bala, Diyong? Dapat yung medical care. I'm sorry, Diyong, ah. Ginaset ko lang ang perspektibo sa publiko because this, your decisions, okay, where to seek help may define the boundaries of life and death. Kung sala ang pakadtuan mo, sample, bata mo na galupot. Bata mo galupot. Kay may amoeba gali or may diarrhea. Dinala mo sa Surano. Ang bata mo kinanglan na natani, dextrose para ma-evaluate na to kung severely dehydrated. Pwede pa natani matabangan bata mo kay kung sige na lupot nga lupot, dehydrated na, wala na electrolytes, kakupos na ni ang iyang ugat. Pwede pa natani ma-injectionan, ma-dextrose kag ma-replenish ang iya nga nagkaladula nga electrolytes. Hydration. Mabulong pa. Tikong gindala mo sa Surano, why mato sila ibutang ipainom sa bata nga makadugang sa hydration? Ikamatay sang bata mo ang dehydration.
0: Correct.
1: De, mala?
0: Di kahapon gindala diri surok pa diri sa may tubo supermarket facility mga alas 5.
1: Ulihin na
0: pag-abot diri, wala na. Kaya ang ilang pag ang ilang man lang to tani kay Pepsi ko hindi lang nandito. Basi mabuligan pa bala.
1: Now, ano pa ang pamangkot amo ni ho? Ano ang diagnosis? Ano ang kinamatay? Okay, anong cause of death sa death certificate?
0: Wala pa kita sang wala pa sang may nahatag nga record ang tubo sa primary care facility kay according sa aton sining pagpag-usisa ongoing pa ang ila sining investigation.
1: Okay, bago sa madala sa ano ni sa health facility. Ano ang iya na batyag? Suka lang gyapon.
0: Oh, kag daw hilanat nga daw hindi maintindihan ka kay PGP as alert.
1: Hindi mo gina maintindihan kundi ka doktor. Ang hilanat, suka, seizure, hindi mo na maintindihan gid man kundi ka doktor. That's why nga daktal unmo sa doktor para nga ma-evaluate nilang bata. Ati galing again. Tiya mo na da papang. I'm sorry. Why ko gabasol? Why ko gabasol? Pero next time around, kung may mga emergency ka mo, una sa inyo health center. Isalig sa aton mga doktor. Iniskwilahan na nila pang. Iniskwilahan na nila. Do not rely on some ano na nga pang bulong na da. Oo. May mga modern Surano, mabasubong pang. Bulok anong namin ko nga mga modern Surano? kon pagdala mo sila gala inchan mo resitahan kada daya tabs. Mining kabalo na sila hindi gali makuha sa uling-uling lang. Silinga ok, pagdala disimul niya, Ben, ano na, niya ka palang habal ka, ka palang habal, yung ginawa. Silinga, okay, but-butanta ka, pero bakal ka si Tirisin, ha?
0: Galing kay energy lang, ha?
1: Oo, tibot silingon, kabalo na sila. Kabalo na sila, nga may ara gali, bulong, nga mas dasig, kay bisandiin mo manayalan tawon, wala sa may kinakadasig na mag-arrest sang allergy, kundi antihistamines. Luratidin, Cetirizine, Levocetirizine. Amuning available nga tatlo. Luratidin, Cetirizine, Levocetirizine. Ini sila ang dasig makapaumpaw sa allergy. Kaysa sa tugabang kag tanglad nga ipang haplos mo da siya kag kunano nga lanas ang manog. Dibla Jong, amo na bako may mga modern surhano kainchin din na sang pharmacology. Kainchin din na sang pharmaceutical. Kung ano ang nami nga bulong para sa certain types of health complaints. Dibla?
0: Man.
1: Pero, this is not again to insult ang natong danjo nga. Pero, never again unahon nyo ang traditional way of Filipinos nga makadto kita sa Surano. Unahan nyo anay ang medicine. Kay ang gobyerno ta nagapaninguha nga tagaan kita sang healthcare sa aton nga mga barangay, sa aton accessible healthcare to all Filipinos para nga ma-address ang mga problema nga kaangay sini. Hindi lang kay bulubot-butan ta lang. Ano sa Ilonggo? Ano sa anong silingon sang butbot sa Bisaya?
0: Orasyon.
1: Hindi tuod, binutbot.
0: Ah, okay. Na. Ang
1: translation,
0: no?
1: Eh. So muna kuana ano ni unahang aton nga mga doktora di Bla Jong sige
0: correct oh.
1: Pero kanto ato ko na interview unta gini kanan kung may ngabot mo nami na karon sa El Castigador or sa programa ni Sir Julius mas nami nga sila mismo ang i-cater tang ilang nga belief no may mga kuan may mga ano ni kababalagan Jong I'm sorry I'm going to cut you kay why na kita time salamat Jong si mo chimpo halong kamudra bye bye. Oras, alas 11:55.
2: 11 Mbps Balita. Kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tomas Jol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, ang din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times CD.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Dr. Ramil.
5: O, kato na sa added, mga added benefits. Mm-hmm.
4: Isa sang mga benefits sang pagtulog sang gusto nga oras, ang pag-defend sang aton nga lawas batok sa malaing epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagkatrabaho kung gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini, ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, mag-DTX 500 kag may tissue pure si kakadadlaw. Agod magtaas ang imo resistensya.
5: Ang malain ba Sir GP, kaya ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kag suno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawa bla, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive
4: Pusto?
5: Sa bilog nga adlaw. So kung nami ganitulog mo at tinami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik Sir JP ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masubra 1.3 million orak units. Ang tawa ba lang mga bata kay puno sila sa antioxidant ila obra sigilan tulog.
4: Tulog.
6: Correct.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Asalika.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Kabalo ka ang DTX 500 kag may TC. Ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa.
1: Oh.
5: Ya. Iyo si basin sa gay pangakig misis mo ti daski sang detects batan kag ITC para mahipos. Basi kulang lang na sa antioxidants.
1: Oh.
5: No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae.
1: Mm.
5: Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa mga ginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer including na dira ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
1: Oo, prostate
5: cancer. So, pinaka the best nga gift, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag mighty C.
4: Or pure sir.
7: Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, gapalayo sa imo sa depression, ang Mighty C, and Pure C, ginami pa imo tulog, ginami pang imo mood.
5: Diba? Ginami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sang DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan yung mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boy, nga imo gastoon kadadlaw, gasto ka 14 pesos, 28 pesos kadadlaw, gasto gani ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat ya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health. Bisyo kag cellphone.
7: No. Kag tiba mo kuno cellphone.
5: Why not invest sa magamay man lang nga kantidad? Tapos mangin healthy ka. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
1: Daog na.
5: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, daog ka na. So, hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag Mighty C. Akong Sir Boy, nainom ko na akong DTX 500 kag Mighty C. Lima ka DTX kag lima ka Mighty C sang aga.
2: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
9: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So, wow.
8: Namin nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5. News FM.
2: Nang kampiyon na estasyon.
10: K5 News Philippines.
2: Masayo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: ITC Network News.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, lalaki patay matapos sakmali ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Binayarang LLCC charges na mga electric consumers sa Eastern Visayas irerefund dahil sa maling pagpasa ng tarita. At Committee on Science and Technology Chairman ang Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI data center sa lalawigan.
2: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, lalaki patay matapos sakmali ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Kabuang detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Grace Bellostrino.
12: patay ang lalaking residente ng Barangay Malito, Bataraza, Palawan matapos itong sakmali ng buhay noong August 12. Subalit natagpuan ang katawan ng biktima dakong alas 4:30 ng hapon ng August 13. Ang biktima ay kinilalang si Komkoma Amer Hassan Sariol, 63 years old residente sa lugar. Ayon sa kaanak, galing sa paghahakot ng nyog ang biktima nang maisipang magpahinga at itinali ang kanyang alagang kalabaw sa ilalim ng tulay sa nasabing barangay. Posible umanong unang inatake ng buhaya ang alagang kalabaw sapagkat mayroon din itong sugat sa bibig. Hinala ng mga kaanak, sinakluluhan ng biktima ang alagang kalabaw kung kaya ito naman ang inatake na nauwi sa kanyang pagkamatay. Para sa Mighty Sim Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: C-Network News.
14: Mighty Sim Network News.
15: Samantala, binayarang LLCC charges ng mga electric consumers sa Eastern Visayas i-refund dahil sa maling pagpasa ng taripa. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
16: Malaking ginhawa para sa mga electric consumers sa Eastern Visayas ang naging desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na suspindihin ang pagkolekta ng Line Loss Congestion Cost o LLCC charges dahil dito inaasahang bababa ang singil sa kuryente at marerefund sa mga consumer ang sobrang halagang kanilang nabayaran sa kanilang electricity bills. Ang sobrang singil sa LLCC charges ay umabot umano sa 2 pesos hanggang 5 pesos at 99 centavos kada kilowatt hour dahil sa maling pagpasa ng taripa sa mga consumer. Ang desisyon ng ERC ay tugon sa panawagan ng mga electric cooperatives sa rehiyon dahil sa mabilis na pagtaas ng LLCC charges na ipinapasa sa mga consumer sa pamamagitan ng Wholesale Electricity Spot Market o WSM. Batay sa pagtaya, umabot sa 1.55 billion pesos ang sobrang LLCC charges na ipinasa sa mga consumer sa rehiyon mula noong Enero taong kasalukuyan. Ayon sa mga electric cooperatives, hindi dapat pasanin ng mga ordinaryong consumer ang taripa sa line loss dulot ng problema sa electricity market pricing at settlement system.
17: Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
15: At Committee on Science and Technology Chairman ng Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI Data Center sa lalawigan. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Pabor si Iloilo Province Committee on Science and Technology Chairman Board Member Rica Garin na magpatayo ng AI Data Center sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa opisyal na dapat ang mga investor na gustong magpatayo ng AI Center ang dapat dumaan sa tama, legal at transparent na proseso. Dagdag pa niya, dapat ring pag-aralan ng maigi ang mga posibleng advantages at disadvantages ng AI Center sa isang lugar at mga residente nito. Samantala, ilan lamang sa mga benepisyo ng data center ayon kay Garin ay ang pagtulong nito sa ekonomiya, nagpapakita na kaya at maka-adapt ang lalawigan sa makabagong teknolohiya. Matatanda ang isang data center ang proposa ng itayo sa Oton, Iloilo na iwinidro naman ng proponent at investor na Norway Green Energy kasunod ng kontrobersyal na public consultation. Para sa MyEC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 112 na pulis sa operasyon na itala ng Capiza PPO mula August 10 hanggang 16, 2026. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni ka-K5 Myla Fuentes.
19: Nakapagtala ng 112 pulis operations ang Capiz Police Provincial Office mula Agosto 10 hanggang 16 bilang bahagi ng kampanya laban sa krimen at pagpapananatili ng kapayapaan sa probinsya. kabilang dito ang tatlo na anti-illegal drugs operation na nagresulta sa pagka-aresto sa dalawang drug personalities at pagkakumpeska ng 9.4032 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 63,941.76. Samantala, siyam naman na operasyon laban sa wanted person na nagresulta sa pagkadakip sa dalawang most wanted persons at pitong other wanted persons. May tatlong operasyon naman laban sa illegal possession of firearms na nagresulta sa pagka-aresto sa dalawang suspect at pagka-recover ng tatlong armas. Sa illegal gambling, 12 individual ang nahuli sa 6 na operasyon, habang 4,204 na bet money naman ang nakompeska. Samantala, 15 armas at 4 na explosive ang naideposito o isinuko sa ilalim ng tikal. Sa kampanya naman kontra illegal logging, 2 individual ang naaresto at nakompeska ang 1,140 na board feet ng lumber at 3 sako ng uling. Ayon sa Capiz PPO, patunay ang mga accomplishment na ito sa patuloy na pagsisikap ng kapulisan na ipatupad ang batas at tiyakin ang seguridad ng mga Capiz noon. Ito si KK5, Myla Vasquez Fuentes, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
20: YGC Network News. YGC Network News.
21: Gayun din, patay na miyembro ng CTG at M16 rifle nakuha sa Gihulngan City. Balita hatid sa ate ni KK5 Shara Humilio.
22: Na-recover ng mga tropa ng militarang bangkay na isang hininalang miyembro ng Communist Terrorist Group kung CTG matapos siyang iwanan ng kanyang mga kasamahan. Kasunod ay isang ulat na encounter sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang nasawi ay kinalang si Cristito Nela Sr. na kilala rin sa alias na Daguhoy, na iulat na nasugatan siya sa isang 5 minutong palitan ng putok laban sa 62nd Infantry Battalion noong Agosto 17, 2026. Na-recover din ng mga otoridad ang isang M16 rifle, mga magazine na bala at iba pang personal gamit ng grupo sa lugar ng insidente. Pinuri naman ni Major General Joey Escanelas, Commander ng 3rd Infantry Division, ang naging koordinasyon sa pagitan ng mga sundalo at ng mga lokal na residente. Nanawagan ng militar sa mga natitirang rebelde na talikuran na ang armadong pakikibaka at samantalahin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung iklip ng pamahalaan. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
20: YGC Network News.
23: YGC Network News.
21: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, driver na nagdiwang ng kaniyang kaarawan nitong Lunes at angkas nito na aksidente sa Belison, Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
24: Sugatan ng driver na nagdiriwang ng kanyang kaarawan noong Lunes at backrider na may birthday ngayong araw matapos mabundol ang sinasakyang motorsiklo sa metal beam guardrail sa National Road na sakop ng Barangay Concepcion, Belison, Antique pasado 4:40 ng madaling araw Agosto 18. Sa paniyam ng K5 News FM San Jose kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC ng Belison Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinaniniwala ang naalipungatan ng driver habang nagmamaneho. At pagdating sa lugar ng insidente, nawala ng kontrol sa pagmamaneho ang driver at agad nitong nabundol ang metal beam guardrail sa gilid ng kalsada. Dahil sa malakas na impact ng pagkabundol, tumilapon at nahulog sa palayan ang dalawang sakay, kung saan nakatamo ng major injuries sa kanang paa ang dalawa at nananatili sa ngayon sa Angel Salazar Memorial General Hospital para sa posibleng operasyon. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
20: YGC Network News.
23: YGC Network News.
21: Gayun din, Capital University Guidance Counselor patay matapos masagasaan ang trailer truck sa Mambato, La Paz na Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
25: Nasawi ang guidance counselor ng Capital University matapos masagasaan ng trailer truck. Kinilala ang biktima na si Cristel Faustin Catudio, guidance counselor ng Capital University Cagayan de Oro City. 3 buwan pa lamang umano siyang umuupa sa isang boarding house sa Mambato Road, Barangay 22. Di kalayuan. na naganap na insidente. Ayon sa mga nakasaksi, patawid si Katudyo sa kalsada nang biglang masagasaan ang trailer truck at naipit sa gulong. Nakasuot pa siya ng ID, itim na pantalon at puting pang itaas nang mangyari ang insidente. Mabagal lang umano ang takbo ng truck, ngunit nasagasaan pa rin ang biktima. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad habang nasa kustudiya na ng Kokpo Traffic Enforcement Unit ang driver ng naturang truck.
0: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
3: YTC Network News.
21: Gayun din construction worker na wanted sa Cavite, arrestado sa Aklan. Balita hatid sa atin, nagay K5 Leonard Veray.
4: Naaresto ng Police Regional Office 6 ang itinuturing na provincial level most wanted person ng Cavite sa isang manhunt operation sa Burwanga, Aklan. Kinilala ang akusado na si alias Taro, 30 anyos, isang construction worker na residente ng nasabing lugar. Nahaharap ito sa 2 counts ng statutory acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Santander ng mga tauhan ng Burwanga Municipal Police Station at ng 13 Martires Component City Police Station. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Hulyo 21 ngayong taon ng Family Court Branch 7 sa Marikina City na may piyansang abot sa 360,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Burwanga Police Station ang akusado para sa dokumentasyon bago ito ay turnover sa kaukulang korte. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News.
3: YTC Network News.
21: At mga ka-K5, para sa detalye na ating balitang abroad, patuloy ang bahagyang pagtaasa ng pandaigdigang presyo ng langis sa ikatlong sunod na araw dahil sa tensyon na parina sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Umakyat ng 0.22% ang Brent crude sa $91.7 sa kada bariles, habang 0.58% naman ang WTI sa $84.99 sa ayon sa mga analyst, pangunahing dalian nito ang limitadong operasyon sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng supply ng langis. Nagbabala naman sila maaaring manatiling mataas ang presyo ng langis at petrolyo kung magpapatuloy pa rin ang tensyon sa Middle East.
1: YTC Network News.
3: YTC Network News.
21: Mga K5, sumain niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of Am Santiago at K5 News of Am Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kes at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of Am Philippines.
1: K5 News FM.
6: K5 News FM.
1: News FM.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.
2: Si 8 minutos makaligid sa takdang alas 12 sangod to. Balik na ta sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchor man. Nagka-remind ako kung mag-inom gid sang DTX 500. Especially kung ikaw nahadlok sa ginatawag nga colorectal cancer. Ang incidence sa pagtaas ang colorectal cancer, grabe. Natingala gani ang mga mainalamon nga ang ammonia kadasig. Nga ammonia kadamo na subong nga do kahalos tanan may halos kadamo sa nagakalabiktima sang damo pasyente nga nagatuhaw nga may colorectal cancer. Tingila perming rason da sa ginakaon. Di ko nang ginakaon ta makahalit sa aton, dapat inuman ta sang makabulig kay di ta malitan. Ano ni? Kaon ka sang utan, kaon ka sang may mga mataas nga antioxidants. Di ang DTX 500 gin pahapos ang imo nga pagkuha sang antioxidant because kim process na iniya nga daan. Pili ka. Ang antioxidant mo kaunon mo pa. O gin kuha niya nga daan kagin extract kagin concentrated form. Kapag inom mo ya tawhay na lang. So para for your best antioxidant defense, kanto kita sa DTX 500 because diin ka man nga research mag-usisa, ang antioxidant is still your best option to prevent oxidative stress. Kag ang oxidative stress is highly associated sa mga disease formation. Magsiling ka nga associated, hindi siya siling nga syagid ang rason, kundi one of the factors. Kay gani, associated. Gin-associate, meaning isa sa posible rason nga ang nag-amuni. So dapat, sa dirap lang nga bagay, mas nami gid nga gina-prevent naton ang balatian before it occurs, hindi niya bulong si DTX 500, kundi supplement. Tandaan ta na. That's why nga kung may ara ka na disease condition, hindi mo niya pag-iimuon niya nga bulong. Kaya importante niya dapat ginasuplementuhan ka. Like hypertension, nami ni siya for supplementation nga malikawan ta ang high blood. Pero kung may high blood ka na, hindi kaya kambal nga mainom lang ko DTX, hindi ko mag-maintenance. No! Maintenance kagidya, kaya ang classification sa maintenance drugs mo are drugs. Medicines. Drugs. Oo. May approved therapeutic claims. So, amun niya dapat ang imong inumon, kaya amun niya nga panubogid sa imong nga BP, calcium channel blocker, beta blockers, ACE inhibitors. Oh, damo kita mga klase sang mga anti-hypertension drugs. Ti drugs na iya, bulong ina iya nga synthetic. Ang DTX 500 nami niya, kung wala ka pa yung nag-high blood, kung may high blood ka man, pwede mo man sa ipares. But never, nga mo ni siyang imuon mo ya, bulong sa high blood. Kaya hindi siya ganiya, bulong. It's a food supplement. Ginaklaro ko lang, parang hindi kita mag-basol, nga angaway ka nag-ayo. And then, again, ang pag-angkon sa hypertension, damo na yung factors. It could be your lifestyle, it could be your secondary too. Mga balatian nga gigsisalawas mo like diabetes. Anyway, DTX 500 is still your best choice as the powerful source of antioxidants. Inmunta ni kadadlaw, aga kagabi, parisan sa mighty sing alkaline nga vitamin C. Mamikos-mikos ko na yung makadali, Imelda Mercado, Leonardo Sevilla, Merlita Malvas. Nagjutay ang aton nga viewers because ang aton nga usual nga ginalayban nga Bacolod K5 News FM Bacolod 101.5 nga Facebook page gin papahuwayan ani namon. That's why diri kami subong naga-live sa K5 News FM Negros Island. So kung katalang-talang ka subong pangita sang amon nga live, pwede kani maka-search sa imo Facebook account sang K5 News FM Negros Island. I-search nyo na siya kay para nga magwa kag makita nyo ang amon nga live. Kay dira na ka na yung from now on ma-live sa dira nga page. Hindi na to anay sa pihak. Okay? Alright, at least klaro.

0: Before kami magatag ni Sir Julio sang post-incident analysis and update, dali ko anay sa mga natipo naton nga mga update man, no? Sining hitabo sa Zamboanga City atong pagpangluthang sa isa ka estudyante. Di ko na ako ganit papilion, do hindi ko na yung mag-news mo. Because mga amo ni klase nga mga violence, why ni dapat ginapalapta? Kay this may somehow encourage ang iban nga mga kabataan nga himuon, malaki doon gasikat sila. No? But why the choice? Naglapta na ini. We owe much ang aton nga mga listener nga interesado man mati. We owe them information. That's why ginadala ko ni not to perpetuate ang amo ni klase nga itabo, kundi gaan ka mo sang leksyon. Kagaan ka mo sang update nga you deserve, no? Now, as of now, ang pinakaklaro lang, duwa lang niya ang patay. Isa diri ang grade 10 student kag ining grade ining junior student nga amuning suspect. So the way to ma-establish nga naglumpat siya, ang pinakaklaro subong sa investigation is nag self gintiro ya gidya ko galingon niya. Kag may mga report subong nga nagaginuha nga hindi naman siya una-una ginabi grade 7. Sa uli daw na grade 9. Subong ang pinakatulid naman nga pinakalatest is grade 8. Pero hindi tani mapatod kun hindi gid mismo magpagwa sang official nga status ang eskwelahan kun ano gid sa bala nga grade. So right now diri kita anay sa assumption nga sala to ang grade 7 kag daw sala man to ang grade 8. May bag-uso ang grade 9 kag daw grade 8 sa yasubong. Pero then again, these are information nga nagabaylo-baylo mintras tantong hindi tapa magpagwa ang pulis ang klaro na ilang investigation. No? Ari pa, it still remains nga duwa ang directly wounded sa gunfire. Meaning to say, naigo gid niya sang pusil. Duwa ang patay si Lingko, isa ka grade 10 kag isa ka grade 8, 9, or 7, wait, takabalo, nga muning suspect, self-inflicted wound, kag ining duwa nga naigo directly from the pusil, kay may other injuries pa, pero ini sila nagkala dasma, nagkala disuganay. During the process of evacuation, ang pagdalagan, may mga nagkalapilasan. Pero kung gunfire lang istoryahan ta, duwa lang niya ang injured. Subong, amo pa na ang nagagwa. And right now, si Zamboanga City Mayor Amir Adan Olaso nag-declare sang sining adlaw bilang citywide day of mourning. Susubong dito sila, no, nagkasubo sila nga amuning natabo. And there was suspension of classes sa tanan nga levels both in public and private schools throughout Zamboanga City. So bilog nga Zamboanga, subong tanang eskwelahan, public and private wala klase. Ano pa? Nag-release naman ang Zamboanga City Government sang consolidated casualty report base ini sa disaster response office report as of 2 p.m. kahapon. Ngamo ni Silingko, duwa ang napatay on the scene including the shooter kag two others ang naospital. Ang previous report abisyam ang naospital nga natiruhan. No, duwa lang hambal sang city government. Ano pa? Subong sa national scene, ang aton nga senador nga si Francis Escudero is calling for a review sang Juvenile Justice and Welfare Act o kung ining R89344. Wala pa siya nagambal nga ripasuhon ang laye kundi tun-an lamang. Ano bala ang mga adjustment, ano bala mga amendments kapag himon nga posible tun-an nila. Ano pa? May araman subong sang ginhimo ang Department of Health sa pag-deploy sa mga mental health and psychological support services teams. Amo ni sila subong ang magakadto para nga i-address, i-debriefing ang trauma nga nahimo sa mga kabataan, ang mga na-expose sa shooting, kaibang subong nga kurug-kurug pa na, basi gina-anxiety. Of course, may ari ini sa malaing epekto, lapit mo, tupad mo na, natiruhan, patay. Siyempre, may mga debriefing nga himuon, which is very welcome, gini. Kahili mo kang dapat ginihimuon. Now, anong natabo sa amay? Ang sa amay naman, gin-relieve ang tatay from posisyon niya bilang district commander sang Enforcement and Security Service sa Zamboanga sa Bureau of Customs. Kag si DOC Deputy Commissioner Nolasco Batan ang nagambal ngang iya sini nga amay sang suspect atong estudyante under temporary suspension kag pwede or posible magapangatubang sang administrative charges for failing to secure properly ang government-issued weapon. Naan, amo na. Ari pa. Gina-examine man subong sang kapulisan ang gaming and chat history sa phone sang suspect. Ara na sa kustodiya sa mga pulis ang iya nga telepono. Ginalantaw nila kung may ari ini mga chat. Bla bla bla. Gaming, ano pa da? Bullying, social media problems, academic problems, or any report nga posible nangin rason nga nangin bayulinti ini siya. Kag, ari pa, ang Bureau of Customs subong nag-order na sang comprehensive accounting and inventory sang tanan nga Bureau of Customs issued firearms nationwide. Agod malantaw nila ang inibala nga mga firearms properly secured. Katahom sang punto ni Sir Julius kaina because sa Tacloban incident and subong incident, these are all firearms issued by the government to their agents. Ang isa gin issue sa police in the case of Tacloban, nga ang police wayag in secure firearm niya, nakadto si Hinablos, and this time around, ang father may issued firearm na wayag in secure. Anyway, let's go further with the analysis with Sir Julius. Sir, mayong hapon sa imo?
1: K5 Paul, mayong utog, panawagan karon si ang spokesperson sang Philippine National Police Negros Island Region Police Office nga hindi dapat magpabilin nga problema lang sang police.
0: Mm.
1: Hindi lang PNP.
0: Okay.
1: O problem ng police.
0: Mm.
1: Kundi problem ng pumuluyo na. Mm. Kay para sa iya, ining sunod-sunod nga mga kaso sang violence o kung kalakasan sa bulutuan, madalom kag nagabalik na sa pinaka frontline gid sang katilingban nga amo ang panimalay mismo kag syempre ubod dire ang ginikanan kung paano sila magpapel sa nagakatabo subong. Now sunod sa kay Lieutenant Colonel Gene Malong, apisar nga ang pulis may ginahimo katulad sang pababakod sang security measures apang hindi initanan mahapan sang kapulisan.
0: Okay.
1: Una bes ang eskwelahan suno sa iya ginakabig ini nga safe zone.
0: Mm-hmm.
1: So hindi pwede nga tiniran mo presensya
0: sang pulis,
1: sang armado nga pulis dira.
0: Uh-huh.
1: Especially so nga may ara mga eskwelahan nga pribado nga may ara ila kaugalingon nga security measures. And of course may ara man ang pampubliko nga mga bulutuan.
0: Mm.
1: Suno sa kay Malong K5 Paul, talalupang dun ini kagti dapat gidman padalman ining nagakatabo kay suno sa iya damo factors involved. Una, ginatandog na diri karon ang kaso sang ginatawag copycat violence. Magambal copycat violence both silingon inabalang pagsunod-sunod sang mga kaso katulad sining natabo lately although wala pa sang direct link sa tong natabo nagligad lang abulan na Hulyo lang dito sa may San Jose high school sa Tacloban.
0: Mm-hmm.
1: But kung balikan mo K5 Paul ang talalupang doon amo sini September 21 2007 natabo ang ginakabig pinaka horrific o kung pinaka makakulugmat nga school shooting sa kalibutan. Amo ining ginatawag Columbine High.
0: Sa Amerika?
1: Sa Amerika, sa Flint, Michigan.
0: Mm-hmm.
1: May ara gani karon sang ginatawag the Columbine Effect.
0: Mm-hmm.
1: Kung bala ini naka-epekto sa aton, wala na nabalaan.
0: Question, Sir Julius. Sa mga amo sininga balita, kung inyos blackout mo ni makabulig?
1: Wala pa ko nakakita sa studies. Kagbisan ang PNP, ginatunan pa nila na. But ang problem, subong, is not only ang news outfits. Medyo halog subong ang social media.
0: Hapos yabi ma example magimo sa labi protocol nami nang ambal mo kung may study. Ano blang epekto sang mga news kaangay sini maka-encourage bala sa iban nga may amo ni nga pangunahuna nga himuon ko man tuguro ay para kung mapatay na gilma ko sikat ko damo na. Kung mag-news blackout gid man, hapos i-control ang mga mainstream media. Kung may layi kita nga muna. Example, pag may amo ni nga mas shooting, automatic wala news. Wala tanan. Just like what Meta is doing, di ba? Tanan nga mga Facebook na may mga nag-post sang video sang shooting to, gipang takedown tanan. Automatic, no? Ang question galing is ang iban nga mga vloggers or would-be vloggers or hindi man vlogger pero nag-post. Kapo nang budlayan ni mo kontrolon.
1: And in this case mismo, ang nagpatay naka-live eh.
0: Amo na da.
1: Kiti ang control, wala niya ang social media sa ginitawag gatekeeping. Mm. Pagusto,
0: kamusta ka da?
1: Pagwa mo da.
0: May mag-suicide, gina-suicide, iban nga gina-live ba nila?
1: Amo nang subo da.
0: Ginatiro ang self nila, no?
1: Correct.
0: So, sige. So, I think, kuro, isa ni sa pagatunan dapat nila. May mga among initabo, ano ang role sang media?
1: Correct. Kag so far, K5 Paul, duwa kabutang pa lang ang natumod ni ano eh, ni Colonel Malong. Mm. Sila niya una, ang eskwelahan, kiti ang isa ka factor dire ang ginaaligar nga bullying. Pero wala pa rin nga na-establish.
0: Wala pa.
1: Wala na-establish. Mm. Sa bullying, sila niya, ang eskwelahan may papel. Kaya may ara, galing ginatawag, Child Protection Centers.
0: Okay.
1: And Child Protection Councils. Mm. Sa kada eskwelahan.
0: However, Sir Julius, may isa ka interview, no? Ang isa ka news outlet dito sa classmate. Balo ka nung ambal sa classmate, oh. Ini ko nung estudyante repeatedly nag-istorya about carrying out, no? A shooting sa school before pa man sa pag-atake kahapon. Pero ini nga remark niya, ginakabig lang kuno nga joke that time. Abiya joke lang. Nakambal siya. Nga may imuon siya nga shooting. Maniro siya sa eskwelahan. Now, ang pamangkot karon amo ni. Ini bala, may ara bala sa nakarecognize ini as a warning, no? A behavioral warning, nga may amo ni siya nga tendency. Now, anong imuon? Amo ni ganisinig ko, Sir Julius, dapat anyone nga mga classmate nga makabalo nga bisan nga may amon nga tinutuyo dapat i-report na.
1: That's why nga ang punto ni Colonel Malong and of course damo naman subong galantaw sini nga hindi pwede nga police lang maistorya sini. Dapat eskwelahan, dapat ginikanan. Kay at the end of the day initanan mabalik sa panimalay mo. Mm-hmm. Ang frontline diri ginikanan kay siya ang una nga mahatag panugyan sa kabataan eh. Halimbawa, kung ginabully ang bata, dapat bala mamatay kagid classmate mo.
0: Ano na, amo na. Ano ang disproportionate ba? Ginbully ka lang pamatyon mo gito?
1: Values ang ginaistoryahan tadi.
0: Ano ang ara sa sulod sang panimalay? Now ari pa. Ini ba lang ang mga kabataan nga na-expose sa firearm sa mga ginikanan o behavior sang tatay paano nila gina-carry out ang discussion about firearm and violence sa ilabalay?
1: Kag may ara, pagid isa ka layer sang problema K5 Paul, because remember, may ara pagid lain nga influence ang video games,
0: ara pagid
1: ang online,
0: kiti
1: kita mo violence, nagampang ka violent video game.
0: In other words, Sir Julius, tsaktong Bible. Ah. In the later days, corrupted na gigayong aton mga kabataan. In the later days, sunod na sa signs of the times sa Bible, in the later days, grabe ng corruption sang kabataan. Bisan din ka nalang subong maglantaw, may violence. Halin sa video game, pakadto sa, why na papel ang MTRCB? Sa TV, yes, ma-sensor nila. But what about Netflix? But what about other sources? May violent pa na nagyapon. Ara na gilang sa ginikanan, parental control.
1: Correct.
0: Why na? Tiambal mo nga ang Facebook, adulterated na. Oh, may mga gabikini, ginitiyan sa Facebook, TikTok, pag it's very adulterated, no? Damo kadaya makita sa una gali siling ko Sir Julius makakita tayo nakatupis nga babayi makadto kapatuya sa Happy Valley sa una or sa dinda nga mga agugo dancer nga mga club subong ya lang taw ka lang yung TikTok bakal ka lang beer duara ka na yung sa una sa mga bar ang point ko is these materials can be viewed by children di mo naga dapat gani kita nga magini ka na mangin responsible sa aton kabataan. So nandi ka niya makakita yung mga armas-armas nga sa mga TV. Movies, yes. Galing subong bi Sir Junius, bi sandiin kaya content ara.
1: Medyo amo na ganing punto ni Colonel Malong nga very very complex ini nga problema. Nga dapat hindi lang pag itugyan sa pulis kay te ang gakatabo kay man di K5 Paul kon may matabo nga patyanay tanan concerned. Pero pakaligad isa ka semana why na may nagasapak sini?
0: Amo na da.
1: Oo.
0: Amo na da.
1: Kay ti damo mga halimbawa nasugilan nun taman kapon si Councilor Celia Flor siya nakibot gani nga may natabo naman dito sa Ateneo. Ti may ara ginatawag nga Child Protection Council diri sa syudad. So istoryahan man nila ini. Kag sa eskulahan dapat istoryahan man, sa sulod pa ni Malay dapat istoryahan man. So meaning hulu halintang.
0: And also the church could influence as well, no? Ano ang mahimo sang simbahan man sa aton mga pastors, sa aton mga pari. Ano ang aton imuon man sa aton nga mga youth, no?
1: And even kita nga mga katapo sang media.
0: Oo. Oh.
1: So, di ba? I mean, after everything, for example, may ara ako na limbawa kagabi, of course with a clearance ang aton station management, I decided not to show videos anymore kagabi.
0: Oh, of course.
1: Tapos na kan photos. Tungod amo ni ang ginatawag nga copycat violence. Amuning Columbine effect. May mga kabataan, example dito sa Amerika, nga nakita nila nga after sang Columbine High, pwede galing nga ang pag-imo sang violence, makatawag atensyon sa imo nga problema.
0: So meaning doon nakakuha sila ideya? Doon muna? Magisiling ko yan eh, maabot tayo ng panahon nga may news blackout sa mga muamon eh?
1: I don't know. Sang una, if you can remember K5 Paul, ang gahimo lang sininga ga resort to violence para makakuha atensyon sang kalibutan isa lang eh terorista lang mangkidnap kato mga Hudiyo para sa Iran sang una etcetera. So I don't know what's happening right now.
0: So amo ni balantayan ano bala ang imuon sang Pilipinas our nation kay hindi na niya may tani bala kun ang gap Blaser Julius lagyo imagine na ha? Siguro ining suspect sang natabo ang mass shooting sa Tacloban, hindi mo to mass shooting sa eskwelahan sa Tacloban. Basin nakakita ni siya.
1: Pwede.
0: Basin lantaw ya. Yay, pwede gali mo ni plakad law ng itala ko gali armas, yes, balay may armas to.
1: Angot sina, ginmuno man ni Colonel Malong kay ti siya ginikanan nga pulis. Ang iyaban na pulisman. Sa ilayang nga bahin, very very careful sila paano magtago sang pusil. Kag gina-orient nila ang ilang mga kabataan.
0: Amo man sa balay ko Sir Julius, di ra mapusil, all license man. Nagbakal ko ya bolt, may gun bolt ko sa balay. Nga pag abot ko daya, ang pusil tanan ara na daya. Oh, may isala ko na kapagwa kon mag before magtulog sa gabi, gakwa ko na isa pero separated ang magazine. Kon man nira na kami ni Mrs. sa kwarto nga way na bata makasulod. Amo na pag insert ko sa magazine kag ginabutang sa safe nga lugar nga dali ko malambot kun may threat sa balay. Pagkaaga, pagbugtaw ko gid tapos mga muyo, kuhaon ko na iya ang pusil kag ibutang naman to sa vault liwat.
1: Ti nagbata pagid ang issue kay subong ang ginaistoryahan ang juvenile justice law. Initially suno sa kay Colonel Malong kay sang una head siya sang WCPD suno sa iya. Ang layi is not the problem, ang problem ang mga requisite salimbawa ang psychologists. Ti hindi manatanan ano eh na comply gid nga kada level may intervention. Yaring portion sang pahayag ni Colonel Joe M. Malong sang NCR or NIRPO.
2: Salamat sa mga program mayong gabi sa tanan.
1: Salamat sa tiyempo, Colonel. Now, first of all, ano ang official statement sang NIRPO about this incident? I don't know anong inyong sininga pahayag una.
2: Well, huna sir, ginakasubukin na ito na may similar incident naman sa Tacloban nga natabo sa Bungsa, sa Buanga. And apparently, diri sa
1: atin. Alright, portion sang payag ni Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang NIRPO. Bantayan ng dugang developments parte sining issue K5 Paul sa tuntag paramati diri sa K5 News FM Bacolod. Para sa palatuntunan 11 Mbps. Julius Maraveles para sa kampiyon nga berita Kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid sa mga news na director Sir Julius Mariveres. You can catch up with him karon sa gabi at 6:30 to 9 in the evening sa Larga Vista nga programa. Ang discussion namon nga madugo ni Sir Julius gindulong sa isang klinika DTX Coffee Mix. Daming inumon, especially sa mga time nga ginatuyo, kaya ginaduyo ka. Mag DTX Coffee Mix ka. Lasang-lasang kape, ga-detox ka pa. May ampalaya seed, may ampalaya extract, may DSE ka makabuligid pagtinlo sang liver mo, pagtinlo sang lawas mo, kapag atag protection batok sa oxidative stress. Klinika DTX Coffee Mix. Ang DILG kagliga ng mga barangay ginatutukan ang anomalya sa barangay scholarship grant. Wilson, K5 News mo.
3: K5 News FM live report.
0: Son,
4: if I GP talano pang doon sa karon ang anomalya sa Apple Silig na ginatawag no Pawat Barangay makikinabang program national government program.
0: Ang ngalan akon lang i-clarify ang ngalan na. Ang ngalan is Bawat Barangay Makikinabang Program. Amo na. Hindi ya kay nabutang ang ngalan ko na Bata Anak ni Kapitan Makikinabang. Hindi amo na ngalan ha. Sure kani Wilson nga ang ngalan sang program is Bawat Barangay Makikinabang at hindi ya kay Bata Anak ng Kapitan at Kagawad Makikinabang. Oo. Sige pa dayon, Son.
4: Dinilihan mo lang sa city. So, bawat barangay makikinabang sa city. So, galing kay Sinila pala ho, tungod nga na-release na si Gayo naman na palambot sa pilang mga barangay sa Negros of Cimental in 200,000 pesos sa city. Kanilang 200,000 pesos, 200,000 para sa scholarship program sa lima ka mga kabataan, tagang 100,000 naman niya additional para sa facilities sa barangay. So karon din release na sa pila ka mga barangay sa Negros Occidental sa tagsa-tagsa nila sa mga na-identify ng mga scholars sa GP ang tag 20,000 kada isa sa lima ka mga estudyante. Karon, di syempre ang tinutuyo man kuno sa iba nga mga barangay is for transparency sa GP. That's why in post nila sa social media ang releasing sa ila sa mga scholarship grant. Karon, natukiban nga pila ka mga punong barangay actually may kagawad magkisagiping na on-output galing sa mga natagaan sa scholarship grant ang ilan mismo ng mga kabataan. So, nag-pangkakroy, nag-sinumuron ang mga negosyano sa ilan sinisal sa kabarangay na sa kadamok sa pwede mapilian kaya ang ilan sinin mga kabataan kita city. So, nagpadulong kita kagapon dito no, sa may higa ng mga barangay sa kay board member sa Blan, sa DILG. Basta dito sa kay board member sa Blan, kinaklaro niya sa akon kung nga ang nakabuin ng kita city. February pa lang, may initial na yan na guidelines na ginagawa ng kita city alang halin sa ila sa dito pag-attend sa orientation sa Malacanang. Kasi ang dito, ginpatpat dito ang deadline kita city. Actually, ang hambal man dito ng board member sa Blan ang ginasal sila ng deadline para naging ma-comply ang mga pangalan is 2 days ng kita city. Karon, ang challenges nga natubang sa mga barangay kita city kay once magkadto sila sa ila sa ilang community, agun magkuha sa lista sa pangalan kita city. Kaya ng tao nga aara naman lista-lista naman, ano naman na, rada. So may hesitation nga nagkakas.
0: Dali lang, ang picture mo kay Greg Gasataya?
4: Ay, hindi. Kuhan ng kita city, tapos na
0: diya. Tinga nga Greg Gasataya, na daya ang picture, Itan? Ay, nano man tanman? Lain ang balita ta, ang picture ya, picture ni Mayor. Why man nakalabot-labot sa report ni Wilson? Nano, matiibla na yung report, Blatan. Hindi kay ga-report si Wilson about sa DILG, picture ni Greg sa taya yung ara.
4: Ano? Mula siya, so may hesitation na nagpuntad sa tuma sa mga residente. That's why nga natutlayan ang mga barangay sa pagpuntay sa lima ka mga pangalan. So natabo para lang dito na cover up sa RGB ang ilang mga kapataan na tibutang dinan na graduate sa RGB. So mula siya natabo. Galing lang, July naman niya, ang July 26, 2020, RGB, nagwa naman ang panitagong guideline. Maraming personal. Kasi ito na yan napatpat na kinanglan bonified residents ang barangay graduate student at kinanglan ang tagaan ng scholarship grant ang doon nagkakabit-kabit na gabi sa GC nga inog-drop out na kahit wala kwarta ni sa GC kasi ban pa ka mga kinanglan na mo na yung mga rason. Pero, depende siya naman sa nga DILG sa ato sa mga pag-interview at kapon kita GD, standard na nga dapat siya sa mga barangay, ang especially sa mga public officials, nga po maghatag kita sa programa sa mga residente, kinana ni consider mo kita ya, ang conflict of interest, nepotism, kagag na tawag na favoritism, kita GD, so nalipat naman siguro sa code of conduct, kagag ng ethics ang pagkini ng mga barangay, kagag nalipatan yung tatlo, especially ang nepotism na ginatawag ni Kajiti. So ano ba lang nepotism na ginatawag? So ang quantity actually civil degree ini sa Kajiti, relasyon na ba sa mga pamilya mo tugtog na third na civil degree. So ang sa tingin mo kanya pakatwa, pakatatlo ni Kajiti, hindi pwede nga kapito muna sila para sa mga grant sa mga programa.
0: Di klaro, manglina nga guidelines nga sige Gyapon. Oh, tinami guro sa minaron ng mga barangay kapitan o pang-isla na this coming election. Duwala man ka bagay, either si minaron kundi madayon ang election o pagka-election isla na. Mabuto kapaya imo, mabuto kapaya sa barangay official nga unahon niya kung lingon niya kag pamilya niya. Dirap lang ang daan. Oh, duwang solusyon sini. Kabalo naman sila gali nga may amo ni nga patakaran. Oh. Ti duwa lang solusyon sini. Kon indi madayon ang eleksyon, pang seminaron ini sa liwat. Kon madayon, islan nyo. Di nyo pagbutohon. Ti na tawab lang mabuto kapay mo yang buto mo imuya. Unahon nga gali ang kauglingon. Unahon nga gali ang kauglingon yang pamilya before kami buligan. Ang sobra na lang liyan nyo. Dito ka mo yabuto sa kapitan nga unahon ka mo. Hindi kayo ya pamilya. Oo. Eh, son?
4: Ang programa, tulong kita yung sipi, katulang paan na tawag. Hmm? Iskolar ko ang bata.
0: Wala sa kita yung sige. Iskolar ni Kap.
4: Iskolar ko ang bata.
0: Ah, daw muna. Ah.
4: At amon sa KPGP, so sa mga na-identify ito mo, sa DLG at sa media ng mga barangay, ng mga barangay kapitin, hindi yung mga kapitin ng KPGP, kabalokat sa tanwat ng kawayan, nara, pagiging isa ka barangay KPGP, ang mga barangay kapitan, duwa pagiging kapilong niya yung mga kapataan ang ipatulot mo sa may scholarship grant, pero kikin na pasak, yan naman ito nga nagpaglema sila. Kaya nagpamigado niya, that's why pinatulot niya, ang duwa ka mga galing student niya. Pero ang aksyon subong sa liga kay PPG sa atin sa mga atin, ginapapalik, no? Ang ginapapalik ang kwarta at the same time, ginapa-islan man ang pangalan, no? Ako sa...
0: Kaya makakon mo? Imbis nga maka-eskwila tong isa, iban, why na lang? Oo. Sige, son, lang alala ko sa time, son.
4: Oo, malawin pa. Patungkot, ano lang mga dugang sinakama-update kay PPG sa liga ng mga barangay legal sa probinsya kag sa DF. So, wala na natin kung pinapalitan ang inatulong sa inyo sa kanwan sa Mighty City, Trivaya, Sagadi, Dex, Sandra. Kasi si K5 Gibson Juliana para sa kampanya na balita sa servisyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 Gibson.

Salamat gid sa inyong pag-upod sa isa namang edisyon sang 11 Mbps. Magkakita ay kita sa buwas, same time, same station. God bless everyone.

0: 95 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
8: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: night shift,
20: OT,
5: breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy, let's go with the flow.
26: Man, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga, kitang

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat ka disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 13 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa ngatong program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. Salamat gid sa mga senior citizens nga nagaupod na, nagapamati na sa ilang mga radio sets. Kagina-welcome naton diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine, ang mga drivers, kagang mga amigo naton nga mga security guards, kag mga construction workers. Kumusta naman ang mga vendors nga suki man naton every afternoon diri sa K5 News FM? Okay lang ka muda? Sa mga nagapamati sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod, maayong hapon gid sa inyo. Sa mga suki naton nga ara dira sa Libertad Public Market, especially sa mga vendors, good afternoon. Sa mga taxi drivers nga nagahulat-hulat sang pasahero dira sa Libertad Public Market, maayong hapon gid sa inyo. Ginapasalamatan man naton ang mga suki naton nga mga vendors nga nagamonitor man right now dira sa Burgos Public Market and sa Bacolod Central Market. Now is all that matters. Thank you very much, ma. Sa mga suki naton nga naka-tune in na sa ilang mga radyo, sa mga tailoring shops, kag sa mga beauty salon. Sa mga suki naton nga naga-monitor sa mga bakery, sa mga kapihan, sa mga batsuyan, sa mga grocery stores. Good afternoon, 1:14 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

So, ngayon oras mga ka-K5, kainagin mention ko na ang mga taga-Victorias. Gusto ko lang tamyawon sa mayong hapon ang mga taga Bangga or Barangay 5 dala sa Victoria City. Mayong hapon gid sa inyo, baw siguro nagsunggod na ni sa akon si Sir Jomari Bibas. Kay may ginpatamyaw siya sa akon actually sang tinalikdan pa nga Mayo. My goodness, oo, ti isubong mabawi gid ko. May, June, July, August na kita. Bago ko lang gid na bukaran, happy birthday sa kay Idelida Mardisano. Ma'am Idelida, ti ara ka pa da? Nagapamati ka pa sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon gid sa imo and belated happy birthday. Pasensya gid. Wala tagid ka matamyaw sang May 6 kay wala ko ni nabukaran. Actually ginaamat-amat ko na ni kay kadako isang sala ko sa inyo. Thank you very much sa kay pasensya gid anay ha sa mga nagpadala sang ilang mga messages this afternoon. Ginuna ko lang ni ang mga wala ko pagid mabasa, grabe nga bukaray ang akon. Ma'am Josie Gareza, good afternoon. Sa mga taga Sitio Pakol sa Barangay Mambagaton sa Himamaylan sa D. Mo ni mga suki nato nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much gid sa inyo. Alauna 20 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

0: Mga ka-K5, let's talk about or let's talk about this shooting incident nga nagluntad dito sa Zamboanga City sa Mindanao. Because may mga informations kita nga nakuha from the city mayor nga si Mayor Ulazo nga ang siling niya diri nag-experyensya sang depression ang estudyante nga suspetsado sa pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University High School.
1: They say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, ginpalayag man sang alkalde si Ninga Miyerkules Agosto 19 nga may ginalagas nga grades ang estudyante kay hindi na kuno mataas ang iyang grado. And gin-confirm man ni Zamboanga City Mayor Ulazo nga honor student ining suspect nga estudyante. And syempre, estudyante man siya sang universidad, no, isa ka grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga. And ang siling man sang alkalde dere nga una ginpalukpan sang bata ang iyang manunudlo, do amon ibala ang ginpaukpan niya siguro sang iyang well, we don't know, no, kung may kaakig siya sa iyang kaugalingon. Bangod nga nagnubo ang iyang grado. Galing kay pagtiro niya sa manunudlo, wala niya ni maigo. So nagbalhin ini siya sa pihak nga classroom, kag dito naman nagpanglothang. Sa pihak nga classroom, diri ni napatay ang isa ka grade 10 student. And patay man ang suspect, amo ng information kahapon. And gin-confirm naman ina sang eskwelahan, sa mga otoridad, sang PNP, sang mga iban man nga mga kwan authorities or I mean iban nga mga agencies gin-confirm man nga patay man ang suspect kay ginluthang niya man ang iya kaugalingon. Nagpalayag man gani diri ang alkalde nga may mga nasamaran sa trahedya. And base sa report sang PNP, may anom no, ka mga estudyante nga nasamaran bangod sining shooting incident. Pero may mga informations man kita nga nakuha nga may 21 ka mga estudyante nga nakaangkon sang minor injuries. Bangod sang panic attack mga ka-K5. So nagdinalagan ni sila.

0: tungod sang kakulba, no? Kulba, kahadlok, nagdinalagan. Ang iban siguro tinagkalamu mo, ang iban nagkala, base kung may nahulog ba sa hagdan, kay halin sila sa third floor and fourth floor. So, we don't know, no? Basta may mga gas-gas ang ilaw siningapanit. And may isa ka estudyante nga babae nga amo niya ang nakaangkon sang igo sang bala pero gindala sa ospital. And ang siling sang mga otoridad dito sa Zamboanga City, luwas na ang estudyante nga babae sa katalagman. Galing kay tiara pa siya sa ospital, gin-confine pa siya, no? Pero naka-recover na siya. Siling ko gani, diri sa aton sa Pilipinas, kung ginikanan ka, isa lang ang gusto mo. Ang gusto mo nga makatapos sa pagtuon ang anak mo. Kay maabot ang panahon nga bayaan mo na sila, kag indi ka gusto nga maagyan nila ang kapiot sang pagpangabuhi diri sa kalibutan. Nagatrabaho ang ginikanan para makaiskwela ang kabataan sa mga private schools. Para mahatag sa ila ang pinakamaayo nga kalidad sang edukasyon. May mga pigado nga mga ginikanan nga nagatingwa nga mabutang sa private schools gidsang ila nga kabataan. Kay siling nila maalam ang anak ko Tita Shiny, so ginatingwaan ko gid nga mabutang sila sa private schools. So bisan ano kamahal, naga-overtime ang ginikanan sa trabaho, ang iban gani wala na tulog-tulog eh. Wala na pulupahuway Sabado-Domingo para lang ang madugangan ang income kag makalagas sa balayran sa private schools. Kung kaisa ang ginikanan wala na sang panahon nga hibaloon ang sitwasyon sang ila anak. Kung paano na ang ilang pag-eskwela, kung bala nabudlayan na siya nga maglagas ang iyang grades, kung bala nakapoy na siya sa pag-eskwela. Hindi taman mabasol ang ginikanan. Kay halos wala man sila sang pahuway kagtulog sa pagbako-bako. Responsibilidad sang anak nga magtuon kagpataason ang iyang grades, kag responsibilidad na sang ginikanan ang pagpangita sang inugbayad sa eskwelahan. Pero mga ka K-5 sa mga ginikanan, hindi lang ang pagpangita sang kwarta, kag pagbayad sa eskwelahan, kag pagpakaon sa kabataan ang aton responsibilidad. It's more than that. Responsibilidad man sang ginikanan nga hibaloon kun kaya pa bala sang bata ang pressure. Responsibilidad man sang ginikanan nga ipasiguro sa bata nga bisan pa magnubo ang iyang grades, palangga mo man siya gihapon bilang anak, kagang pagpalangga mo sa iya. Indi magbag-o, wala sang kondisyon. Responsibilidad man sang ginikanan ang pagpa-insyendi sa bata nga mas importante sang sa grades ang kahadlok sa Dios.
1: So we want to make it a better place for our children.
0: May ara pagid sang mas importante sa grades ang aton nga ang ilang physical health, ang ilang mental health, ang maayo nga relationship sa ilang family, ang family time. Respeto sa isig katawo, buot silingon, hindi mo sila pagsakiton sa tinaga kag sa physical nga pagpanakit. Importante man nga mapainsindi sa ila ang pagrespeto sa layi nga hindi magkuha sang hindi imo gamit, especially gamit sang tatay mo, kwarta sang nanay mo, armas sang tatay mo, or kung ano man dira nga gamit sa sulod sang balay. Kag importante man nga mapainsindi sa bata ang, you know, layi or isa kapaglapas sang layi ang magpatay sang imo isig katawa. Make a better place for you. kung ginikanan ka, hindi ka gidapat magkalipat nga ang anak mo wala pa gidya sang eksperyensya sa pag-handle sa mga problema. Hindi pa sila amo sina kabakod sa mga pagdilaw. Ang panahon kagang eksperyensya amo pa na ang magapabakod sa iya. Pareho man sa imo nga nagbakod ka subong bangod sa kalawigon mo na diri sa kalibutan. Kagbangod sa mga naagyan mo nga mga problema. So sa mga parents, please talk to your children. Bisan ano pa kasako, antes ka magtulog, talk to them and ask them kung ano ang ilang problema. Tandaan tagid ngang imo kabataan, mas importante ina sang sakwarta. Kaya ano pa ang pulos ang imo nga pagbako-bako? Ano pa ang pulos ang imo nga pagpulaw-bugtaw? Ano pa ang pulos ang imo nga trabaho kung wala na ang imo nga anak? Alauna 30 o kung alauna imidya ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Kaginadulong man sa inyo sang Clinicas Probiotics.

giningagaw gani ni General kay gusto niya gitamyawon ang mga kakilala kono ni Sir Danny Boy Gallinero. Mga kilala ni Tuto Dan dira sa Concepcion, Talisay. Mayong hapon kay nagakaon da sila kuno subong durian. Tiway gita da siling ni General. Good afternoon sa kainang tikay, Analu, Gamay, Dako, and John Ray. Mayo ni kay kumpleto, may gamay, may dako. Nagakaon sang durian, kag nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Thank you very much sa mga taga-Concepcion, Talisay.

0: yon sa kay Ma'am Rachel. Ano bling sayo, Rachel? Or Rachel, good afternoon. Salamat din sa pagpamati. Ay, siling niya gali, wala siya radyo. Wala naman ko abi nag-live sa Facebook. Pero Ma'am Rachel, thank you again. Pabatian man ang sangi mo tupad balay, da ang aging tamyaw, taka. Thank you very much, Gil. I'd like to greet also in Daytona, Zapanta, Barco. Salamat gid sa support. Salamat gid sa pagpalangga in Daychimi, Aragon. Good afternoon. 1:34 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Sa sulod sang tiyan, hindi pwede nga magdamo ang bad bacteria, kay pwede kita nga ma-LBM. Kung ma-LBM kita, pwede kita nga maubusan sang fluid sa lawas. Kung hindi kita mahingagaw dalang sa ospital, pwede kita nga mabawian sang kabuhi bangod sang dehydration. So take Clinicas Probiotics sa adlaw-adlaw para may good bacteria kita. Kaya muni maghahatag sa aton sang proteksyon batok sa halit sang bad bacteria. Mabakal ang Clinicas Probiotics sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal sa Shopee, mabakal sa Maze Wellness Product Center, sa ground floor sa Plaza Mart Mall, mabakal sa mga Clinica branches, sa Bilungan Negros Occidental, mabakal sa mga KSS resellers, mga ka-K-Fan. Stay tuned everybody, we will be right back with more pagkatapos sini.
1: K-5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI ay sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig. Boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
21: Mal, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga, kitang kita.
23: Ganado kaya malusog.
22: Kitang kita.
23: Timbang ay mabigat.
22: Kitang-kita.
24: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
25: May kontrabaho formula pa.
26: Walang amoy.
22: Kitang-kita.
23: Ang pangarap ng pamilya.
24: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
27: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
31: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
32: Pinakabarato nga data.
33: Sa Shopee.
34: Off pa para sa tanang
35: data
34: piso lang
35: loka data
34: shopping na gidya.
36: Terms and conditions apply for GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
37: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
38: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
39: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
38: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
40: Red Horse Extra Strong. The number one extra
0: the strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: It's the best part of the day.

0: ibang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Number 1, the hit music station, 101.5.
3: 101.5. K-5.

balik kitang sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo niya sa gihapon, Sunshine Laksan. May isa pag hindi ka ginapatamyaw sa akon, si General. Nag-text giguno sa iya kay tiwala ka ina, mabatian ang ngalan niya, si Manong Makoy Pimentel. Ang gwapo kag mabuot nga manog baboy sang Concepcion, Dalisay. Halin sa kay General Umboy ang pagpanamyaw. Lawing hapon gid sa inyo dara. Thank you gid kadamo kali sa nagapamati sa ato dira sa Dalisay City. Mayong hapon gid sa inyo. Kahapon may nabasahan kita nga greetings from Silay City. Thank you very much gid. Di ang mga taga Manapla kag Ibi Magalona wala gid. Mayong hapon sa mga taga Cadiz and sa mga suki naton in Sagay City. Every afternoon niya ara gina sila nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Alauna 49 ang aton oras mga kagig.

Si Inday Chimi Aragon, nag-monitor man sa Lopez East. Good afternoon sa inyo, Dara Inday. Thank you again. And may mga guard man da ko nga nagapanyaga sa ina. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. Kay ina, nabasahan ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, ang mensahe ni Inday Chonga. In the last nas ko na lang gid sa Inday Chimi Aragon. Thank you very much. Gid si Inday Jade gani o nag- message man ka ina sa akon, galing kay gasaylo-saylo ko abi account, kay gusto ko mabasahan man ang mga messages sa mga followers ko sa Sunshine Lacson Original. Thank you very much gid sa mga followers ko, mga ka-K-Fi. May ginamonitor kita nga isang kabagyo galing kay dito ni siya sa Luzon area. Forecast dili sang pag-asa, posible nga hindi naman gid sa magbasko sa masunod nga 36 oras for the next 36 hours. Ginakabig ining si Bagyo Neneng bilang isa ka tropical depression. Kung magsiling kita tropical depression, isa ini siya ka mahina nga bagyo. Pero ang forecast dili sang pag-asa nga posible maghina pag ini siya kag mangin low pressure area sa masunod nga mga inadlaw. Kaina sa forecast or 24 oras nga forecast sang pag-asa. Ang probinsya sang Antique kag Aklan nangin magalumon kaina bangod sang habagat, mga kagayfay. Alauna 51 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. By the way, gusto ko lang tamyawon sang happy, happy birthday ang aton nga mga suki nga nag-celebrate sang ila birthday today. Abi na karon ni Manang Shirley Castro, nalipat ko magtamyaw sa iya. Mayo lang gid kay nasiplatan ko, happy birthday sa kay Ma'am Shirley Castro. Ara dera sa mansyon ni Doki, ang mapisan nga in-charge sa laundry sa mansyon. Ma'am Shirley Castro, Manang Shirley Castro, happy, happy birthday sa inyo. Pila man lang ni katuig ang agwat niya sa akon, mga apat katuig. Oh, happy birthday. And sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ila kanlawan today, August 19, 2026, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa amo, there is a K5 News.

ay nagidman ko di sa nabasahan nga ano ah nga birthday celebrator. Anyway, 1:52 p.m. magantong oras mga ka K5. Good afternoon sa kay Sir Leonardo Rilos, nagpamati right now sa barangay.

0: afternoon man sa kay Ma'am Grace Mar Pereda. Salamat gid Ma'am Grace Mar for tuning in. Maying hapon gid sa mga suki naton dira sa Mansilingan. Ang mga suki mangali naton dira sa Barangay Felisa, pila ko nakaadlaw ka mo wala ma-mention. Halungi gid ang inyo ikaayong lawas. Kabalo naman kamo ang trangkaso, ang ubo, ang sipon, hindi gin malikawan kung matugnaw ang panahon sa Pilipinas. So kung magsigi-sigi buo-buo ang ulan, my tendency nga maghina ang aton nga resistensya. Pag pwede kita dakpon sa viral infection, trangkaso, pwede kita ubuhon, sipunon, hilananto. Ang inyo nga mga kabataan, give them my disease syrup, give them memory plus every day. Para pagid mas mag-active sila sa eskwelahan kag magbakod ang ila resistensya. 1:55 PM mga aton oras mga ka K5. Stay tuned everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanit sang Gugma pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga butka. Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
5: Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putik tahan gid ni D3 Bio kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, Doc Ramil?
7: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
6: Hindi siya kapadamo.
7: Kamu na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa, Sir Boy, na makasulod gid ang kagaw.
6: Kung makasulod?
7: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
6: Kaya gapo.
7: Halimbawa, naulahis monolaurin.
6: Oh, okay, why ka na tumar D3
7: Bio? O kayo nalipatan mo yung tumar D3 Bio. Di nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagawa ni virus, patay man.
6: Patay gapo.
7: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom giga D3 Bio. Kag ang nakanami sa D3 Bio, hindi lang ya virus ha, nga iya pat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga pat yun ni D3 Bio. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
8: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asgid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga butika. Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imong soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang nami gid sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, like, nami ang pag-absorb.
7: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
6: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginoobra sini 250 half of that kaya yo obrahon dungan-dungan amo na ka stressing imo atay ang ditribayo ginapanami ang imo atay by way because ginakwa niya mga extra fats no mga adipose fats nang gapatambok si imo atay ginapagwa ya ginaturn niya energy para mapuslan sang lawas wala lang ginabasura ginaimo ya pa enerhiya So kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas ang imo mga pinalangga ang mga pamilya kontra tangkaso o busipon kagilanat, gaklinika ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sa klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of klinika D3 Bio.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Visio,
9: yung may D3.
2: Mga butka. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: katinuga may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Benji. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

0: Anamis ang tulog ko ba? Namigid ang tulog mo basta tupad mong pinalangga mo. Oh, si Corina? Tulog ba siya? Ginlapyo, ginsya sang ginhimo namon kagabi ba? Ay, ang mayo pa. May imusak ko sang sarang namon nga mapamahaw. Mabangon ako sang mahinay. Basi kon madisturbo ang tulog niya. Op. Op. Ba. May nagabang doorbell. Sino balay naman? Aga pa niya. Ah, siguro basi ko ng mga basuriro ina. Pero daw wala man sila nagbusina sa ilang truck. Ay, ang mayo pa. Abrihan ko na lang. Up. Pare na ako sa gate. Up. Sino blang?
1: Good morning.
0: Ba? Jima? Anong ginabuhat mo di?
1: Anong ginabuhat ko di? Ikaw ang pamangkuton ko. Kung nga aari ka di.
0: Paano mo natultulan ang lugar ngayon eh?
1: Hindi na mamangkot pa. Ano? Tulog pang kirida mo?
0: Jima, magaling ka na. Hindi ka mag-iskandalo diri, ha? Hindi git.
1: Hindi ka magkabala ka. Hindi ako mag-iskandalo diri. Pero tanda ini Benji. Mabalos ako sa imo! Mabalos ako!

0: Ba, ano? Ari ni siya kaina?
1: Oo.
0: Maldita gigla si babae. Makapila na ako maghambal sa iya. Nga luata na niya kita.
1: Amo na gani. Yung isa pa, ang ginalibugan sa ulo ko, nga natultula niyang bag-ot ang apartment. Nga ginarkilan natong subong. Amot. Wala akong makaibalo. Siguro, ginsundan niya ako kung di na ako magkato.
0: Pero paano? Benji, sugiri ako sa matuod, ha? Nagakadto ka babala sa inyo balay, ha?
1: Kukukwan.
0: Sugiri ako!
1: Oo.
0: Ano? Batigon ka? Ang hambal mo, hindi ka na magpauli-pauli pa sa inyo. Kag hindi ka magbalik-balik dito. Ha? Di ka magsiling, ha? Nahidlo ka sa maldita mong asawa. Hmm? Oo nga! Kulang pagid ko, ha? Ha? Halos tanang ginahimo ko na. Ginahimo ko na ang tanan, labi na gid sa kama.
1: Corina, babe. Kukukun. Oh, kontento na ako sa imo. Pero kinahanglan ko man nga makita mga bata ko. Nagapangita, ginapangita man nila ako eh.
0: Nan! Amo na! Ano abi ka ikaw eh? Hindi ka man gusto nga magbusong ako. Benji! Handa akong hatagan ko ikaw sang anak.
1: Corina! Kabalo ka na gid nga kasado ako. Kag may mga bata. Hindi bala okay naman ini nga setup?
0: Ay, katalaka! Kakapoy mangin isa kakabit!
1: Babe, sige lang bala. Mahitso ko gid ang tanan. Sa subong kinanglan ko gid nga araman ko sa tupad sa mga anak ko eh.
0: Ote, ang asawa mo ya? Di bala kung ato ka dito. Hindi mo malikawan nga mag-updanay ka mo?
1: Wala ha? Kami nagasapakanay nga duwa. Ang pagkadto ko dito para nagidlang sa mga bata. Hindi ka magkabala ka. Padayon lang kita gihapon niya.

0: tol? Ano ko ba laman? Pagkadami sa imo itong bago na.
1: Tol, nga sumbagon mo kikuya ko?
0: Kay man, kay sala, ginda niya imo tol.
1: Ano nga sala, tol man?
0: Wala ka man naluoy sa imo nga asawa kagabataan mo, tol?
1: Tol, sa mga bata na lang kuya naluoy.
0: Asawa mo ya, tol?
1: Oh, tol?
0: Tol, kung ako yung sa side ni Marie Gemma, sakit na ya, tol?
1: Tol, wala na ko luyag sa iya. Kagisa pa. Kadalom sa ginawayan namun nga dua. Basta ka budlay explain ra tol.
0: O para sa akon, makaiyo pa ning relasyon nyo. Ugaling ara sa imo problema tol.
1: Be, tol?

0: 3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sang aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagin ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gud ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
8: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Sporbiotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sporbiotics. Gadalhay ang pag-ariya!
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
11: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift.
20: OT.
21: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go.
5: go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga, kitang-kita.
24: Ganado kaya malusog.
23: Kitang-kita.
24: Timbang ay mabigat.
25: Mula batok hanggang tigke.
23: Kitang-kita.
26: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
25: May kontrabaho formula pa.
27: Walang amoy.
23: Kitang-kita.
24: Ang pangarap ng pamilya.
26: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

Gusto umigo ko. May chance pa nga mag-ayuhay kami ni Jima. Pero anon ko? Nadula na gidang luya ko saya. Daw hindi na ko malipayon saya. Mas malipayon ko sa liyo ni Corina.

0: Ano pa ginang ripatan kong baklon para kay Corey naman? Dumayara gini.
1: Benji! Oh. Benji, wait!
0: May nagkatawag sa ngalan ko. Balik doon ko. Oh. Ba? Hindi. Grace, ikaw?
1: Oo, ako ni. Wow. Oh. Kakapoy man lagasi mo. Wala ka nagapanapak ba? Kaginap ako ba na nagatawag sa imo?
0: Kakakon, sorry kita. Wala ba akong nakabati sa imo eh?
1: Oh, tingala ko man. Oh, anyway, kamusta ka na ha?
0: Okay lang. Amo man gihapon. Ikaw? Oh, nagwapa na gitao.
1: Hay, ambot sa imo da. Dito ta bala padayon no? Sa may food court, dito ta storyhanay.

0: Wala nang kasabat si Corina sa mga tawag ko. Tapos sa mga chat ko sa messenger niya, wala yaman ginasin. Oh, buisit ka babae niya eh. Buisit kid. Wala man siya dito sa apartment. Oh, Anibal. Doon wala lang siya labot sa ako na. Wala siya nagdumdum. Nga may tao man din nga nagapalangka. Kag nagahulat sa'ya. Oh, Corina. Doon ginatistigan bukit ko. Ginatistigan bukit ko. Oh, ba. May nagkapanawag sa cellphone ko. Basikon, ang may pa. Sabton ko na lang. Oh. Hello?
1: Hello, Benji.
0: May, Grace? Ikaw gali?
1: Pasensya kit ha. Anyway, busy ka?
0: Okay lang. Wala sang kaso. Wala man ako sa may ginahimo eh.
1: Amo bala? by the way, Benj, basi available ka today. Invite ka tani for lunch eh. If okay lang si mo, wala gidabi ako sang upod. Sige na, please.

0: kinami isong food. Thank you, good Benji. Mabusog, good ko nakikinupdan mo ko panyaga.
1: Wala sang kaso ha, basta ikaw.
0: Ay, gusto ko pagitani nga. Lain naman nga kabusugan eh.
1: Grace? Anong pot mo sinihan?
0: You know mo na.
2: Benji?
1: Corina? Ikaw? Kaganong ginabuhat mo di?
3: Anong ginabuhat ko di? Ikaw ba ang pamangkuton ko kung ano ang ginabuhat niyo nga duha?
1: Be.
3: Kag ikaw naman babayi, wala ka guro makahibalong ha. Akon si Benji, no?
0: Hello? Pasinalipat ka nga may asawa si Benji. Pwes, kung kirida ka, kirida yaman ko.
3: Ah, gali! Kaisog sa imo maghulo hambal, no? Kaisog sa imo, no?
1: Tama na!
3: Benji! Hindi ka pagkontento sa akon, ha? Ara mo ng tanan sa akon! Ilisan mo kusang daw bruha nga itsura, ha?
2: Ay, excuse me! For your information, ikaw ang mas bruha ang itsura!
1: Gusto na! Tama na! Abi, maghipos na mo ka doon!
2: Diyos ko!
3: Ha, gali ha?
1: Bro, kita nyo?
2: Ikaw ang
1: ginatulog kita sa tanan!
2: Oh my gosh!
1: Oh, ba? Jima?
3: Muerte! Ginaawayan ka sa mga kirida mo?
1: Jima, ano ginabuhat mo di?
3: As usual, kahulugya sang ginaobra mo, Benji. Sungak-sungak kagigali sa babae.
1: Oh.
3: Halos tanan niya kalainan ara sa imo. Taghoy, kamo. Kamo ng mga kirida ni Benji. Ano ginagilagas niya sa iya? Ang iya? Hoy! Para ta kamo pabalon, wala mo sang kuhaon sa iya. Kay base ko nag-assume kamo nga ang mga pagkabutang niya makadto sa inyo, nagsala kamo mga inday.
1: Jima!
3: Nagsala kamo!
1: Ikaw utro ka man! Ginpadako mo gid ang sitwasyon!
3: Wala ako sang labot!
2: Oh my God.
3: Mas malipay ako nga mahuyan ka! Kay man kabalan ka! Nakabati ka! Kabalan ka!
1: Ano?
3: Wala huya!

nag-viral ang natabo nga ato sa amon sa isa ka kalan-an. May nagkuha gali isang video kagin post sa social media. Wala na ako sang mahimo tungod naglapta na. Kagsala ko man. Sa bahay naman sang asawa ko, ginbulaga na gid niya ako. Kag indi na ako makapalapit sa amon anak. Sa mga kirida ko naman, nakigbulag man sila sa akon, kay nahibalaan nila nga wala man sila sang kuhaon sa akon. Naghinulsol ako sa mga natabo, apang ulihi na ang tanan. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Benjit.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Magaton oras mga ka-K5, alas 2:34 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule. Available sa aton ng mga KSS resellers. I-check nyo dara sa Barangay Tangob si Nanay Terry Ariego sa Kling Kling Store. No? Nag-offer sa mga klinika products. Pwede ka mo dara makakadto sa iya, makabakal ka mo dara sa DTX 500 Capsule. For sure, may Mighty C Capsule dara si Nanay Terry and my D3 Bioman. No? May Mighty C Syrup man. Sigurado, kahit ti kumpleto na dara ang iyang mga products. Si Nanay Utay, dara sa Barangay Punta Taytay, mo pwede man kamo makahapit kay Nanay Utay, dara pwede kamo makapangabisang favorite coffee ko, DTX Coffee Mix. Okay? Ang aton nga mga produkto, Extend Food Supplement, ang DTX or Clinicas Probiotics, my DTX Herbal Soap kita, may DTX 500 capsule na mention ko na, no? Clinica D3 Bio. Mabakal man ina sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kung gusto mo mag-offer sa mga clinica products kay kadamo-damo sa nagagamit sini, no, dara sa inyong barangay, pwede gid kung may sari-sari store ka dara. Pwede ka makapangumpra sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kay kumpleto na dito may Memory Plus pagani, no, para sa pwede magamit, no, sa mga kabataan bilang support sa ilang memorya, no, para mag-active ang ilang memory kung nag eskwela sila, no, especially sa mga elementary pupils, mga high school students, pwede na siya, no, Memory Plus. And bisan sa aton ng mga active men and women, I think may Memory Plus capsule man siguro dera. No, i-check no na lang kay nalipat gid ko. No, Inday Teen Singson of Maze Wellness, good afternoon dera sa inyo. And kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyo bugos nga pamilya, ano taga ni isubong Miyerkules, no? Thursday, Friday, no, Friday night, may aragi na yung family nga nag-movie marathon. Inang bilog ba lang ang pamilya, tipunon, matipon, no? Tapos matanaw sa ilang mga favorite nga movie, no? Dala sa ilang balay, pwede gina, no? Healthy, a very healthy snacks. Ang kangkong chips is a very healthy snack, no, for the whole family. Pwede nyo na i-prepare kung nagalantaw kamo sang kung mag-movie marathon kamo this coming Friday. Pwede nyo man na ipabalon sa inyong mga kabataan, no, para hindi na sila maghagi kaon sa mga drunk foods nung kinahanglan healthy snacks ang ipakaon sa ila. Kangkong chips, mga ka-K5. It's available sa Maze Wellness and Product Center. Balikan naton ang istorya sa kabuhi ni Benji sa drama nga Pinanid sang Gugma. Kabalo naman kamo kung maghatag ko sang akon nga opinion. It's for the husband and for the wife. Kwaniya mo, pero may ang ginalantaw kung kabilugan. Hindi lang ang asawa, hindi lang ang bana, hindi lang ang kabataan. Kung asawa ka, ang tanan himuon mo para nga, of course, hindi maguba ang imong family, hindi maguba ang inyong pagpangabuhi bilang pamilya. Ilabi na gid kung may kabataan ka mo, pero kung kaisa, mabatsagan mo ba lang nga ginakapoy ka na, no, gusto mo nga pabayaan na lang ang bana mo kaysa matuod lang, wala sang sino man nga babayi nga makapilit sa lalaki kun hindi na ang lalaki. Tuduo na ya, it's a reality nga dapat batunon sang mga babayi, no? Wala sang sino man nga babayi nga makapilit sa lalaki kun hindi na ang lalaki. Hindi man pwede nga higdan mo ang liog sang lalaki kaguyuron siya pauli kun hindi siya magpauli. Hindi bala? Sino abi? Makahimo sina. Bisan gani mag-file ka pa kaso, no? Are, bisan mag-file ka pa kaso kun hindi nagid sa imo ang bana mo. Why kagid sa may mahimo?
Pagkata, bantayan siya sang judge, bantayan siya sang pulis 24 oras, nga hindi siya maghalin sa tupad mo. Imposible na iya. Tuntuon na iya. No? Amo ng realidad nga dapat batunon sang tanan nga babaye. Nga kung hindi na ang laki, hindi kagidya makapilit sa iya. Bisan kasuhan mo pa siya, ang matabo na lang na dira. Isettle ka mo. Pagkatapos na pagtalikod, wala na. Kung hindi kuya sa asawa ko, hindi nagid kuya. Why na iya, why may makapilit sa iya. No? Amo na gani si Linggo. Hindi man pwede nga higtan mo ang liog sang lalaki, sang bana mo, kaguyuron mo siya pa uli. So, sa mga asawa nga hindi gusto magpakibulag sa ilang abana, ang ginahimo na nila, mapasakit na lang sila sa ilang adughan, no? Asta nga, makasaho na lang sila sa ginahimo sa ilang abana. Asta nga, daw matubuan na lang sila sang kabal bala. Nga, asta na lang nga magdesisyon na lang nga pabayi na lang da kay total ang tanan nga pensyon niya, makadto man sa akon ang tanan nga benepisyo, makadto man gihapon sa akon kay ako ang kasado, kay ako ang ginpakaslan. Pero sino ba lang nga asawang sigurado nga mauna patay ang iya nga bana sang sa iya para mapuslan ang tanan nga benepisyo? Di bala wala. Di ba? Gahambal ka nga asawa nga siling mo, ang tanan nga benepisyo makadtong man sa akon. Paano kung ikaw ang nauna patay, edi ang benepisyo sa bana mo, hindi na magkadto sa imo, wala mo na ma-enjoy, hindi mo na mapuslan. Okay? That's a reality. Real talk. Hindi mo man abi mapuslan ang pensyon niya or benepisyo niya kung buhi pa siya eh. Di ba? Amo na gani, as I've said, paano kung mauna kapatay sang sabana mo? Ikaw nga asawa ang mauna. Saya makapangasawa sang babae nga gusto niya. Mas maglawig pagid siya sa sininga kalibutan. Makapangasawa siya liwat sang nagustuhan niya. Tandaan tagid nga hindi naton mapaktan kung san o kita mabawian sang kabuhi. Ari pagid ang isa ka gusto ko nga maintindihan kag ma-accept sang mga babae. Wala sang sinuman sa aton nga makakontrol sa iban nga tao. Bana mo man siya, asawa mo man siya, anak mo man siya, ginikanan mo man ina siya, utod mo man ina siya. Hindi mo na siya makontrol. Kay may kaugalingon ina sila nga paminsaron. Isa lang ang pwede mo makontrol iha sa sininga kalibutan. Even your children, you cannot control your children. Mga iho kag iha, ha? That's a reality. Hindi mo makontrol bisan pang imo nga kabataan. Abi mo kung sino lang ang pwede mo makontrol sa sininga kalibutan? Ang imo kaugalingon. Ang imo langgid kaugalingon ang pwede mo makontrol sa sininga kalibutan. Ang imo langgid kaugalingon ang pwede mo makaupod sa sininga kalibutan hasta sa kamatayon. So please, hatagin ninyo sang value ang inyo kaugalingon. Hindi pag-usiki ang oras mo sa mga bagay kag sa mga tao nga makahalit sa imo. I know nga mabudlay, kag kun ka isa, nagalibog ang ulo mo, kung anong dapat mo himuon. Pero subong nga panahon, importante ang mental health sang tao. Bana ka man, nga nagpang chicks, asawa ka man, nga may bana nga nagpang chicks, hatagi sang importansya, sang value, ang imo nga mental health. Hindi mo pag-ibutang ang kaugalingon mo sa kahuyanan. Kung asawa ka, you take care of yourself. Magpagwapa ka, mag-relax ka, magpangita ka sang imo kaugalingon nga income. Para mapasaka mo ang imo nga moral, para ang imo nga self-confidence
magbakod kailain gidya kung wala ka nagapasagod sa imo nga bana. Kung bana ka naman, you make up your mind. Kung hindi ka na sa asawa mo, file a legal separation. Ang kabataan mo, paintsindiha sang imo nga desisyon. Maintsindihan kanila bangod sila man sa uli mangin asawa or mangin bana. Hindi magsaylo-saylo sang partner. Gadaw atong dulain ulo kabala nga nagasaylo-saylo. Lain na naman pagkadason nga bulan, lain na naman, no? Kay nagapanubo ina sang imo nga kalidad bilang lalaki. Amo na ganing siling sang Supreme Court tanan kid ang pagpili kuno sang tawo nga palanggaon mo is a human right. Kinamatarong mo ina bilang tawo ga magpili kung sinong imo nga palanggaon, ti anuhon mo man abi kung wala ka na sang luyag sa imo nga asawa. Alang-alang mama, naman patson mo ang kaugalingon mo sa stress every time nga makita mo ang itsura niya. File legal file a legal separation. Amo na bala nga nang balang bisan paano do may kwan ka man bala. May ano ni gani dungog, no? Hindi kay silos, hindi ka sa asawa mo, pero kung sino-sino naman nga babae ang updon mo. My goodness. As I've said, nagapanubuin na sang imo kalidad bilang lalaki. Pray nga makita mo ang babae nga sinsiro sa imo, nga respetuhon mo, nga magbaton sa imo. Tingwain nga mangin sinsiro, mangin faithful, para maging peaceful ang imo nga pagbangabuhi. Alas 2:46 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix.

Salamat gid sa mga suki naton dira sa Barangay Punta Taytay. Nanay Utay, mayang hapon dira sa imo, kumusta ikaw? Thank you man sa kay Miss Annabelle Alonzo. Salamat gid sa inyo tanan dira. May bag-o naman ko nung customer si Nanay Utay sang DDX Coffee. Tiginatagan siya ni Nanay Utay sang Radzo para makapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat, Gid. Thank you very much, Gid, sa inyo din sa Barangay Punta Taytay. By the way, dira sa Princess Store kag sa Yen Yen Store sa Barangay Sumag, pwede ka mo makabakal dara sa mga clinical products. Ara lang gid kuno ina sa likod sang Sumag Elementary School. No, available dara ang DTX Coffee. No, kanami nagid pangabi. Thank you sa mga taga sa Gaysen. 220 na ang kadamuon sa mga individual nga nabawian sang kabuhi sa bilog nga Pilipinas bangod sang leptospirosis sininga tuig 2026. My goodness. That doesn't mean I love you less. Actually, ang datos nakuha naton from Department of Health, ang sining sang DOH, halin sang Enero, tubtob Agosto 8, naka-record na sila sang 3,440 ka mga individual nga nagpositibo sa leptospirosis. Ang last year, 5,318 ang nagpositibo sa leptospirosis. This year, nagnubo-nubo, pero kay tiway pa matapos ang bulan, I mean, wala pa matapos ang tuig. We have 3,440 cases na of leptospirosis in the whole Philippines. Kag ang nagkalamatay once again, sunod sa Department of Health, mga 220 na ka mga persona. Amo na gani nga ang Department of Health nag-advise gid perme sa mga residente nga ara sa mga lugar nga masami nga ginabaha, no, kay delikado ang leptospirosis sa sina nga mga lugar. Ang siling sa DOH mo, hindi gid kita maghubog sa baha or sa tubig baha. Kung hindi gin malikawan, nakahubog kita sa baha, kahit importante may ginkadtuan or may ginaasikaso, kinahanglan nga magpaligo gid gamit ang matinlo nga tubig. Ako, yeah, I recommend DTX Herbal Soap. Kayang tanan nga kagaw nga nagpilit sa panit ninyo, makakas ginayang kag magkalamatay. It's made of natural ingredients. May natural antibiotic na dira. Kaya nga ang gingamit dira, may bayabas, may tanan bala nga may antibacterial properties, no? Arak dira eh. Ang bayabas gani, daon sa bayabas, ginagamit gani para sa paglimpyo sa pilas, hindi bala? May ara ina siya sa natural antibiotic. Ang anton nga DTX Herbal Soap, ang isang nga gingamit dira, amo ang bayabas. So may natural antibiotic, ina siya mapatay ang kagaw kung magpaligo ka mo gamit ang DDX Herbal Soap. Mabakal ina sa mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental. Kas 2:53 sa aton oras, mga ka-K5. Thank you, Git, sa mga nag-upod, nagpamati sa It's Your Time to Shine program. Bukas ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Tubang Sanggate, sa Paglaong Sports Complex, sa pagserbisyo sa inyo. That's from Sunday to Friday. Pwede ka mo makapakonsulta dara, libre ang consultation.

0: Salamat, Gid, kay Ma'am Bings Delphine. Good afternoon, Ma'am Bings. Thank you very much, Gid. Sir Dudes Labrador. Mega monitor right now. Say it's your time to shine program. Dira sa Banwasang Pulo Pandan. Sila ni Sir Gerald. Nag-monitor man. Thank you, Sir Gerald and Sir Warren. Para sila subong sa ambulance ang K5. Thank you very much. Mayang hapon, Gid, sa inyo tanandara sa Banwasang Ilog. Ma'am Nelia Barsaga, good afternoon. It's an open smile. Ma'am Veronica Delgado Recto, good afternoon. Sa mga nagapamati sa 98.7 K5 News FM, dira sa La Carlota City, good afternoon sa inyo. Sa mga taga Isabela Moises Padilla, sa mga taga La Castellana, salamat gid sa inyo. Sa mga nagapamati sa aton all the way from Pontevedra in San Enrique, good afternoon. Ini si Sunshine Lacson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times ID.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Dr. Ramil,
4: mga sa added, added benefits.
3: Mm-hmm. Isa sang mga benefits ang pagtulog sa gusto nga oras, ang pag-defend sa aton nga lawas batok sa malaing nga epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagkatrabaho kun gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain. So kun pulaw ang trabaho mo, mag-detox 500 kag may tissue pure si kakadadlaw. Agud magtaas ang imo resistensya.
4: Ang malain ba Sir GP kay ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kagsuno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawa bla, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive sa bilog nga adlaw. So kung nami ganitulog mo at tinami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik Sir JP ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia, amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masobra 1.3 million orac units. Santawa ba lang mga bata kay puno sila sang antioxidant, ila obra sige lang tulog.
5: Tulog. Correct.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Asal rikan.
1: Epic.
6: DTX 500.
4: Kabalo ka ang DTX 500 kag Mighty C. Ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga. Iyo si basin sa gay pangakig misis mo ti daski sang DTX 500 kag Mighty C para mahipos. Basic kulang lang na sa antioxidants. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa maginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer including na ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
3: Prostate cancer.
4: So, pinaka the best nga gift, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Or pure sir. Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So,
5: ang DTX 500 gapalayo sa imo sa depression, ang Mighty C and Pure C, ganami pa imo tulog, ganami pang imo mood.
4: Diba? Ganami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sang DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan niya mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boy, nga imo gastuhan kada adlaw, imo gasto ka 14 pesos, 28 pesos kada adlaw, gasto gani ka sa imo ilimnon, tagpila na. No? Kag iban pa da nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat ya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani gaya mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health, bisyo kag cellphone.
5: No. Pagtiba mo kag cellphone,
4: why cellphone, why not invest sa magamay man lang nga kantidad? Tapos mangin healthy ka. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
5: Daog na.
4: May ara anti-cancer properties. Mm-hmm. Di, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, daog ka na. Mm-hmm. So, hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag Mighty C. Akong Sir Boy, na inom ko na akong DTX 500 kag Mighty C. Lima ka DTX kag lima ka Mighty C sang aga.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
7: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 1.5 K5 News. K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics!
3: Ga, mag-joyride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaarima! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift! OT! Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: It's the best part of the day.

0: KK5 News FM. News FM. P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Dalaong magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika for Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangka namun ka mga tagpalamati. Panayuro natin sumong sa pagsipan-sipan ang matahong mga kasumpong sa atong drama sa kaginan. Ginyugid makuhaan sa leksyon. Kaginating unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Kay tatay ko na!

0: Nakagwaman kita sa ospital, tay pa. Napayman na akong tay. Dalok-dalok mga tao di sa atong tay, no? Kinlibot na ni kanong tanan nga mga balay kaging pangayon kwarta. Ang tipo niya, aw, sa 300 lang?
1: Sige lang. May oras ginasasakon, bro. Labi na ginang tigulang at sa biolita ngayon, ha? Damo kwarta pero dalok-dalok. Dumadalagi ko no sa patyong mangga diya kung mapatay siya.
0: Gani man tay, no?
1: May adlaw ginsakon ng tigulang ngayon, ha? May adlaw ginsasakon. Mantanan nga may ara-ara di saton, wala ginaghatag bisan gamay lang. Tandaan ko na sila. Markahan kong mga ngalan nila. Sila ning mga target ko. Talapuron ko na sila, tanan!
0: Talapuron mo sila, no, tay? Anon mo sila, tay?
1: Basta lang. Tay! Basta lang, matot. May adlaw gid sila sakon. May ara gid. Gali. Pangwato sa mga sangasang mayabas, ah. Piliya ang damo dahon, ah. Kag mga balagon, damo, ah.
0: Ay, nga atay, how? Anon mong sangasang mayabas nga damo dahon kag ang mga balagon?
1: May napinsaran lang kong himuon, ah. Kita mo? Nakita mo sa mga pelikula nga may mga arme? Ginatabuna nila ang mga dahon ng ilabayo. Agod daw tanom sila tanawon. Matot, mapakuno-kuno ako nga tanom. Amuna.
0: Grabe ka, tay pa.
1: Ay, sus, ako pa.
0: Damo-damo ka kitiyan na balaan. Tapos, tasuntay, mapakuno-kuno ka, mano ka dayon.
1: Mangawat ko, ah!
2: Kagatay! Sino naman kin-target mga kawatan, tay man?
1: Be! Kano? Buisit ka karoon, ah! Uluintra ka naman di ko sa amon, istorya? Abi, palayo! Palayo! Kaya ba si ikaw pang magbutang sa akon sa rimalaso? Palayo, de!
2: Oo, ah!
1: Buisit ka si bata ko, eh!
0: Man kay kano, tay! Pirmi mo lang siya kinabara! Possible na maglain butyo si mo, tayaw?
1: Ah, tunto! Kung maglain ang butyo sa akon, di, layas di siya eh! Para mabuhin na ng buisit, Rizablay! Layas siya!

Daw kay o nako. Bangon na ni ako kag mangi. Ikagahon pa lang siguro ini. Ay ba. Ano ato? Daw may gahon ako nga nabatian sa kusina ayon. Ay, panilagan ko be. Ba. Ay ato. Ay arakit. May nagkabungkal sa kusina. Ay, animal. Ang binangon, kuhaon ko. Ang flashlight ko. Ari-ari. Mahinay-hinay lang ako. Panilagan ko. Kung tawo, gid man ina. Pasi wala kong ido man lang hao.

0: Naguba ako ng pertahan. Karon, masulod na ako. Ang barangay ni, uyatan ko. Itulod ko hinay ang pertahan.
1: Sino ka? Animal ka? Ano ka mga wat?
0: Si Chak Violeta, may binangon kinuyatan.
1: Sige, sige!
0: Naguon mo ko ha. Ari mo ay, lampusan takas ang barangay ni.
1: Ay, animal ka!
0: Ari mo ay!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Number 1, the hit music station, 101.5.
6: K5 News.
5: K5 News FM. Flash Report.
7: Pasensya lang gid mga K5, utlo na to nanay sa makadali ang inyong singa paboritong drama. Isa ka sunog karon ang nagluntad dira mismo sa may barangay Bata. I-check na to si K5 Red Salgado. K5 Red, ibalita mo.
8: Isa karon kapulian ng itupok dira sa kalayo dira sa may barangay Bata sunod sa makontinir sa maghapon sa istrit na tungkito sa alas 3.
7: Kakifevred, gautod-utod ang imusin nga signal, establish na ibimayo nga contact para at least nami naton pabatian kag maitsindihan sa katon sa mga suki nga mga tagpalabali. Kakifevred? Isa kapuloyan karon ang gintupok naman sa kalayo dira mismo sa may barangay Bata. Kadoyan hinungdan ni ngaan na sunog do naman. Aran siya liwat. Kakipe Brad?
8: Yes, Kakipe Brad, kumusta ka kun sir?
7: Mas okay gid siya. Nami ang sulod. Go ahead Kakipe Brad.
8: Well, Kakipe Brad, sa atun sinig ang press report sa mga hapon, isa na lang kapuloyan ang gintupok niya sa kalayo dira sa may barangay Bata. Kakipe Brad, kung ikaw dira iya magpadulong sa dira iya area, ini siya ang dalan padulong dira sa may circumference road. Kakipe Brad, sa informasyon ka nakuha natin, kundi kita magsala daw sa may Purok Bayaba, sa mga ini siya ang informasyon ka nakuha natin. But then, Kakipe Brad, ang mga puloyan dira ang imo sa light materials kag sa initial drido masobra na sa duwa kapuloyan ening nalabot iyang kalayo. So tutok lang din kita meron sa atun din kabalita agon ipatpat na atun din ang duga ng mga informasyon sa nagluntad kasunod sinigil na nga mga hapon pasado la stress na iya sa may barangay Bata.
7: Sige, salamat ka kay Pebrad.
8: Salamat kay Pebrad, sabantay na atong sinig update. Kaupon si Patrol K5 Martin de Baisip, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kontrol ka balita, sa servisyo publiko kay Kaligawan, Sir Agros, K5 News FM.
5: News FM, Flash Report.
7: Bantayan karon ang dugang detalye sa palatuntunan nga El Castigador. Balik na kita sa atong singamanami nga drama nga rehas.

0: kapatid sa natabo kay nanay. Kinsulod siya kagabi sa balaya. Mayo lang gani kay wala siya mapuluhan sang ginapusan siya sang bara ako, no?
1: Sino man nga wala sa kuya ang naghimo sinikit siya'y bilita man? Kadelikado nang isubong sa kalibutan niya. Hamak mo, ha? Tigulang patulan pa?
0: Amo na gani eh. Wala gisaway nakakita ko sinong nagsunod siya kay gabi na be. Pero sa banta ko, tagadari lang ganyan sa ato niya. Tagadari lang ganyan sa ato niya.
1: Sige lang, Daya. Kay mabati-bati kami karon. Kung mahibala namon kung sinong animal nga kawatang ina, panitan siya namon buhi. Hindi siya namon pagbuyan kung hindi siya magkalabali.

0: Ano ining dala mo, Dodi?
1: Kwanta ya. Kulintas to nga. Kita mo naging nga kung ano ina, mamangkot ka pa?
0: Sa diin mo ining kuha?
1: Ano naging kuha man? Nakita ako na sa dalan.
0: Oh. O ti anong tani?
1: Ipadala ko sa imo eh. Kagipatanaw mo sa lasan kung pila ang baton.
0: Kung ikaw na lang, Abi. Hinga ako pa yung suguon mo. Eh, taningin patanaw mo na sa banwa.
1: Kabudlay sa banwa, nung. Bansa, dagit sa paradaan sang mga tresikol ang alhasan eh. Basibla kung may makakita sa akon nga tagaamon ako. Kag magambal nga damo ko kwarta, kagsokton ako sa mga kautangan ko sa tiyanggi.
0: Ote, siga. Dalon ko ni magbulante ko buwas.
1: Eh, nga ano nga, din ka mo mabulante?
0: Sa kaiping man lang abanwa.
1: Ate, sige nga. Pabala lang ko doon kung pilang baton. O kung hindi gani, iprinda na lang na para makakwarta ta doon.
0: Ate, sige. O galing ba si kung pagitaon isang tagiya? Itani nagpulo pamangkot ka na isang mga taga dito sa inyo. Eh, sigurado kasi Mario mo man lang tagiya sining kulintas.
1: Ay, bahala na siya nga. Sala, yan nakikatangadal sa iya. Ibaligyan na na. Kaya para may inugbakal na siyang pagkaon.

0: Ma'am, kimpit nam, hanger, kabo, ano yung mo, ma'am? Eh, ma'am, ikaw yung ma'am. Hanger pa mo, kimpit, oh. Mga bakod pa ni Blam, ma'am, brato pa.
1: Bairado, bairado.
0: Ma'am!
1: Isa ka pahit, lagtas, diyo,
0: nangyayang daw wala pa man sang mayo customer, ah. Mayo pa guro, makatuwa na ako dito sa alasan. Pwede pa tanaw ko kung mabato, nini ako kung hindi.

0: Bang, tuod ganong? 8,000 ang baton sa kulintas? Uti mo silingon, taas galing kilatis sa duwi.
1: Oe, bao naging konsensya ako pagprinda ko. Kay sigurado naglalain yun ang tagiyas ang kulintas nga to.
0: Ah, sana siling ko na nong.

0: Bow.
1: Ariyo.
0: Bow libon. Bow. O ti ang aray mo isa kalibon, no nga? Ti, mabakal ta ilim nun kagsumsuman?
1: Hindi na. Ibakali na sang kinanglano ninyo sa sulod sa panimalay nyo. Halongi ang kwarta ngayon na. Gasto ha para sa may pulos. Hindi sa ilim nun.
0: Ah, talagsa lang niya nung niya. Mainom kuya, kagmanumsuman. Wala naman ni dasunong. Gani, busugon kong kagulingon ko. Sky's the limit.

0: Damo-damo, mga pagkaon nga baka ni tatay pala ka na.
1: Oo, man gani. Di si tatay nagkuha sa kwarta, how? Ha, matot?
0: Ay, ako man yung pamangkoton mo yung nga. Ikaw to pala pamangkot kay tatay?
1: Hindi ko ah. Mga kaigan pa ko na karun. Makaon na lang ko ah.
0: Pero kano, ato na ato lang ni ha? Matyagan ko pala. May kinimo si tatay nga. Kababalaghan mong.
1: Ano na haw?
0: Matyagan ko. Si tatay ang nagsulod sa balay ni Lola Violeta. Sakit niya. Kagmayo lang kay walaging patay si Lola Violeta.
1: Halalain ba?
0: Lain gid eh. Kani, inti kakin manugit sa kaibisan sino ha? Kipasi pala kong pisoon si tatay. Patay kita nga duwa sa gutom. Kabati ka kano?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Max4Biotics!
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan?
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko?
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasin!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extra!
5: Supplement for men.
6: Gortez!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na.

0: para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa maraming iHealth, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: K5 News FM.

0: Mga abyan, sulog ninyo sa pamamati ang mga matahong makasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayong itmakuhan sa pagtunan, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuni Aparicio, special sound effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Number 1.5 K5 News.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 ng hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador!
11: El Castigador!
10: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
10: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: sang gina bigos. May panitugan kak piyasipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kabutatan? That's a Jason Weve, kita karon sa bulan naman sang Agosto, sining tuig 2026. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga ka-K5, sa ato sige pala tuntunan. Pala tuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na welcome na mga suki naton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental, sa diin kaman nga bahin sang Negros, sa sur kaman nga bahin sang Negros, nagaungot na ang pipila naton ka mga radio stations sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga kaki 5 sa 100.5 Radio Mascovado Sud FM sa bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki 5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog probinsya kag sudad sang Bacolod. Ginaupdan ako sa akong singkamahangkilan ng mas paring pardo sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuel Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Buchog. Ochog!

0: Sa aton sige mga suki nga nagaupon sa tugong pagpagalagad, ha? Dira mismo sa may bahay naman sa Morsia, Negros Occidental. Sa may barangay Santa Cruz, kag barangay Salvacion, nagapamati ng family Gravino. Kapa! Sa may barangay Santa Cruz, special minty sa akong mga kumpare, kag kumari nga mga gwapo kag gwapa sa Danas Highland Cafe. Si Parikoy Rami Gravino. Kag si kumari ko Salimar Gravino. Oy, pwede ka muka overnight stay dira, ha? Sa Danas Highland Cafe, ihambal nyo lang ang magic word. Rod Palmas ang K-Pay. Kay may diskwento kamuda kapag abatunon. Live magkita ang malantaw sa aton singa Facebook page sa subong nga mga tinion sa K5 News FM Negros Island. Kag sa amon singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod man. And of course, mga K5, sarang man kitang mabatian man via audio streaming at K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines, mga K5, pwede nyo ma-download, ma-install sa inyo sining mga cellphones. Kung may Android ka ti Google Play Store, kag kung may iPhone ka ti sa App Store. Maramo kita karong mga balita kapag tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kabalitang international. At may si Gubos ng Lagad, si Kaki 5.
1: Gubos Palma, Gubos Palma, El Castigador.
0: Kumusta nga atong singa hapon, grabe na subong nga ginutok na ang dalan mga Kaki 5 mga daman sang trapiko. Kahit inugbuhi na. Kapuli, Kaki 5. No, gapuli na nga itong mga suki subong halin sa eskwelahan, sa opisina. So, ulo aligmat lang sa dalan. Hindi lang magpinasaway sa dalan, ano? Ang mata sa dalan, hindi sa iban.
2: Alright!
0: Kay ba si ikaw maguripatan? Sa imo sininga kauban?
2: Alright!
0: Ilabi na gid ang imo sininga mga abyan? Nga nagabantay kung sa diin ka malabyan. I-check na mga dalag ko ang mabalita nasyonal sa atong singa News Center Connection upon sa kay Kaki 5 Shine Lacson, dasigon ta niya, no? Para matagaan ko gamay nga tiyempo. O, kay ang 5 minutos kulang sa muni Kaki 5 Shine. O, nga mong singa mga ginatakol nga mga issues diri naman sa atong singa pag pangalagad. O, inom na kita kadaan sa Klinika GTX Coffee Mix. O, naka-standby si Kaki 5 Red sa ano na, sa sunog. Sige. Gapanguna. Gapanguna kada Kaki 5 Rimbal sa akon man. Na sige ko unta lang si Kaki 5 Red dang. Oh, na unta lang si Kaki 5 Red before ta mag alang-alang ni si Kaki 5 Shine karon. Oo, ibalikan ta lang si Kaki 5 Red, si Kaki 5 Shine lang ang na unta. Balik lang si Kaki 5 Red. Kay ang oras ta kay Kaki 5 Shine ni naka-plastar mo. Karon masunggod na sa karon makigan ta di. I-check na daan si Kaki 5 Shine sa ating mabalitang nasyonal. Hibalaon ta, ara na sa Kaki 5 Rimuel, si Kaki 5 Shine. Kay asta lang kami ito si Kaki 5 Shine, lasing ko mo. Eh karon ma-overtime na siya karon. Mamba, nano man na iya man. Buhi na bala. Out ko na bala ya. Oh, kailangan ko ikaroon Kaki 5 Rimuel, oh. Alas 4:39, inom na kita kadaan sa mga Kaki 5 sang suplemento. Suplemento nga magkatagkayuan sa itong kalawatan ng Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Nagpabaskog ka nagpabdik sa itong sininga immune system. Parisan ni mga Kaki 5 sang paborito sa tanan ng Klinika DTX 500 ka Klinika D3 Bio. Kaki 5 Shine!
1: K5 News FM Live!
0: Ibalita mo!
2: Sir Rods, kahapon, bigla nagbubugid ang ulo ta. Na nga nagpanglutang, ano ang motibo, ano ang rason, na nga din pang tiro niya mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Na ang diin siya nagkuha sang armas. Ano nakalusot ang armas? Subong Sir Rods, ari na ang mga sabat sa mga pamangkot naton. Ining estudyante na grade 9 student, na-depress ni siya gali, Sir Rod.
0: Uy!
2: Kahapon ang information, honor student, isa mo, maalam nga bata, anak sang customs police, no? Empleyado sa Bureau of Customs ng iya sila nga amay. So kahapon nakuha na ito ng information na ang armas, iya to sang amay niya. Ang bata gali, Sir Rod, doon may target na grades na gusto niya gibuhaon, kaya nagnubo gali ang iya sini nga grades. So nag-experience sa sang depression ang bata.
0: Hala.
2: Na ang ginhimo niya, kundi that very day, gindulong gali isa sang amay niya sa eskwelahan. Ang armas luthang, ara lang yun sa sulod sang salakyan, Sir Rod.
0: Uy.
2: Amo to gali nga nakuha niya, kag natago niya. Karon kay tungod gindulong siya sang salakyan ni papa niya, wala nagali si Rods mapaidalong sa inspeksyon ang bag sang bata. Wala naman mapaidalong sa inspeksyon ang salakyan.
0: So, okay, ti kilala, si kilala sa papa niya nga chief sang Bureau of Customs na mo.
2: Oo. Wala kita makasibalo nga ang mga salakyan galiya, wala niya din na inspeksyon. Kung nagasakay ka gali sa salakyan, basta kung ara kayo sa salakyan, di ka na iya pag-usisaon. Doon ginakuan ka na lang sa security nga, ti sulod. Doon mo na bilang sa Rods. Now, ininga hitabo no, sa Ateneo de Zamboanga University, sa Zamboanga City, amunisubong ang dapat na huna-hunaon sa mga gwarda. Na dapat bisa nagasakay ka sa salakyan, i-subject ka din for inspection. Kay may posibilidad gali na ang kwan, ang armas, ara na sa sulod sa salakyan. Now, ang siling ni Secretary Rimulya, yan doon hindi ko bala kwan sang hindi ko maintindihan. No? Hindi maintindihan sang huna-huna ko. Kung na ang isa ka-trained officer, uniformed personnel, isa ka trained uniformed personnel, paano niya nga dililin niya lang dahil ang armas niya na hindi secure, no? Trained ka na customs police na ang ibilin mo lang da ang
0: kag armas. Ang armas kagipab shine. Ang armas, okay lang tanikon mga pistola lang, no, mga revolver nga pwede yung masulod sa bulsa mo, matago mo, pagpanaog mo slakyan. Pero ato yan, may bag?
2: Oo. Aara siya sa, ang isa abi ng, do may kwan ba na? Do ginaputo, ano nang isulod lang, o sa nga, nalipat.
0: Oo, may gun bag tawag?
2: Oo, do ang isura, yan do rifle.
0: Oo.
2: It was a 9mm na pistol. Ang gamit.
0: Nga daw may casing lang sabi nga ginhimo mo siya daw long firearm bi. Doon mo na sang style.
2: The right term.
0: Oo.
2: Yes. Duha ka 9mm pistols. Ang isa, amo tong daw may casing, no? That's the right term, may casing na do ang itsura niya siling mo pag kuntanawon mo daw kwan daw rifle. But it's a 9mm pistol. No, tungod lang to sa casing niya si Rod, yung itsura niya, nakita natin sa picture. And amo ni ba lang sila ni Secretary Rimulya, dapat istrikto honta ni ang aton halayu diri sa Pilipinas angot sa paghupot sang armas luthang. So nagpanawagan si Secretary Rimulya sa mga lawmakers, sa mga senador, sa mga kongresista, abi magbihon kita sang layi. No, dihon ka mo sang layi nga kwan ba na mas istrikto sang nag-exist subong na layi para sa mga nagahupot sang armas lutang. Kaya siling niya, tanawa niyo ni bala, ang natabo sa Tacloban City, kagang natabo sa Zamboanga, yun sa'y mga issued firearms ang ginagamit. Sa gini ng mga issued firearms, na wala bala matago sang insakto. Amo na kung tani, siling niya, dapat may kwan kita sina, may klaro nga lagi para sa insakto nga paghupot sang armas, kag kung sing uman ang wala nagatuman diri, nagasunod, mas mabugat dapat ang iya sininga pinalidan. No? So, muna gusto niya nga may layi kita na maghatag sa mas mabugat na pinalidad para sa mga nagahupot sang armas luthang na wala nagatago sang insakto sang ilang mga armas. Amo nang gusto nga matabo ni Secretary Rimulya. Now, ang bata is hindi pa mabasol, silinga. It's because hindi pa naiaamo sina kasangkan sang pagpanghuna-huna sang huna-huna sang bata. Grade 9 student ang ginluthang niya grade 10, no? Doon nag-compete pa to sa mathematics sa mga international competition. Maalam ato nga bata, so sayang. And ining bata nga grade 9 nga anak sang customs police, allegedly amoning suspect, ginluthang niya man ang iya kaugalingon si Rods. So duha ka mga estudyante nga daw masiling naton, sayang ini nga mga kabataan because maalam. Now ang rason ng grade, bangod na depressed siya kay nagnubo ang iya nga grades. Kada nga tong manunudlo or teacher nga una niya ginluthang si Rods, doa mo tong ginpaupan niya. Dali kay pag tiro niya, wala na igo. So nagsigi-sigi pag sa palupok nga palupok, pakadto to sa fourth floor. Kag dito pa gid sa nag kwan pa gid bala nagpalupok pa gid nagpalupok. Now, klaruhon ta na ang patay is duha lang gid. Now, duha ka mga estudyante ining allegedly gunman kag ang isa ka estudyante nga din tiro niya grade 10, no? May isa ka estudyante na gindala sa ospital kaya maangkon man sang igo sang bala. Pero din klaro dere sang TNT na ini nga bata luwas na sa katalagman, babae ni siya, no, si Rods. Pero safe na siya. Daling kiti nagapaayo na lang siya, naka-confine pa siya sa ospital. Now it is not true nga may duha ka mga gwardiya nga nabawian sang kabuhi. Fake news na si Rods because it was reported by the NBI at first, but that's a fake news, no? Klaro munta na. So duha lang gid ang patay, isa pa gid kababae nga estudyante na igo sang bala, pero okay na, no? Naka-recover na, amat-amat na nga naka-recover. Now may 21 nga nakaangkon sa minor injuries sa sulod sa eskwelahan. Iniya si Rod, pinangtatap ni silang ibang pinangdala sa ospital kay nagkalalipong due to panic attack. Mm-hmm. Now, ang ibang siguro ni sila, nagkalalus mo, so nakaangkon sa minor injuries samtang nagalungtad ang komosyon sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University sa Mindanao. Report, ikan sa News Center, ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. Madamang salamat kay K5 Shine Lacson. Ahay, ti mga spekulasyon mga kay K5. Ti kung, dahil tindihan tanabi, may mga ginikanan kag mga kabataan kung kisa especially nag-ailinhaway na sa mga grado sa mga kabataan nila. Oh, special minte running for valedictorian, running for salutatorian, kag running for mga highest honor nga mabaton sa mga kabataan nila. Ti every point system, dag na question mo. Ti kabalo ka kon ikaw teachers mga kakipay video kon ikaw bing maestra o manungdudlo nga by the book kaya klase maestra, no? Maestro nga inchakto gid na. Oh, ating asawa ko, mistra man mo. Oh, nagyan niya man ang by the book, gidya. Kung nang insakto, amo gina yung ibutang. Sos, my goodness, oh. ti pilay kasman na generalihan kay muya sa mga ginikanan da. Makarelate kami na kay hindi ka nabagambal ko sa ating eskwilahan. Gariklamo mga ginikanan. Di anong nagkaroon kay amo ng gwa nga grado sang bata mo? Alangan mo manaya karon maniubrahon para magtaas da. Ti ina mga bagay magkakipagintihan tama na sa mga ginikanan. Mano na ano man si ma'am daw niya waya pasunaid la si mistra ni. Ahaw nang ginang wala ka pasa sa project. Nubo-nubo gitang grado. Si siya ganito, sila ganito muni, wala man ka pasa sa project, taas mang grado. Kay miga si mamo, may mga mamo na mga spekulasyon. So, inatanan ng mga bagay, I know nga na-address naman sa nga ton sa Department of Education when it comes sa grading system. Especially sining nag-inagaway pwesto bla. Kasi sila man lang nag-ilinaway da. Day ko ng bata nga nagalaot sa mataas nga grado kay ti siya ya ang top of the class mo. So gusto ya i-maintain. Ay dino lang gid ko ano ginang madalom nga istorya nga nagdabot punto kadto nagdumot ni siya. And sa iban pa nga bagay magka-keep up is mental health is very serious matter. Na dapat naman tagaan sa nagkaigo nga inog talupangon sa aton sing mga autoridad. Ti diri ta ni blay ibubo no ang pundota. For the training, debriefing sa mga estudyante will be the subject na ihatag naton sa mga estudyante just to make sure nga mapalayo sila sa mental health issues. Dibla, kung sagit at karoon niya katudlo sa mga lain-lain ng mga bagay nga maglabot sila pangabuhi, hindi madyapon magamit. hindi sa mga minsan kung anong gitudlo sa kung doon ko man magamit sa bilog kong kabuhi, edad ko muna ni, doon ko madyapon magamit yaman. Nga subong mabasahan mo lang sa ano ni sa online, ma-check mo sa YouTube. Ayo. So, kapanawagan kita nga this would be a collaborative effort and bululigay sa isa ka komunidad, ginikanan, otoridad, estudyante, maestra, iban pa na, no, nga nagasakdag sa paghatag naman sa nga ikaayo, no, nga pamatasan sa mga estudyante. Tuod, no, ibalik ba lang GMRC? Sa amun sa una, yung elementary, may ara kami yung good moral and right conduct mo. Paano gid bi mag maintain sang GMRC sa aton kagalingon? Pagkakita mo yung tigulang, si mo yung respeto. Subong niya, makita mo tigulang, way nagig pamugno. Sa muna, sa amo niya, Chay, mayong gabi. Lo, mayong gabi, bisa ko bi. Subong di wala ka, kalang kita, bataan. Subong pagkakita, tigulang, ay, aswang. Galayo kita, nga galayo sa tradisyon sa mga Pinoy, nga very respectful kita. So, isa ini ka mga bagay nga dapat matagaan sa nagkaigong atensyon sa Department of Education, hindi naton pag-neglect, hindi naton pag-ignore ang pagpabilin sa maayong pamatasan. Kay kung kis ay tudlot lang sa ginikanan ta, may mga less fortunate kita nga mga utod mo nga wala ginbugayan sa maayong nga ginikanan bla. No? That's what we call less fortunate nga mga kabataan. Bangod kay ila ginikanan, mauyon. Ang ila sining Eloy, drug addict. Di karon ibasol mo sa ginikanan, ibasol mo da karon sa kabataan. Asa lang kita sa binasulay, way Japon sang solusyon. So that's why mahimo man ang Department of Education on CHED or nanuman sang pamaagi nga makabulig sa mga bata nga may amuna o kon may kaangay nga amusina nga sitwasyon sila sininga panimalay. Identify ang mga estudyante, no, nga may mga bagay nga do delikado sila puluyan. Anong mahimo pala sang eskwelahan? Anong mahimo sang susyudad? Anong mahimo sang LGU? Anong mahimo sang gobyerno? Ang mahimo ko subong mabuhi ko na commercial, kaya wain ako, panahon. Nagabalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TDX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Dr. Mil,
0: oh, mga sa added, added benefits.
4: Mm-hmm. Isa sang mga benefits sang pagtulog sang gusto nga oras, ang pag-defend sang aton nga lawas batok sa malaing nga epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagatrabaho kun gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, mag-detect 500 kag may tissue pure si kakadadlaw. Agud magtaas ang imo resistensya.
0: Ang malain ba Sir GP kay ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kag suno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawab la, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive sa bilog nga adlaw. So kung nami ganitulog mo, ati nami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik Sir JP ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia, amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masubra 1.3 million orac units. Ang tawa ba lang mga bata kay puno sila sa antioxidant, ilaobra sige lang tulog.
5: Tulog.
6: Correct. Oh.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Asalika.
7: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Kabalo ka ang DTX 500 kag Mighty C. Ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga. Iyo si basin sa gay pangakig misis mo ti daski sang detects batang kaiti siya para mahipos basi kulang lang na sa antioxidant. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa mga ginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer including na ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
4: Prostate cancer.
0: So, pinaka the best nga gift, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C.
4: Or pure sir.
8: Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, gapalayo sa imo sa depression, ang Mighty C, and Pure C, ganami pa imo tulog, ganami pang imo mood.
0: Diba? No? Ganami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sang DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan yung mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boy, nga imo gastoon ka dadlaw, gasto ka 14 pesos, 28 pesos ka dadlaw, gasto gani ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat niya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani gaya mahilak na magbakal sang ano, makaguba sa aton health, bisyo kag cellphone.
8: No. Tiba mo ko na sa cellphone.
0: Why not invest sa magamay man lang ang kantidad? Tapos mangin healthy ka. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
4: Daog na.
0: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, daog ka na. So, hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX 500 kag Mighty C. Akong Sir Boy, nainom ko na akong DTX 500 kag Mighty C. Lima ka DTX kag lima ka Mighty C sang aga.
1: DTX 500.
9: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
9: Namin nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namin gid ini sa akon nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500.
5: DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX, Coffee Mix.
11: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
6: DTX, Coffee Mix. Mabakas, mga butika, DTX, Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
18: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
18: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
17: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
20: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
20: Di nakabalo manusik?
22: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
21: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
8: OT!
13: Breadwinner!
8: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Man, kita mo bang nakikita ko?
29: Oo nga, kitang kita.
30: Ganado kaya malusog.
31: Kitang kita.
30: Timbang ay mabigat.
31: Kitang-kita.
32: Bimec Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
33: May kontrabaho formula pa.
34: Walang amoy.
31: Kitang-kita.
30: Ang pangarap ng pamilya.
32: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
35: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
36: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
37: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines. Proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso, hilana,
3: sipon, kagubo,
4: tugasong virus, kagbikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
4: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
3: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio,
3: adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Senior citizen ka na bala,
3: kag medyo
4: lipato na,
3: ibalik kag protektahan ang memorya.
4: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
4: nga isa ka sahi nga brain food,
3: kagantin luman san aton uto,
4: rason
3: nga gandami ang memorya.
4: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract
3: nga bugana sa charantine
4: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
3: Likawan
4: ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DTX 500 na.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
4: Likawan ang komplikasyon
3: kag balatia.
4: Mag DTX 500,
3: ang pinakakampyon
4: ng antioxidant.
3: DTX 500,
4: mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C.
3: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
11: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
12: Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Number 1, K5 News.
14: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5.14 na sang hapon. Check tabi ang update sa sunog kay K5 Rimwell. Mga kay K5 sa tagahulata sa update sa sining sunog na nagluntad ra mismo sa may barangay Bata. Dapat gid kita mga kay K5 nga tipigan ta ngaton ni kayong lawas. Kung kisaga pa minsar ta mo, ay kapigado sa pangabuhi. Kapigado in the sense unaway ka na ubra. Ikaduha ang ubra mo pamantay lang. Ang ikatatlo ti tinamad di. Ikaapat way ka man kapangita. Kag ikalima, masakiton ka. Oh, tekon masakiton ka, bisan pa may ubra ka, gakadula tanan ganamos trabaho. Lain matyag mo. Oh, bisan may namit-namit ka pa nga pagkaon, di ka kakaon kay kalaway sa nga pang sabor mo. Oh, ang manamit nga lechon, matyag mo do, hindi niya namikan on. Ang cake nga sa pagkanamit, ang icing sa pagkatamis, hindi mo na yung mabatsyagan, kay nga man, lain pamatsyag mo. So, tanan, gavari sa ato ni kayong lawas. If hindi nami pamatsyagan ta, tanan na lang, gapasingit ta. Diba? Dopariyo lang na nguway ka kwarta, tanan, kasinakit. So, that's why, amligan na ito na ito si kayong lawas. Inom kita sa DTX 500 sa pag-detoxify. May mataas nga tayong oxidant ka suplemento. Kag nagapanglimpyo man, nagapanormalize sa blood sugar na ito. DTX 500, D3 Bio, may antiviral, antifungal, antibacterial properties. At ang isa pa, the immunobooster na ito, which is the vitamin C. Ano ba lang ginakaon sa immune system? Which is the vitamin C na makuha sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Check down patrol.
13: K5 News FM live report.
14: Sinong subong K5? Berto? K5 Berto? K5 Berto, ibalita mo.
15: Broads, si K5 Red Salgado ni Carol
14: ang nalilanggid, nalilanggid bala, nalilanggid. K5 Rimwell, siling ko K5 Berto, ga thumbs up ka man. Ga aling ko kay Peberto, ga mo man nga thumbs up. Oh, sige ko ay kay Pebred.
15: Yes, si Pebred sa Ricky Pebred sa Bahia, Purok Tunay, exact actually galactation, there is Purok Tunay, Barangay Bata, Ciudad Yas, ng Bacolod. Actually, na-interview natin kanina si Fire Superintendent Bob Jenny May Masi, pangatong sinigay City Fire Marshal. Mm-hmm. Ngating sunusin yan, drag ito kapasan, ulit stress ang kapo, nagluntad, ining sunog, kay Five Roads. Kaya ini siya, just to be exact, parang sa mga na-stress siya.
14: Kaki Five Red, gaya kami bilang landmark, ang Purok Punay o Tunay?
15: Tunay.
14: Tunay?
15: Tunay, Kaki Five Roads.
14: Dali lang yun, Tunay or Punay?
15: Tunay, dali ka, kung may pa-impromasyon, Tunay.
14: Oo, kaya ba sila, yung pamatian ko, ginhimo ko lang Punay kag Tunay, para at least nami... Karon magsala ko di paglawag karon i-bash ko di karon nila karon ano kung manipamatinan mo. So Purok Tunay, kung halin ka diri sa may circumferential maliko kada pabata, unhan pa ni siya sa may pine tree.
15: Sang well, actually ang Purok Pine Tree na tita na ini sila kay Kevin Broad.
14: Ay okay.
15: Tita na ini gibi sila eh. Ang estimated diri ka ni Kevin Broad sa kung magpadulo ka diri sa Papoy sa Barangay Bata. Makita mo dira ang simbahan sa Mormons.
14: Mormons, oo.
15: It's estimated, pero kasi sa Mormons, ara sa mga 100 meters, pero malapot mo na eh.
14: Masulod ka pa to sa element, sa eskwilahan? Kundi may Mormons. Ako kung nariktahon mo yung pabangka Pepsi.
15: Actually, ang aton na rin na tindugan karon kung mapadulong kita sa may lakson na dalan, direksyon talang niya, mga 100 meters, malapot na natin ang Mormons ka simbahan. Pero kung hindi okay. Naman kita magkatubang naman si Kadriya sa may ipapamukid yan na direksyon kita, bro. So muna isang formada. Ako na sa kurbata ka pala, puto ba na? Tondre ang gitan. So, nung kinakapurok, 5-3.
14: Aha.
15: Oo, dira-dira-git siya kay Fibrods. Well, dira kay Fibrods, ang puloy andre, ang ginapanagiyahan niya kay Fibrods, ni Mark Discapiento, kag ni Reagan Dos Padillas. Sa informasyon ka na kuha na itong gina kay Babatit, dira-git mga alas 4, alas 4-4 na kontrolada ni paglapta siya kalayo sa duwag kini kapuloyan. Ito na alas 4-6 na gina na diklaranan siya na payout si Fibrods. Hindi pa karo matupot sa katong sinigang Bureau of Fire Protection kung ano ang hinahinan si Nathan Calayo. Pero may mga huring-huring itamitinginan ang Brons Piray Baloan na posibli wala kurente. Amo gani, ang natudlo kanil kamagdanan iskan pa gani kagahina ining nag-start si Brons Piray kahit kung wala pili. Ang balay ni Mark Discamento dirigid ang pisa igad sang dalan. And then ang balay naman niya ni Reagan Vista ni Reagan Los Padillas kay Pabrons ara lang gid niya sa likod sang puloy-an ni Mark Discamento. So pag lapta sini sa kalayo sa puloy-an ni Los Padillas kay Pabrons nalabot ining ikaduha nga panalagaan sang puloy-an ni Mark Discamento. Abo na makita ta sa video kay Pabrons kay dati nga pag saka sini sa kalayo pagbuti ginatukok sini sa kadbor kay Pabrons. Kaya sa informasyon ba nga nakuha mo din ako ng Kiteng Rods, samtang ginabuligan sa mga tao dire ng pagtapna o pagpatay dire sa kalayo, nakita ining si Reagan Los Banges, Kiteng Rods, na pilason. Yung natinguan din sa tingisal baron sa mga rescue team dire Kiteng Rods, kaya katapos ang Bureau of Fire Protection, pero galing ginigo ka init ang iyasin ng ulo, may ginauyatan ini siya nga buka nga butilya ang pilason ang iya silingalingpog sa kay Fibrods.
14: Hala?
15: Hindi pag hindi matumod kung ini siya nag-attempt na mag-suicide or base nakadanlog sa ini siya nga nagluntad ining sunog dari sa iya silingapulingan niya kay Fibrods. Ang muna ang nakita dari sa mga tao kagina pero galing kaya tingin buligan na lagi siya sa mga residente ba dari sa lugar. Tugtog ini siya kay Fibrods napakalma kagindala siya sa ospital kay Fibrods. Ba't ini siya lang ang pinas sa siniduara sa lingog

0: At amo ni pagkakita siya kagina, kaini siya aga piraton sa nagunta, diri aga sunog ka kay Febros. Ari mo kako na ton, sir, kilala mo si Regan? Okay, so ari kita magpot kita kay Febros siya. Diba si kilala niyo nila? Oo. Ma'am, kilala mo si Regan? So, ang ginali na sa kalayo? Pero, galabay-labay na nabi siya? Diretsin nyo nga lugar, ma'am?
1: Labay na siya kanina, pero, Dario. Nakita ko lang.
0: Okay, kapila, sunsa.
1: Wala ko nakita ko, may sinato, sir.
0: Oo. Pero, kanina siya nga, gato, trano pa, ano, nagluntad ng sunog, kita ko sa Regan?
1: Pag ang suso na yan sa likod at saan, nalagat yung buhok ng aso, nakita na mong aso na gagwasa na nagkalayo, nagdala sa gapon na tindo.
0: Pero nakita, yung taas yung paglapta sa kalayo, ma'am.
1: So, sige, pero wala gano'n kininit.
0: Pati ang sa, ang balay, di naman sa tumangan, kami na nakita ng mga nagkarantaran, sila. Ay, nakatulog ako, no?
1: Oo, oh, nakatulog ko na ni bata. Huwag yung puka ako ng gulpit, may kalimitado, wala sa kalayo.
0: Kamitin mo mga alas 3 sa hapon, ginagunta na ito, no?
1: Alas 3 na? Oo, mga amo na, sir, pasado. Mga alas 3 na, taga pang laba ko diyo.
0: So, ako na si Simron, so taga pang laba, sa talang mo kanima?
1: Malin.
0: Malin?
1: Oo, Malin.
0: Okay, si Ma'am Malin, si Simron, so nakita, hindi ang paglapta, dali sa kalayo, kagayina, ha? Kagati, amo to, kinulbaan sila kanina, sa si Simron, ha? Kaya ito, tingin mo, na sa light materials, eh.
2: Mayo lang gani kag Febred kada higa dalan hapos ang pag-access ng mga bumbero naton.
0: Sige di ang asiring na responder diri man dalagan kay fire something so na. Pero ari kag kinas mo pero siya naton. Mom, ato pa kita sa kinas sa fire gan pila ton. Sige di.
1: Wa na ko na ra to sa gwa. Ya ka wala to yo. Nagkabatch ka na ba mo na may naka-picture ba ito gani? Sa isa't yung mga doga, tungko lang da sa balaw.
0: Pero isang doon, ano ba na yan? Kung kakalago, raso, na? Punto si Jay, nakainom siya, ma'am?
1: Ang buot kayo sa isang kakapit, pagamba na ito. Pagamba, pagamba na ito, ah. Ano ang tao na balaw? Mga magamahoy-mahoy pa ko siya.
2: Oh. Uy. Basi may ginagalain buot niya or akig siya nga naglabots punto. Way man aton gina anong siyang may kaimuan sini kag Febred ha.
0: Pero hindi siya kontra, ma'am.
1: Sa amo wala hindi man gusto namo wala man sana mo ginakontra. Pero wala kami kadalo sa taribot namo. Kay sa tuot lang sang paligat pa ko mga sini na nga bala ko mga months bala. Nga, duga trade na sa pala nga, ibaligya, ibaligya, i-gastol, pilot ng 300.
2: Uy.
1: Well, ang relo sa mga otos, ya, pilot, pagkaon, mukha mo na ba? Sige, natagman ka nun.
2: Why na sa pero trabaho, sa Subong?
3: Yes,
2: Kaki Febred, nga amo na haw, ano why na sa minagabulig siya? Why na sa nagatrabaho? Why na sa palangitan? Ano nga naglabots punto, pinamaligya niya haw?
1: May pamilya man na siya.
2: Pero anong
1: sta... family, mga teachers na, iya, ano, kabalanandihin lang sa bata, kilala na iya parents, mga teachers, good bala.
2: Pero siya, ma'am, ay siya obra, nga sagod sa kugalingon niya?
1: Do, wala. Wala ko may nabalaan nga, muna, nga may obra siya.
2: So ba, si Balakon daw nahuya na sa mga ayo, sa mga utod niya, nga, that's why, nga lagbots punto, nga, mga gamit, yung napamaligyain na lang.
1: Amo na, amo ginago siguro, sir, pero amo lang man ang nabalaan ko.
2: Aha. Sa pagkakilala nyo sa yaya, okay man ni siya, wala man ni siya ga silinggid nga daw ga pang ati kung mag-inom-inom, may mga maoy do tayo, di po, hindi gid lang naglabots punto, nga daw ka ano na gid, katunto sa sina nga lugar sa inyo, ma'am, hindi man?
1: Hindi, ma'am, gid, pero amo na iga, may maoy lang siya. Nang do wala na makinang wala na mga kaning mga pamilya ya siya na lang da istabilin kito amo na yung kuning problema.
2: Ay. Pila na ganing edad ya ni ma'am?
1: Mga late 30s siguro.
2: Ay bata pa. Ay. Pero ma'am,
1: na ko yung, ma'am.
2: Oh, sige mama. Hindi lang ko mamangkot sa mga iban pagid damo ko tani pamangkot galing kiti on air ta off the record na lang kag Febred karon pamangkoton mga iban nga manginog pamangkot da. Okay, hindi man kita gusto bing i-on air tigid ang iban ng mga bagay. But anyway, kaki Febred, pilak bilog balay gid nga sunog.
0: Good night, sir.

0: siwag hindi ka puloy anong itukok si Richard Calayo ining balay ni Mark Richard Tumangan dari sa video hindi napakita na to ilang up and down hindi na pa nagkahanan siya ni Mark and then ang sa likod naman niya abo na kay Reagan Captain Rhodes di ginapatihan nga Calayo dito binagaling sa balay ni Reagan and then tungod kay Manti nagdako na nga nagdako ni Calayo kay Manti nagandikita na ilang Captain Rhodes unlike niya nga kung may firewall taas yun siya galing naging dikita na ilagay di siya although nga may simento man pero ang babaw ya why na malapot kay simento do himo na lamang di siya do hardy flex or plywood kitim rod sumunod kung naaga das pagka sandig sila sa Calayo dasay gini siya ka naglapta dari sa puloyan ni Mark
1: may tawo da ang balay ni Mark kagina samtang nasunog may naluwa sila nga mga gamit na numan
0: ang sa ila dere kay Rex bigla katulog pag ani kay ina eh.
1: Uy.
0: Sa nagsingdit dere nga nakadako nang Calayo tindo na murag bulagan man kay Rex ta kabugtaw dayon. Pero sa nakita na to mga salbar pa sila nga mga gamit mga Bluetooth speaker nila. Pero galing kasi sila dere guro mga TV nila guba.
1: Okay kita ko may mga gamit pa sa sulod nga way nila mapagwa. So meaning perti kadasig ang Calayo. Kag nabatyagan nila posible dako na yang Calayo sa likod.
0: Amo kita kay Rods. Pero galing kasi isa na glugtad di Calayo nakita nila si Reagan. Hindi ka nagpungko-pungko. Pwede ko nung ano yung problemado, guro. Pero galing hindi tayo matumod. Ano na siya? Gitutan niya or masi kurinte?
1: Iikwanta lang na sa investigasyon sa yung Bureau of Fire. Kay Subiter Manila, mga coordinate man sa police, at least mga conduct man sa investigation, thorough investigation, just to, ano man eh, hibaloon kung ano ginang matuod sa sinang insidente. So, wala sang nasalbar, wala man sang may napilasan, aside lang gid kay Reagan.
0: Oo, aside lang gid sa kay Reagan, kay Rods, kay Pilason, kay Gaina, nga nag-uuyat sa mukha kabatilya, at information nga kumpirmado man sa aton ni Fire Superintendent Jenny May Machi, pangato si Ninga City Fire Marshal, kay Rods, pero karon, ato na sige dala sa ospital para bulgo din siya, kagati mapakalba na Kitim Rods. Pero galing kiti sa puloyan ni Reagan sa likod nila ni Mark Kitim Rods nag-isahan, hindi siya ka naging star bago nag-iya sinig ang mga utod. Wala yung mga star eh. Nag-iya sinig ang asawa sa pihat naman na lugar na naging star ni wala ni Kitim Rods. Kagati mo na ay mamasyon ka nakuha na ito dito kasubo sa iya sinig na sitwasyon dari sa likod. Pero galing kati, imaloon pa na kayo sa ato si Nga Bureau of Protection ang gitna at sa Calayo kay Kipem Rods.
1: Sige, salamat kay Kipem Red.
0: Amo na ito si Nga Balita kabudulong sa programa ng El Castigador nadulong sa ato sa Power Trio gatong si Nga DTX 500 Mighty Seek and D3 Bio ang atong mag si Nga DTX Beauty Soap and DTX Coffee Mix nakakapikan ha, nakadetox ka pa. Kapon si Patron si K5 Martin ni Maisip ako naman si K5 Ren Salgado para sa kabudulong ng balita serbisyo publiko pagkaligawan sa Negros K5 News FM
2: K5 News FM Live Report.
1: Madamong salamat kay Kipem Red Salgado ti maning budlay kun kisa no ti nagaisahanon sa pagpangabuhi way man kita naga husga or naga conclude no nga may kahilabtanan siya but may posibilidad and let's wait na lang sa investigation sang aton sing mga otoridad di kanugon sang balay to especially amo ni ganing budlay basta sunog kay ginpundar mo for how many years ang ginutang mo da 3 years, 5 years ng mga gamit ba gagi 5 isa lang niya ka segundo upos. Oh, ti okay lang na kay wayan sang may nahalitan nga tawo. Pero ti ang pagkabutang gamit sakripisyo sakit na katama mo. Iti amo na klase balay ti sa paryo sa aton nga mga pigado gandom na nay nga mag up and down ng balay mo. Ti ginapaningwaan na nga ti amo lang ni anay half lang anay isang balay ta ang mapasaka ta. O, utangan ta ni. Tapos, kung mag-impas ta, ngutang naman ta for another naman expansion or extension sa balay naton. So, munang mga kabudlayan, nga wisagi na mind ba naton, nga hindi basta-basta kung makapundar ka sa puluyan. Kaya yung ibang datanan, danila nga kinitaan, ginapundar na mo para sa puluyan, singa si magkabataan kagpamilya. Tikalooy kay Marco. Ang balay niya ni upos gits babaw. And then sa ubos, ang iya siya magamit posibilidad, ubos gito. Ipipila lang, pililion lang ang mga bisting na kuha nila kag mga gamit. So that's why halong kita sa Calayo, hindi maghampang sa Calayo. Kag pulo panilag, kamuda sa palibot nyo, kung may mga katupad balay, kamuda nga something like daw hindi na naming pamatsyagan, matag na kamuda nagakaigo nga tensyon. Kay way kakabalo ba si kon Iban manghalit lang sa inyo. Alas 5:31, check bay. Kaid na mining balita gid na mi ni sila pa buksingon gro nga duwa mo. Kay may ara dito naman sa south nga portion sang Negros. Isa ka traffic enforcer kag tricycle driver nagtapungulay. Hibala untang balita gi kadaman sa kay K5 Obre Suspenye.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Obre Round 1.
3: Oh, kay Vibro, mayong hapon, tara naton nga tagpalangati, no? Kaina lang gid sang hapon, nagtinapungulay ang isa ka traffic enforcer kag isa man ka tricycle driver sa likod sang eskwelahan sa syudad sang Himamaylan kay K5 Broads. Actually, ang eskwelahan ni exit ni kay K5 Broads, so diri ni nagalin niya ang mga tricycle driver kun hapon kay nag-fetch sila sang yang mga kabataan nila o kun nagabiyahe man kay K5 Broads wala. So ang biktima, ang traffic enforcer ang ginkilala kay Mr. Ramil Budyola, 48 anyos, residente sa Barangay 1, Himamaylan City. Kag-unse na ni siya katuig nag-servisyo bilang traffic enforcer sa syudad kay K5 Broads.
1: Mm.
3: So, formasyon, nag-park ining tricycle driver sa no parking area sa likod mismo sa eskwelahan nga naka-reserve ni siya ka K5 Broads ining area para sa emergency.
1: Mm.
3: So, wala porsyon, wala gina
1: paparkingan.
3: So, ginsaway isang traffic enforcer ining tricycle driver. And then, ginkaakig inidayon sang tricycle driver amunga ginpalapitan niya ang traffic enforcer. E ginsiling, doon na ga pang hakyat siya. Wala nga, mano kagid haw, ano gidang ginaano mo sa akon haw.
1: Mm-hmm.
3: Na may nakagani nga tricycle. Actually, may ara, nakapark na tricycle ka K5 Roads. Apang ginahulat pa ya sang traffic enforcer nga magwa ang tagiya sa tricycle antes pa man niya.
1: So meaning hindi lang siyang nagapark da pilak bilog duak bilog ga park.
3: Oo. Pero ang tricycle driver sang nakapark nga daan ato pa sa sulod.
1: So, okay.
3: Pa, nga magwa bala kay at magindulong siguro nga bata niya.
1: Mm-hmm.
3: And pag wala pa nakagwa mo ang tricycle driver, amo tong ang rason niya ya ginahulat niya anay ang tag-iya sa tong una nga naka-park antes niya inisawa yun. Pero ining tricycle driver, bago lang ito siya nag-abot.
1: Pero ang traffic enforcer, ay, kay mag-amun na bala, kung ipadalman ta ka K5 Obre, pag-abot sang nagdulong daw, ay padagurong traffic enforcer, no?
3: Wala pa ka K5 Broads.
1: Oh, kaya muna yung kalabanan, mong isa sa mga bawal, wala to na yung mga park, kandi sa wayon, no? May iba hindi nga nami, mga way gahna ka pa lang. Oh, sir, bawal. Ano niya dapat ang nami mo? Kay ikaw, ara ka mo, enforcer ka mo. Galing may iban mang binga mga enforcer. Ako, way kuya gadampig sa driver, way mo gadampig sa enforcer. May mga kaklatabo, just like sa musnibla. Nga, wala to na niya makasala, antes palapitan, kag wala mo abalon nga sala, sir, sa hindi ka pwede din. So, lakpunta ka. So, meaning, nga kunya, assume ko nga pagpark sang nagdulong tus bata niya, why pa ng traffic enforcer, kaya tinakapark siya mo.
3: Wala pa.
1: Naabtan niya na may nagapark, duwak bilog, ang isa, ang driver's tricycle, ang motong ginhambalan niya, sir, hindi pwede. Dason, ginhagyat?
3: Ginpalapitan niya, kagin sila nga maanugid siya kuno, maano kagid sa akon, ano ginang ginaano mo sa akon, how? Una. And then, ginkuga siya ka K5 Broads.
1: Uy!
3: Ginkuga sa tricycle driver ang traffic enforcer.
1: Kaluoy kisero?
3: Nga ginsumbag man sa traffic enforcer ining tricycle driver.
1: Oo.
3: Mata. So, wala nga bahin sa nga mata.
1: Dali lang, Gid. Excuse me. Pag, sir, bawal na din magpark, sir. Hmm. Ano kagidaw? Doon muna. Ano kagidaw? Sino kagidaw? Nga, kuhanaw? Tapos gin kuga sang driver ang traffic enforcer.
3: Yes.
1: Balos ang traffic enforcer gin sumbag igo sa wala. Pag igo sa wala na dariri ang tricycle driver binaslan niya man, dinaigo ang traffic enforcer kay do may dugo niyo.
3: Sa ba na ka K5 Broads actually after to niya na sumbag ang tricycle driver. Hanak pa ini nga maglagyo apang ginatawgan bala ginatry tawgan sang traffic enforcer ila sini nga head
1: uh-huh.
3: Kag nagpalagyo ya ang
1: uy natumbag kitaon gisao pag sumbag ko
3: amuto nga pagtindog niya pag ipaghana siya balang nga maglakat ang tricycle driver ginkuha sang gilagas pa siya sang traffic enforcer nagintukuha ang iya sini nga yabi kay dapat bala kay Five Roads ginsettle bala kung ano ang kay nagpisikalanay na sila makasang yabi sang traffic enforcer sa tricycle driver dito na nga nagtinapungulay sila ulit ka K5 Road.
1: So may round 2 ang ila tinapungulay.
3: Yes.
1: Dito na uy. Ang galing kay T, hindi kaya pwede. Nag-assault niya by sa otoridad, no? Kaya isa pa, T, obstruction ka na. Kaya hindi kaya pwede. Dapat parkingan. Tapos sa wayon ka, manita kay Muya, mga kiga.
3: Nagsuno naman sa ila, sininga head ka K5 Road, sinpadulungan man nato ng ilang office. Apa suno sa iya kapila naman ni kunong sa wayon apang isog pa bala ang ining tricycle driver.
1: So meaning isog ining driver okay do ka bukod do daw si Ethan pa matyag ko gani o ka dako o?
3: Lapit-lapit kay Five Bro.
1: Oo. Ti ang traffic enforcer medyo lean type ang style daw lawas ba daw si Kagi Five sino man? Rubik? Hindi, dako-dako si dako-dako lang sa dutay kay Rubik.
3: Dako-dako lang sa dutay.
1: Oo.
3: Kay Five Roads pamatian ta ang panaysayon sa traffic enforcer. May ara kita video dira.
1: Sige.
4: Sir, mayong hapon from K5 News FM Kabangkalan. Sir, nakita namon sa video nga may komosyon kag ikaw isa dito no sa mga imbolbado sa tong insidente. Sir, anong natabo nga nag tinapungulay kamo sining tricycle driver?
5: Bali sir na natabo sina. Kinsaway ko siya, kinsaway ko, nanaog siya. Pagpanaog ya, nagambal siya nga kung manood ko kuno. Kung anong gabla nga, kwan?
6: Anong kinsaway mo siya?
5: Oo, nga hindi na mag-parking. Hindi nag-parking siya, nanaog siya dahil kag katapon. Nagkater siya sa akong kag, na sakon. Kwan lang nga, mainaway.
4: Oo, do gapanghangkat?
5: Oo, gapanghangkat.
6: Hindi siya nga
5: dito sa no parking gid ma'am.
6: Sa may
5: eskwelahan? Oo,
6: oh,
5: sa may eskwelahan.
6: Kilid
4: sa
6: kilid.
4: Ang ina area, sir, hindi gid man dapat
5: parking. May nakabutang gid no parking.
4: Tapos sang nagpalapit siya sa imo, anong natabo da yun, sir?
5: Nagtindog ko, pagtindog ko, kikugay ako. Giguna ako sa pungon.
4: So meaning gintandog ya kauna. Gikugay ya ka. Tapos amo tong pagtapungol mo sa iya.
5: Ni nagbalos mo sa sako na.
4: Mm-mm.
5: Tapos na malagyo sa gid lagas ko sa.
4: Mm.
5: Paglagas ko siya gid pa akong yabi nag tapunglay ng bungi batwa.
4: Okay.
5: Ingnanay ko ang kuli.
4: Diin mo siya naigo, sir.
5: Diretso sa side ng mata sir. Amo na ba tapos amo tong nagabutang ko ka upod.
4: Ang indira nga area, sir, damo man ada sang may naga-park na.
5: Damo si ay guay na dahil may naga-park.
4: Wala sa mga bawal.
5: Oo.
4: Paghambal mo sa iya, pagpalapit mo sa iya, anong tono sang tingog mo, sir?
5: Dako kong tingog. Isa sa akong nagpangating.
4: Siya, dako ya tingog?
5: Oo. Nagambal siya sa akong niya. Di, mano ko gidaw. Amo nang balya sa akong.
4: Pero paghambal mo sa iya, pag-approach mo sa iya nga pahalinon, ang iya nga tricycle, ang, ano, ang tono mo,
5: nagambal na ko sa siling ko, sir, bawal da.
4: Mm-mm.
5: Siling ko dito sa piyak parking. Intudlo pa ganit siling ko dito sa piyak parking. Naging tudlo.
4: Ano ang iyang sabat, sir?
5: Ginambala niya ko, niya iban ganit naga parking. Ako yan, siling ko ato mo sa piyak naga parking.
4: Kilala na ikaw mo ni nga duwa, sir?
5: Liguwayi kami.
4: Taga diin na siya, sir?
5: Tagawayang.
4: Tagawayang, barangay 3.
5: Barangay 3.
4: Barangay 3. Ikaw taga diin ka, sir?
5: Taga barangay 1 ko.
4: Barangay 1. So miguhay ka mo siya?
5: Miguhay kami. Iya, may miguhay kami na founder ko na bali sa guardian.
4: Okay. Kapila na ni nga beses, sir, nga nag... nga nasa Y mo na dala siya?
5: Padamo, agad, sir.
4: Dira man nga lugar sa no parking area.
5: Kisa dito na sa tubangan, kung ano sa... Basta kundi nang bawal lang mo nang ginagawa. Kikisa, pasaway man ginagawa.
4: Sir, kamusta ka subong?
5: Ahari na, sir. Ginagwanta ko ng bagsang
4: pako. Nakita naman sa kamot mo, may pilas ka man sa kamot.
5: Bali, igo niya, sir, sa grilo ko. Pag sumbag, panay na mo doon, sumbaganay.
4: Siya, yes, sir. Kamusta ito sa?
5: Arada siya, sir, sa police station subong nag-detain.
4: Nag-detain siya. Anong imo nga plano, sir?
5: Mapasakan ko, siguro pasok. para blind hindi sila maliwat sa amon ng mga pool basis sa mga buto nga iba ng mga tabo.
4: Sir, ano nang epekto sa imo bilang naka-uniform ikaw? Dala ni mo ang logo sa traffic kag representante man kag bilong man sa awtoridad. Oh. Ano ining epekto sa pagkatao mo sir nga ginamo kasi nasa isa ka tricycle driver.
5: Wala sa epekto sa ako ni. Lagi diyan maski bala ni gid nila kanang uniform ko amo pa nagin kwan sa akon. Sir, sa uniform nag epekto lang sila.
4: Sir, ang imo na lang mensahe sa iya. Ano gusto mo ipalabot sa iya?
5: Ang bali kon kwan sir. Dasyon nga kwan nga may magsaway siya na kay uniforme pati lang siya para hindi matabo luwat ang natabo subong.
4: Sige sir, madamo gi nga salamat sir.
5: Madamo gi salamat.
1: Oh, kaki 5 obre, ti nga kunya isugli klase kwan ni kay ti sa ka grupo do founder pagali ni ang ining sa pagkichindi ko ning traffic enforcer member sa isa ka grupo nga founder ang amay sang suspect.
3: Kay retired army ni ko nang yamay ka K5
1: So ti chakto na miguhay malanggali sila bagulok balong nga miguhay malanggali sila ni ti siguro na ego ang ego bla amo ni ko isa ang mga tao nga hindi mo bla masita-sita kay ti mga isog ti proti lang tawa na ka uniforme ang isaya and authorized na siya nga manita da. Oh, ti lang tawa na karon kun ikuan kaya sa presuhan da ditinado ka. Oh, wala nila ginistoryahan nga miguhay man lang sila. Naglabots punto nga sino maganay paslay nga duha.
3: Ang punto naman niya sa enforcer kay K5 Roads para bala hindi na masulit handa ka magpasaka sang kaso. Ilabi na sa base sa iban pagit niya ang kaugdanan. Basi pagit bala ka K5 Roads.
1: So, naka-interview ka sa suspect? Sa aside?
3: Intry naman ka K5 Roads nga kwao ng ESI because ara lang ito siya sa PNP. Nagpamalibad siya ka K5 Roads. Nga mga tag pahayag.
1: At iyan naman niya kwan, iyan naman niya diber nga hindi siya magatag sang kwan pero ti the video itself nagapakita nga siya yung aggressor kaki 5 Aubrey, no? Siya yung kita mo yung daw kwan ganyan, kita mo yung subol yung pagitong isa kag siguro ti sa pagkadako niya inaablang mang suruso ka. Ti hindi ganyan pwede kay una best ang kun padalman ta ara kay mo sa spot nga hindi pwede da. Tapos ang nagsaway si mo, hindi ba na yatambay da? Ang nagsaway si mo, traffic enforcer man, which is allowed and authorized nga magsita dira. Oh, kay gibanda nga mga tricycle drivers man, siguro iya, basigin pinsari nga ti, may isama di ka tricycle gani, way maging sita. Di kaling kayo, way pamandang driver, ito pasulod. O dapat nung si Saon man itong isa itong nag-park na, kay ti inagaling nga parking zone, parking area is only intended for emergency purposes only. So meaning, basi kung may emerhensya sa eskwelahan o ina nga komunidad, may maparkingan sang ambulansa, rescue, kag fire truck, dumamo na kaki pebre.
3: Yes, correct na kaki five roads, muna ang...
1: Yay! Correct ko. Grabe daw, may straka magabag, yes, correct.
3: Hayag man sa aton sa isa sa witness dito sa likod o kung nagabaligya bala sa likod sang eskwelahan nga si Miss Nena Escabas nga permi na dako no nagapungko lang man to daw ang traffic enforcer nga nagsaway sa iya apang ginpalapitan niya bila ka K5 Roads kaging hangkat aawa.
1: Ay siya gidyang ang kuana sige protli kabay patani nga magbayuhay sila kay from barangay 1 to barangay 3 ti isa lang yak barangay ang balot mo. Miguhay ka mo kay ka nami magpangita trabaho o mapangita pala nga buyan kwarta nga may damo kamigo sang sa damo kada dumtan. Oh, tiway gisaya kwa na, way gisaya actually bato da. Kay makita sa video o nagapakita nga siyang aggressor mo. Tapos ara pa sa hindi tsakto nga lugar da. Oh. May lang gadi kay kun ako magpamati bla kay sir sa traffic enforcer, hindi man niya bully the way siya magambal. Kay kahinay gani soft spoken si tatay mo. Magambal bla, di ko nakuha ang bala niya na guro, kumisala ako, sige sir ah. Oh. May Arabi Kakifive, bring let's say si Kakifive Rubik bla. Oh, hindi mo makita ang lawas si Kakifive Rubik, pambala bla, kay dumanita na mo. Ano kami gaw? Dila paglantawa si Chura. Oh, pero sa tingog, kung isa ang pagdaway nga pag-approach, kami ito pamangkot ni Sir Arf nga ang approach, kung isa ma-misinterpret na tunla, may iba niya nga tuno, mugina mo. May kilala ko na nga tuno niya, mugina niya mo. Dingga! Dingga, magto! Ti, kung ikaw, inanun siya man, nasita ya kwaw, nga pamangkot, palang gilin na sa kaya mo ng tuno nila ya. Ti, at least, no?
3: Nagsulot ka dayon si Kakay Five Robic.
1: Ha? Oh, tutod man, let's say for example ha, may masitas likod mo nga si Kakay Five Robic ang maghambal, makibot ka mo, mahadlo ka, kay siyempre kadakos ang tingog, hindi lang paglantawa, kay masing ka, ano ha, misi mo si taon mo ko, ang bato kuya. Sige, Kakay Five Robic, salamat na kay nagsulod si Kakay Five Robic na. Thank you, Gid.
3: Thank you so much, KK5 Road. Sini nga balita ang ginadulong sa inyo sa aton sa nga DTX 500 Mighty Sigag D3 Bio. Report ni Kadiri sa Kaban Kalan City ini si KK5 Overseas Media para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat ka K5 Overseas Suspenye. Sini si nga balita. This would be a lesson to everyone. Sometimes, hindi man kita perfecto. Makasala man kita mo. Oh, kung isa lang bi ginapabilin naton ang bugal kag ang pride ang ego naton gakalapakan. That's why bisag tig-ik man ta. So, try lang gid ugtom. Iugtom lang. Ambal gyud sang kilala ko, iugtom lang kag i-o.
7: Oho.
1: Madula lang na siya. Oh, pero kung permi man gusto ato katalaka man ay. No, talaka mong gisang permi na lang muna doon ang anad na bla. So siguro taga-antaban kong evaluate naman ang self long gisa sa diinta na kasalabi anong mga bagay yung inubra tayo everyday para at least makorrect na ton. And isa pa mga tricycle drivers niti ang ilas na taga permi makita traffic enforcers. Oh, what if karon kon ining nga tricycle driver yung gudugay ni taparahan ng traffic enforcer di din ang lisensya mo, oh, restro mo. Oh, tingin di gakitid pa yung dalan mo. Imbis nga, kuhan ka, titiid ka lang eh. Pero kung mga abyan mo, migway ka mo, pre, kapita. Oh, pre, ano kape mo da? DTX Coffee Mix, pre. Na-meet nga kape, pre. Oh, maumpawan gining kainit sa ulo mo. Eh, inom ka diyon sa DTX Coffee Mix. Kung di namin istoryahan na inyo. Oh, magdamo kami gobe, magistorya ko mo sa kapihan do hindi mo ubos sa mga issue mo. Oh, may ara nga medyo abogado. May ara man nga tanda sa LTO. Oh, may ara man nga tanda sa lahi sa 4136. Amo ni dapat amo niya muna. May ara man nga abogado nga suno sa lahi. Amo niya ho nga dapat ang impeachment trial ni Vice President Duterte amo ni matabo. May ara man iba niya nga dumanog pakot mo. Maulan gini buwas mo? Makuan yung buwas, maulan kayo, gapakita ang amuning sinyalis, oh. May ara man nga manugbulang. Ay, grabe, gini yung pre nga kun manok daw. Pulo na tuyo kadaog. Tanan nga mga tinikal, tanan nga mga istorya sa kapihan upod sa mga amigo na ton nga mga tricycle drivers. Si Tupi, gani mag-istorya. Ang bana ni Ma'am Roslyn na dilika na. Hipos siya, kapamati, gayum-yuhum na yan. Pag-istorya siya sa mga upod niya, gayum-yuhum na siya kagut-yutoy kadlaw. So meaning, ang iaamot niya kadlaw lang.
8: Alright!
1: Tupi! Kapoy yung lasag-istorya. Ayo, mga kakipay, buhay na panahon, no? Sa atong singa masuki. Buwas naman ta, masugpon na! Sa mga iban pang mabalita, bantay karon na masunod na palatuntunan ng D3 Bio Evening Newscast kag Larga Vista. Sa ngala naman sa bugos ng porsa sa K5 News FM, bakulod sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Rimwell, kag K5 Edirian, ko naman si kag K5 Rods Palma, nagkapabilin si Kisak Kambalad, ng Gika naman sa Kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 na gasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ng tabuyan. Kadang wala pa kakainom sa gluten na galabwa kong tanawan. Kadang sa kita ko nga si Il. Try ko inom sa gluten na nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko bisang mamulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: D3, Bio.
19: Problema sa tangkaso,
14: hilana, sipon, kagubo,
19: tugasong virus, kagbiklobyo.
14: Mag D3 Bio ka na.
19: Ang D3 Bio,
14: puno sang lauric acid,
19: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
14: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
19: Mag D3 Bio,
14: adlaw-adlaw.
19: D3 Bio,
14: D3 Bio.
19: Senior citizen ka na bala,
14: kag medyo lipato na,
19: ibalik kag protektahan ang memorya.
14: Mag D3 Bio ka na.
19: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
14: nga isa kasahi ng brain food,
19: kagantin luman san aton uto,
14: rason
19: nga gandami ang memorya.
14: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
19: DTX 500.
14: Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
19: Mag DTX 500 na.
14: May ampalaya extract
19: nga bugana sa charantin
14: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
19: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
14: Mag DTX 500 na.
19: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
14: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
19: Likawan ang komplikasyon
14: kag balatia.
19: Mag DTX 500,
14: ang pinakakampyong
19: antioxidant.
14: DTX 500,
19: Mighty C,
14: ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C,
14: Mighty C,
19: ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
19: Mighty C,
14: babaka
19: sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
19: Babakan sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So na,
23: problema, gid ako sa akong body odor.
24: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong,
24: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
23: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
24: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap.
19: Babakan sa mga butika.
25: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
26: Sporebiotics,
25: gina-maintain ang pH level sa feminine area.
26: Sporebiotics,
25: ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
27: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
28: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr.
29: Pinoy Squalene Capsule.
27: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa.
29: Kag naganami ang imo tulog,
28: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Energy booster.
30: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Sporebiotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporebiotics, kadalhay ang pag-ariya!
31: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
32: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
31: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
33: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
33: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bio Evening Newscast.
33: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mayong gabi sa lahat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sininga Miyerkules, Agosto 19, 2026.
2: Makita ka mabati kita live sa mga official Facebook pages kag sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty Sea ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal duha ka puloy-an gintupok sang kalayo sa Purok Tunay, Barangay Bata.
2: Samtang sa balitang nasyonal, estudyante nga nalutangan sa Ateneo de Zamboanga University luwas na sa katalagman. 21 ka mga persona nagkaangko naman sa mga minor injuries.
0: Sa balita international, baby girl ni Princess Eugenie sa Britain ginhingadla na.
2: Kag sa balitang sports, sa Pinoy jet ski racer silver medalist sa water jet pro tour sa Thailand.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Madonna may madamo nga nominasyon sa Video Music Awards sang MTV. Lasay sa side.
33: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Magkapabilin nga magalumon kag maulano ng panahon sa natundan nga bahin sang pungsod bangod sa epekto sang abagat nga ginapabaskog naman sang tropical depression Neneng. Sunod sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo Neneng 405 kilometers northeast sang Itbayat, Batanes, kag gina-forecast ini nga magabiya sa Philippine Area of Responsibility buhas nga adlaw. Bangod naman sa abagat, mangin maulano ng panahon sa Zambales, Bataan, kag Occidental, Mindoro. Mangin maulano man ang panahon sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, kag Oriental, Mindoro. Magalumon naman ang panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpanginat sa nabilin nga bahin sang Luzon, Antique, kag Aklan. Partly cloudy naman ang panahon sa Mindanao kag nabilin nga bahin sang Visayas, apang sa hapon posible ang mga pagulan kag pagpanginat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy naman ang aton nga panahon buwas, kag sa hapon kag gabi posible ang mga pagulan kag pagpanginat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ng yara sa 25 degrees Celsius kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
33: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 8, direkta na kita sa mga detalye ukon sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, mga katapos sang NODJFD ginpaidalom sa drug testing. May kampiyon nga balita si ka-K5 Carla Defensor Longa.
4: Nagpasakop ang mga katapos ang Negros Occidental District Jail Female Dormitory sa ginpatigay na drug testing sa City Health Office sa siyudad sang Bago. Iningatikang ang kabahin sa aplikasyon sa NODJFP nga mangin drug-free facility. Negatibo naman ang resulta sa tanan nga nagpasakop sa nasabit nga drug testing. Tuyo sini nga mapalig-on ang integridad, disiplina, kag pagpabaskog sang kampanya batok sa illegal nga droga. Ini nga balita nga dulong sa Yusang DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang tatlo ka mga lalaki arestado matapos makuhaan sang shabu sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
5: Arestado ang tatlo ka mga persona matapos kamakuhaan sa ginapatihan droga sa Abada Sky Barangay Vista Alegre sa siyudad sang Bacolod kay nalamang las 12:45 sang kaagahon Miyerkules Agosto 19. Ginkilala mga arestado nga si alias Boy, 54 anyos, residente man sang nasambit nga lugar, kanday alias Isagani, 44 anyos, kag alias Edwin, 41 anyos, lunsay mga residente naman sang Purok Graciana, Barangay Santa Cruz, sa Banwa sang Mursa sa Negros Occidental. Na-recover sa mga ini ang walutanan kapakete sang ginasuspetsyan shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 5 kagramos kag nagabalor naman sang 34,000 pesos. Lakip na ang buy-bust item nga 500 pesos nga buy-bust money kag iban pangan ng drug items. Sa karon ng mga subject ang yara na sa kustodiya sa mga kapulisan para sa nagkaigo nga disposisyon. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita lokal duha ka puloy-an gintupok sang kalayo sa Purok Tunay Barangay Bata sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
6: Duha ka puloy-an gintupok sang kalayo pasado alas 3 sang hapon sa Purok Tunay Barangay Bata siyudad sa Bacolod kasi inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection nagsugod sa puloy-an sa mga Los Manies. Ginsiling ni Fire Superintendent Jenny Bay Basip City Fire Marshal nga alas 4:04 sang hapon na deklara nga under control ang nagluntad nga sunog kag alas 4:00 sang hapon diri na kagideklara nga fire out. Totally damaged ang puloy-an ni Reagan Los Manies sa ginapatian sa iya balay na galina kalayo samtang ang sa puloy-an ni Mark Discabianto totally damaged naman ang ikaduwa nga panalagaan.
7: Arrival kagina sa mga first responder naton dito sa likod nga parte sang balay miara sila sang nakita nga tao lalaki no miara siya sa ginakaptan nga butilya sang ilim nun nga kung sa diin may buka na ini kag na-observe sang aton first responder nga may gulgul o kung may pila siya sa yaliog nga parte so gintingwaan sang aton nga mga bombero nga buligan siya but then medyo violente siya nga and trying to harm also ang aton nga mga bombero nga nagresponde so nag-attend man immediately ang aton nga GTMS and gindala siya sa CL Montelibano Hospital.
6: Matayot pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa ginalinan sang kalayo. Sa D3 Bayo Evening Newscast din si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: Samtang duha kami nga ukon mo assigning sa tunga naman sang Bacolod Gugma Foundation kag Bacolod LGU ginpadayon kay nasang aga may kampiyon ng balita si K5 Wilson Villana.
8: Igalunsar sa bulan sa Setyembre ang Maskara Festival 2026 sa Lokay Bacolod Gugma Foundation Festival Director Rodney Ascalon. Kadungan sang iya sininga pagpirma sa Memorandum of Agreement o kon MOA, kaupon si Bacolod City Mayor Greg Gasataya subong ang Miyerkules ang aga Agosto 19. Pati gayonon ang pre-Maskara Festival Celebration sa Oktobre 1 tub-tub 10, samtang ang highlights naman ang matabo Oktobre 9 tub-tub 18. Malantaw sa pre-maskara ang sports, pre-pageant, arts activities sa mga mall kag iban pa samtang sa highlights naman ang mga celebrity concerts kag grand finals ang iban pa. Nalakip sa mga lugar ang paghihwatan sa mga event ang mga Bacolod City Government Center, Bacolod City Plaza kag Lacson Street. May tema ang selebrasyon nga Share the Smile, Celebrate Gugma. Magapabili naman sa Araneta Street ang Maskara Festival Street Dance Competition samtang iga-anunsyo naman ang bagong venue para sa Arena Dance Competition. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini nga balita ganadulong sa inyo sa kaluhan sa Mighty Sea D3 Bayo kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ila sa istrese sa katapusan nga balita lokal, inisyatibo para sa peace and order ginpatigayon sang lokal nga panguluhan sang Ilo. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.
9: Lokal nga panguluhan sang Ilog nagpatigayon sang I-Trust PAO kun Initiative Against Illegal Drugs, Criminalities and Youth Abuse subo nga adlaw sa Barangay Andulawan Ilog Agosto 19. Ini nga inisyatibo ang gindihon kag ginpangunahan ni Anay Alcaldes ang banwa nga si Joyce Alvarez nga may suporta ni Mayor John Paul Alvarez, Vice Mayor John Paulo Alvarez kag sa koordinasyon man ni Kapitan Romar Cabral. Ang mga tikang ang nagadalaga na sang tatlo ka tuig. Ginupdan ini sang pipila ka mga ahensya sang gobyerno, Rural Health Unit, Ilog Municipal Police Station, Municipal Social Welfare and Development Office kag LGU sang Ilog. Suno kay former Mayor Joyce Alvarez dako ini ang mabulig sang among nga inisyatibo sa mga youth ginikanan kag pumuluyo sang banwa. Sa tiyon subong, nangin mas mabinuligon ini sa mga pumuluyo ilabi na sa mga ginikanan, eskwelahan kag kabataan. Nahibaluan nga lakip sa topiko nila ang illegal drugs, bullying, teenage pregnancy, awareness on HIV, social media addiction, environmental awareness, mental health, youth abuses kag paano mangin isa ka responsable nga kabataan. Ini, si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
33: Balitang National.
10: Balitang National.
33: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay 15 sa ato ng mga detalye o kung sa detalye na sa ato ng mga balita national. Nagapabilin pa sa ospital apang naluwas na sa katalagman ang isa ka estudyante nga babae nga nakaangkon sang igo usang bala sa shooting incident nga nagluntad sa Ateneo de Zamboanga University High School sa Zamboanga City sa Mindanao. Magluwas sa estudyante nga babae, may 21 pa gid ka mga estudyante nga nasamaran matapos nga ginatake sang kahadlok kag nagpanik.
2: Sunog kay Elmer Apolinario, pinuno sa Zamboanga City Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nakaangkon sa mga minor bruises sa okon gas-gas kag pila sa panit ang mga biktima bangod sa nagluntad nga komosyon.
0: Nakitaan sa video nga nagdinalaga ng mga estudyante matapos nga nasaksihan ang pagpanglutang sa sulod sa mga classroom sa Ateneo de Zamboanga University.
2: Nagluntad ang pagpanglutang sa sulod sang bulutuan Martes sang aga sa diin naggamit sang high-powered firearm kag 45 caliber pistol ang suspect nga estudyante.
0: Sa insidente, duha ka mga estudyante sa high school ang nagkalamatay, kalikip na din ang suspetsado nga nagluthang sang iya kaugalingon.
2: Sa piyag kabahin, nagpanawagan naman si Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary June Vic Remolla sa mga kongresis at kagsenador nga magdihon kapagpasar sang lahi nga naghahatag naman sang mas mabugat nga penalidad para sa mga individual nga nagahupot sang armas lutang apang wala ini ginatago sang insakto.
0: Suro kay Remolla, Lunsay Service Firearms ang gingamit sa mga shooting incidents sa nagluntad nga nagluntad sa Tacloban City kag Zamboanga City nga nagresulta sa kamatayon sa mga estudyante.
2: Base naman sa ligasyon, ginbilin lamang sa salakyan ang armas lutang nga gingamit sang suspect kag nga estudyante sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Anak sang Customs Police ang suspect nga estudyante kag mismo ang amay nga empleyado sang Bureau of Customs sa kon BOC amo ang tag-iya sang armas lutang.
2: Ginpalayag man ni Remolla nga masyado kabudlay intindihon kung paano mahimo sang isa ka trained uniformed personnel nga magbilin sa armas sa kalugar nga hindi secured.
0: Insaysay man ni Remolla nga nakasulod ang armas sa eskwelahan bangod gindulong sang salakyan ng estudyante nga suspect kag wala na ini mapaidalom pa sa inspection.
2: Sa dugang pag mga balita ginmanduan naman ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Artatis Jr. ang tanan nga magkapulisan nga pabaskugon ng ilang kampanya batok naman sa mga foreign conflict recruiters.
0: Ang direktiba ni Artatis ang ginpagwa kasunod sa report nga napatay ang isa ka Pilipino nga ginrecruit sang Russia agud nga makig-away sa Ukraine.
2: Sunod sa pahayag ni Artatis, nakig-angot na sila sa Armed Forces of the Philippines kag Intelligence Community agud nga mauntat ang recruitment network kag maprotektahan ang interes sa mga Pilipino.
0: Pahayag niya ilang nga ginalantaw o mga posibleng mudos kung sa diin ginaganyan sang ang mga Pilipino kag ginapromisahan sang mga obra nga may mataas nga sweldo ante sila dalon sa mga lugar nga apektado sang ginamo.
2: Sa katapusan nga balitang nasyonal, nagpatigayo naman sing regular nga sesyon ng Senado subong nga Miyerkules, Agosto 19, apisar sa malain nga panahon sa Metro Manila.
0: Madumduman ni gin-cancelar ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte bangod sa mga wala untat nga mga pagbulantugas ang epekto sang habagat.
2: Sa piyak nga bahin, naginyo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga magbutang si Okon Mabutang si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Vice Chairman sang Senate Committee on Dangerous Drugs nga ginapamunuan sang Committee Chair nga si Senator Panfilo Ping Lacson.
0: Samtang nagpala naman sa resolusyon si Senator Risa Hontivero sa buong Miyerkules nga nagatuyok ang pagpatigayon sa imbestigasyon ng Senado may angot sa mga disturbo nga pattern sang serious violent nga ginahimo sang mga pamatanon. Lasay's Jess Inueve.
33: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, baby girl ni Princess Eugenie sang Britain ginhingadla na. May kampiyon ng balita si K5 May Hikilan.
10: Ginhingadla na ni Princess Eugenie sang Britain ang labing una niya nga anak nga babayi, Adelaide Elizabeth Anina. Ini ang pangalan ni ginhatag ni Princess Eugenie sa ginbunag niya nga baby girl sa tuong Agosto 3 sa Lisbon, Portugal. Antes ang pag-abot ni baby Adelaide, duha ka lalaki nga Santay August ug Ernest, ang anak sa mag-asawa nga si Eugenie kag Jack Brooksbank. Si Princess Eugenie ang hinablos ni King Charles III kag ang kamanghuran nga anak ni former Prince Andrew, siya anay asawa nga si Sarah Ferguson. Tuno pa diri. Ginpangalanan niya ang iya anak bilang pagdumdum sa iya lola na si Queen Elizabeth II. Inspired man ang pangalan kay Queen Adelaide gagin kasal kay King William IV kag kay Maria Adelaide sang Portugal. Samtang ang pangalan nga Anina ang halin sa malapit niya nga Abyan. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
33: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Pinoy Jet Ski Racer Silver Medalist sa Water Jet Pro Tour sa Thailand. May kambing na balita si K5 Marv Aranuel.
11: Nadaob sang Pinoy Jet Ski Racer nga si Anton Ignacio ang silver medal sa Water Jet Pro Tour. Agin patigayo ng kompetisyon sa Thailand humalin sang Agosto 13. Tugtog Agosto 16, suno kay Anton wala nangin mahapos kag nagkaproblema pa ini sa makina apang nagtinguha ini sa kadalap para maangkon ang ikaduha nga pwesto. Nagapasalamat man si Anton sa tanan niya mga nagsuporta sa iya. Agud niya malabot ang sambit nga kadalagaan. Sunod niya magpartisipar ang Pinoy sa World Finals nga ipatigayon sa Arizona. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio, DTX500. My TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5.

0: Nakuha si Madonna sang 11 ka nominasyon sa MTV, kaangay sang Video of the Year, Artist of the Year kagiban pa. Samtang ang lunsay artist na si Taylor Swift ang may 9 naman ka nominasyon. 7 ka nominasyon naman ang sa ila nanday Ariana Grande kag Sabrina Carpenter. Iga-anunsyo sa Setyembre 27 ang mga nagdaog. Para sa Balitang Entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: May nabalaan kanina sa kanta ni Madonna. Ako do wala.
2: No,
1: wala
2: ko. Woman. Ha? I don't know lang ginuway ko ka panahon na bin Sir Jules na. Ti kakudo aba do hindi na wala na.
1: Grabe ka man sa no. Grabe ka man sa panahon ni Sir Jules.
2: Iya na ang ano mo?
1: Ang
2: Pretty Woman. Hindi yan na.
1: Hindi ko Pretty sure. Woman. Hindi ko familiar yeah, yeah, yeah, nga sa iya nga ano.
2: Sweet, baby. Gamay lang ang background. No,
1: si kay... Sir, kita mo lang tindog si Sir Julius. Kaya nabala mo sa... Nga,
2: hindi yan na idol.
1: Ang, si Madonna, kapanahunan niya pa.
2: Oo.
1: Idol niya na galing. Sir Julius, wala kang gihambal nga idol mo na galing si Madonna. Congratulations kay Madonna na nominate siya sa Video Music Awards.
2: Like a Virgin.
1: Like a Virgin.
2: Like a Virgin. That's for the very first time. Like a Virgin.
1: Daw
2: magali. Tapos may arigid ni Vogue. Ano ni Vogue? Material Girl.
1: Material Girl familiar
2: Holiday Aripagidi La Isla Bonita.
1: Nice.
2: Amo nagali sikat na siya.
1: Kapanahunan gid man ni Sir Jules.
2: Oh, okay ti. Oh.
1: Chare. Ha?
2: Ay ilag ila. Ila kayo
1: ay pa ko. Mo naman ang lawas dali lang mo gindi. Pareho gali ko no kamo.
2: 19. Ah okay amon.
1: Oh, di ba?
2: Kay nagsugod ang holiday niya sugod gigid nga kanta 1983.
1: La Isla Bonita.
2: So duha lang una ka tuig. So, why pa ko naka-chindi at that time? Oo.
1: Ha?
2: Why ko idea na?
1: Nag-post sa sang?
2: So, mga 2000, gali ka kipag Jin. Mayari pa sa ho, Celebration. That was last niyang album.
1: Oo.
2: Celebration 2009.
1: Oo. Na ano na sa sabong damo? Nabi sa mga nagtuluhaw ng mga singers?
2: Ay, oo, nakita ko ni siya in person.
1: Din.
2: Ato sa may Kapustuhan Highland Resort.
1: Ah!
2: Oo, oh, nagkakapot sa iyang palda kay napalid sang hangin. Oo. Ay, sorry. Hindi sa galing mo.
1: Hindi ka alam mo kasi mo doon naman to. Si, sino tagay? Marilyn Monroe. Oh.
2: Di rin pala, nga may kumihilig sa mga
1: siling
2: international stars.
1: Si Lingi Mabings Delphine, wala pa na siya kung ano na bata. Iyas ang kapanahunan ni Madonna, sure ma'am.
2: Sobra-sobra ka naman ni Muya Mabings Delphine niya.
1: Mabings, sure.
2: Susyo ka naman ni Muya.
1: Sa atong ditanan, ako lang ginang wala pa. Ako pinakalit ka na punag. Di ba, Sir Jules?
2: Like pero namian ko sa proposal ni ano ho.
1: Wala na ta time.
2: Si Bato de la Rosa, baldi senator minority leader Alan Petimo niya chair sang drugs, dangerous drugs.
1: Kaysa before mo naging manandaan ang committee chairmanship ni ano ni Bato, so wala pa siya nang
2: kampiyon.
1: Daso naman ah. Mga ka-K5, pamuyadong dalagong mamalita sa mga Miyerkules, Agosto, Jesse, Nuwabe, 2026.
2: Bantay man, boss, ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod na ang Largavi sa program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itagbalita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
2: Ito naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics!
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Conchita Cueva, high blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Muter na Max na ayaw ang akong kamatyag.
9: Muter Max Capsule and Muter Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis e.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
0: 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo,
1: Fisto. At exactly 33 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo, Fisto.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kaga ko si Julius Mari Velez.
0: Lorgo,
1: Fisto. Ginabantayan karon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kun pag-asa ang isa ka tropical depression nga si Neneng nga yarap na dito sa Itbayat, Batanes, samtang mayara sa isa man ka tropical storm nga ginabantayan sa Gua sa Philippine Area of Responsibility. Apang wala paya sang bagyo karon ha, diri sa sulod sang pungsod Pilipinas. More on that sa hindi gidamang madugay.
0: Lorgo, Fisto.
1: Samtang liwat naman nga nakatutok ang igtalupangod sang pungsod sa natabo nga pagpatay dito sa Zamboanga kag kasunod sang isa na naman kamaluba nga kaso sang school shooting. Kag padayo naman ang ginaligar nga lapnagon nga human rights violations, of course, gikan sa pila ka mga grupo nga identified nga mga legal fronts sang Communist Terrorist Group o kon CTG. Ariya, isa ka balita nga wala tanto na talupangdan. Padayon ang kampanya, kagpadayon ang pagpaningwa sang Philippine Army agoda amat-amato na dula gid ang mga katapo sang CTG nga padayon nga nagapamatay sang mga sibilyan. Amuning masubong nga istorya because samtang may ara propaganda dito sa Metro Manila kag pati sa iban nga nasyon nga grabe ang human rights violations allegedly sang Philippine military, sometimes ang almost forgotten o kung nagakalimtan ining pagpamatay sang CTG. So far, sa gin-document sang grupo sang mga anay rebelde, hindi magnubo 63 sa bugos nga NIR. And let's have Major Jesse Batelier kay Aria Istoryanta. May isa na naman ka-inkwentro o kung ginwigit. Mayo pagani ang ido o konkuring ginabitbit pa sang tag-iya. Aria, allegedly, reportedly, isa kakatapo sang CTG. Ginwigit lang ang bangkay dito sa Negros Oriental. And let's have Major Jesse Batelier, spokesperson sang 3rd Infantry Division. Major, good evening.
2: Sir, magandang gabi po sir sa at sa lahat ng inyong tagapakinig sir.
1: Major, salamat sa tiyempo and of course belated congratulations, ikaw na pala yung spokesperson ng 3rd IDEA. The last time na I interviewed you, andun ka pa sa 302nd Brigade sa Negros Oriental. Ngayon doon ka na sa division mismo.
2: Yes sir, maraming salamat din sa pag-congratulate sir at ito yung binigay sa atin na ano ngayon sir, tasking ng 3rd ID na ano maging spokesperson na sure sir na ma-serve ko yung ano man yung inyong gustong makuha diyan sa media sir in behalf sa dito sa amin naman ng effort ng 3rd ID and other partner stakeholders sir.
1: Yes, thank you once again Major for the time. You know? Now tell us, ano po yung nangyari doon sa ilalim ng AOR ng 62nd Infantry Battalion po?
2: Nung ano sir, nung 17 August, about mga last days ng umaga po sir, nagkaroon ng isang inkwentro doon sa Barangay Trinidad Gilgan City sir sa pamagitan ng in between sa ano sir tropa ng 62nd Infantry Battalion and then yung remnants ng CN1 sir. So prior nangyari yung encounter sir is may report from the local popular sir, the civilian informing yung presence ng ano sir ng remnants ng CN1 sir yung Communist Terrorist Group sir.
1: Allegedly, reportedly, ano daw yung ginagawa nila doon sa area, Sitio Calambia, Barangay Trinidad po?
2: Base sa ano sir, sa information na nakuha natin sir, is ito kasing current efforts ng ano sir, Remnants ng Sinman is pinipilit na sir na mag-initiate ng recovery efforts.
1: Uy.
2: So kung matatandaan natin sir na nung last 2023 na itong San Juan sir ay na-declared na as dismantled na guerrilla front. So in, actually hindi na naman San Juan sir, pati yung mga ibang dismantled guerrilla front na Negros, ito yung current effort sila na ipadamihin uli yung kanilang strength and then i-recover yung mga communities nila na communities na hawak nila dati.
1: Now for those nga hindi familiar sa istorya sang Negros, ang matuod amo sini. Ining Central Negros 1 nga front, but silingon amo ni ang area nga ginaterrorize sang CTG, hindi ni matuod yang may gobyerno sila, kundi area of influence lamang ini nga dira nagapangilkel kag nagapamahog ang ilang mga armado nga sadto ginatawag nila New People's Army. Pero kung ako pambalon, subong nagapalagyo army ni kuno. Anyway, I'm getting ahead of myself. For those nga wala kabalo, significant ang CN1 kaysa kasaysayan sang rebuilding Kaoblagan, amuning ginatawag Mother Front, nanay-nanay sang NPA nga teritoryo sa itong panahon nga nagkadto diri si Father Frank Fernandez. But anyway, so sir, na-identify po ba itong CTG na naiwan yung bangkay, Major?
2: Yes, sir. Base sa ano, sir, sa feedback ng unit natin, dahil din sa ano identification ng dati niyang kasamahan, itong patay na suspected CTG sir is identified as Cristy Tuto Niles Senior sir, alias Daguhoy sir.
1: Yes. Itong si Daguhoy, taga saan po siya?
2: Doon lang din sir sa taga Gihulngan City sir, Barangay Trinidad sir.
1: Yes. Alright. Now Major, ito yung very interesting na part ng balita, ano? Kasi based sa inyong press release, ito siya ay wounded during the 5-minute firefight na nangyari doon sa Sitio Calambia, Barangay Trinidad, Gihulngan. But iniwan yung bangkay niya sa Sitio Uyangan, Barangay Budlasan, Canlaon City. Ibig sabihin na he was never brought to the hospital or the house of a CTG ally along the way, sir?
2: Yes, sir. Yun nga yung nakakalungkot, sir, na kasamahan sana nila. Sana inuna mo na yung kaligtasan ng kanilang kasamahan.
1: Yes, sir.
2: At hindi yung sinasabi niya, sir, na mention yung nga, sir, na para na siyang hayop na basta-basta na lang iniwan, sir.
1: Very significant ang detalye na ito, Major, for me at least, ano? Kasi malayo po ba yung Sitio Budlasan, Barangay Trinidad, papunta doon sa Sitio Budlasan kanaon?
2: Hindi ko ma-specify yung specific distance, sir, but if we look at the map, sir, is magkadikit lang kasi yung barangay na yun, sir.
1: Okay. LGO, sir. Yes. Yung Gihulngan kasi, sir, especially even the city proper. Dati kasi what I know is that marami silang aliado even sa urban areas dati. Yung mga sugatan na NPA can easily be brought to the house of their allies. Yung iba nga negosyante pa. Yung iba pare. So does it follow ngayon, sir, na hindi na ganun kalalim yung kanilang network sa urban areas even doon sa Gihulngan?
2: Yes, sir. Yung success ng operations natin against the CTG, sir, particularly, sir, yung implement yung different programs under NTF-LCAP. Malaking bagay, sir, na yung mga dati nilang supporter and influence community, is madali natin itong na co-opser and then as of itong pangyayari ngayon, sir, is ipatunay ito, sir, na wala na silang hawak na komunidad dati na inimpluensyahan nila, sir, gamit yung propaganda against government.
1: Now, could you kindly help me explain, Major? Kasi pag sinabi nating wala na silang mass base doon sa kanayunan, does it definitely affect yung mga sympathizers at aliado nila sa mga urban areas po? May direct relationship po ba ito, Major?
2: Yes, sir. Sorry, sir. Interrupt, sir.
1: No problem. No problem, Major. Oh, then again, kay gina-check pa na si Major Jesse Batillier. Sa aton mga tagparamati, ang inyong ginapamati ang interview naton kay Major Jesse Batillier, spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Aton gina-istoryahan ang balita dito sa Negros Oriental nga may nasapuan nga bangkay sang New People's Army o kon NPA nga katapo, allegedly, nga ginbilin dito sa syudad sang Kanlaon sa Barangay Budlasan after sang reported encounter sa Barangay Trinidad. Ari balikanta si Major Jesse Batillier. Major?
2: Yes, sir.
1: Yes, sir.
2: Yung last question, pakiulit lang po yung last question, sir.
1: Pag wala na silang mga armado at wala na silang mass base sa kanayunan, ito bo ba ay may direct effect sa mga taong sumusuporta sa kanila sa urban areas po?
2: Yes, sir. Tama po kayo dun, sir. Itong malaking epekto to sa kanila, sir, dahil alam kong sa lahat ng tagapakinig naman siguro, sir, na very aware sila kung paano nag-operate yung CTG. So, unang-una, sir, yung effort sila dito sa urban centers is yung sumusuporta sa kanilang pangailangan sa in terms of resources and other forms of logistics sa arms, sir. So kung yung support system nila, sir, is napuputol na, basically mahihirapan yung pagbangon uli ng sir ng armadong group.
1: I think itong balitang ito is very very significant, Major, kasi yung sinasabi dito basically wala nang pwedeng lapitan o pagdalhan ng kanilang mga sugatan ang mga rebelde sa kanayunan, and Gihulngan is not like that dati eh. Very very strong ang urban network of support dati ng CTG doon sa Gihulngan, and very significant again kasi yung alam ko doon naka-base si Frank Fernandez mismo. So sa ngayon po ba may focus ba yung CTG to reactivate central yung dating Central Negros Front 1 na Major?
2: Yes, sir. As mentioned ko kanina, sir, na yung halos lahat naman ng remnants ng ER Negros, sir, operating dito sa island, na ganun yung effort sila recovery. And it is not new to us, sir, kasi taktika na nila yan, sir, na after natin ma-clear yung mga dati nilang affected na community, isa i-recover nila yun, sir, sa pamamagitan ng pag-implement nilang tinatawag na recovery and reactivation, sir.
1: Yes, yes, yes. Itong namatay po ba si Daguhoy, bagong recruit ba ito o matagal na nasa NPA?
2: Well, hindi ko sure yung background niya, sir, but I will check, sir, sa mga dati niyang kasamahan kung ilang taon na ito sa sir, sa NPA, sir.
1: Aha. Ano po ba, I don't know if you have that background, is he a farmer? Galing ba siya sa farmers o anong sektor? Kasi ito yung napag-isipan ko, sir, eh. kapag galing sa syudad, kapag estudyante o kapag media, kaagad may pumapasok at nagki-claim na researcher. Pero kung galing sa magsasaka, parang walang nagbibigay ng attention, Major. Ano ba yung ibig sabihin nito?
2: Hindi sa on our part, sir, yung sa initial information sa tao.
1: Opo.
2: Wala namang, hindi ko pa na-check, sir, if farmer siya, but most likely, sir, ito yung galing ito sa farmer sector, considering yung ano, sir, kung saan siya nakatira.
1: Aha.
2: So we'll check, sir, for the exact details. Then yung effort sa Manila, if parang merong favoritism, sir, kung ganun. Makikita naman, siguro, sir, sila yung, or yung dati lang kasamahan, yung mas magandang makapagsagot dyan.
1: Yes, kung sa bagay. Or is it because na mas maganda ano yung tawag dito? Magandang gawing propaganda kapag estudyante yung namatay, kasi better for them to ask money from abroad. Is that the case po ba?
2: Yes, sir. Possible yun, sir. Kasi yung, ano, sir, taktika kasi ng NPA, sir, is dual tactics yun, sir.
1: Mm-hmm.
2: So, form of, ano din nila, sir, fund generation dun sa support sa pangangailangan ng armado, sir.
1: Yes, yes. Anyway, Major, anything more, sir? Sa ngayon po ba dito sa Negros Island region, masasabi ba nating pwede nang i-count with our fingers yung dami ng mga remnants ng NPA ngayon, o medyo sakit pa sa ulo ito ng Philippine Army?
2: Based on our monitor, patunay din yung mga nagbalik loob na mga dati nilang kasamahan, sir, hindi na ganun kadami yung strength ng NPA, sir.
1: And it's been ilang weeks na after the Toboso encounter and after nangyari yung pagpatay sa Gawahon and E.B. Magalona, wala namang civilian so far na tinumba na naman yung NPA. That's about for the past 2 weeks po.
2: Yes, sir. Sa awa ng Diyos, sir, is with the pagtulungan din ng ating local community, sir, is wala nang nangyaring ganong insidente, sir.
1: Yes, yes. Anyway, Major, I hope to hook up with you again soon para pag-usapan natin na more deeply yung tungkol sa insurgency dito sa Negros Island region. In the meantime, Major, maraming salamat po.
2: Yes, sir. Maraming salamat din po, sir, sa inyong tagapakinig, sir. Magandang gabi din po, sir.
1: Good night. Good luck, Major.
0: Lorga Vista.
1: Major Jesse Batillier, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army.
0: Lorga Vista.
1: Pabukas ng mga balita ka komentaryo for tonight. Dala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi, digulpe. Hindi lang makapatawhay sang imo na una, makatabang pa sa imo kalawasan nga magpabakod kontra sa balatian. D3 Bio ang John Wick sang lawas kag DTX 500 ang nagapugong sang pagtuktok sang inyo kalawasan. Istoryanta ni sila karon dugay-dugay. Standby na sa report ni K5 Jong Bersales.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Lorga.
3: Lorga Vista.
1: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita ay baro komentaryo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: As always, supodzay niyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabitbit ngay nga niban sa kahanginan kundi kamatuoran. Wala sang iban nga ginahalad si imo kundi ang akon katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorgo
1: Fishtop. Duwa kabalay ang gintupok sang kalayo karon gid lamang nga hapon didto sa barangay Oporok Tunay. Barangay Batay baron tanak karon dugdugay kay reportedly mayara ka ang tanan sa isa ka tawo nga nagtuyo sa paghikog.
0: Lorgo
1: Fishtop. Nano ang direct nga relationship sini. Bala nagtuyo ini siya sa paghikog pinaagi sa pag tutod sang iya kaugalingon.
0: Lorgo.
1: Hebaron tanak karon dugdugay with K5 Berto Gakit Jr.
0: Lorgo.
1: Ang masunod nga mga balita kag komentaryo nga inyong batian dala sa inyo sa Gyapon sa Kalwan sang DTX 500 D3 Bio kag DTX Premium Coffee.
0: Lorgo.
1: Ang masunod nga balita isa ini ka importante nga butang bangod ginapanugyan sang lokal nga pangulohan dito sa siyudad sang San Carlos. Mag-andam o ano ang dapat himuon kung ikaw buntugon sang manog.
0: Lorgo Fisto.
1: So meaning advisory, paano manikawan ang snake bites? I won't go into the details anay, sining ginatawag nga snake bites. Kay unahon ko nano ang panugyan sang lokal nga panguluhan. Paano bala mabalaan kung ang manog magabuntog? Ang manog bala nagawaog o kung ang manog nagatiskog?
0: Lorgo Fisto.
1: Ari hindi ni sa eksperto pero basta gani tinukbanay ang paghambalan, ari ini siya. Let's have K5 Jong Versales. Jong, good evening. Please come in.
2: Perte kay mukada.
1: Nga. Hindi pero ang manog gatiskog o kung gawaog?
2: Gatindog.
1: Gatindog. Pero ka
2: gatiskog man kasi pa
1: Julie. Danay, pero sa Bisaya ano ang waog man? Magambal ka waog inang gaisi-isi daw lagobla.
2: Pero pwede man, pwede.
1: Waog
2: kung gawaog man siya kung kapenta kung malampusan mo na abi kasi mo na siya, makontrol mo na siya ng kita Julie.
1: Oy, nang korteya do ga letter S bala?
2: Oo.
1: Oh, do ga utso.
2: Galumbag.
1: Oga na galubid kun sa Bisaya kun sa sa Hiligay noon kun Bisaya na galumbag.
2: Oh, galumbag.
1: Ate, kun lumbag pagambalan Adrian Gantalaw eksperto da. Oh, kun sumbago niya kani malumbag kani mo. Oh, are siya wala lang imigo ko bro. Galing gina sinyasan niya naman ko nga hindi ko no. Anyway, hindi pero very important advisory ini Jong, nga nagpagwa advisory ang local government sang San Carlos.
2: Okay, ang pinakarason nga ilagin na pagwa kasi ng Julius amon ni. Dili sa San Carlos, according sa ila sidang nga gin pagwa ka press release, wala pa gid abisang a snake expert nga available diri sa syudad.
1: Uy.
2: That's why amo ning rason nga nagtagwa sila sa public advice nga base makabulig sa Hirang Julius sa kanan nga mga residente diri sa syudad sa San Carlos kay daw halimpas ang kinarigtan nga tuig may mga naspatted na gidman nga mga venomous snakes so, lang kubra sa Hirang Julius diri sa syudad.
1: Mm-hmm.
2: Ining as mentioned ining kubra madumduman gani na to sa nga ligat nga sa nga ligat mo lang ligat mo yun ang mga ingrit nga nagbuwa gulpe sa buho sa buwa sang eskwilahan
1: gusto
2: isa lang tong nadakpan.
1: Uy.
2: Kahapon may ara na naman isa ka mangunguma nga nakadakop na naman sang kobra nga ginton over niya diri sa may time group. Na, iagin butang sa cage para nga ma huwain ako kabalo kung ano ang plano sa itong Hira Julius. Kad kung diin bala na da ito i-quan, hindi na i-safekeep abi. Si, angot sin eh, mga simple man lang sa Hira Julius na mga pahibalo ang ila sila nga gin palambot sa publiko, particularly diri sa syudad sa San Carlos.
1: Mm-hmm.
2: Una diri kay Hira Julius. Amunin.
1: Alright, nalanggid. Sa aton mga tagpalamati ha, mati ka mo kay i-plaster ni K5 Jong nano ang panugyan nanong specific office nga nagpagwa gani?
3: Come again?
1: Ano nga specific office ang nagpagwa sang advisory?
3: Ang CDRRMO kay Kinam Julius.
1: CDRRMO mismo? Risk Disaster and Management Office. Okay. Now sa aton mga tagpamati, kung may ara kamo papel kag lapis, isulat nyo ha, yari ang panugyan. Ari ang eksperto sa TISCOG, Jong. Jong, proceed.
2: Okay. Ang una diri kay Pam Julius is sa pani. Una, hindi pag hindi mo pagkibuton ra kag hindi mo pag gulpihon. Hindi gid maghulag kay Pam Julius sign na makita sang man. O kay may dio ganin sa ning man o ganin Pam Julius. As long as they are not threatened, malagyo man lang ni sila.
1: Okay.
2: Oh, makakamat man lang na sila ng kamang palayo para makapangita sa nila sila ng parang nila.
1: Galing, I don't know, paano mo i-override ang imong kulba? Kasi alimbawa, abig galakat ka sa banas, no?
2: Hindi ko mayo maklarohan kay Kipang
1: Julius. Tawgan ta lang siya liwat, be. Medyo hindi sa kabati isang talkback partner eh. Ah, dalingge, dalingge, Jong, ha? Tawgan ta kabalik. Tawgan ka balik ni Toto Remuel para nga mabatian mo ko sang maayo. Now, ini ang mga steps o kuntikang nga iplastar ni Jonggi kan ini sa City Disaster Risk Reduction Management Office sang siyudad sang San Carlos. It can apply elsewhere. So nano ang dapat imo labinagid sa mga lugar nga may ara manog, balo ka ang manog, natural nag-share ini sang ginatawag habitat sang tao, labi na gid sa bukid, sa mga lati, sa mga lasang, sa mga katubuhan, basta gani may tanom, may kawayan, o kuntubo, o kahoy, pretty sure may manog na da. Oo, labi na gid sa kabukiran. Ti, ang manog masami ang iya sininga mating season, January to April, sa kada tuig, pero pwede nga whole year round ang manog nagapangita man sang iya nga mate o kun iya pares, which is natural sa isa ka living thing. Kita nga tao gapangita man kita pares ta sa kabuhi eh. Of course, ang importante da is procreation. Ang manog, luyag man nga mag-survive ang iya species. Biological ina iya, meaning duna ina nga pagpangita sang lawas sang isa ka living thing, tawo o kun sapat man, insekto o kun pispis man. Biological meaning ara na iya sa imo nga kalawasan, ara na na program sa imo selula. Tiyari karon sa panahon nga ang manog or anuman nga sapat nga ilahas kag tawo maga-share sang isa ka habitat, kiti saluyag mo sa indi ang duna nga bahin sang aton kalibutan, magamag kita duna ti nature ina, may ara kalasangan, may ara kabukiran, may ara kasubaan. Ini nga mga sadtuan ay ang gaistar ilahas nga sapat, subong ang tawo naga-share naman sang sining habitat. Tungod ang tawo may alam mo, kabalo siya mag-conquer o kabalo siya mag-agaw sang iban nga mga lugar. Di hindi ta mabasol kung kaisang mga sapat nga ti ma-encounter ta nila. Number one, ang sapat, di kabalo magambal. Ang sapat, hindi kabalo yung mag-ubra balay. Ang sapat, hindi iya kabalo mag-ubra sang soft drinks o ubra sang iya kaugalingon nga pagkaon. Tawo lang ina. Okay, balikan ta si K5, Jong Versales, sa iya nga balita. Jong, nano ko nung yes. Number one.
3: Okay. Hindi pagkibuton ni Pam Julius, may arabi ban sa aton nga pag makakita daw gakinarankaran na yun kay Pam Julius.
1: Aha. Aha.
3: Oo. So, hindi gali, kuan, hindi gali siya maayong enang akto kay Pam Julius kapag makakita ka. Daw garit-gariton mo yan, kag daw pahog-pahogon mo yan ang ining masahisang sapat. Bayaan mo lang siya.
1: Pero okay. Jong, ang pamangkot ko amunin, ang normal nga reaksyon ara hardwired sa aton eh. Meaning nga halin pa sa aton mga kaluluhan sa tong Stone Age, kung makita tang isang kamanog nga gina-perceive naton as a threat, or a danger sa aton kabuhi, ang duna nga reaksyon ta malagyogin, hindi gani magsinggit.
3: Gani, o.
1: Oh. Eba?
3: Inang, kung mahimo man lang kay Pab Julius, much better. Kaya hindi mo siya paggulpihon.
1: Okay.
3: Hindi mo siya pagpakalitan.
1: Ti ako yan, number one, din na kuya kadlagan, kay kagi na kuya stroke. Diba? Ti mam, ti kung kita bidyong galakat ta sa isa kabanas, dasun ka sugata, taman, og maano ka?
3: Ako na ako siguro kay Pab Julius. Mapundo na lang kuguro kay Pab Julius.
1: So, mapapatay pa. Mapapatay pa, tay.
3: Mapundo.
1: Ah, dasun, kung upod, tabi mabago, pre. Pare Jong, Jong, do manog gini mo. Di pero, makapakalma ka ihan kung may manog sa tubang mo.
3: Di kaya ang hambal din kay Pab Julius, ang manog makon man lang niya. Daw pagka pinakalawig siguro, pinakasekans, malakat na naman aliwat.
1: Ah, ti, oh. Ti dapat tamyawon mong manog. Hi snake, hello. I come in peace. I won't kill you. Hindi gani pareha sa mga in-check bala. Dala ka sang wine. Wine sa butilya. Snake, ihimuon ta ka. Ihulom ta ka di.
3: Pero wala agad siyang advice nga mo. Sinagang kay Pab Julius.
1: Ay, hindi, hindi.
3: Pagtandugon, oh. Bayaan mo lang gid siya.
1: Ah, tulukon mo lang.
3: Oh.
1: Ah, okay.
3: Pamayan mo lang siya.
1: Oh. Ay, gala. Kulalbaan man, oh.
3: Amo gani, oh. Mm-hmm. Ikadua is, hindi mo gid pagpalapitan. Para nga, ang iba na bisa doon, dahil kapalapit, para dakpon or
1: patyon. May ara ga mo na?
3: Oh, kay ang purpose is dakpon or patyon.
1: Oh.
3: Ang mga point out there is, hindi mo inipaghimuon, tapin pa kung hindi ikaw eksperto kay Pab Julius.
1: Ah, pero kung ako guru sang una nga panahon nga antes ko ma-stroke, pagsugat anay namon sang manog, hindi kuya magpalapit, masibad na kuya. Igo ko guro maguntat laga naran ako sa Kalatrava. Di ba? Kakulbaan. I mean, you know.
3: No mo amo kita ka duwa gali amo gid pinaka
1: manog na ejong mo.
3: Nadukan ko gid nga sahi sang ano.
1: Di ba? Di ba? Te of course lack of understanding ta man tuod sa sapat pero hindi ta magtake sang risk bala jong.
3: Oh, gani oh.
1: Oo. Tiyamak mo kung buntugon ka kamanog. Ako nga daan kung buntugon ko kamanog, kinam-kinam gina siya mo. Labi na sang una. Labi na sang una. Subong nga guro, singa do tulanon na naaw. Yung pigaw. Pero kung sang una nga panahon, singa budo ka nami, laktan patatas ba? sang una. Subong do, hindi na, no? Anyway. Pero amo na, Jong. Pero tuod mo na, Jong, nagniwang na ko.
3: Kitaon man kay Pab Julius.
1: Oo, di ba? Sang una daw si Pikachu ko, no?
3: Daw hindi man. Hindi man.
1: Daw si ano daw si Van Dolph? Tugay ka na. Anyway, pero seriously, hindi gid magpalapit sa manog.
3: Hindi, kag hindi mo gid siya pag-i-attempt ka pati yun. Kapin pa kung wala ka man lang sang expertise kung paano himuon ini kay Pab Julius.
1: Kung paano patyon?
3: Kung paano mo siya i-control. Paano mo siya patyon o paano mo siya dakpon.
1: Oo, no? Hala.
3: Oo.
1: Okay.
3: Ang ikatatlo is daw prayas malalil. Hindi mo gid siya pagkuhan, hindi mo gid siya pag-garit-gariton kay Pab Julius.
1: Ah, sino man garit-garit man, ugman? Diba?
3: Diba na doon hampangan?
1: Ha? Tood?
3: So, matyaga nila ng ang confidence nila siguro sa iban na anad na ko niya. Daw mo na bala yung
1: Ang kulbaan man lang guro sang manog ang gabaligya lana sa plaza, bla?
3: Pati kay...
1: Kita ka na? May manog na sila mo. Singari ni Gusyuan niya ko niyo, tapat gid ko ni. Eba?
3: Imuon kapital.
1: Imuon kapital. Eba? Yeah. Ay, naku. Siling sa manog, tapat gid ko ni. Siling yung akon yung pamilya, siling yung akon bata nga daan, galampin pa to, oh. Diba? Eh, why good ni? The why good ni? Oh. Pero, ay, werte, no? Akon gina, yum-yuman talang ni Jong, pero, para sa aton, Pero believe ko bla sa mga mangunguma sa bukid.
3: Ta.
1: May lain man sila nga kaisog eh.
3: Ati oo.
1: 'Di ba?
3: Oo, kay ang ila naman sina yang rason kay Bob Julius is unahan na lang nila. Pero nga basi sila pang maunahan sila karon.
1: Hindi ko man baladyong mabasol. Although I know it is illegal. Kay ti Wildlife Protection Act may ara kita mo. Kun labon mo ang manog, ti kundi kun mapatay, pwede ka kasuhan. O galing ang iway ta naman amone. Ang preservation of human life, importante man ini mo. Ti paano abi kun ikaw amay? Sa tunga sang manog, kag sang imo bata din pilion mo.
3: Kaya mo na nagani.
1: Di ba?
3: Oo.
1: Judgment call ni values ning ginaistoryahan ta dire.
3: Oo.
1: Di ba?
3: Oo.
1: Kutik amay kay.
3: Ini kay Bob Julius mga tips man lang ning mga kung ano lang pwede mo pa man lang mahimo na hindi mo makuha, hindi mo mahalitan ang sapat. At the same time, ikaw, sa imo man kaugalingon, hindi ka man mahalitan.
1: Di, hindi, pero why man yan butang sa panugyan, nga ang imuon mo, kamustahon mong manog, kagambal nga, pre!
3: Why man?
1: Hindi ka, kung pwede lang tani, kung pwede lang tani, Jong, no? Nga ang manog kamustahon, pre, may nga pun, puli lang to, puli man ko ah. nami tani amo na no? Eh ba? Nami no? Eh ba? Hambalon mong manok ya pre, may ari ko di dalabla manok. Tungaon ta lang ni. O para may dalon ka to sa pamilya mo.
3: Mambalabi nga may nasnuts ko to nga may nalikusan ko to nga manok sa piyak balay.
1: Hindi ka rin sa uli. Sa uli, black konsultiro ka pa nga may edad na makaistorya ka sa manok. Pringita, ay ko to be pre, ala sa wahon. Burang budi lang, diba? Ano nga yan, no? Pero nami, mag-ubra drama mo na, Jong, no? No? Nga namigo mong manog, bla? Galing kay tiginimo mo kriminal? Diba?
3: Alain lang ba si Masabat na, ipalabo mo ko, imo yan.
1: Sige, kung namo man lang nga ipalabo mo ko, maupod na lang ko to sa manuglana. Anyway, pero Jong, wala pa yas ang recorded cases of snake bites karon sa San Carlos.
3: May ara na kay Kim.
1: Ha? Pila?
3: Isa pa man lang so far within this month, babae, taga Barangay Punaw, Grisha sa may iya sininga Betis.
1: Betis?
3: Wala yan na talupangdan, bala mo, nalapakan niya.
1: Ay, ahay.
3: Ako na po na one shot. May lang gani, kay hindi kubra.
1: Ooh. Ano lang yung klase manog na determine?
3: Ang rat snake, ang inibalang mga yung common nga mga snakes diri sa aton, yan, hindi man siya venomous at the same time, hindi man siya poisonous.
1: Amo nang ginatawag nila di masami kung ka isa nga garden snake?
3: Oo. Handalubog diri sa amon.
1: Anong tawag?
3: Handalubog.
1: Handalubog?
3: Oo.
1: Okay. Aha. Ate Mayo, kay balaan ko na handalubog, ha? Amo nang i-assign ko nga code name sa iban nga mga tawo lang nga may pagkamanug-manugon. Oo! Oo! Yeah. Leche, gini nga klase, migo. Handalubog, gini.
3: Ang skin color kang Ibab Julio sa akon madumduman.
1: Oo.
3: Tunga-tunga sa iya sina nga parit halindri sa ulo pagkanto sa tunga-tunga sa iya sina nga hawak, maybe. Brown.
1: Oo.
3: The rest. Pakanto sa may yasinigay kong itom.
1: Ado suta!
3: Dawga konsya, dawga matamat sa mga fade into black.
1: Ado suta, gani! Di ba ang suta, tunga man ng kolor, galing kay palaba. Di ba? Ang piyak nga guyas ang suta ko, no, itom. Ang piyak puti. Okay.
3: Sa nakita na ito, brown gid sa yatanan.
1: Correct.
3: Oh, brown gid siya ta. Maybe sa lain-lain nga kwan, lain-lain nga inang breed, may araman nga itom.
1: Pero nga wala man og nga camouflage ang color, no?
3: May ara.
1: Ha? May ara?
3: May ara. Viper.
1: Viper, pit viper.
3: Oo, nga camouflage na sila yan sa kahoy. Sa kahoy naman na sila yan pa sa mga star, sa kahoy, sa mga hilamon. or sa amo na yung pinakadelikado kay Ma'am Julius.
1: Aha.
3: Lipot lang na siya. Pero perti na iya ka binumos.
1: Correct. Lain-lain klase gali ni ang venom, Sir Jong, sang lain-lain nga klase manog. Ang rattlesnake lain ang iyang venom kung ikumparar mo sa iya ka cobra kag iya ka viper. May ara ginatawag nga neurotoxin. Oo. Buwas ko na eksplikara kay mangita ko ba sang subject matter expert nga ma-explicar sini. Pero generally, suno sa mga literature o makitaan mo nga balasahon sa internet, lain-lain klase gali ni hilo.
3: Oo.
1: Neurotoxin. May ara man na ano ganit pagid niya klase toxin man. Anyway, nalipat ko. Pero lain-lain klase, tatlo ka klase toxin gali ni. Iban ga target sa maskulo, iban ga target sa nervous system, iban sa dugo, ang iban sa cellula mismo. That's why nga may ara gali klase toxin na jong nagakadunot ang imo unod.
3: Ti amo na ang sakwan, amo na ang survive, pero suno pa sa ila kay Pam Julius.
1: Oh, yala.
3: Sa baluan.
1: Aha.
3: Dunot niya kay imo sa mga unod.
1: Oh, yala. Ti nga may ara man kuya kilala, wala na kagtan ka viper nga do gakadunot man ang isulod sang iya tinae.
3: Basi sa lain ay nga kwan.
1: Hindi man ko tako paano ko nabalaan be?
3: Paano?
1: Tabaho sang ba yagi dia tutujong. Oh, grabe mo. Oh, mangkuta sa SM Brian kung sino ginabot ko si Lingon Black. Ara na siya. Tod. Ay, grabe man nga balita ni.
3: Ang kinalain naman sining viper ya kay mostly sa aton pagkay balo, ara lang na sila ya sa mga forestal area naman ya nag-star kay Jackie from Julius. Mostly wala na sila movement kayo, nagpundo lang gida sila kalabanan kagang iban nagpaduyan-duyan na muna nga delikado
1: wow,
3: kayo
1: kung
3: maglagaw-lagaw ka sa mga hindi mo lang mga mahilig sa nature.
1: Ako na mo do forest being giniyang vipers. Sa lati kag sa lasang gid ni sila ya. Pareho man bi sa mga kuno environmentalist nga saka sa bukid opisyo kag magmariwana. Pero ang viper at least wala ga mariwana. Why si negatipon? Pre. Shotgun na ako, pre. Why si rega mo na? Pre, tagay na, pre. Pero sa tuod bi Jong, kung ara kabigalakat sa lati kag sa lasang, dasun na sugatan mo grupo sang viper gasyat abi kag mariwana manu ka?
3: Hindi ka na langin guro mag hindi ka na langin guro magmuno.
1: Hindi
3: ka na langin guro.
1: Lain Jong, may ara ang leader nilang pinakadako nga viper gin paypaya ka, pre. Shot di pre. Manu ka?
3: Diba? No, hindi ko ka-decide. No, kamot na inisa.
1: Galing pagbalikid mo, Jong, hindi ka kapalagyo. Kay banggaan ka sang magkal. Oo. Sige, wala kagarispito sa amon nga trupa, ha? Ari mo yan. Tapos, gina. Anyway, pero, Jong, seriously, nanamian ko sang CDRRMO kay proactive. Sinong head na sang CDRRMO?
3: Si Sir Jorik Alex Alingasa kay Kipayab Julius.
1: Si sino?
3: Sa Jorik Alex Alingasa.
1: Ah, si Engineer Alingasa siya, ne?
3: Hindi siya.
1: Lain to ya ang atong naglitik ang duta, lain to ya, no?
3: Asa kwan to ya? Sa Toboso to ya.
1: Lain to, hindi to ya Alingasa?
3: Hindi.
1: Ay, okay. Amuning nanamian ko nga mga opisyal sang CDRRMO kay makita mo ganyan nga gaubra, bala? So, believe ko, no? Liog lang ang bal kay Sir Joe Rex, ha? Nga believe no. Nato na ko siya, ho. Natun talag, hutiki siya natun talag, salang na siya blaga bilib sa taga-gobyerno. Pero don't ever forget, Jong, ha? Kung nagaroon ka puy-puy sang viper, ha? You know what to do?
3: Diba?
1: Ayo. Number, sorry, tonta lang. Number one, hindi maglagan. Number two, hindi makulbaan. Number three, hindi pag sugataon ang manog. Number hindi, two, number three, hindi gid pag ano ganitong isa?
3: Hindi mugid pag garit-gariton.
1: Hindi. Aw, sino man magarit-garit manog man?
3: Oo, kag may arip damo pa nimo. Ang iban pag hindi lang abiso is kung makakita git man or makakita sang inabalang patimaan kay Ma'am Julius nga daw naga kuan daw naga agresibo ang ining manog.
1: Aha.
3: Kung may mo malagyo na gid lang mga about 2 to 3 meters or even more kay Ma'am Julius para nga malikaw sa posibleng peligro
1: ano
3: na mahimo sa sininga sa isang sapat.
1: Question, sapat paano mo ma-sense nga ang manog mabuntog? Gatiskog?
3: Gatiskog.
1: Seryoso bla?
3: Oh, seryoso.
1: Ato od?
3: Maski an maski ano nga sa isang manog kay Pam Julius gakwada ga basta mag-alsa na gani ang ulo nila sa halin sa duta.
1: Aha.
3: Meaning sign of ano na, sign of inang kumbaga mabato na kay Pam Julius.
1: Kung kay 5 Jean Paul pa kay namati ko sa inyo, kung ang manog magwa na sa kugon, amo na na.
3: Then totally hindi pa. Kay ang most thing behavior sang even ang ining mga kobra.
1: Mhm.
3: Gakuan gid lang na sila yaga gakamang normally.
1: Mm-hmm.
3: Flat ang ulo sa duta. Pero pag once makasense na sila nga may threat, dra na sila dayon makwander na sila dayon matisko kay Pam Julius.
1: Oh.
3: Kan mangin daw alerto.
1: Ay, ala, tuod ka. Okay, so, so kung ma-sense mo nga daw agitated ng manog, palagyo ka na lang.
3: Palagyo ka na lang.
1: Oo, dagan.
3: Oo.
1: Oo, so kung sa San Carlos ka, Lagson, dagan ka todo. Don't mind kung labot ka bakulod. Importante ka palagyo.
3: Balayban nga mga manog, kagi Pam Julius, nga pang lagas, gid.
1: Masakay sa Ceres?
3: Hindi.
1: Ano mo naman?
3: Lagson kapag ito. Kobra, gapang lagas niya ba ya?
1: Tuod ba na?
3: Oo, gapang lagas ni sila ba ya? Kapin pa kong meeting season, abi?
1: Mm-hmm.
3: Kapag ito sila mas agresibo pag ito.
1: Abi ko, Blajong, ang ginamin mo nga lagas nga daw pareha sa tao, bla, kundi kadlagan ka na?
3: Hmm.
1: Dason dugay-dugay, sige, lagan mo, paspas ka. Dugay-dugay, may gapi-pisa mo, abaga. Ang manog nagsakay sa Ceres, gle. Pre.
3: Sakit ba kung masakit sakiton mo pagid kag maka kay hindi mo sila matapat kay Ma'am Julius, bao ikaw gid ang tapat.
1: Aguy.
3: Oh. Based on personal experience na siya.
1: Tuod ka?
3: Oh, that is why naging ko nagliwat.
1: Tuod. Ayo.
3: Gamay lang ganito nga ako.
1: Tuod.

0: Oo, isecure ang kaugalingon. Kag kung for example abi ang last nila nga pahibalo kung may aras sa makantan hindi man ni malikawan kag Ipam Julius ang visa mo. Pwede, siyempre. Ini nga sapat hipos lang man yang iya sini nga movement.
1: Okay.
0: Hindi man niya para sang iban nga mga sapat nga gahuni. Ini wala niya abisang maski ano nga mga indication. Kung may may makantan gid man, ang ila sini nga pahibalo is matawag ila yon sa ila sini nga hotline kay Ipam Julius para nga sila mismo maka-assist.
1: Gusto, dapat gid, dapat gid.
0: Pero
1: ano ang advice, Jong, nga kung makagtan, dalon sa pinakamalapit nga ospital?
0: Yes, oo. Oh.
1: Mm-hmm. Kaya hindi man pwede nga ang panugyan, dalon sa pinakamalayo nga ospital, no? Diba? Diba? So always kina pinakalapit nga ospital, diba? Ay, di ba toon man? Diba? Doon wala gikubla kabati, Jong, panugyan. Nga, kung ang inyo hibata makagtan sang manog dalon sa pinakamalayo nga ospital, di ba? Or basi may ara, Jong? Di ba? Kung ang inyo asawa nga gusto nyo nabayaan makagtan dalon sa pinakamalayo nga ospital. Di ba? Inaiyati piho, gina.
0: Hindi man siguro,
1: hindi. Lahog lang to, ha? Basi wasayon ko sa asawa ko lang puli ko. Wow. Sige, ah, man, oh, gali ah, gali ah. Ay, do ikamatay ta ni Jong gabi aw. Ay, oh. Ay, Diyos ko, Ginoo ko.
0: Tiyan mo man lang ang Kipam Julius, ang ila sini nga mga, kuna, mga pahibalo abi, dari sa syudad. Mm-hmm. Eh, parang at least aware man ang mga San Carlosenos. Kaya hindi lang San Carlosenos, kundi sa iban pagin nga mga lugar kay Ipam Julius.
1: Sorry, ton ko lang, Jong, ha? Number one, hindi pagkibuton. Number two, hindi pagpalapitan. Kag number three, hindi pagsunlugon.
0: No.
1: Oo. Pero doon wala pag ikita tao nga nagsunlog sa manog mo? Inablang pagkasug... Atood?
0: May ara.
1: Ay, tuod?
0: Oh, may lalakapin pa itong mga nang medyo kabalo na bala sang kuan, sang characteristics sang manog.
1: Oh.
0: Ginahampangan pag ina nila yagan isang iban. May may mga ara.
1: Di, pero buhay pa.
0: Ginarekomendo.
1: Buhay pa sila.
0: Come again?
1: Buhay pa itong nagpaisog-isog nga nagsunog sa manog. Basi, di ba? Basi pero, nagteleskog naman to. Diba? Oh, kaya wala pa kuya kita tawo, Jong, nga pagsugatan na yung sa manog sundugon niya. Ya, wala kaya tiil, wai ka tiil.
0: Ang ibang may ginako na ginahawiran, ang iko, ginabutong. Oh, amo na ang estilo sa iba, which is, amo na ang gina-discourage yung ginigipan Julius, ang Cindy Ararepo.
1: Gapadayaw!
0: Oo. Na dapat indigid, hindi ginapag himuon.
1: Amo na guro himuon ko sa mga kilala ko nga mango kag tikalon ay.
0: Butungon mo man.
1: Hindi gaan ko sila man og, sige padayaw da o. Oo, oo. Sige bla, sige bla. Oh, ngita ko man og, dalan mo ko toto, Jong, ha?
0: Tabi ko, anay, nahadlok ka sila.
1: Hindi itsa ko sa mga kilala ko nga mango kag tikalon. Oo. Oo, nato na rao, patikal, dablaw nga. Mayo ka.
0: Nga mayo gid.
1: Oo, mayo ka, tikal daw. Oo. Oh. Na. Anyway, naglayo ng istorya tao. Ayo. Ay, Diyos ko, Ginoo ko.
0: Te amo ra kay Ma'am Jules. Ay, anyway, isingit ko na lang ni Joy. Ang ato ba lang update sa tong amay to ba lang nga nagkuan? Nagpatay sa iya sining asawa diri sa may Kalatrava, kay Ma'am Jules.
1: Oho.
0: Buhi gid siya gali.
1: Okay. Ti mga tubang gini sa kaso.
0: Oo, kahapon napadulungan aton ang pamilya sining atong biktima to bala nga 35 years old nga si Mila. Actually, ang aton nga nato nga impormasyon na lubong na sang tinalikdan nga Lunes atong si Mila. While ining si suspect nga si Tito, padayon sa gihapon nga ginabulong dira sa may syudad sang Bacolod.
1: Okay.
0: Pero according sa ilas ni nga bata nga si alias Inday na why na siya kabalo kung ano na ang iban pagid nga mga medical bulletins yung sining suspect. Why gin siya dito nagkanto kag ara gin siya sa kaakig kita Dios.
1: Ay Diyos ko. Di, may good good na ang bata.
0: Come again?
1: May

0: Gut ng bata sa amay.
1: Oo, kaya according sa iya, hindi nagidya ang kwan, hindi nagidya mabalik ang kabuo sa iya, lasin nga iloy.
0: Natural eh. Oo eh.
1: Isa ka bagay nga hindi gidya ma kwan, hindi gidya mapatawad para sa bata sining napatay kag sa sining luyag man kung tani nga magpanginmatay.
0: Uy, Diyos ko. Galing kay ti anon mo bala tiyagon sang bata na hindi ta na mapunggan?
1: Oo, 17 years old to siya tong kamagulangan kag may ang duwa is 14 years old kag ang 15 and then ang kamanghuran is 13.
0: Puro babae ni?
1: Kwan, duwa ka lalaki nga kaluwa or kapid.
0: Aha.
1: Uh-huh. Duwa man sila ka babae.
0: Aso apat.
1: Oh, apat.
0: Uy, Diyos ko. Anyway, ang pamangkot niya, sino ang nagatatap sa ilasubong?
1: Ang ilang atiya kay Feb Julius.
0: Diyamak mo na.
1: Oh, ang ilang atiya nga utod sang kwan, utod sang ilang iloy.
0: Tiguba ang pamilya mo mag-amuna eh. Di, actually, confirm ni nga may ara siya illegal drug use.
1: Hmm.
0: Gagamit siya shabu.
1: Yes, oo. Kag, kwan, dugay na galing kay Feb Julius. Dugay na nga, sa itong wala pa siya nadakpan. Share kahapon sa ato ni Alasinday nga inabalang ginahimo ni isang suspect ang paggamit sa illegal nga droga.
0: Uy.
1: Every time nga inang mostly gali, wala sa ila tapad ang ilas ni nga iloy kay gaubra.
0: Uy.
1: Hala. Sila lang ang gakabilin sa ilas ni nga puluyan o pudag okay. Ilas ni nga amay.
0: Te.
1: Dito nila ni na dito nila na diskubrehan nga gagamit sa illegal drugs katong inang ilang suspect nga si Tito.
0: Uh-huh.
1: Sang may ara is mga tion nga may nagakadto sila nga balay nga abyan or kilala sa ila sini nga papa Abigita Julius.
0: Okay.
1: Matingala sila nga gapanira sa ila sini nga kwarto.
0: Mhm.
1: Yang ilang amay upo nga tong iyang abyan man.
0: Okay.
1: Gapanira kag dasun dugay-dugay magwa. Isla yung simple mga bata gam panghampang malang driman sa piyak sa ilas ni nga sala abi.
0: Diyos ko.
1: Pag magwa na dito na nila dito na niya suno pa makita nga ginabalhas.
0: Ay.
1: Kag nagauba na bayo sang sila naman ang nagbulos sa wala na nagasuksok bayo.
0: Uy.
1: Pag masulod na sila dito sa kwarto nga ginhalinan sa ilas ni nga amay kag natong upod sang ilas ni amay dito may nakita sila ng mga foil, mga empty plastic sachet which uy. Is nangin kumon na sa ila bangod nga according sa kay Alias Inday bangod sa makita man nila bala nga mga bulubalita nga ang ina nga mga materyales sa mong ginagamit sa pagsuyop sang illegal nga droga
0: do sa ila pag lang ta pero may tuter kag may foil.
1: May foil o, mga ginpang gisi-gisi nga mga foil.
0: Bali, ang balay nila na himo ro-roan.
1: No.
0: Grabe. Kundiin ga-star ang pamilya, dira man ga-ro-ro ang ila amay. Kag ang iya amigo o amiga?
1: Amigo.
0: Amigo. Tipro nga...
1: Wala naging pangalanan ni Alias Inday.
0: Bali, ang upod pero, ni Papa nila, may kwarto pagin sila sa sulod sang ila balay.
1: May ara.
0: Di bali ang upod ni Papa nila lalaki.
1: Hmm.
0: Ti sigurado silang gasuyop to?
1: At ti amo na ang ilang assumption kag nga tumong.
0: Basilain niya nga pabalhas to na nga plastada.
1: Hindi, suyop gid siya sa
0: Jesus. Grabe.
1: Ang isa to kabata nila nga lalaki nga si Dudong nga una natong nga interview sa atong bag-o pa ni natabo ang insidente.
0: Mhm.
1: Siya gid siya mismo nag-reveal sa aton nga may ara isa ka beses nga nakaupod gid siya nga nagbaka lang iya nga amay.
0: Ni Dios ko. Grabe nga istorya no. But na, then at the end of the day ang pamangkot ti anong matabo na karon sa panimalay kay kun matuod ang aligasyon nga si Papa nila gagamit siya bo. Here is another example nga hindi gid siya makapaayo ang illegal nga droga sa pamilya ha.
1: Mm.
0: Ah, diba?
1: Nadakpan gani sa kwan mo, nadakpan sa drug by bust operation kay Kita Bilyo sang April 2024.
0: Di pero danay pabala, wala gid ko bla kabati nagtingog si Senator Risa Ontiveros.
1: Ti ambot.
0: No? Kay dapat mga amuni nanay gin patayo, asawa gin patay. Abi ko women ni si Senator Risa. Ang iya subong niya ang mga ginaaligar nga adik ginubran niya museo dito sa Senado. Diba? Oy nano. Ti senator idugang ning nagpatay sa asawa yaho.
1: Na, ti isa man lang ganito ang pilas gani kay Kevin Julius. Sala to siguro ang kuan ang tawag sini ang nahatag nga unang information sa aton sini nga pagpangusisa sa halin man din sa ilamin isa ka bata sa kay Dudo nga sa okay. Pasaya gin ang ining suspect ginbuno-buno yaman sa makadabo nga beses ang iyas ning kagalingon
0: daw hindi gin man do hindi gin man siya decided nga mangin matay gali.
1: Oo, oh, isa malang gali sa tiyan man lang
0: kay Dudo. Basi pagsalop sang kutsilyo siya sakit gali. Oo.
1: Oh,
0: diba? Ay Diyos ko. Ginoo nga istorya man ni Jong Man. Tiara.
1: Kag may mas bugat pagid ambot kung pwede ko ma-reveal ah.
0: Hindi lang anay noy.
1: Oo.
0: Hindi lang anay.
1: Nangin rason bala kung nga grabe gid ang kaugot ni Inday.
0: Aha, aha. Sige lang, hindi lang anay. Iluto agid anay detalye. Gani gani.
1: Hindi na na-reveal ya, galing kay sensitibo do gapang alang-alang ko kay Fabio Julius, subuyan ko kun hindi.
0: Oh, hindi lang anay ah. I-conference lang anay sa kay SM Brian.
1: Yan, yeah, oo. Among ito ang pinakarason gid nga sunod pa sa iya among idugang niya file sa kaso sa iya si Ngamay.
0: Uy hala Diyos ko. So bali decided gid yang kabataan nga mangin private complainants sa kontra sa ila amay sa pagpatay sang ilang nanay.
1: Oo, kay amo ni ho ina nga kaso na kay Fab Julius supposedly kuno inadakpan sa legal sa drug bypass.
0: Mm-hmm.
1: Amo na ta nang ilidugang ugaling lang kay sunod pas kay Alas Inday gin wave man sa ila sini nga Iloy.
0: Kay, danay pa. Pila gani again ang edad sang lalaki?
1: Sini ni Tito?
0: Oo. Oh.
1: Wala sila kabalo kay
0: Fab Julius. Pero ang asawa is 35.
1: Oo. Oh.
0: Barangay ano gani uli?
1: Refuejo.
0: Refuejo. Oo, Refuejo San Carlos. Sige, sige.
1: Mm. Oo.
0: Ay nako.
1: Again, amo to taning ipasaka. Tingin wave man sing ilang Iloy kay suno pa kay Fab Julius, kung mapreso si Tito, wala na siya kabulig bala.
0: Ay Diyos
1: ko. Pagtatap sa ilang mga kabataan, ti basi magbago pa man lang suno pa kay Fab Julius.
0: Ah, ina iya sakit nga istorya na. Bali, naglaom pa ang asawa nga ang banay ay magbag-o.
1: Oo.
0: Oo. Kung ano man ang ginimo niya sini, aside sa paggamit sang illegal nga droga.
1: Oo.
0: Dapat ni alalayan gini ni Senator Risa Ontiveros. Oo. Senator o. Oh, Diyos ko. Ay, kasakit ang dughan ko, Jong. Nakayuhum-yuhum ta sa baritas man. Og, pero naghuot naman ang dughan ko, Subong.
1: Sige, yeah, chat ko karon bala. Kung ano ang ginamin ko nga kung ano.
0: Gani. Sige,
1: na,
0: sige.
1: Kaso,
0: oo. Daw nakamuno man si SM Brian nagligad eh.
1: Ah, na. Pangangan-angan kami kay sinin ko daw sensitibo katama.
0: Sige lang, sige lang.
1: Identifiable ni sila.
0: Ang importante nga mahalungan ang kabataan ah.
1: Gani, oo. Oo.
0: Aton balita, man lang ni ila kabuhi na eh.
1: Gani, oo.
0: Diba?
1: Ay, ahay.
0: Ahay. Sige, Jong.
1: Sige. So, amo na ni Fab Julius sa madulong natin ng mga reports sini nga gabi para sa Larga Vista program. Madulong sa ito sa D3 Body Tech Permanent Guard. Mighty siya. Ako naman si K-Fab Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K-Fab News. Atan.
2: Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanabalik, istoryanta ang natabo nga pinakauli nga school shooting dito sa Zamboanga. And ano ang ginbata nga istorya? Nga ang ginatulok na naman karon ang gun ownership kag iban pagid nga mga bagay. Istoryanta bilang katilingban pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
5: Talk.
6: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bio kung tatangkaso ubo sip-on kagilanat Doc Ramil?
7: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo.
6: Mm-hmm.
5: nga kung palainom ka ni Trebayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
6: Mm-hmm.
5: Pero may namang ginabalik-balik nga ang D-Trebayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D-Trebayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano, kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
6: Hindi siya kapadamo.
5: Mo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D-Trebayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula, so hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
6: Kung makasulod?
5: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
6: Kaya gapo.
5: Halimbawa, naulahis monolaurin.
6: Oo, oh, kaya ka na tumar di
5: Trebayo. O kayo'y nalipatan mo yung tumar di Trebayo. Di nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
6: Patay gapo.
5: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inom giga di Trebayo. Kag ang nakanami sa di Trebayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D-Trebayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
7: D-Trebayo. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D-Trebayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D-Trebayo. Ang D-Trebayo. Yung may bisyo. Ang bisyo. Yung may D3. Mabagats,
6: mga butika. Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D-Trebayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika D-Trebayo. Ang nami gid sa Klinika D-Trebayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
5: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
6: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang D-Trebayo ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy para mapuslan sang lawas. Well, lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubusip on kagilanat, gaklinika D-Trebayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sang klinika D-Trebayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of klinika D-Trebayo.
8: D-Trebayo. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D-Trebayo ka na. Ang D-Trebayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D-Trebayo. Adlaw-adlaw. D-Trebayo. D-Trebayo with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D-Trebayo, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
8: D-Trebayo. Ang D-Trebayo. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D-Trebayo Health News. D-Trebayo. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D-Trebayo ka na. Ang D-Trebayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D-Trebayo. Adlaw-adlaw. D-Trebayo. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Number one, hit music station, 101.5.
13: 101.5, K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
0: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista! Larga! Standby sa aton masunod nga talakayan bahin sa developments o kung angot nga mga hitabo sa nagluntad nga school shooting dito sa Ateneo de Zamboanga sa Mindanao. Ibalaon ta na karon dugay kung ano ang latest developments. Then Villarreal, mayang gabi, Christine de la Cruz and family, Rafi Armonio kay nong Edmond Diaz and family, mayong gabi sa kay pare ko Onyot Badaos Jr. Alan Takapan. Mayong gabi. Mayong gabi man siling ni paring Onyot sa kay Jerry Helugo kag kay Boy Lee Desma.

0: Ari kay sumala ako. Ari gri dapat. Sala na pindutan. Anyway, ari mayong gabi man gali ha sa tanan naton nga mga KA commanders. Kag tanan nga mga katapo sang KA sa idalom sang 3rd Infantry Division o kon 3rd ID kag kay Lieutenant Colonel Lance Medina dito na siya sa Mindan, Capiz. Mayang gabi lang Lieutenant Colonel Medina. Lorga Vista. Ari sa iluantang balita. Sang nagligad nga semana o nagligad nga adlaw, may ara na naman sang isa kay tabo dito sa Zamboanga School Shooting. Ibaron ta na karon dugay.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Dad Boy Mendoza, mayang gabi sa kay Rafi Armonio, mayang gabi man ha. Amat-amaton ko lang ang inyong mga greetings tonight. Kay Jasmine Moralista, handumanan. Salamat kay Jasmine. Gina Purano, dala na sa kay Christine de la Cruz, tapos ni kay Ina. Emmeline Cordova, Bukana Ilog. And who else? Amat-amaton talang ini. Glenn Infante, mayong gabi man. Oh, by the way, sa aton mga tagparamati, for those nga naka-tune in live sa 101.5 MHz, kag sa gapangita sang live stream, ara kita subong ha, pabalaalang paliyog ang inyong mga kaberks, ara kita subong sa lain nga Facebook page. Kay ginpauwayan anay ang K5 News FM 101.5 Bacolod nga Facebook page. Ara kita paliog spread sa inyong mga kilala. Ara kita subong sa K5 News FM Negros Island. Magabalik kita sa aton nga pagpanambalik. We'll be having K5 Berto Gakit Jr. parte sa sunog dito sa Barangay Bata. Balik kita pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Say 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
8: Gah! Mag-joyride man tabi ka!
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sakay ka kidiya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Freedom of the press. is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
16: Siring ninong Edmond Diaz ang soltero pa siya kuno, dlagko nga manog iya ginadakop ka ginasulod sa sako. Abi ba daw ni Buascon pwede ta sa sugilanunon, paano ang isa ka tawo mag pangisog sa pag-atubang sang manog? No? Of course, tikon kita yung mga taga-syudad, wala kay tatanto na anad sina. Ako, for example, ti, sa Bacolod, gid ko yan nagdako. So hindi kita ya, hindi ako ya exposed sa amo nang mga butang. Abi ba doon ta kay very interesting ini nga balita. Para nga may sayran ta man ah. Ang eksperyensya para sang iban nga mga kauturan. Ta salamat gid nung Edmund ah, sa imo sini nga pagpaambit sang imo eksperyensya. Once again, sa aton mga tagparmati. From yesterday until sa parabuton nga mga inadlaw, ang inyo para tuntunan mabatian anay o makitan ang live stream sa K5 News FM Negros Island. Diri kita anay ang K5 News FM 101.5 wala to anay ang aton nga para tuntunan, same sa D3 Bayo Newscast kag same sa El Castigador. So diri kita anay ha? Suliton ko K5 News FM Negros Island, amo nang aton nga Facebook page. Romar Duran, may gabi. Once again, Dadboy Mendoza. Den Villarreal, Rafi Armonio, naka-tune in while ga-duty. Baw salamat, salamat, kid. May gabi lang kay paring Norman Black. Balinsoy, get well soon, pare ko.
15: Larga Vista.
16: Kagtanan nga mga Vilmapi Boys sa Tanduay Warehouse. Gali, base daso na makuha taliwat sa kaya paring Norman Black ang ila sini nga mga pangalan.
15: Larga
16: Ari Vista. Sa Iluanta, isa ka sunog nagluntad, duha ka mga balay natupok gid sang kalayo. May tawo nga gin ano ya ginpilasa niya ang iyaliog sang butilya. Nano ang kaangtanan sini sa sunog kag sining tawo may alleged attempt bala ang ininga tao. Na anong istorya? We have K5 Berto sa iya balita. Bert, good evening. Please come in.
17: Kakiva Julius, mayong gabi gid sa aton sininga mga kakipaib. Duha ka balay ang nasunog. Totally burn gini sulo sa aton sininga pagpamakot kay puli kay Ma'am Superintendent Fire Marshal Dinemay Masip, no? Ang sang Bureau of Fire Protection Bacolod City. Kira ang area sang sunog kakipap Julius sa may purok tunay, no? Barangay Bata ang area bala kakipap Julius kung halin ka dira sa may downtown Lacson, Maliko ka na sa flyover patuo bala pa Bata.
16: Bert? Kindly hold on ha, mayong gabi lang sa aton mga tagparamati nga nagapamati na karon sa hook up sang Fabulous Radio Toboso Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw. Proceed, Bert.
17: Yes, kakipab Julius, no? Again, ang area, dira, dampi sa may flyover lang, ano? Patuo ka bala?
16: Aha.
17: Lakson, di may flyover na da pa Bata, patuo. So, unahan lang siguro mga tunga sa kilometro lang. Ara na da sa tuuman sa kilid, sang dalan. Kiva Julius, duha ka mga balay, git totally born, gid niyo.
16: I'm sorry, barang out. Purok tunay.
17: Yes, purok tunay.
16: Bali, lapitay ni sila sang purok somil.
17: Yes.
16: Tuparay sila.
17: Yes, so maray gid sila kag
16: ay, okay, okay. Sige, sige.
17: Yes, so amuning natabo kay ina sa aton sini nga mga kaki five gabota, so ara na under control na ang sunog, but kay ina sa video balay pakita naton dira. Kaki-vibe Julius, makita natin ang pagdaba-daba, pagkalayo, no? Sa ang balay. Kasi yung balay. Eh?
16: Okay, are-are. Okay, makakilibot man ang audio mo, Berto, ba?
17: Gani. Oo. Ang balay, kaki-vibe Julius, ilapit sa dalan bala, sa kasatag.
16: Okay, aha.
17: Kasi sa likod na, sunog man po ang balay, no? Ang ginapanagyahan ini sa duha ka pamilya, ang Descamiento family, kag Los Baños family.
16: Los Baños, Los Baños.
17: Los Baños, sorry, gil ka kayo ba dyan.
16: Los Baños, okay.
17: Los Baños, Los Baños, kag Descamiento family, kag Ivan Julius, no? Sa atong sininga pabongsisa kay ina, ang isa sa mga naga-trigger diba la no sa isama dito luwas sa sunog amo ni ko nung ang una nga nakuha nato ng information ang bata sa ang sa katukita sa likod nga balay ang Los Baños family na mong ang balay nga ina sa tubang dira sa kilid Rosada Descamiento family sa sunod-sunod sa balay sang Los Baños family ara dira ang isa ka bata, ang bata nga ni isang pamilya, nga ni may edad naman kag Iba Julius sa mga 30 taon naman itong edad ni, dumi na batian sila nga singgit antes nga dumay nagluntad nga kalayo. Kag pag gilayon nga ti nagkalayo na lang dayon nagkarangkaran ang mga tao at na nagwa man kuno ining lalaki nga bata nga 30 anyos
16: okay.
17: Sang inalit lang nga nagbalik pagid ini tibot ang mga tao nga nagbalik pagid tuya sa sulod
16: okay
17: oo tapos may ginambal man siya nga ti gusto ya kuno tapuson iyang kabuhi ti gin ano siya sa mga tao ginsulod siya sa mga tao. Pagsulod sa mga tao, ano man nga sistema nga pagwa ya, bawpusin siya sa nagkaon subong, nagagay ang dugo ya sa liog ya. Kay ginagamit yan eh, ang buka nga botilya, ginhimo ya ang yang ano, iging sakit yang ya sininga liog, gamit ang botilya. Amutong luwas sa sunog, ka nga I don't know, i-check na lang kung pilagi ka degree sang burn ang iyang naguman.
16: Okay.
17: Iti nagkalayo naman ka pero ti ara subong sa ospital paontang iya sini nga medical bulletin ka give
16: up Bert, bali officially gin report na ni as a suicide attempt wala pa.
17: Actually na imbestigaran pag ito amugi ni ang natabo ka ina no.
16: Now ang naaton lang nakwa nga testimony so far and basis for the report gikan sa mga kaingod nga ara gidya meaning may mga eyewitnesses gidya nga mga tupad balay.
17: Yes. Oh. Ng...
16: Bali ang gwa nauna nakita nila ang bata sa ano nga pamilya gani once again?
17: Los Baños.
16: 30 anyos. Naglagan siya pagwa sa balay después bumalik. Pero ano gidambal ya nga nakamuno sila nga nagambal siya nga gusto ya utason ang iya kabuhi.
17: Kay bag-o pa lang man natabo ang insidente may ara na kakipab Julius ang mga tao nga to nagkilinaway sa sulod balay. Kag mismo man ang pamilya nagambal man at suno sa mga nagpamangkot na natong kainang at do may ara gid siya yang attempt nga mag muna gani mag dula sang iya sininga kabuhi kag kaina mo ito nagsulod to siya
16: wait ang may relationship ang iya sininga plano nga mahikog kuntani allegedly may plano sa pagkasunog sang balay wala.
17: Amo pa na ginaimbestigaran sa aton sininga kapulisan kung ano bala sa iya sininga pag-attempt after kung bala may ara nga mga motibo bala o something nga may mga cause nga posible nga himuon niya ni no. Actually as of now pag interview ta do ra pagyapon kasabat si ang Bureau of Fire Protection sa K5 Julius regarding sini pero kaina gindala sa ospital direkta dayon ining 30 anyos nga
16: pero Bert, Bert,
17: bata kang pamilya.
16: Bert, sorry, medyo interested ako, balikan ko lang baka dali. Paano nakakonclude ang mga tupad balay nga may ara siya tuyo nga utason ng iya kabuhi?
17: Pag-abot siya kay Gina Julius, may mga dala ni siya sa, di ba, nagwa na to sa, pagwa yan, nagkalayo na, nagsulod to siya, amo to nga baninabatian nga, gusto ko na lang bi mapatay. Do amo na amo tang labatian nila.
16: Okay.
17: Pagkapos gintulod nila tong balay samtang do nagakalayo, nagkwa ni siya kay kamot siya gidya gani may dugo patukon no amo tong okay. Mga tao kaga pagwa yang yang aliog puro na dugo pag ginuyatan niya.
16: Ay.
17: Amo ni ang gintulod sa mga tao kay Gibab Jol.
16: So bali ang una gidya nagtuyo siya nga tutdan ang iya kaugalingon amo na.
17: Hindi, wala sing tutod nga natabo.
16: Gila, okay.
17: Wala sing amot ina. So,
16: pero may ara, possibility nga siya ang nag-pasigrab sang kalayo sa sulod sang balay?
17: Amo ni ang mga ginapanugupnop man kagaginalantaw sa mga tao mong.
16: Mm-hmm.
17: Kasi sunok sila, before natabo ang insidente, may mga pag-inaway, something to may ara nga nga doon na bala na ba nila nga amugin na iya nga instinct no nga mga amo na gani magpadula sa iya sini nga kaugalingon kag wala gid na balaan kag iba julos wala man sila nga banga siya nga nunog
16: okay.
17: Pero ti amo nang gina panugupnupan man sa mga tao nga na interview naton
16: bukilid dalang gigali ang sunog no.
17: Actually, ang Bureau of Fire Protection, wala gid sini nag-intra sa sining issue kay Kiver Julius, no? Wala nila ginbutang. Kahit si that time, wala pang responde ang Bureau of Fire mong.
16: Okay.
17: So, hindi nila mabutang ang sa investigation ang natabo sa sining lalaki. Kahit si separate ma, pinalantaw din nila ang burns ang tao nga to kay para madala nila sa investigation nila.
16: Mm-hmm.
17: O when it comes sa mga biktima, bala, no nga ti isama na sa biktima sa sunog eh pero I mean kung sa pagutas sang iya sini nga kabuhi o kon pag attempt nga ti may mga dugo sa liog ya wala na dala sa investigation sang ato
16: pero,
17: sini nga mga kapulisan
16: pero hindi bla usually ang Bureau of Fire ginalantaw na kon possible arson ang natabo kon may hungod nga nagsunog bala sang isa ka balay o kon building hindi magtupa sa investigation nila ang papel sang sini nga lalaki sa pag kasunog sang balay?
17: Yes, possibly actually amo ni ang ginpamangkot tagid no. Kung wala ginaimbestigaran nila, hindi man sila ka-conclude abi nga tinanunog gid kay ti pag-abot ato kay inaon going gyapon na sa naghalinta ara gyapon sila. That's why ginpatawagan ta si Mama Sip kun bala may general investigations na sila no. Kung arson may kailatanan bala tuong lalaki o kun bala kuryente ang natabo tapos to sa sunog no. Wala passing update as of now. Ang interesting man ni Kagiba Julosa kay ti after mo tawag ni itawagan sa gid ni si Fire Marshal Superintendent Jenny May Masi pero labay lang ako ni
16: pakita
17: na ni Kagiba Julius bala ang interview tapos sa mga nagresponde man no nga mga tao dito kay ina nga amo to gani no ginpayag nga ti ginaligar ng attempt ini nga mag pasunog sang iya kogalingon magpakamatay ining lalaki ari pamatian naton si Sir Jorel ang isa sa mga residente sa may barangay Bata.
18: Okay. Wala sa isa man dinga man ito lalaw.
19: Oo.
18: Yung kwan niya matuto sa direktaw na tuod direkta pag buhay na ano niya ngayon may pilas.
19: May pilas ha? Anong ginalingan sang pilas?
18: Iya gol kogalingon gol gol yan.
16: Agoy!
19: Ah, okay. Pero bago sa sunog, may problemado ni si Regan yung alam niya? Ah, okay. So, pag sunog, nakalayo, ano tabo, sir?
18: Nagbalik pa sulod.
19: Nagbalik pa sulod? Yung mga iba sunog na kagalingon niya, doon mo na?
18: Ah,
19: okay. Gipunggan lang.
18: Gipunggan. Napunggan lang kasi kaya nagbalik pa sulod.
19: Ah, okay. Din naging, ano, ging pilas ko, yung ano?
18: Sa sulod na guro, may pagkagawa. May pilas.
19: May pilas na sa?
16: Ay, Diyos ko.
19: Grabe, no?
16: Hey!
19: Sige.
16: Bert!
19: Lima ko, no? Ang lalaki dire.
16: Bert, kahapdi maning istorya man, nasunog lawas ya, gingulot yang liog ya, gamit butilya.
17: Ay! Actually, gusto ko mabalaan sa subo.
16: Gani? Oo. Ay, Diyos ko. Ti, ano ang klase sang burns nga na baton niya? First, second, or third degree burns?
17: Amo ni ang aton nga ginapamangkot gid kag sigaran kay Ina kag Julius kag bago ta lang halin man dito wala pagid ka sa bat for final investigation amo tong ban aton kon ara bala na dala sa investigations nila as of now pero hambalya wala pa na balaan kay T dito pa sa ospital hindi pa nila mabalaan kon may sunog to ang panit siya pila ka degree sang burn abi degree burn ang naaguman sang biktima kay T that time abi ka G5 Julius. Ang mga tao na to delikta na dayon dala sa ano mong sa ospital mo
20: natural eh
17: hindi mismo ang Bureau of Fire Protection kay dito medyo nagdugay-dugay pa ko nung responde sa Bureau of Fire Protection but ina ko nung suno kay Mama Sip ang ginatinguan din nila nga maimbestigar kay ti again kung arson eh nanunog sa balay pero ti kwaon taman sige apunto ang investigation sa natabo man sa medical bulletin sa nga biktima nga arasubong sa ospital.
16: Sige! Ayos!
17: Mm-hmm. Sige. K-5 Julius, buwas, reportanda ka ang sa DepEd naman, ano? Nga,
16: sige!
17: Ang payag man sa DepEd regarding sining mga issues sa mga bulusuan sa Bilog ka Pilipinas. Anong lihok? Anong palinton sa naton sining Department of Education
16: mismo
17: sa Manila Gross Island region.
16: Ang simpleng istorya na Bert, hindi ni masarangan sang PNP kag DepEd lang ah. Dapat panimalay ang mauna di ginikanan.
17: Mm-hmm. Di ba? May mga post sa mga media, kag sa social media, nga ilikawan ng kuno-anay ang mga post nga ini kag G5 Julius, bala nga tinaga-trigger.
16: Tigaling ang pamangkot, di paano mo na mapunggan kay ang nag-iya sa Facebook, hindi man kita?
17: Gani man.
16: Nag-Facebook live to siya eh.
17: Gani makahuluhamot man kay ti may mando kuno halin sa Philippine National Police nga ipasakaan kaso o ti isa-isahon mo gid na
16: ti patay naman to siya.
17: Oo, kag isa
16: pa ang share man na,
17: no?
16: Siguro
17: I don't think so kung ano ang hambal sa kay ti nagpagwa man sang memorandum ang KDP o kon kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas sa mga ano mga media lang siguro ti dalaman ni guro ang iban nga mga vlogger bala nga ti iban ginapost lang for the content
16: ganin kay ti why na ta may mapungga ma why na ta may mahimo Bert ang kamango subong contagion na eh but sinigun sobra pa sa COVID ang kamango subong virus na ti galaptanas klibutan ti daladang Facebook ang importante may like eh amo nang utok subong bisan gani reporter na piktuan nas na eh. Di ba? Oh, yes. Reporter, subong hindi mo na gani masuway. Di ba? Na, amo na da. Oh, sige lang. Anyway, dasun talang yung padalman ah.
17: Sige, boss, kagi ba Julius? Dugang information, balita ka pitulyo kita, boss. Sa aton sining nga mga kakipay. Balita ta, subong nga gabi sa Larga Vista, dulong sa aton sa kaluansang DTX 500 D3 Bio, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako si Kakipay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Larga Vista!
16: Ay, grabe nga istorya. Tiyan mo nang sakit-sakit kag mga hulhap di nga istorya amak mo. Ang isa katawo, reportedly, nasunog ang balay, bumalik sa sulod. Kay gusto yamangin matay. Hindi pa clear until now. Kun bala, yadtong pagkasunog sang balay, may kaangtanan ang ininga tawo. Ang klaro lang, samtang ginatupok sang kalayo ang balay, bata ini siya sang pamilya nga ga-star sa balay. Way takabalo kung sila ginang tag-iya, bumalik siya. Kay nabatian, allegedly, nga gusto yamangin matay. That's number one. Number two, may ara, klaro, suno sa mga kaingod nga testigo nga pagwa niya, may pilas na ang liog niya. It is supposed nga ini nga pilas sa iya liog tuga sang paggulgul niya sa iya kaugalingon sang buka nga butilya.
21: Larga
16: buka, di man nga istorya siniman. But then, wala pa na-establish ina eh sa investigation sang kapulisan. Amuna, amuning mga balita nga kung kaisa gaka-stress ako kag traumatic for me, bala? Oo! Because kisa hindi mention niyan, nga amuning gakatabo sa kalibutan. That's why nga pagpuli ko, kinanglan ko gid, magtimpla DTX Premium Coffee. Nga ah, madistress ako, Remuel mo! Tigambal ang iban, guro siya tikalon nga announcer, oh. Gapangapi siya kung gabi. Believe me, gakape ko ya. Nga, because ang DTX Premium Coffee hindi niya kape di gulpe. Nga kung magtimpla ka kag mag-inom kung gabi, mamurarat matabo nga daw tarsier, masalaan ka sang asawa mo. Zombie! Hindi. Nga, kay ang unod nga kape husto lang sa DTX Premium Coffee. Medium roast, hindi pait. Ang kaayo sang DTX 500, the sugared sugarcane extract, kag dahon amargoso, ara sa kape. Kag ang iya patam is, would you believe, stevia, ining malahalon niya bala, nga pang patam is, himo sa tanom, plant-based sweetener, gani, bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, aprobado ini sa imo. And what's more, may ari ini siya sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga nagabato sa kagaw sa sulod sang lawas mo. So don't forget, ang kape nga hindi digulpe, DTX Premium Coffee.
21: Larga Vista.
16: Ariwa, sa aton nga pagpanambalik, we'll be having K5 Wilson Villana Mascarata. Anay ba kasubo sa mga balita karon nga semana, may istorya ta anay kinarandagan sa dalan. Wa ma fiesta update kita anay, nagpirma anay na ang Gugma Foundation kag ang City Hall. Nanong matabo, pagkaligad lamang sini.
21: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
0: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500.
20: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
21: 101.5 K5 News. Larga Vista.
16: May gapamangkot, anong sekreto mo nga? Every night ara ka sa Larga Vista, talagsa ka lang yung absent sa balatian. Ting sabat ko amo ni. Aside sa DTX Premium Coffee, may ara pwed kuya duwa ka sekreto, sugiran ta mo. Ang gina padalundon ko, kape lang na may upod ini siya. DTX 500. Amo ni, ang gapasiguro nga hindi magtuktukon ang lawas mo. Tungod ang gatuktok amo ning ginatawag free radicals. Sa simpleng istorya, ang free radical amo ni hindi iya siling ang gamartsa kagasinggit sa dalan, radical lang na iya. Ang free radical amo ni ang cellula sa lawas ta nga kulang na battery. Oo, tungod ang lawas ta may negative kag positive na nga battery kun sa radyo pabla. Inang ginapamatian nyo. Ti ang free radical ang opisyo yan eh, kawaton ang baterya sang selula. At tong ginkawatan niya nga selula, mga wat man ato selula sa tupod and so on. So malapta ang baratian. Ti kabalo ka mo, paano mapunggan ini? Antioxidant. Oo, ang antioxidant sa simpleng istorya, ang ginkawat nga baterya sa selula, iuli niya antioxidant. The only way nga mabatuan ang pagtuktok sa inyo kalawasan. Nga, because ang disugard sugarcane extract, kags ang ginatawag dahon amargoso. So, DTX 500.
21: Larga Vista.
16: D3 Bio, Aria, kung kombinaran nyo, samuan nyo, D3 Bio, John Wick sang lawas ini. May ara extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata, pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sa elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw sa imo kalawasan. virus, fungus o kung bakterya man. Wala kagaw ang lawas, wala ka sang balatian.
1: Lorga Vista.
16: So amo ina, ari sa iluanta, ang balita gikan kay K5 Wilson Villana. Nanong aton pabuton. Wills, 4 minutes. Kindly proceed. Please come in.
17: Yes, kita Diyos, no? Formal na ginagpermana isang kontrata ang Bacolod Guga Foundation Incorporated kag ang Bacolod City LGU angot sa patigayuno no, ng Master of Festival 2026. So, kung inas ang aga, nagpermana ginawitness nato ni kita Diyos sa Bacolod City Government Center sa pagpanguna sa nga festival director nga si Director Rodney Ascalon sa gihapon kita Diyos kag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. So, ginpamangkot na nato sila kagina kita Diyos na kung ano balang pagkalauman diri sa ato sini nga Maskara Festival 2026. Kaga ilagin payat kita Diyos sa gihapon may ara sa nga tatlo ka festival sites amo ini Bacolod City Government Center ang Bacolod City Plaza kag ang Lacson Festival Street Park kita Diyos. But sa December 1st week kita Diyos ipatigay yun no, naman niya ang launching sa nga festival. Kaga sa schedule naman nato nga nakuha kag ginakita Dios na magasugot ang pre Maskara Festival nga mga events sa dinhi pasulod ang mga free pageant si Kita Dios ang mga sporting events masugot ini siya October 1 tubtob sa October 10 and then ang mga highlights naman niya sa Maskara Festival 2026 magasugot naman niya sa October 9 tubtob sa October 18 kay Kita Dios. So okay, actually gina-question gani, kinaayo man gani kita Diyos no, kung tali ko pwede maitugitog pala sa ang festival sa ano medyo summer kasi maulanon yung mga tiyempo ini kita Diyos. Pero pila sa mga bakulod noon na nagpahayag kita Diyos na pangitae kami pala sa picture sa maskara na wala nagaulan. So maskara is not maskara kung wala nagaulan kita Diyos.
16: Gusto!
17: Parte na sa mga ro. Dangin par

0: kahit di ako hindi makuha taga Bacolod kasi after the statement of the Bacolod law, never niya natabo nga wala siyang nga mas-tra festival nga wala nagbulan kasi sa Diyos.
1: Ganit, hindi ta na iya makontrol ang nature eh. Why ta may muda? Di ba? Ayoo. Wells, daw ginaulan ang imo nga signalaw?
0: Ara na.
1: Oo, mayo na.
0: Labay kito sa metal detector kasi sa Diyos sa mga natula itong
1: signal. Ha? Metal detector nga ah!
0: Aka naging katuan ako kita.
1: Awa, awa. Abi ko ng impriso ka na bla?
0: Ay, wala.
1: Awa.
0: So, kasi sa Diyos, one thing man lang na na-discuss pag ito kagina kasi sa Diyos, no? Nga hindi napatigayunon sa may paglaon ang Arena Dance Competition kasi hindi nag-share safe kasi sa Diyos sa mga tumalanaw ang facility mismo. Kasi hindi man patigayunon ang Arena Dance Competition sa Mascara sa may Bacolod City Plaza kasi ang plaza hindi napaka-fater so far sa numero. Sa audience bala kay base magaginutok big time at the same time base magkala damage kasi pa Dios ang ginapakay o subong nga Bacolod City Plaza una no mandaan na maabsan magpakay o pa Dios kag base maginutok at taho bala ka magkalaguba so hindi na nay pagibutang pero ang street dance competition dira masagyapon maagi kay pa Dios no sa may Araneta Street kag ang final venue sa na arena dance ang tumutol sa ina sa launching this coming first week of September kita Diyos.
1: Okay, so first week of
0: September kita Diyos.
1: Ati sige. Buwas ta lang ni Daydayon kag hatok-hatokon Wells ha, kay wala na ko tiyempo.
0: Sige kaya Diyos, no? So ati sa termado na kagaplastado na ang Mascara sa 2026 ulatong sa nalabak pulod na Gugma Foundation Incorporated para sa schedule of events kagiman pa ang mga announcement ni Kipet Diyos.
1: So, ayos!
0: Balitagi ka sa Bacolod City Government Center ang inadulong sa inyo sa Kalwan sa MyPC D3 Bayo kagadit X700 yun na si K5 Wilson Pidian na para sa kampiyon na balik sa servisyo publiko kagkaringawan sa Negros K5 News
1: Lorga! Wain ako tiyempo sa ngalan sa among Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remel Alcantara Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night. Good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.

0: ka.
1: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Moderna Max Epektibo.
4: Ako galete John Ray da sa Sumele, sakit ang akon nga lawas kag ang akon liko. Tubong nga nakainom ko sang Moderna pla kon pamatyagan kamag-ana.
5: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: 1.5 K5 News.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gani-carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
13: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
13: Ano tayong interval?
12: Maedukar ka pa.
13: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
18: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
14: Dakong incidence yan, no?
18: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure-C kay para bakod imo mga kaugatan kag hindi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot Sir GP kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimo on sulod sang pulo ka tuig
14: sa lawig, GP. Lawig magaling Abu Sarma. Number one guro sa listahan sina Doc Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500
18: kag TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagainom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or Pure-C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano? Ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
14: Kadadlaw,
18: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise, la pungko lang, laban nga pungko, kado na. dapat exercise gid at least 30 minutes kada adlaw.
14: Oh.
18: Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo.
14: Mm.
18: Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga detox 500 may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
14: Oy!
18: O karni kada adlaw sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon Sir GP.
14: Mm-hmm.
18: Fish na lang gid iya.
14: Oh.
18: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na tong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom Mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gitu wag elasticity sang imo nga arteries agud ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP hindi magtapok.
14: Uh-huh.
18: Kabangdanan nga ini ang nagalupok or
14: aneurysm.
18: Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag Mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
14: Isa na lang kulang.
18: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
0: DTX 500! Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
11: Saan nag-inom ka?
17: DTX 500!
11: Kina nalas subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500!
14: Para sa dugang pa nga mga binipisyo nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig isang dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puso na ginatuga sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dalang palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag-DTX 500 kag Mighty C ka na.
18: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapinre liver.
14: Ay, abaw.
18: Delikado. Ang prostaglandin, Sir GP, amo niya ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation.
14: Mm-hmm.
18: Nagtawa lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero kung adlaw-adlaw ka gainom dito X500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kada adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy,
11: mm-hmm. May na lang kay lalaki tiya si Adok GP. Sam?
14: Oo.
11: Pero bilang tatay kag bana dumaluoy kana lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa no nagaantos no. Isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid no. Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood no, hindi sila buringot kag mainiton ang ulo no, luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
14: Mm-hmm. Sir Boy,
17: importante gid Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm. and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
18: Kaya basin secondary dysmenorrhea.
17: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
18: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Pero may na balik-balik, DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
19: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
20: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
21: Imong blood sugar test.
20: Ito itong score gani?
21: 470.
20: Nagtiko 2
21: sa gabi, 2 sa agad.
20: Ilan na lang imong blood sugar?
21: 160.
20: Inom ka mo sa DTX 500.
21: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
19: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
22: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
23: Kag subong kanami isa kon paminsari.
19: Mighty C, mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
19: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
14: Masolusyonan tang pagsakit sang kuson, purong pagsakit sang ilong bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Wai Naligo. Mm-hmm. Paano, Sir Boy?
18: Kalanlan, maligo, adadlaw. Unang solusyon da.
11: Pero Sir Boy, tapos ang paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
18: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
11: Kinanglan mo mag-clinica, Dio Fresh. No?
18: Para hamot all the time. Mm-hmm.
17: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
18: Mm-hmm.
17: Kalanlan nakaklinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilog. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilog. That's why it's effective. Ang mga wala da tsansa, may tsansa na ang inyong ilog sa klinika Dio Fresh.
18: Pangapi na, pangapi?
11: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Mm. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy.
18: Mm-hmm.
11: Ginahugasan ang imong mga selula tungod
18: wow.
11: sang iya kataas ang antioxidant.
18: Ginadepensahan ang imong mga selula.
11: Correct. Mm-hmm.
18: Hindi magdali tigulang imong selula.
11: Mm-hmm.
18: Kumurang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
17: Mm-hmm. Oh. Ano yung kampiyon, no? Doing your daily routine, mm-hmm. pero it's healthy kung natinloan imo cells kung imo kape, DTX coffee mix.
18: Mm-hmm. Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka.
17: Halong.
18: Pero sa may mga degenerative stage, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium.
17: Oh.
18: Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
17: Bulletproof coffee!
18: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
17: Ay, kampiyon, no? Mm. Dula ng mga free radicals, mm-hmm. cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
18: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
17: Puga. Mm-hmm. Namit pa akong aras
18: sa kape. Magpamasahan sa ta, Sir Boy.
17: Ahoy!
18: Pamasahi. Mm-hmm. Ang pagpamasahi ka na kaisa sa isa kasimana,
17: mm-hmm.
18: manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para mag-circular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan,
17: mm-hmm.
18: kag selula, gamit ang siyempre, Santon Plus Herbal Oil.
17: Mm-hmm.
18: Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gida yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan,
17: mm-hmm.
18: siyempre, permi na mo ginagambal nga, inom gidya Extend Food Supplement.
17: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide, pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag Extend Food Supplement.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer na nagatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kun adlaw-adlaw kag iinom sini, preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
17: Thank you, Sir JP, no. Ang ditribayo is already well known, damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una, COVID, gabi ka-epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag-ilanat pulain niya. It basically creates cancer cell sa aton lawas. Subong nga adlaw, balunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil.
18: Di ba't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka?
17: No,
18: sala ginaya.
17: Sala ginaya.
18: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
17: Man!
18: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy.
17: Mm-hmm.
18: Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
2: Na, yeah.
18: Hmm? Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
17: Santo Plus Herbal Soap.
18: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
2: Correct.
18: Now, ang matabo ni Sir Boy, kis, kuan na mo, nang late na bala.
17: Late na.
18: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
17: Ditribayo.
18: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among kosang itwag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
17: Sige lang.
18: Inom lang ko.
17: Inom ka lang.
18: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon,
17: gin-safety mo.
18: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining nga mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
17: Correct. Kag inom ditribayo.
18: Inom ka ditribayo before sexual activity.
17: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
2: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
17: Wow!
2: So, way ka kabalogali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang nga pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang ditribayo ang yang medium chain triglycerides na gina-enhance yang production sa WBC.
17: Mm-hmm.
2: So kung
17: na white blood cells.
2: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized na, Sir Boy, sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa nang ginatawag klase nga virus, o kung tapikan sa nang klase nga virus
17: cervical cancer, no?
2: Oo, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka-epektibo sina mag-fasting ka.
17: No?
2: Uy, gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
17: Uy!
18: Ang naka namin na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
17: Correct. Ang gano'ng kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
18: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
2: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells ina, Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
17: Gaanta ka mo proof, gabi ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam ang immune system, WBC, napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3 bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 bio.
3: D3 bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 bio kana. Ang D3 bio uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw adlaw. D3 bio with physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 bio. Ang D3 bio yung may physio. Ang physio yung may D3. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
18: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
1: Mm-hmm.
18: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
17: Uy, mga katol.
18: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 bio. Matiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may eczema mo, ala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag, imo nga eksima. Mm-hmm. Amo na iya kung gagamit ka ditribayo adlaw-adlaw. Aside nga gina, higimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
17: Kadamo gin sa benepisyo sa D3Bio.
18: A pharmacy in a capsule.
17: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant. No? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant. Anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayala sa gallic acid, ferolic acid that protects from pero oxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, mag D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsya.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
13: Tinig ng Reformasyon.
7: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
13: Tinig ng Reformasyon.
7: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
14: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining atiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon, nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong tiyempo, ikayong lawas, kag kita magpadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton pripirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo amo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Maayo lang kay Ginoo hindi man nagapanupot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton siyang salamatan, aton man siya nayaon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiyempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namiigid para nga inyong ma-review. Muna nga, kamo amon gina-invite per me na magapamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kasako magkita per me sa aton mga bulaton, mga erikoton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayaw ng inang Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoon Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawabay-tabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita, nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo, at pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, ato naton ang importante gid kalikatama ang paanggid kanami, no? So, sa sini nga tiyon, pwede yung tapagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang bali Kristo nga ayapulong, ginhambal niya amo ang Espiritu kagkabuhi. Amo na nga, miskan nga ang atong nga kabuhi, espiritual, luya, confirmi kita ang kapamati, labi na confirmi kita ang nagatuon sa puno sa Ginoo, madasi, mapabuhi siya, ma-revive. Kung masahon taman ang Juan 5:24 ng kabal siya rin nga, ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga nga hindi ta siya hatagan sang igtalupangod. Hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni Satanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan mas labi pa ka-importante kaya bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual mapuslan ta sa sini nga kalibutan kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon makabaton ka pa sa ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga atag sa kasugo, kagatag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang dahom, ang kabuhi mismo sang Diyos, nga paagi sini ang sugo, mis, mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyang sari. Sabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo. Ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Dios kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi sunod sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya ang aton kabuhi amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel, wala nagasabog sang binhi, sang pulong sang Diyos. Ang helikopter ni Kristo subong, manunudlo sang kamatuoran, tuhay gid sa helikopter sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teoriya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sa masami, yadong ginatudlo kag ginasulat sang tao na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo, wala sing gahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang tupiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot na may isa kapatag, nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka, kay gayunan, kung ang isa ka interes, ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway, ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan, nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses kag sa tanan nga mga manalagna ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan ang mga butang nahanungod sa iya kagulingon. 1:6. Juan 5:39 kag Lucas 24:27. Amuman sini ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bugos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumato. Ang Dios nun nga pagkamatuod sini nalaglag. Gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon ginsabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Ang muna nga damo subong nagkalibog nga aman. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo niyang kamatuoran pero amo niyang bugay, amo niyang grasya pero wala na'y kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglimbugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang huna-huna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi, nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod din pakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, amo lang gintinguhaan nila nga gubaon ang puwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agun nga mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan ng ang otoridad kagamuman ang dapat natun himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi makasiling, indi makasiling. Wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24:32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios noon na presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya, kag mga pulubaton sang tao nga makabati, sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo, kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya, kag sang iya kasuguhan. Ginpresentar niya ang iya kaugalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuuran, kag kabuhi. Himuay ni ng mga tima sa mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuuran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaatahag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayab, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akong kagulingon. Juan 14 versikulo 3. Sa Baylo, nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakig-away sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o nga mga kamatuoran gikan sa bahandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tagsakapulong sang Dios putli? Ano ang upah sa trigo siling sang Ginoo? Ang tagsakapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sabdungon ka niya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Kolobaton 30:5 kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong, diyari inapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios, apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton adlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagaukupar sang unahuna, ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon, ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga libro sa eskwelahan, ang sentipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalang bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo na ginapatikok. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga hunahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kung ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pangamlig.

kung mato-mato lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon na ginahimo sing tuso sang ginpaybalo namon sa inyo ang gahum kagpagkari sang atong Ginoong Kristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. Dos Pedro 1, versikulo 16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunundo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1 versikulo 2. Diri kita sa duta sigad sa dalan, diri sa panggit balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsab-og amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo, paano mo gintratar ang akon mensahe sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasandig ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gadalan, siya nagsiling. Kung ang bisan sino nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tagipusoon. Amo na nga parte ka importante magkautoran ang paghangop gid, pag-intindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante? Nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, kat parte na nila tuon. Itunaan nila maayo, dayon, luwas nga itunaan nila maayo, inintindi pag nilang ginareview, hasta nga nangin tap sila. Nangin cum laude, magna summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved diri ang aton kabuhi nga walay tapusan ukon kaluwasan man. Na kun magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So diri amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa gandalan. Nga man, kay wala gin-intindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga ni sabog sa gandalan sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa inis sa gapusoon sang isa kandi mahinalungon nga tagpalamati. Kanga isang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil sang mga tao kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko sang kalibutan sang iya mga kalipayan kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan sang kag makasasala nga mga pagpatuyang ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbungon sang sala. Mga Hebrohanon 3, versikulo 13. Lamang mauturan na tapos naman ang aton nga tiempo para sa sini nga tiyon. Sige akon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoon Diyos, muli naming napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming maunawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagbalain mo ang mga nakikinig, pagbalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines,
Pagpalain mo ang Siyoro Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagpalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito ay lahat naming hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus.

0: 라디오
1: copyo
2: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Binoy Squalene Capsule.
9: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Binoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
8: Dr. Binoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Oh, he knocks it down. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast, subungad lang sa Webes Agosto 2026.
2: Makita kababat kang kita live and aware in the world, pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa ato ng mga pangulong dinalan.
0: Balitang Regional.
1: 9 katuig niya estudyante ginapatay, ginaaligar, ginhiwitan sa Toboso.
2: Railings gintaban sa tubang sang NOHS sa Bacolod.
1: Isa ka estudyante nga nalutangan sa Zamboanga, luwas na sa Katalagman.
2: DILG liwat nga nagapanawagan sa mga stricto nga lagi batok sa pag-upot sang arma sa Pilipinas.
0: Balita International.
2: Iraq ginaprobahan ang tatlo kabulan nga mekanism agod nga ma-export ang ilang agatong.
0: Balita Sports.
1: Gilas women nalutos batok Mexico sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament.
0: Balita.
2: Gandang kapifay sa opisyal na nga magabalik sa Setyembre.
0: Balita Negosyo.
1: Kag Philippine Peso nagnubo batok US Dollar. Sa detalye sa mga balita.
0: Balita Regional.
1: Siyam katuig nga estudyante nga napatay, ginaaligar, ginhiwitan sa Toboso. Patay ang siyam katuig nga estudyante nga ginaligar, ginhiwitan sa siyudad sang Tubo o kon sa Banwa sang Toboso sa Negros Occidental. Sunod sa investigasyon, duha na kaadlaw nga wala nakasulod sa eskwelahan ng estudyante bangod sa nagalain nga pamatiyag. Pahayag sang lola sang estudyante, nag-experyensya sang seizure ang bata kag itom ang kolor sang iya ginasuka. Gindala ang bata sa Sorhano kag dito ginhambalan nga mayag nga naghiwit sa bata. Gindala ang bata sa Toboso Primary Care Facility apang ginbawian ini sang kabuhi. Sa karon padayon pa ang investigasyon agud mahibaluan ang gintunaan sang kamatayon sang biktima.
2: Railings gintaban sa tubang sang NOHS sa Bacolod. Wala makaluwas sa kawatan ang mga railings sa tubang sang Negros Occidental High School o kon NOHS matapos sa mga ini nga gintaban sa bahin Sandalan Araneta sa siyudad sang Bacolod. Base naman sa pagpangusisa sang K5 News sa Bacolod, ginaligar, gingamitan sa 2x6 nga 2x6 nga kahoy agod nga lokiton ang nasamit nga railings. Pila naman ka mga manugbaligya sa lugar ang nagareklamo, bangod nga amo naman nga mga railing ang nagaserbi bilang proteksyon o kung panagang sa ila sa mga posible maglapaw nga salakyan kag subungman sa mga estudyante nga nagalabay. Sa karon wala pa matunod kung sino yara sa likod sang nasa

0: sambit ng pagpangawat.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
2: GTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional klase sa duha ka bulutuan sa Bais Negros Oriental, ginsuspender bangod sa pagpamahog. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: GTX 500 Morning Newscast.
3: Sinuspende ang mga klase sa dalawang paaralan sa Bais City Negros Oriental kahapon, Agosto 19, matapos kumalat ang mga banta sa social media at mga text at message. Ayon na kay Police Captain Stephen Polinara, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Civil Office o NORPO, na inilikas ang mga estudyante, guro at ibang mga tauhan ng Negros Oriental State University o NORSO Bais Campus at Bais National High School bilang pag-iingat. Sa NORSO Bais, isang Facebook post ang nasasabing plano ng isang estudyante, nasaktan ng isang guro at ilang mga klase matapos bumagsak sa tatlong mga asignatura. Samantala, napatunay at hindi totoo ang ulat na may dalang armas ang isang grade 7 student ng Bais National High School sa loob ng campus matapos wala matagpo ang mapanganib na armas o panili sa bag ng estudyante. Alinsunod dito, nagbala si Polinar labas sa pagkalat ang hindi verifikado impormasyon na maaaring lumikha ng takot sa publiko dahil maaari umano itong ituring na paglabag at maaaring maging batayan para maghain ng reklamo laban sa mga responsable. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Ricog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
0: PDRRMO nagpatag sa hinaling na pagtaas ng tubig baha sa pila ka mga banwa sa Iloilo. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
2: GTX 500 Morning Newscast.
4: Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang hinalinga pagtaas ang tubig baha sa mga pila ka banwahanan sa probinsya sa Iloilo. Sunod kay PDRRMO Head Cornelio Salinas, pluvial flood ang natabo sa mga kabanwahanan kag paatag sa natungdan nga ang pluvial flood ang gakatabo kun ang volume sang tubig baha ang hindi na masarangan o kun nagsobra na sa capacity sang drainages kag naglapaw na ini sa suba o kun creeks. Tugang pa sa natungdan nga isa man sa rason sang pluvial flooding nga maangula na sang agyan ang tubig baha. Pahayag pa ni Salinas nga tiunang i-upgrade ang drainages kag matamato na ang pagtanom sang kahoy sa mga kabukiran bilang sabat sa pagbaha.
5: Fourth gikan sa probinsya sa Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
1: Coast Guard Palawan na mas ginpabaskog ang emergency response pinaagi sa mga bagong kagamitan. May balita si K5 Grace Belastrino.
2: GTX 500 Morning Newscast.
6: Pinalakas ng Coast Guard District Palawan ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga insidente sa karagatan matapos na makatanggap ng mga bagong rescue at emergency response equipment kabilang sa mga bagong kagamitan ng neoprene rescue suits, booty, life jackets, hard hats, gloves, raincoats, full body harnesses, life rings, rescue cans, megaphones, rescue ropes, carabiners, emergency blankets, first aid kits, hygiene kits, hydraulic jacks, portable generators at iba pang mga mahalagang kagamitan para sa operasyon. Ayon sa Coast Guard Palawan, makakatulong ang mga karagdagang kagamitan upang higit na mapahusay ang kakayahan ng kanilang mga tauhan sa pagsasagawa ng maritime safety, search and rescue at emergency response operation sa kanilang area of responsibility. Partikular na makakatulong ang mga ito sa mas ligtas at mabilis na pagtugon sa mga maritime emergency at iba pang critical na misyon, lalo na sa mga search and rescue operations.
0: Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning News.
0: Lalaki pilason matapos ginbunos ang iakaupod si Limnan Saklan, suspek arestado. May balita si K5 Leonardo Viray.
2: GTX 500 Morning News.
7: Gindala sa ospital ang isa kalalaki matapos ang ginbunos ang iyang kainuman sa may barangay Rigador, Ibahay Aklan. Ginkilala ang biktima nga sa alias Jose, 46 anyos, samtang ang suspect naman si alias Mark, 39 anyos, kagparehong residente sa nasa Bitkilugar. Nagagwa sa inisang investigasyon sa motorinan upod nga nagainuman ang suspect kag ang biktima sa nga nahubog na. May ara nga nagtuhaw nga wala pagkalitsindihan sa magtimbang aparte nga nangin kabangdanan nga ginbunos ang suspect ang biktima gamit ang isa ka konsilyo sa pagresponde kag ginpatigayon nga manhunt operation sa nga Ibahay PNP. Na aresto nila si alias Mark samtang nagangkon sa nga tama ang pagbuno sa iyang natoong aparte sa iyang alima ang biktima nga gilain man yung gindala sa pinakalapit ng ospital. Sa karone, nagalparayin pa ang ginahimong investigasyon sa nga Ibahay PNP para matumod ang motibo sang suspek kag kon pagapasakaan man ini sang kaso sang biktima. Balita Regionale nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyone ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibog. K5 News FM.
1: Samtang 112 ka mga police operation ginpatigayon sa Capiz Police Provincial Office. May balita si K5 Myla Fuentes.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Patigayon sa 112 ka mga police operation sa Capiz Police Provincial Office. Sumugod Agosto Gesto of Jesse sa isa bilang kabahin sa padayon nga kampanya batok sa kriminalidad kag pagmentenar sa peace and order sa probinsya. Sa among mga operasyon, tatlo kaanta illegal drugs operation ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka drug personalities kag pagkakumpeskar sang 9.4032 gramos sang ginapatihan shabu nga mayara sang standard drug price nga 63,941.76. Sa kampanya batok sa mga wanted persons, siyam kooperasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka most wanted persons kag pito ka other wanted persons. Samtang tatlo ka operasyon naman ang may kaangtanan sa illegal possession of firearms sa idalom sa Republic Act 10591 kung sa diin duha ka suspect ang nadakop kag tatlo ka armas ang na-recover o kung nakompeskara. Sa illegal gambling, nakarecord ang Capiz PPO sang anong ka operasyon na nagresulta sa pagkadakop sang 12 ka individual kag pagka-recover sang 4,204 na bet money. May 87 naman ka pakete sa illicit kag non-compliance cigarettes naman nga voluntaryo nga ginsungka nga may balor 10,000 pesos 235. Sa idalom sang tukang kontra armas lutang o kontikal yara sa 15 ka mga armas ang gin-deposit o kon gin-surrender kalagid na ang 4 ka explosives. Tang sa kampanya patok sa illegal logging sa idalom sang Presidential Decree 705-28 kooperasyon ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop kadua ka individual kag pagka-recover sang 1,114.36 board feet sang lumber kag tatlo ka sako sang charcoal o kon uling inpayag sang Capiz PPO nga mga accomplishment nagapakita sang padayon nga pagpanikasog sang kapulisan sa pagpatuman sang layi kag pagpasiguro sang seguridad kag kalinong sa mga pumuluyo sa Capiz. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz.
2: K5 News FM.
8: Ginpatukod nga Antique Government Center isa ka agricultural land. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Dalawang high value individual o HVI ang arestado matapos makumpiska ang mahigit 2.05 na milyong halaga ng inihinalang illegal na droga sa isinagawang bypass operation ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa Barangay Juliana, City of San Fernando, Pampanga, madaling araw ng Agosto 18. Ayon sa PRO 3, dakong alas 4.15 ng umaga nang maaresto ang dalawang suspect na kapwa lalaki, edad 32 at 26. Nakumpiska sa operasyon ng humigit kumulang 300 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2 milyon at 5 gramo ng hinihinalang marijuana o kush na nagkakahalaga naman ng 8,500 pesos. Na-recover din ang isang Mitsubishi Expander, dalawang cellphone at 200,000 pesos by bust money. Pinuri ni PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at binigyan diin ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng publiko sa kampanya kontra ilegal na droga. Kasalukuyang inihanda ang mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa dalawang suspect. Ayon sa PRO 3, magpapatuloy ang operasyon kontra illegal na droga sa buong Central Luzon upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Balita mula sa Pampanga, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang gintukudan sa Antique Government Center isa ka agricultural land. May balita si K5 Live Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Nagapabilin nga agricultural land ang ginpatukod kagwara matapos nga antike government center sa Barangay Badyang San Jose de Buenavista, sunod sa Department of Agriculture o kundi Western Visayas. Sa impormasyon kang K5 News FM, ginrekomendor kang DA Western Visayas nga magapabilin nga agricultural ang 4.30 hektarya kang lupa sa pihakang aplikasyon kag proposal kang gobyerno probinsyal nga i-reclassify dia bilang institutional. Base sa rason kang DA nga ang 4.30 hektarya ang nalakip sa irrigation service kang Sibalam San Jose Irrigation System. Madumduman nga ginpapaunta ang construction kang among government center bangin sa kakulangan kang mga dokumento kag nagpapanaog kang stoppage order ang LGU San Jose sa kontraktor bangin wara kang building permit. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Tan nga balitang regional, Bacolod City LGU plano nga magbutang sang walkthrough metal detectors sa mga bulutuan na good mapabakod ang seguridad. May balita si ka-K5 Red Salgado.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: Bacolod LGU nagaplano kong magbakal sang walkthrough metal detector agud seguridad sa mga bulutuan mapabakod. Pagbutangan sa Bacolod LGU sang walkthrough metal detector ang mga bulutuan agud mapabakod ang seguridad para sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ginsiling ni Lila Baflor Aro, spokesperson sa DepEd Bacolod, nga matapos ang insidente sa Tacloban, naghimo na sila sang tikang sa division office agud mapabakod ang seguridad sa 70 ka mga bulutuan nga ginalakipan sa 44 ka elementarya, 24 ka high school kag 2 ka integrated schools. Suno pa sa kay Aro nga naghatag na Bacolod LGU usang 200 ka mga handheld metal detector sa DepEd para ipanagtag sa mga bulutuan ini para mapadasig ang paghimalo sa mga unod gabag sa mga estudyante at mga bisita na nagasulod sa mga eskwelahan.
11: Another is, of course, ang plano yun sa ating nga mayor, i-upgrade ang ating mga schools. Kami isa pa ka-proposal si mayor sa parte sa walk-through ng metal detector, na? Which amo na sa gani nga gina paprosigid sa ating city mayor, Honorable Greg Sataya, kay manti kabudlay nga hindi bala ni ma-install, especially sa mga schools na nga dalagko ang line.
10: DTX 500 Morning Newscast. This is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
1: Isa ka estudyante nga nalutangan sa Zamboanga, naluwas na sa Katalagman. Nagapabilin pa sa ospital apang luwas na sa Katalagman ang isa ka estudyante nga babae nga nagkaangkon sang igo sang bala sa shooting incident nga nagluntad sa Ateneo de Zamboanga University High School sa Zamboanga City sa Mindanao. Magluwas sa estudyante nga babae, may 21 pagid ka mga estudyante nga pinason matapos nga ginatake sang kahadlo kag nagpanic. Nagluntad ang pagpanglutang sa sulod sang bulutuan Martes sang aga. Kung sa diin gagamit sang high-powered firearm nga 45 caliber pistol ang suspect nga estudyante. Sa insidente, duha ka mga estudyante sa high school ang nagkalamatay. Lakip na diri ang suspect sado nga naglutang o kon nga ginlutang ang iya kaugalingon.
8: GILG Liwat nga nagpanawagan sa mas estrikto nga lagi batok sa pag-upot sang arma sa Pilipinas. Nagpanawagan naman sa Department of Interior and Local Government o kon GILG Secretary John Vicrimulya sa mga kongresista kag senador nga magdihon ka magpasar sang lagi nga nagahatag sa mas mabugat nga pinalidad para sa mga individual nga nagahupo sang armas lutang apang wala ini ginatago sa insyakto. Sunod naman kay Rimulya, lonsay service firearms ang gingamit sa mga shooting incidents nga nagluntad sa Tacloban City kag Zamboanga City nga nagresulta sa kamatayon sa mga estudyante. Base naman sa ligasyon, ginbilin lamang sa salakyan ang armas lutang nga gingamit sa suspect nga estudyante sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Anak naman sa Customs Police ang suspect nga estudyante, kag mismong amay nga empleyado sa Bureau of Customs sa BOC, amo ang tag-iya sang armas lutang.
2: Balita International.
8: Iraq ginaprobahan ang tatlo kabulan nga mekanizam agod nga ma-export ang ilang gatong. Ginaprobahan na sa gabinete sang pungsod Iraq ang tatlo kabulan nga mekanizam nga nagatuyo naman nga i-export ang Iraqi crude sa mga specialized ng international kag local nga mga kompanya pinaagi naman sa multiple export outlets sa Martes nga adlaw. Sa idalom naman sa among kontrata, ang mekanizam ang padalagon ako na padalaganon sa tatlo kabulan humalin sa Tiyembre 1. Tuyo sininga ma-diversify ang ilang oil export channels kag ma-maintain ang ilang flexibility nga makabaligya sa gatong. Particular na nga ginsiradaan ang Strait of Hormuz bangod naman sa nagapadayon ng atensyon sa tunga sa Iran kag Estados Unidos.
2: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Gilas Women naluto sa Batok, Mexico sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
12: Naluto ang Gilas Pilipinas Women sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Natapos ang hampang sa Gilas Batok, Mexico sa score nga 61-58. Apisar nga naluto, nagpanguna sa team si Vanessa De Jesus nga may 15 points, samtang si Jack Animam ang may 14 markers. Surod naman nga pagatubangon sa Gilas ang Canada. Para sa balitang sports, nga ginadurong sa TDX 500, Dietri Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
8: Gandang gabi, Vice! Opisyal na nga magabalik sa Setyembre. May balita si K5 Ivy Cordova.
13: Magabalik na ang iconic late-night talk show sa komedyante nga si Vice Ganda. Ang programa niya nga Gandang Gabi, Vice, ang opisyal nga magabalik sa streaming platforms kag telebisyon sininga Setyembre, pagkaligad sang anum ka tuig. Malantaw ang show sang komedyante sa iOne, Kapamilya Channel kag GMA. Ulihin nga ginere ang Gandang Gabi, Vice sa tong Marso 2020. Matapos ang siyam katuig nga programa. Iga-anunsyo naman ang dugang nga mga detalye sa opisyal nga pagbalik sang talk show. Lakip na ang petsa kag mga guest. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
1: Philippine peso nagdubo batok US dollar. Naghina ang Philippine peso batok US dollar kahapon nga adlaw sa Miyerkules Agosto 19 matapos ini nga nagdubo sa new record low nga malapit sa 62.62 pesos $1 level sa intraday trading. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagpasaka sa demand para sa greenback, ang local currency ang nabuhinan sang 3 centavos nga yara sa 61 pesos gikan sa 61.7 pesos sang Martes. Samtang bangod naman sa paghina sang peso, nakaapekto man ini sa Philippine stock market. Mga ka-K5, mamuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Benabay.
8: Pag ako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
14: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: So una,
20: problema, gid ako sa akong body odor.
21: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
20: Pero subong,
21: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
20: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
23: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
28: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Mal, kita mo bang nakikita ko?
32: Oo nga, kitang

0: kabahan yung mga uton yung pagkarong aga. Pagitaan yung kami sa naga Pandara Jobla, ara kami sa K5 News FM, Negros Island. Amo na nga aton sa nga bago nga puluyan, dara kita naga broadcast live sa ato naman yung pagpakalagad sa inyo sa karon nga adlaw. Kabusta ka mo? Kabusta mga palanggata ka mga tagpalamati? Sa igan sa may bayon tungkol sa kamari, babon sa kabukira. Lakip na sa bilog ng Negros Island Region, kag sa bilog sa ring pungson. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world. Kami ang iyo sa ring Friday body. Kabalokati ang Friday, Black Friday kami mo. No? Itom na. Para buwas pa. No?
1: Advance na kami blasi. Ito nyo doon.
0: Hindi, gusto talaga magsabadong ronda yun.
1: Kadali lang kami balatan. Kaya malokapis na official boss.
0: Agaliway. Wala. Wala opisina, boss. Bale, petsa 20 kita sumungad lao. 21 na. Ninoy Aquino Day na. So, preparahan ito kita.
1: Subungin yung
0: so, abi ko sa la uniform ko siling ditan. Asol ka subungtan. Sa aton yung mga utod, di magkabungabayin sa kalibutan. Kami ni K5 Eric, nag-welcome sa inyo, dali sa inyo naman nga para tutunan. By the way, sa mga utod naton, kami gihapon ninyo, Power Door every morning. Ako si K5 Eljan Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefi. Good morning.
0: Welcome inyo sa Riding in Tandem until 9 in the morning. Sa mga Pinoy abroad, ano man ang ginihimo nyo sa binog na kalibutan, din makabungabahin sa kalibutan, mapa Europa, Asia, Amerika, bisan sa Antarctica pa, no? Basta may internet lang, mabatian nyo ang mga development sa Bacolod kag Negros Occidental. Mm. Pagi naman sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Yes. Na taga live. Yes. Pero gina-share man natin sa Negros Island, no? Sa K5.
1: Gina-share.
0: And of course, live ba kita sa ato nga YouTube channel kag kundri kaya sa Negros Occidental. Updated kamo sa mga happenings pagi naman sa ato official Facebook pages. Mm. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 shared na lang na subong. And sa aton social media platform. Pero kung dali ka naman niya sa Bacolod, pamati ka lang sa 101.5 FM, no? Kay gasaga naman di signal ta. Sa Sagay, 89.7. And sa Southern Negros, ara kita sa 102.9. Ano bang ginihimo ninyo abroad, kami yan nagatamyaw sa inyo sa More Night. Good morning, ka good night.
2: Magamainit lang issue at usapin ang bayan.
0: Di, sa mga estudyante, ingago ka mo last day na subog sa opisina nyo. Di binas na kapitol, no?
1: Di binas.
0: Tatlo lang kadlaw ilaya o obra mo. Lunes, why nang dahil sila obra?
1: Oh.
0: Martes sila sunod.
1: Merkules,
0: Webes. Pagka-Birnes, holiday naman. Why naman sila obra?
1: No,
0: hindi mo yung life. 4 days work yung provincial kapitol subog mo.
1: Why
0: no?
1: Pa nagkambyo?
0: Why pa sila nagkakambyo? Kaya doon nakasawak sila ko, no?
1: Damayo man.
0: Nga daw nami, kung nang ilaya nga, kung lunes, sabi, tawag sila. Diba, Janon, may puli ka... Sabado, Domingo, Lunes, do wala kaya trabaho pa.
1: Do ay ka pressure?
0: Oo. Ti part niya sa austerity measure sa probinsya naton. Sa mga utod naton nga nagabarikutot ka nagkakatulog pa, yaman nami pia nagabarikutot patala dyan na. Pagbarangon do ka mo dyan na. Himos do ka mo kagbag pararigos! Adlawon do kami gabo ninyo, Power Do every morning. Ako naman si K5 Eljan Castaño, K5 Eric Tinerefe. Ningad Law is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat gid kay nakabugtaw kami subong nga adlaw nga Huwebes. That alone is already a gift to us. Ginapangayo namon sa imo Lord nga maayo lang tani kag malinong ang panahon. Agod nga makagawi naman ang tanan kag mauntat ng mga baha kag mga landslide. Lord, we also pray that you will continue to protect us from heavy rains, floods, and calamities. Lord, tagi man kami sang cooperation kag unity. Agod masarangan namon ang tagsa ka mga challenges ka nag-aabot sa amon kada isa. And above all, dear Lord, please guide our children with your love and wisdom. Tudlui sila nga magrespeto, magigugma, kag magapabilin nga maayo ang ila tagipusoon. May your love guide our families today and your peace be with us always. Amen.
0: Amen and amen.

0: de los pueblos.
1: Darin po na ang bata po ay nag-stream, nag-live stream to a website called
0: Grabe, ha?
1: WatchPeopleDie.com.
0: Amo di ang delikado na identify karon sa mga otoridad ng itong bata mo lang ang nagpaniro sa Zamboanga, sa Ateneo di Zamboanga University. Mahilig sa Roblox. Ang Roblox is not bad at all, gagipabiyarik. No. The problem is the group chat with your peers nga upod mo na gahampang, it's dangerous kaysang iyag inhimo ining pagpaliro. Nag-live pa sa isa ka pa website. Watch People Die. Ang maring pila ka delikado sa piyak na bahin ay malawan man na mayara nga lapses ang tatay. Kaya dapat tali ko na kayo uniform ka, ang imo armas ka niya, rana niya yung taxi mo. Yaw ka nga tukuno sa gun bag. Kaya gina-question ni siya kag imposible, improbable suno kay Secretary Rimolia because kung pulis ka, ang imong sining armas ka kipabiyarik, no, asawa mo na mo. Dapat taran yung skilid mo.
2: Dapat taran yung skilid mo.
0: Hindi mo yung pagpasayang-sayang. Kag karon ba nga tutukan ta kay nagagwa dari na may impluensya ang ining hampang Roblox. That's why ginatunan man lang kung ano pwede na mahimo. The game itself is not bad. Alright. But the people whom you are associating, amon ang delikado ka kipabiyarik.
2: Sabagay.
0: Ha?
2: Hindi malain ang isa kabutang, ang malain ang mga tao ng upod mo.
0: Oh, abi ko na, hindi malain isa kabutang, pero pulo kabutang, ang parang delikado. Ha? Ang isa kabutang, hindi ka delikado, pero pulo kabutang, delikado.
2: Kagino, kagino, si butang na.
0: O, kagagi mo, hindi mo lutangan, hindi mo butangan.
2: Hindi mo.
0: Amo ng mayo. Basta hindi mo, hindi ka hindi mamutang, hindi ka delikado. On the other hand, sa sulod sa mall, may kutsilyo.
2: Ha?
0: Sulod sa mall, may kutsilyo.
2: Meron naman ito yan.
0: Ariyaw, tarawabla.
2: Abe?
0: Oh. Kimpulihan sa kami ng kutsilyo na sa sulod, tarawa. Guba. Delikado. Abo ini yung senaryo nga nagluntad dito sa may syudad sang Davao, mga kakipay. Isa ka mall, may ara nga tao nga, tiwat iba sugata, yaka to kayo nag-shopping, kapun pamilya, masunggulpi ka lang duslakon.
2: Ah, pero hamapos niya mabakal kutsilyo sa mall.
0: Kinaguba ito yan.
2: Di, sunod ka sa mall, pag-abot sa
0: mall. Hindi ko nag-uba, naubahan sa isang dumugay.
2: Naubahan sa isang dumugay.
0: Tagtapos dito siya nag-wild.
2: Oo, nagbakal ka kutsilyo sa doon, dalawin mo lang yung isang guwag-guwag.
0: Ang delikado, kakipabirik. No? Hindi ko lang papakita yung akon niya special, nga may isa kalalaki, hubot-hubad.
2: Isa pa na?
0: Oo. Hubot-hubad. Tanan niya galabay, ginagamotor, panghanot niya.
2: Dumay. Anong ginhanot niya?
0: Ang hanot niya, tigag niya samba, something
2: anong
0: like...
2: Anong tigag ang hanot niya?
0: Ang yagdoyatan, hindi yung iya eh.
2: Ano yung
0: something, no, hindi ko ma-describe, pero lapad.
2: Dali lang mga kakipay, manugin na iskipay, biljan, dali lagi blan.
0: No, something like ino kalapad.
2: May ginakaptan siya.
0: May ginakaptan siya, mutong ginapanghanot niya sa motorista.
2: Anong ginanot siya? Mahumok o matiga?
0: Tigagin niya kayo.
2: Sino nga kapot?
0: Siya man.
2: Hala, oh, ano itong ginakaptan niya?
0: Kadilikan. Gusto ko tanong ipakita sa ilang kakipay, Eric, basta ibaban naman ang page
2: na. Why na lang?
0: Hindi na pwede.
2: Ang ginakaptan niya daw, timbatot siguro.
0: Kag karon sa ato naman nga pagpakalagad, tutukan tag development. sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Greg ipatawag yung ginyata na yung mga barangay kapitan. Before i-release, kaya buti siya ganun gali, wala pa ba ni ma-release sa iban? Ara pa sumbong sa kaban sa siyudad o sa ilang local government unit. 200,000 BBM na project, no? Bulig ina sa barangay ang Shinmil project, ang Shinmil pala sa lima ka mga scholar nga manu-graduate. And ipatawag sila ni Mayor Greg to make sure nga hindi abi kakipay Eric mabut parehos ba sa iban nga ang mga parinti nila mabutang kaya mabutang magyapon sila sa langalang refund magyapon nila mo. Ti sunok sa mayor kay Mayor Greg ipatawag anay ang mga barangay official antes i-release ang 200,000 nga BBMP. Sa batas ang K5 doon namin niyo ang poste nga gimpalabot na tondre sa interpangod sang Negros Power. Gapasalamat kita kay may update ang mata sang kipay matuto karon nagtadlog lang nagahilay nga poste kay kipay mo nang nami na guro nga part no and aton nga bakawturan nga gaupod subong adlaw sa aton nga presentation makasiling kita nga ang ini nga mga aksyon gina pasalamatan ta kay imakon mo kay kipay ang mga bagay ngayon, kaysa hindi naman tarupangdan ka ni Psimo, hindi lang doon makita. But because may matas ang K5, na aktuhan. Ang Bacolod Gugma Foundation, Bacolod LGU, at yun may umaniya, no? Mapirmahanay na para sa dali nilang maskara sa Bacolod K5. Dumdumang ko ito yung ginatingan na itong music na sa maskara bla tani radio itong music na ito yung blakang ginibinto ni Kipem Kiben ba?
2: Ito nga ito
0: kumpiyon ito nga guwapo itong music kumpiyon ito nga ito di patukar-tukaro para makabugtawa nga ito sinig ang mga kauturan while gay lapit ng maskara festival and you know iningad law mga ka K5 is a wonderful day and a blessing para sa aton dapat yun na ito ni pasalamatan ka K5 Eric hindi kita yan dapat malipat sini malipat lang ito sa tanan hindi lang nimo
2: siya pa na
0: K5 Eric.
2: Isa pa na. Tiyan, kay si K5 ba, itan na ka, ready na. May ready na. Alagi recycle mo, itan?
0: Gali ka. Why na to? Pero sige lang, pakita akong tabi. Ginatang na din sa akong si K5 Kevin sa aton. Sali nga pagpangalagad sa bungad daw.
2: Diyan. Ang kagkanami ito sa kuwan, ha? Kanami ito sa ambal mo kayo na nga may update kita nga namin sa mata sa K5 ba?
0: Hindi ka na gusto sa mga... Ang aton lang rin is pasalamatan ta na. Because... ang mga government agency kaya mga public utilities nagapamati sila kang ipabirik kaya engineer Tambanillo sir
2: na amun lang kakadlaw ko kay di ba palakpak na
0: amun
2: at least maski paano bala a little bit delayed but it's better than nothing
0: amun ang pinakalami ng part na kang ipabirik sa piyak kabahin do problema to sa kay Ariel ya kay kundi way galing bong ang mga wala naggaling nagbiyahe tricycle reklamo naman ang cycle driver sige nagkamay lang income na mong kinamo na kami gabiyahe bong tinatural na
2: pangabuhi ang abre galing sa pitsa uno paman mo
0: tiga ka basta abre galing nga kuya lipay na ko na
2: siya pa na
0: kung mag abre ang galing ang balo naman ang kilala ko hindi ilag kami niya magalipatan bisa pangapida lang niya ngamon
2: amon ang ginaulat sa talan pag abre ng galing
0: sa aton ng mga kautura gopun subong adlaw sa nga presentation no? Amon yung pila ka mga ginatutukan aton sa national scene kagipabiyari
2: yes
0: daw naglinong ang do wala na natagaan na tensyon subong ang impeachment.
2: You know what happens sa impeachment?
0: Na-notice ko kag ipabirik. Do, halos ang interest ng tao, do wala na ganyan subong sa impeachment.
2: Tiki do, klaro naman. Manokan to po?
0: Oo.
2: Naguluwa mga senador. Sige impeachment. Si Bunggo. Si Robin Padilla. Sino pa ito isang senador. Nagkantos lang sa kapihan sa kwadro na. Kung may senador
0: may kapihan sa, oo.
2: Iyan sa mga senador. Dito, sila yan. Nagblue pangaping tatlo sa Gitan o TV. Wala ito tao. Sulod. Sige ito di batihay ang mga...
0: mga prosecutor.
2: Sige ito di batihay. Ang ato lang sa babaw si Jesus Cudero. Eh, kaya ito isang
0: dyan. Isang senador president. Pero talaga senador wala na.
2: Gagulo ha. May mga absent. May magwa. May mangihi.
0: Ay na.
2: Magwa ang tatlo.
0: Tingwa sina. Duhay niyan ga. Pero basi human ha.
2: At yung klaro na sila, kabalo na sila nga humana.
0: So, kung magsiling ka nga klaro nga humana, himuanggin nilang tanan para nga ang isa ni may pitgin.
2: Among gina...
0: pero ito tanawon ta, at the end of the day, ang ato lang yung ginapangayo kay Pamiri Kamani.
2: May ginagro pa man mo.
0: Kabay pa, nga samtang masako na sila, matagaan man ang mga importante ng mga bagay pariyo sa security sa kabataan sa eskwelahan.
2: Among gina...
0: Ikanua, paano ito ma-address ang kapigadoon kay Wendo Willing Internet na mo naging pigado sa mong kakabudlay kapiyon sa pagkabuhi kay Pamiri?
2: Amo nang ginahambag kung damo ang pigado, may solusyon ng gobyerno. Pinakadakaw ang solusyon sa gobyerno. Pag-abot sa
0: ngayon, ayuda.
2: Ayuda, kagpamaklon.
0: Actually, damor nga damo pigado, damor nga pabor sa politiko.
2: Yes.
0: Because atong may mga kwarta, makapabilin sila sa power because kung damo ang pigado, mas makontrol nila mo.
2: Kay pamaklon ka lang nila.
0: Kay kung madako ang percentage sa middle class nga makapangabuhi, blakag makapangabuhi independently,
2: yes.
0: Hindi magsalig, may pangabuhian, may source of income. Ang gobyerno naton makapili, abi sila sang matarong nga leader. Without any influence at all kag ipabirik.
2: Amo nang isa kay Pabian no katalaka naman lang isa bisa ato na being side ang announcer ni ro kagabi ga. Galo istorya kami nga ni Juan Kanotan siling ko do na takan.
0: Kay kamusta nagli si Sir Kano do no pawana sa okay na sa kay do nag relax sa nagligan pamasahi siya.
2: Oh, nagrelax siya. Kanamit sud ana mong kabi bisaya nga ginamos lang ang kwan hipo. Ti siling ko do tamaran. Hiwi ka oi na kamo ni Sir Jan naga issue partes kinawatay. Komisyo kami kinawatay tapos kami ang kontraho niya sa publiko nga sa matudod pagkabot sa election, pag may nairanay sa gatos, mabinaliskan mo lang na, mahipos na lang kami ha. May istoryan lang kami parte sa
0: mata sa na lang kami sa manta, mata sa K5.
2: Amo lang na. Because nga, if you keep,
0: at the end of the day, ito may punto ka na kakipay, Eric. We keep on educating people about the importance sa ilabuto. Plangga, tanin nga ito, mga tagpalabati mo. hindi maguro na tanan, pero mayuriya because kadakos ang chunks aton nabilong sa masa. Kag hindi nga masa, survival di sila mo. One day, one eat, survival. Nga kung kaisa, ang ilaya subong di are not after sino ang nagperform ayo. Ang ilaya, sino ang maayo maghaboy.
2: Isa pa na. Ano namin ito? Hindi sila kung sino ang nagperform sa maayo, kundi kung sino ang maayo maghaboy.
0: Maghaboy.
2: Kaya mo na, sometimes.
0: Amo na, bla. Kaya may tinaga ko ang inahambal, hindi ko gusto kayo nag-anting ang dulonggan mo na. No? Sino maghaboy balong na maayo?
2: Kaya mo na. Tapos kita, nga taga-media, we keep on talking, yes. Posta ang mga kinawatay sa gobyerno, ang hindi maayo ngayon mo. Masalaan pa kita.
0: Dasun, do. Ikaw pa pa si Bangga.
2: Ikaw pa pa. Nga kay na siya. Ginbayran na siya, oh. Correct. Nga anong opisyon eh. Kami pa rin ginbayran. Ikaw na ginbayran sa dalom.
0: Ang natabo. Duga matamat na, no? Si Kipay, babe, subong. Doon ginailog na si Berto Gakit. No?
2: Hindi na lang siya ito papagawa to.
0: Hindi papagawa na. Kaya kung ipagawa to na karoon, base masling si Vicky, why ko pa man siya ginreklamo?
2: Hindi, kagang sa likod yun na si Kuan o si Michelle.
0: Ha? Michelle. Hasta si Robert Pacardo, nalahig pa to. Ayo, damo na gid siya mong likadong AI, no? Likado na gid.
2: Damo na.
0: Chameleon Kipay, very kaga program din, di niya AI, kami giniya.
2: Usually sometimes it's very frustrating. Ma, if you talk about your advocacy of good governance, of maayo nga panghimanwa, hamalon ka pang binayaran, saka ginabiranda, hindi si Kwan, anong opisyon naman?
0: E, bantayan na. Sa ato naman yung program sa Bungad Lao, bantayan ang aton sa nga photo trivia for the man kay Lori the Explorer. Kung anong nami ng feature niya. I-feature yun naman karon ng isa ka-creature. Ano yung nga creature? Amo nagtutukan ta sa ato naman nga photo trivia. Okay, panahon na ni Kipay Berik para mag-inom-inom kita kape. When we come back, amon i-discuss ni Kipay Berik ang danger sa ginatawag nga online games. And ang online cult, balikan na ito ni. Because we want to educate people, ahalungan ta.
2: Yes.
0: Kay...
2: No joke.
0: No joke. May ari kita karon ipakita sa inyo, ano nga mga site, gin-expose ni sila, ano ang mga site nga ginagamit para mag-influence sa mga kabataan. Ang hampang galing, hindi delikado.
2: Hindi delikado.
0: Pero ang grupo mo, nga ra sa group chat, sila ang nagahigo sa utok mo. Kita naman itong bata, laging ilog, laging niyang pag-atake sa Roblox.
2: Hindi, because the mindset is, amo ni magkapot pusil, amo ni mag-atake, and sometimes it's justified to kill.
0: Kag ang bata to nga ginatudlo suspect is an may autism.
2: May autism.
0: May ara kami vlog ni K5 Eric Pabati. Ngayon bata, galing ginabuli, mismo may istorya pa. Bakod delikado, di na pati patawag ng maestro kagusisaon, kagipabiyarik.
2: Oo, kagaanga mo ng ginhimo.
0: You're supposed to be the one protecting your students. Mm-hmm. Sa mga bully, tapos ikaw mo niyang babuli-buli sa kuntuod, ina. Kaya nga ton niyo gusto ibalon?
2: Ang guayas to, ang maestro, do stimulus na to. Do amo kong nag-udot.
0: Correct.
2: Tapos kay nag-upon siya sa amo niya grupo,
0: ginhiloan ang utok niya para maghimo sang krimen.
2: Sinya patya bala kay ginabuli ka. Yun
0: amo nang pinakadelikado. Ang oras na lang sang DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa, alas 6:54.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
4: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
3: This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing dash 2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio.
6: ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Kanto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtod. Meaning pa, ang mantika lang imo ipasulod sa imo. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon, Sir Boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal imo pupo.
9: Na, may ang pupo mo.
8: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina taki gigoya Sir Boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si di tribayo anong ginhimo ko Sir Boy, I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours untat ka man gali
10: nalumbos
8: lumbos ang kagaw Sir Boy, patay ang kamulo Sir Boy before I take gin ko anak ko antigen test, it was positive. Imna na ko 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours kumpawan Sir Boy.
10: Negative. Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Sulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo dahil napuhin mo na to.
8: Di pa sa chika pa lang, yeah, 700 na bayad mo. Chika pa lang.
10: Chika pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
8: That's how effective is D3 Bio.
7: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika.
12: Yes, kagang kanami pagod Sir Boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, Sir Boy, ang imo nga digestion, absorption, pigaw good, Sir Boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
10: Sakto
12: mag-
10: na, Doc.
12: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, Sir Boy. Kaya nagpa-improve ina sang aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
10: Ang D3 Bio, permitan ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane ginaputos ni agud hindi makasulod ang mga carcinogen. Gapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
13: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw.
8: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
7: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. With Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mga butika.
7: D3 Bio. Health News.
6: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
6: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
17: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
20: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig nga boksidor. 3 rounds lang knockout ang kontra.
23: Hey boss Darulando, storya kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan rounds akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
27: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift,
29: OT,
30: Breadwinner.
29: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
31: Let's go.
0: go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy,
2: let's go with the flow.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5
6: K5 News FM.
7: K5 News FM.
8: Los Pueblos. Oras sa K-5 News FM Philippines, magka K-5 la 7:12 naman sa aga. Pabalik kita sa inyo naman nga para tuntunan. Good morning sa Soralio family na napamati sa nga program sa Saling Atirion. No? Mayong aga gin sa inyo. And good morning man kay Romar Duran. Dara sa area sa...
9: Lumaduran ni Garan?
8: Oo, Duahin ni Garan. And of course, kay Brad Hernan Chua, no? Ang provincial area head sang CFC, no? Sa si Negros Occidental.
9: Mago to sa inubaan kag si Shalina Bridget Nombres nga yumyuho man subungo.
8: Klika.
9: Okay. Ato sila nga duwa.
8: So subungo mga tiyon, di anay kami ninyo makita sa aton nga page, no? Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Ara kita da pero naka-share na tan. And ari lang kita naay diga maintainer sa gamay nga page, no? Sa K5 News FM Negros Island.
9: Yung pero ang maintainer.
8: Ang maintainer lang tanay, abi tuduhin yo anay share dabi para kada mo damo magabi.
9: Ang mga ligwahe mo sa mundo na mitago.
8: Na nadang tao kag hindi bitanan ka balong ari kita di. No? So ulugan tal i-share abi si mo page K5.
9: Ara na. Inuyog-uyog ko.
8: Inuyog-uyog mo. Share ta na, doon na mag-one mag kumagtulutan na ako sa program na nga mulinik na mo kita na ako sa aton ba?
9: Sige lang.
8: Ha? Pero karon matanaw ka mo di sa amon, kay may pakita kami ni K5 Eric, kundri sa aton, may habal-habal ka ginatawag.
9: Okay.
8: Dito sa abroad, pakita naman sa inyo, do habal-habal siya ka type, nanay, tatay, toto, inday, nene, nining,
9: isa-sakay,
8: tutoy, patay do, sakay. Dukas, isa lang ka motor.
9: Dukas, wal sa munisipyo ba?
8: Kuni ka sakay. Oo. Kukumpleto mo. Kuni kambal nila yan, halos tanan na, pati timbang mo to. Nonoy, toto, inday, nanay, tatay, timbang, kag, tutoy, usakay, pati do. sa isa ka motor kag ipaybere ka.
9: Tapos kalar si program ba?
8: Trabakon mo sa isa lagi ka motor igo sleya tanan. And by the way, you know, naka-share na ko na si Pareiro ma. Si Wilson Susun, liyo ko bi share sir, Johnny Mary Tita. Tanan ga live sa aton di. Si Ma'am Jasmine ra gid pirmingo pud sa aton,
9: no? Ay, muse na yamo.
8: Si Ma'am Jasmine muning
9: muse ang
8: kay 5 out si Ma'am Janet, no?
9: Oh,
8: si Mayong Aga lang. And of course, araban si Johnny Mary Tita, yapabati sa aton, Annabelle Santisteban, si Jewel Bilaong, gapamati sa aton, no? Sa mga Ma'am Ninette Marquez pa yung aga, bawa si Ma'am Ninette Marquez, ba? Ma'am, hindi na, no? Pagkupitin siya, hindi si Vincent, kayo ba? Paningwa, no? Si Ma'am Ninette pa yung aga. Ma'am, dalit alit niya si Bangeria.
9: Dalit alit sa
8: Liberty Cañete, gapamati sa aton. Sir, ari naman ko diyo, ga-monitor si inyo, si Bings Delphine. Si Mago siya ga-pabaya, eh, no?
9: Parang hindi no? Na yan.
8: Kenneth Chungko. Si Kenneth, ara ganyan permi.
9: Ara na, Kenneth Chungko.
8: Grabe, no? So, amon yung pinaka-latest na ito ng mga friends diyo. Ang nagupod, titranta, may magic eye, matambisan pa paano ba, no?
9: At yung kinala.
8: No, si, pasaka-saka ay mapliog.
9: Mabuya man tayo.
8: Kagka namin, ikaw nag-inom kamusang ditribayo. Habi niyong ininghilan at sipon, trangkaso, ginapabakod kay ining gapailan nat sa aton kay pamiyari kang nagapatrangkaso mga bakterya na kagviruses kasulod sa lawas tamo. Kisa mo na siyang epekto kung nag-away sila sulod.
9: Mugit.
8: Te, pero kung bakod yung aton nga antiviral kag antibacterial property sa lawas. Mabuligan, abinas ang D3Bio. Not only by the D3Bio itself, but ining iyang ingredient nga extra virgin coconut oil. May monocaprin, no? Nga makabulig sa aton. May caprylic acid na siya nga makabulig para proteksyonan ang aton lawas sa posible invasion sang mga bakterya kag viruses sa aton lawas. Okay. Aranes Wilson, oi. Naka-ready na siya. Samtang wala pa. Drikita na ikakipay Berik. Ipabati na aton sa inyo ang press conference. Ano tabog ni kakipay Berik? Wala man niya sang sinyales. Prior sini, ining bata naka problema because nagnubo gali ang iya grades kay may target siya nga grades
9: nga lagso niya tani
8: lagso niya but unfortunately wayo malabot do desperado gid siya kuno kag ipabiri dugangan pa sa mga report kini siya may posible may mga ginabuli man siya sa eskwelahan nila abo na guro nga gusto ya gid on top of the class sa permi para din si pakita sila nga ti di nyo kuya pwede buli-bulihon di
9: to prove to them na amulan ko ni pero may kakayahan kuya
8: kay ginapa si Bangdang do may autism ang bata
9: oo ti mo muna kalabanan
8: si Bunga ti dumduman ko si Congressman Albi may bill ginaingagin pasar the autism act blay dablang buligan kag suportara ng mga autistic tang mga kauturan
9: Doon no, sa syndrome sa mga
8: kawalang syndrome. Na. Oh. Kabalukati, para sa akon, ang autistic din ng mga bata, may specialty sila kagipabiyarik mo. Gaan mo sila yaligwa kay may mga bata nga autistic alam sa math. Mayo mag-drawing. Ibang ganis sila, may movie, ganina nga bullet. No, si Sir Montano, dumduman mo. Autistic, pero kampiyon sa sharpshooter.
9: Damo siya nga muna.
8: Hindi mo sila dapat yung... Ang guwa bala sila, hindi mo sila pagpintasan bangon sa ilang kakulangan.
9: Galing kay nga aton, ba't isang sunluganay, taman kisa?
8: Sunlog malang ni Guru kagipay berik mo.
9: Ay, tambok, ibok-ibok, gawa muna bala.
8: Kung na-notice mo kagipay berik, bullying is not new for us. Sang gamay ta kagipay berik, sang nagay, ang kinalain lang niya subong amun eh. Because of the advent of the online games, the advent of the social media, nag-isolate ang kabataan, nawili na lang sila, nga kung gina-bully sila kag ginasunlog, hindi sila magwa kag ipabirik, dito na lang sila yan sa sunod class, kwarto nila.
9: Ang panawaglas na kay Pabel dyan, nag-retreat kasi imo comfort zone. Dari ka, huwag ka panago ka.
8: Sang gagmay kami kag ipabirik, ay dudok iti imo panahon, medyo late kaya mo una, kasi musduyan mo. Kulo pasinsya ka lang, no? No, ang imo, pasinsya ka na una ka, nung yung una, kasi musduyan. No? Pero kag ipabirik, kamuling hampang na, muso lang, napilasan gina ding friend ko.
9: Okay.
8: Kundi frisbee.
9: Frisbee, oh, boy.
8: Isang mga amo niya, frisbee man to. Bro, ya takop sa karinula nga still ya.
9: Ay, hindi man sakit ha.
8: Hinabuya na, yan mo nakakipamiri ko. Igo din ako ni Migo di sa ulo yaw. Amo tong nego, standby lang kay Pamitan. Yes, ready to na. Aunta to karunta ng party sa Roblox. So kaki Pamerik, may ara man niya nga gampang kami pitsyaw. Ang pitsyaw na, inablang may lipak nga muli kalaba.
9: May laba.
8: Tapos may buho na sa duta nga palaba nga amuhon-muhon mo na blaw.
9: Lupad to
8: siya. Lupad. Sa loon mo, tiyabakon mo, ano ka sakit na. Tisong na gamay kami mo pa dawag lang sa ako. Sige ni wagit, tingaw ni talagit it ati itabi ito mo. Ang sinugan na hindi magalamo.
9: Di
8: bato man kasi la, bat bal masili ka sipunon sipunon sipunon. Grabe nga bulo. Pero sadya kay nagakinadlawan ay kamo kag ginap gayna pinay kamo ara na pero ay magalinaway.
9: Kagabakon ang imo nga kwan nga.
8: Every day. Simo. Ano nga bawo tilagit it ko dasig ba ko yung maglagan na awa na ba siya lagit it gali ko ate ko tisigil lang buti maman ko ito muso lang kay paberik mo amo nang sugyan na sa ako tapos kulong-kulong ni buko mo no ati lagit it kaya gamay ka lagit it panawag samon mo kinang niwang kabla niwangit ina nga sunugan ay bully na nalin sa una pero kumo nga nag-grow up ka sa environment kaupod mo mga kabataan dagay enjoy ka mo blaw
9: sadya
8: kundi iso bang pinag-ibi ka kaya nasunog na pero di ka sunugan ay ibi ka puli ka sa malayo nogi ka kitatay mo hindi mag-ibi doon sa bata gamay ka abo na mga amigo mo nampang lang mo pagkabasagan pang makamukamugya po na kundi buhi iskulan sa tunga talamnan niya kipay birik mo
9: nilagsanay
8: naman na nasunog na siya takan ta pwede mang lagas naman ta ilaga ang inubra naman mang lagas naman kami ilaga sa talamnan. Ina, sabto nga tiyempo kaki Pab Eric, the same thing is happening right now. Why isang kinabag? Oh, ang kinalain lang kaki Pab Eric, amuni. May isa ka-environment nga kontakan ka na sa mga friends mo, mamukmok ka na lang sa kwarto mo.
9: Ma-retreat ka sa comfort
8: ka. Zone
9: mo
8: to. And then, mawili ka sa ginatawag ng mga online games kaki Pab Eric. And that's where the danger comes in. Kaysa ngunay, ha, mga amigo mo tayo, mga balad, ikaw yung mga, miguta na yan si Eric. Kaya ba ilang nasa nga kinasunlog ka lang itit? Basunlogon talman siya.
9: Balusan to na. Mailam la part.
8: Tapos masing nga, pero dito sila sa pitya o balos na buwas. Masing nga, tapos kapin pa kami mga crush, mga bata nga gagmay kagi pa berik.
9: Mintran ako na istorya
8: mo. Mga babae, may babae mo. Pwede yung pang naman tayo ng, ano, inang, ins bla, ang ins bla kang ipaberik, inang may kuritan mo tubig. Tapos, ang panawag na mo, kundi ang ins na sunad, hindi ka makalusot, kaya may bantay mo. Sige, dulaw, ay nahihin mo, unta, ins ga pusay. Baliop, nanay, ka mo ka puson mo, gabantay, para kalusot ang upon mo. Di karong kay mga babae mo upon na mo. Basta ka di may babae na, masiling na nadayo lang amon yung mga group. Pre, big is lang tada ang pang ta. Hindi na ta mag ins lang. Himunta, ins ka po sa'yo. Kaya, ang crush mo to sa api ako. Ay, kasadya kang ipabalik. Ang muna suna, dumduman mo na. So we're talking about that because we want to bring this kind of
9: may human interaction. Human
8: interaction. Kag, ang sunlugan na ito kag ipabalik suna, sobra-sobra gaya.
9: Ah, grabe eh.
8: Gahibilibi, katuya kaluluoy kag dya. O si Jasmine ga gris aton. Nga, singa, sadya pa to ya sir. Sunlugan na isang una, pero subong yan mga bata. Lahi nag... Kakipa Berik, na notice mo? Ano man lang ang sunlug, subong kumpara sa sunlug sa una man? Atong ginambal mo bala, classmate ang mga tambukan. Tambuk-ibuk-ibuk, maglakat na gabukbuk. Umawa mo na blaw. Tambuk-ibuk-ibuk, dobaboy-buboy-boy. Mga mamanay, may steering pala mo.
9: Subong mo na mohon mo na. Ah, boss, yung social media na yon.
8: Correct.
9: Ara lang niya kaya din.
8: Kaya gira na dayo ng mga tuntong ng mga online cult na sunod.
9: Nasunod inipunay na sila.
8: Istorya kami kahapon ni K5 Julio. Sa mangkot gina sa saton, K5 Eric. Ngati nga sa atong panahon, why ni? Lingko K5 Julio, sa muna kinalain. Sa atong panahon with K5 Eric, kag sa panahon man ni Itan, Itan may nagdala sa ato, no? Ang subong niya K5 Eric is, kung magsunlugan na ita, mapuli ito sa balay. Tama, nungin na ito kay nanay. Ito ko natamaan, tamo.
9: Correct.
8: Pero si nanay mo, tuloan niyo malang ka na. Doon sa bata, gamay ka. Sunlog na kami. Gumabas pa. Balik, pagpabas to, mga Chinese garter pa gani. So, una yung mag-Chinese garter. Why kami nga ginatawag? Agi mo. Gakumpi. So, una Chinese garter. Yung bisa, ano, kataas ka kipa birik. Kinalakad na mo.
9: Tiyo, eh, kapit pa ko ng classmate mga bayo. Why, guess short?
8: Ha? Tapos, dumdaman mo na may dangaw-dangaw.
9: Dangaw-dangaw?
8: Ilang lumpat-lumpat. Oh, dangaw mo ngayon eh.
9: Tapos, kung dumayo ka niya, kikamot mo easy.
8: Si siling ni Jasmine. Ano ka ba si Jasmine sa susunod lugar? Naisuna mo? Nga tambok galakat ga umpok. Ni iwang galakat ga uwang. Amal ni Jasmine Marlao. Which is amuna sa muna kakipaybari.
9: Mga sunugan.
8: What we are trying to tell the young generation today, ang kinalain nyo lang, ang sunlog niya subong, hindi niya kamat sa sunlugan. Naisuna.
9: Pero may keyword kito kinambal bago lang.
8: Ano?
9: Kung sunlogon ka sa classmate mo sa una, mapuli ka sa inyo balay, manhugid ka kay nanay mo kag kay tatay.
8: Si nanay mo makomfort sa imo.
9: Subong yalain, hindi kay si nanay kag si tatay barkada. Ang dalampan, kundi ang barkada or ma-retreat sa kwarto, makapot cellphone.
8: Kag ipo sa social media.
9: Sa social media.
8: Ang gwa niya.
9: Amunang diferensya subong.
8: Now, ano karon ang natabo because nag-post kita sa social media.
9: Na.
8: Because of the social media, we thought all the while that social media is something like you're finding friends anywhere. Yes.
9: No.
8: You will have 1,000 friends, 5,000 friends in your Facebook account.
9: But?
8: Kilala mo sila?
9: Correct.
8: Ibanda sa ila, they are not even the right person da. Kay syudo mo lang na ginabutang nila.
9: Ang those are the friends in social media are not the real friends.
8: Correct. Ini sila ya. Oh. Ang ilan eh, ang mga gusto mala. Usually ang mga mahilig abi mag
9: patingad-tingad.
8: Oh. Kag amo nang ginahambal na mo di sa program ta. If you have a problem, hindi mo pag-post sa social media. Because ang social media is not a solution. Kaya, ang buwasi na da, ang imo ginapangita is not solution.
9: Correct.
8: But interaction.
9: Correct.
8: Diba ko umid na nagtanan yung mga ang mga maritis na tanan na simpatiya sa imo. Pero will they give you and offer you the good or right this solution to your problem? No!
9: Relevant to that, Cheryl, dyan. May nagpost. Kikita ko kayo sa ngaga, nga kabay pa mag-ayaw ng akon masakit. Ganyan mo ng post niya. May comment. Pangamuyo lang, Daya. Pag-abot sa punta, anong sakit mo, ho? Uy, pisa nga ni Kamalo ko nung masakit sa isa to. Tungod kay para makakomment man siya sa Facebook.
8: Nag-comment-comment.
9: Tiyan muna mga kipay. Pangguwais na, sulsog balanog.
8: Sulsog balanog. Now,
9: unang guwaya na.
8: Dari kita makadto sa sitwasyon yung natabo dito sa Zamboanga. Though nga ongoing ang investigation, taginatanaw pa nila anong root cause, pero ang pinakaklaro mo ni, ang suspect, nga grade 10 o grade 9 o grade 10 is a honor student.
9: Yes.
8: Maalam nga bata.
9: Ang bata
8: kisang gilikanan ng may nanay, may mag-asawa, istorya, balon mo, yung bata mo nga kapanok. Siya ba, alam na yung bata mo, hindi niya mag, ano? No! It is not an assurance. Kaya kung nangalam ang bata mo, kagdra lang siya sa kwarto, hindi ka magkabala ka.
9: Correct.
8: The more gawa siya gagawa sa kwarto, you should be alarmed.
9: Problema.
8: Kaya why kakabalusin o itong mga kachat niya?
9: Correct na. Correct na yan.
8: Pabati ito lang hambal ni Secretary Rimolia. And this is a fact. Because halin siya sa statement ni Secretary Rimolia sa DILG, dari na ito sinihimuon nga launchpad sa itong discussion sa Bungadlaw. You know, sa mga bagay pariyo sa mas manami ka ginistoryahan ta. And we talk about this, para nga aware kita, kagapong gidiscuss na mo ni Kakipa Biarik eh. Mga panatandaan ng bata mo, posible, basi na-recruit.
9: Yes.
8: Sa online call.
9: Yes.
8: So, balik ko na muna, karoon i-recap tayo what, but we are trying to tell you the facts of what happened in Zamboanga because this will serve as an eye-opener not only for somebody, for them, but for all of us.
9: Correct. Correct na.
8: Ari mga kakipay, ang press ko, no, ni Secretary Rimolia, eyes on the board, no? Kakipay, itan, larga.
9: Babati sila, Tan.
8: At itong ipabati ito, nabla, Tan.
9: Babati sila, Noy.
8: Klerto, toto, itan.
9: Sunugon,
8: tan ba si do, ano lang eh, do porsyo. At ito wala tan ang unab la, bilog niya nga preskon, guru, tan.
9: Sunugon, tagi
8: karunay. Oo, sige, amunta gulit, tan. Ang balik, tan, go ahead. Amun na, very good na. Tan, audio.
2: I called.
8: From the top, tan.
2: Nakita rin po na ang bata po ay nag-stream, nag-live stream to a website called. watchpeopledie.com. So it gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib At habang ginagawa niya, ay nila-livestream niya. We still have to do forensic examination on the gadgets of the shooter. Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Mm. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. Mm. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds.
8: Mm. Okay. Okay. So, keep

0: after strike.
1: Okay, kalaban basta online may team-team na pero may kuno oh. Kaga country.
0: Tama mo na nga nga for example, luwas siya country. May ara nga sila lang nga magbarkada ginop na nay. Ina ya safe isa siya ka grupo.
1: Safe circle na.
0: Pero inang gin-recruit ka, na-join ka sa ila. Huwag ka galit ka baloyan, ginigkuanan lang utok mo. Now, amunin na tabo. The reason eh, nagsugod ang paghilo sa bata because he loves to play Roblox.
1: Roblox.
0: Samtag ang panggulo sa isang Roblox, sometimes gamay gachat na ni siya. Kaya basi nakapanugid siya kasi nga may problema ako to sa akwan, may gabuli sa akwan, may amunin. Kaya kung tanaw mo, manihiman niya sa bata ang may arad ang watch people die.
1: Kag hindi ka nakasulod kung hindi ka makaparegister?
0: Yes! Gintilawan na mo ni Kagipay, berik mo. So in short, ang may nabutang pa to, if you're not 18-year-old, di ka nakubutigan mo to kag actually, front lang ni Nilaya.
1: Ang mga nagyapon?
0: Si Ambalong ka nati. Atong bata, gurus siya nati, ipasulong ka na mo di sa grupo ta. Nga na, lokari, pakita na mo si mo kung paano nila lagi nobraw. So amo giniguro Kagipay, berik ka na tabo.
1: Kasi nga ako mag-amon eh, nga why na? Tal minor ka?
0: So amo ni natabo. Now, ang panawag na itong sininga grupo, hindi nilang ni sila ang right time kung magsiling ka online cult, though medyo tama kataas, pero ang simpleng explanation is nihilistic violent extremism. Online group na nag-recruit sa kabataan around the world, influencing in social media, online cult man sila, safe inside the room lang, amon ang gusto nila, sige mas safe ka diupon sa amon. Once ang bata mo, nga sang una, gagwa na kaya tanaw TV sa sala upon sa inyo, na kung may mga bisita, gamingol siya, then gagwa siya kagupon sa mga barkada niya, maglagaw, magkaon, nabi, kumang sanggyup, whatever, okay na.
1: Nukid naman ito.
0: Pero, kung ang bata mo, bilog na nga bulan, way gagwa-gwa sa kwarto niya, kada abot siya rin sa eskwilahan, kwarto bukot in the guise of studying. Hindi magpati.
1: May bisita ka sa balay pa bugal pa. Mo namin sa bata kuya.
0: Kaya lang sa kwarto ay gagwa.
1: Si unang bata pag may bisita gagwa sa kwarto, mabless tita, tito.
0: Amo na yang practice ka nami.
1: Subong ya, nya hindi siya kay mo yao na siya. Hindi justify pa naton.
0: Tapos sa mga sako to bisita sulod. Pero pwede man lang ya tuktukon mo.
1: Ay solutionist sang bata, gina-justify nga daw husto. And the bata is thinking, husto niyang grupo ko, kay maskin si nanay, gahambal, nga amugali akos ni buot.
0: Tiyari ho, take note mga ka-K5. Take note ka mga. Ari ang mga grupo, ang ginobra nila di is, siling nilag, mas safe ka mo kung upod ka mo sa amon inside the room. Ang guwa sina, gino-stage ka na nila.
1: Yes.
0: Gina-terrorize nila ang mind. Ang guwa sila, gina-manipulate, magsiling ka-terrorize ka kipaberik, gina-manipulate ang mind sa mga kabataan.
1: Correct.
0: And, gina-inculcate ang kaakig para mag-create sang destruction sa society kag ipabiyari. Di kagapong gidiscuss na tong IAS research sa Europol. Ang first stage kag ipabiyari, pakigo na yung bata mo. Ang guwaya, dabukan. Ano ini ng mga grupo? Number one, 764. Ang ginambal ni kipabiyari sa nagligad. Iling 764, networks ang dangerous decentralized international criminal online. Amo nang ina-network?
1: Kompleto na nanda.
0: Sino target nila? Kabataan, vulnerable people, inablang permi lang nag-post sa social media nga doon ka desperado. May suicidal instinct. Amo nang target nila? On mainstream platform. Diyan sila kasunod. Discord. Ang Discord do podcast na. Roblox! Instagram, kagipabirik. And Telegram. Kita mo magtanaw ko subong sa kay Alex Yala. Hindi ka tanaw sa Facebook because sa Facebook ginakadakop mo. I-click mo, may grupo niya, GC. Nami yung GC, tanaw lang mo yung kay Alex Yala. What if ko ng GC nga create na sa Telegram niya, ang iyaya gusto is puro dangerous kag mga patsyanay. Delikado kag ipamirik.
1: Taniway, may laging sugiran sa Telegram?
0: Hindi na. Mga makakamalukin.
1: May secret ko na, di mo?
0: Makakamalukin. Don't worry. You're not alone.
1: After 2 days, may erase rin siya.
0: Amo nang ginahambal nga encrypted. Dara-dara na sila kasulod. Kundi, naabot ka na nila.
1: Kaya may ara sila sikrito.
0: Individualized ka na dayo.
1: Correct.
0: So, amo nang mga pinakagrabe. Then, ano nang ginaubra sa nga grupo sa 764? Grooming and sextortion. Gina-target nila minors online, manipulate them to produce explicit materials using threats or blackmail to control them. Kita mo na. Sunod, gamified abuse. Victims are forced to blackmail

0: into live streaming or recording acts of self-harm, animal cruelty, muna kita balta kagapon, 764 din ang grupo, ha?
1: 764 naman.
0: Na. Suicide, which are then shared with closed digital chat rooms for status and abusement. Nihilistic extremism. Ang sunod niya grupo, kang ipabiyari, MQY. Okay. MQY. MQY. No? Ang MQY most refers to R&B Chicano style music. For songs like Take Our Time and Make It With You, no? Pero hindi sila is may grupong MQY, satanic group ni. Kasi pamiyari, amon siyang satanic group.
1: Kadumdum ka din pamati to kay Nasimo. Yes, MQY to.
0: Amo galito kagi pamiyari.
1: Amo tama music nila.
0: Ari sila yaw, MQY stands for, ano meaning niya? Maniac murder cult. Manyak nga murder cult.
1: Lahay, no. May murder na may manyak pa.
0: Oh, amo ni sila, amo ni silang nagagrupo. Do you think ang ginaistorya mo da sa group chat sa kabataan mo, abi mo ordinaryo ni, they are from other parts of the world. They are organized do sindikato ni sila kagipamirik. Ang isa pagiging kagrupo kagipamirik is TCC, True Crime Community. Amo ning grupo nga nagtira to sa ginambal mo sa Arizona kag sa Columbine.
1: Ang Columbine na masakir, kaya ang TCC, ang
0: sa Tacloban.
1: TCC to.
0: May isa pa sila kagrupo, ang panawag sila, neo-Nazi. Amo ning inspired sa shooters ang pila ka mga eskwilanto sa Amerika, kagipamirik. So imagine ko ng bata mo, nung inspired sila ng grupo. Ang True Crime Community, openly, sila ni, ginapadayaw nila, ni kaginakongratulate nila mga kabataan kapaniro sa eskwilan.
1: Amo na, sila na lang mahatagsi mo nga, you are doing good.
0: You're doing good.
1: Do gina-encourage ka.
0: So sa nagpabati subong sa aton nga program, gina-discuss naton ini to create awareness. Ano gina bugos istorya sa likod riyaw? Ipabati tang presko ni Secretary Rimulya, no? Kung paano ginatabo ining shooting dito sa Zamboanga. Pabatian naton mga kakipab, kakipab yari, no? A magic eye naton, okay man.
1: Masakaman
0: wala pa pusin. May maklabot sa galupok. Okay.
1: Hindi ba okay naman ang numero niya?
0: Kumpara
1: galupok mo na yapon.
0: Okay ka? Muara na naglupok.
1: Okay na siya.
0: Sige, this time around, ari pabati na sa inyong press con para isplastar kung ano ginatabo dito sa Zamboanga. No? Kipabitan, larga.
2: As per reports, he was a grade A student. Parang top of his class. Top of his class siya. So, wala namang, so far, ang report na natin ngayon, wala namang incidents of bullying sa kanya. We are going to check if there is a kung ano ang nag-trigger ng kanyang depression. Kasi Roblox, yung chat group na yan, only encourages you. Pero deep down inside, may problema yung bata and we're trying to ascertain yan kung ano talaga siya.
3: Yung grade 10 student sec, was he the intended target or random victim?
2: We do not know. We do not know. Wala pa kami kasi hindi pa kompleto yung forensics nando doon eh. Pero for all accounts, yung bata daw yun ay napakabet. Ano rin, honor student rin, pareho niya. Parang lahat ng biktima, wrong place at the wrong time.
0: Wrong, tama.
4: Thank you, sir. Alfred Dalizon from
0: Forward.
4: Yun Parosa ng BZRH.
0: Forward.
5: Morning, sir. And 5 caliber 40. Ibig sabihin yan, unfired.
1: Yeah.
5: Fired cartridges, ito yung mga kapsula. Fired cartridges 449mm and caliber 43. If you're saying that
0: 3 and 5 walo kalupok.
1: Walo.
5: Kung ilan ang nagamit ng firearms, ayun, there are 7.
0: Iposanay tayo kadali.
5: Fires.
0: Kipamirik, i-correct na lang. It is a fake news na nagwa. Gaging correct na ni isang PNPK, una-una, ang balamay gwardya nga NBI na pagwa sa balita. Nga una, nga may duwa ka gwardya nga nadalaig. That is the report of the NBI. Tingin na ngayon na sila pasailo because natin, sinuabi ni Mapati kasi sila nagpagawa information.
1: Ano ganito?
0: Fake news.
1: Tingangin pagwa ni NBI.
0: Kaya mo na, why lang ma-verify ilang information? So that's why nga kita nag-rely kita nag-rely sa report from this is the final already. So gina-correct mo na ito din ang information. Dua lang niya patay, isa kay estudyante kag isa ka shooter, no? So padayon nun ta, no? Pabatian nato mga K5.
1: Ojo.
5: a minimum of seven firing, four from 9mm and three for caliber 40. Kaya sinasabi natin minimum kasi siyempre ang paghawak or ang panang scene is through this physical evidence. And then we're still
0: stand by Wilson.
5: We're still interviewing or investigating each and everyone na nandun kung ilan yung narinig nila. Kasi malalaman natin yan kung meron pang hindi natin nare-recover. Maybe somebody pick it up or what. No? So, that's the minimum.
6: Sir, last question to SILG, sir. Sir, pangatlo na po ito na yung sa Tacloban, baril ng Andes.
0: Good question.
6: Merong nakuhang sa Region 12, student, may dalang baril ng kapatid na army.
7: That's right.
6: And this time, tatay naman, baril niya.
7: That's it. Pangalawa lang yung
6: sa
7: active, isa recovered na. Yeah.
6: Pero how are you addressing this problem, sir? Yung negligence?
7: That is exactly what I'm saying. The law has to be stronger. Lahat ng mga uniform personnel, meron yung rules na kailangan nilang sundin. Number one nga dyan yung safekeeping. Lalo na kung uuwi. Lahat yan trained.
1: Nah.
7: But you are talking about over 700,000 gun, yung legal gun owners ng uniform personnel, AFP and PNP, Coast Guard and BI. 700,000 yan. What these two are too many. Despite the large number, it's a small percentage. Sobra na ang nangyari. So we will revisit and we will retrain and we will reiterate their responsibility. Ang frustrating dito talaga para sa akin, ang responsibility nila ay hindi akma sa krimen na nangyari. Dapat dyan, equally responsible ang gun owner. Again, I want to work with Congress para matapos na to. Para bigyan ng ngipin ng batas for legal and especially illegal firearms.
0: Okay, so ako ng pinaka-portion kay Kipay Berik. Now, ang bottom line ta simple lang kay Kipay Berik.
1: Okay.
0: Kung tanong-tanong ugat, online
1: gaming
0: na improvinsyahan sang malain ng mga grupo.
1: Daw nagkomplikado na siya.
0: Halin sa dami sa pamangkot mo, katatlo na ni natabo, na-notice mo Kipay Berik ang pattern. First attack in Tacloban. Sumunod ng attack driman sa may mga eskwelahan na nga may bunanay, may ara ng tinapungulay, sunod classroom.
1: Nag-uso ng pinahugay.
0: Sumunod ang Thailand.
1: No, Thailand meron ito. Bata.
0: Several weeks after Thailand, Sambuanga.
1: Sambuanga.
0: But siga doon, it's happening. All over the world, kagipabarik.
1: Palariho.
0: Ang pattern.
1: Ang pattern palariho na ito.
0: Tipo siguro isa ka grupo ni... So, kung na-identify tada ko na nung cause, pamangkotos tutong ginambal ni Secretary Molya, panawagan naman siya liwat sa Kongreso, kung anong pwede may mo tadi?
1: Ang, I think the best kaya ginambal ni Molya is one, muna, he's willing to coordinate. And number two, ang pinakanami, ganyan tanaw tatani, that we can come up with a unified effort sa national government. How to address one, control of
0: online gaming
1: inside the classroom.
0: Mm-hmm.
1: Number two, how to address the online gaming that influence sa teenagers, kagkabataan. And number three, how to empower the officials of our local government units to actively campaign for mental health of their students.
0: Actually, ang number one gidyang problema is mental health.
1: Amuna dapat.
0: Kay kung may ara lang sang gusto nga facility for mental health, just like we talked before, kagi pa Merik, kung ang imos lakyan, magguba, makanto ka sa shop, kung aircon mo, pa-cleaning ka,
1: may
0: ara.
1: May technician.
0: Kung naubo ka, makanto ka sa pool mo.
1: Sa doktor.
0: Kung may heart problem ka, kanto ka sa cardiologist.
1: Kanto ay doktorada.
0: Oo. Pero subog niya kung may problema ka sa mental health mo, doon kakantuan ka, Kipay Berik?
1: Isa pa na.
0: So, hindi pa, hindi may lagi naman tada.
1: And yet, why na gina pa
0: Basko? Why may implement?
1: Why gina pa Basko? Now?
0: May kwarta man ng gobyerno. Naanod naman gani sa bahang iban.
1: Ha?
0: Hindi namin ko na naanod na sa baha. Wala mo na nga, hindi ito makita di bang kwarta?
1: Ang environment subumbla naglain eh. Saka sa youth ang environment lain. You have the social media and you have children nga kulang sila sa human interaction.
0: Amo na lang kulang. Kaya na-confine na sila sa ilang susunod rooms. Doon na, nadda lang sila sa internet. That's why,
1: correct,
0: na may guro nga regulate. Sabado, Domingo, may panahon lang. For example, ang balon mo lang siya kung may panahon mo kung may assignment siya. Hmm. May aral lang sabing the window nga pwede lang sa online games. And then after, amo ni oras, for example, pwede ka 1 to 2 or 1 to 3, pag 4 o'clock stop ka na, guwa ka na, drink ka na, mingle ka na, upod samon. Sa gabi, pagtapos pa niya po, kung gusto mo, you have 1 hour, 7 to 8.
1: By yourself.
0: Oo. Pero dapat, drink ka masasagwa kung may assignment ka, hindi sa kwarto mo. Drink ka sa lamisa, ari man diya baskog ang internet mo. No? Hindi ka to sa kwarto. Para at least, bala ka until 9, at least, ara kami kitanaw sa imo. Not because may salig, but because we want you nga mag-supervise ka mayo, kay budlay abi subong ang sitwasyon. Explain lang mayos kabataan.
1: Babalon mo siya.
0: Kagkaki pa very group pinaka importante amo gini. We will start discipline in core good values. Tudluan nga magtaas ang emotional quotient sang kabataan.
1: Correct.
0: Within our homes. Da ta maso good gid. That's why nga there's nothing wrong kung kigan mo bata mo. Basta isakto lang. Tudluan mo, butangan mo jutay nga responsibility ang ilabaga. Like da sa balay, hindi man na kinanglan papasadon mag isaksakong bugas. Kundi, for example, Sabado, imbes ka si mama nilabi mang lapasos ang salog na sa balay, silabi mo bra ko naga.
1: Correct na.
0: Second, ang ugas ay pinggan, nabi, kung duha sila mag-utod, masingati, MWF ka mga duha. Monday ikaw, Tuesday ikaw. No? Pero nang kilala mo niya, muni mo, kung sino ang lead sa prayer sa kaon, siya na hugas.
1: Ito namin na.
0: Amo na mo. Amo nang role mo.
1: Mag-amugli na doon. Hindi gali ko ka panghugas ni.
0: Okay. Okay. Kag-lead
1: na. Kag-lead prayer. Kadami mag-lead prayer. Aray si Cheryl dyan o.
0: Ati hugas na pero ipigyan. Kaya muna kang ipabirik. Simple yung mga bagay. Plus ikadwa kang ipabirik. Gina-implementa ng gintudlo sa military. Dobla. If you want to change the world, you have to start it. When you wake up in the morning, you have to arrange your beddings.
1: You make up your bed.
0: You make up your bed.
1: Mo gina-permit.
0: Tinsakto man gipay. Ha? Ano may kapan mo?
1: Ang katre.
0: Ay, di namin da. Pidon mong imong habol. I-arrange mo yung maulunan. Para bahala na ako magkinagamo ang bilog ng kalibutan. Pagpuli mo sa balay mo, limpyo kang taway paminsaron
1: mo. Abi mo kay Pepe dyan, uway na siyang pinakamagamo ng parte sa ulo sa tao. Pag abot mo sa balay mo, gaukay kama mo.
0: Dugangan.
1: Galaing ginawa. Kita ko ginitaw.
0: Ingala ko kang ipabirik. Pagpuli ko yung kagabi, tulog ko na yun. Kundi amo ni Bek. Oh. Napuli ko tiprano pa mo. Pagpuli tiprano pa, pungko, istorya sa eldest ko kag sa youngest ng babae. We talk about it. And then, while nag-istorya kita kakipay ni Eric, dugay-dugay, mataglan na dito tayong kalanon kay tiprano pa mo. Tudlo ni Dr. Miloy, dapat after 5 buhay na kaon mo.
1: After ko ano?
0: Tulog. Then, pag tulog kakipay ni Eric, pag saka mo pala sa kwarto, nakahipid ang kama mo, dumurago ko na yun mo.
1: Oo, eh, kampiyon. Nasa na sitting mo, abing GGDWB, abing...
0: Isa pa na. No? Isa pa na.
1: Daw pa jacket-jacket. Mga rumbot na kita, hindi habol. Comporter, kaya gamit.
0: Pero kakita, Beric, that's the dami siya ginistoryan to na. Pagbugtaw ang pinakauna, ginyo order of the day, hipido ng
1: tinulog. Imusa na katre mo ah.
0: Sugid ka pa na karon. Hindi mo gani, imus katre mo, imuson o pakabuhi mo.
1: Time mo man lang, yung lagang ko barangay kapitan, kaya buligan ta, ang aton ka baryo. Hindi ka gani ka bulig pa din loo sa balay nyo, man bulig ka pa sa baryo. Nugay na tinunto ah. Tuwak na yun na
0: amo na kang Kipa Beric. So amo ning discussion. Tawag ibili na mo ni Kipa Beric. We will end up this discussion. Kaya naka-standby na aton mata sa K5. Ang pagdisiplina sa kabataan ta, siguro ang pinaka-advice talang kung okay lang sa inyo mo ni. Number one, constant communication sa inyo kabataan. Ano ang lawag
1: niya? That's one.
0: Open the line of communication para sa ila. And matigid. Have a listening ears sa ilang mga concern.
1: Kung magtuon ng kabataan, ang namin siya una sa lupigado pag may magtuon ganyan, at sa dining table ta na. Kabit-kabit, pero nakikagmay sila mo.
0: Subong ganyan, kagipay-bari, kung magtuon sila, gambal nila, may disturbiya sa kwarto.
1: Sa uli, isang dumay kadawa-dawa na, nagbutang ko sang daw gamay, may kadaisa, may study table, daw may gamay ng library.
0: Dito na sila?
1: Tingob ka mo, tiyas na ako, draman kay isang announcer ko, tiwai pa siya, encyclopedia ko, arad na mo, tidrama ko
0: pa research. Very good, very good.
1: Ara ka mo tanan. kagatinudlo anay ka mo ga upod ka mo ma-learn ng bata magpamangkot nang ano gani ni to ano gani to ano gani ni so ang human interaction subong way na gidabi sa religion way na gidya makaon na lang kamo tiksan mo pa naog na di kay makaon na
0: yes
1: hindi na usto ang pigaw
0: so amo na subong na. Kinanglan pag nagkaon no more cellphone wala TV istorya gid himo nga kabalo ka kuno in order to save your family imo mo lang is you have to eat together, pray together,
1: okay,
0: love one another.
1: Nanggabang yun. Ito yung matirada na.
0: Tatlo lalaki importante. Imaginable, if you eat together, maandanay na ang relasyon nyo kada isa galapit.
1: Tikaduhulay ka mo pagkao. Oh,
0: tapos ka istorya ka mo. If you pray together, at least ang inyong spiritual foundation,
1: health naman yara naman, baskog naman.
0: And you have to love each other. But sige doon sina, regardless of the problem na tubangon nyo, you have that commitment to support each other, be kind to each other, and love one another.
1: Because you are trying to establish the so-called shoulder to lean on.
0: Correct.
1: May hambuyan ka.
0: Kakipamirin, gagawin na sa laygay na ito na, kay kunang bata mo, dito siya magkantubig at mapotas problema sa ibang tao. Anong kasiguraduhan mong insaktong yata nga laygay siya?
1: Sila siya nobyo niya, dahil dali, di aging sa ako.
0: Yan, malay na, alis nga, maalumo na lang. Libyan na lang ka.
1: Kaya dali, di bala. Ano pa, dugay-dugay yung bata mo, nga dahil dugalain ang aton nga size dahil. Yung na to, muna yung size mong lain.
0: Mga pinat, ha?
1: Naamo na ni.
0: Mapusta kayo ka.
1: Kaya ang mata
0: si... Si, ara, mata, si Wilson, ara mo.
1: Malang-alang
0: ka. Ang balutan ni si Wilson, check na siya kung nara sa daw. Son,
1: sample.
0: Mata sa K5 ta, ang postiga gahilay, gintutukan sa aton mata sa K5. Sige pa, Wilson, ara. Wilson, good morning.
8: Good morning, kita sa John.
1: Ara siya.
8: Eric, so, ari kita din sa kung dalihan ka na lang. No, but ari kita din sa Tiapon. Sa
1: Italian, ara siya, ara siya.
8: Ang poste niya ginareklamo sa mga residentes sa inyong lugar na din matinutan sa mata sa K5.
1: Kagwapo kay Vincent, no? Kagwapo kay Vincent, no? Do abi ko gani si Wilson lang iwang.
0: Si Likuson, do isa pa bilang takabulan, gadji mga duwason. Nga nga, do gulpi ka lang ng nipiso daw. Gali si Vincent na to yung
1: gali,
0: son.
1: Gali. Tapos ang siling ko mo rin yung ipikto siguro sa milkshake ngin lang ang duwa ni SM Jin. Mapos lang isa. Hindi mga mo na si SM Jin, no? Nga I'm alone.
0: Nag-jogging sila sa Upper East.
1: Hindi, mambal siya. Nga I'm all alone drinking my milk tea. Kundi okay na kayo, SM Jin. Dugay-dugay, makita mo magpa-pop naman. May post naman si Wilson alone with my milk tea. Pari yung background nila nga duwa. Alone with my milk tea.
0: Now, kag-ipan Wilson, what's the latest sa batas ng K5? Di nang posting ang ginareklamo?
8: Kesa well, dyan, kesa very, kung makita nyo, doon po sa kalapat po.
0: Kagwapo sa reporter naman.
1: Nakasunblock pa.
0: Tadlong-tadlong ng posti, oh.
1: Amo na. Tadlong-tadlong na. Hindi siya gilakat ay mabisto ta karon. Uwain na.
0: Nepsi, thank you. Palakpakan tabi kay Pabio, Rick. Engineer Tambadillo and Nepsi people. Very good.
1: Very good.
8: Hingagaw na hingagaw sa kisa sa Rick. So at least, hindi na siya rito sa mga ano.
0: Tuwai the reaction ng mga tao nga pasalamat kirang tadlong na ng poste?
8: Aray manuktok. Hindi sa kay...
0: Ginatag ta ng number ni sir sa kay Nepsi para at least tawagan.
1: Oo. Mayo man hadlock si Wilson mag itomba naga sunblock sa subong ho.
0: Ara ara ara.
9: Niya kay at least gamit sa mga tao di nila hindi na sa mayo food line sa ila tapo hindi na delikado sa dalan. Mas sami na gidikay na kayo na gid.
0: Ano ang balo sa Nepsi?
9: Gagi mo kay hindi na ko taga diregit. Napuli na ko sa bisalig dire. Na-relocate na ko. Apa salamat dito sa Nepsi nga na sinuhaan nila nga nakaya.
0: Very good.
1: Sige, 5 ya.
9: Salamat. Salamat,
1: makikita kay 5. Kaya
9: unsigned,
1: gitirmi ang K5. Kaya tabo ko
0: lang. Sa pana?
1: Ayaw, pasakay ba? Ayaw ko pasakay.
0: Pro realidad na, number one, kagipa Wilson, siguro almost 2 weeks na ito naging tutukan, pero nagpasalig sa aton si Engineer Tambanillo, kumo nga may, kung di ba maintinan sila ito nagligang gano'n sa Sabado, Domingo, nagkayos na poste lang ilan eh. No? Pero, Nepsi, thank you so much. And, we are contemplating to launch now atong servisyong K5, no? Upon ang Nepsi, ang anong bagong ngalan sa promoter?
1: Basta.
0: Ano itong ngalan niya?
8: Si Raya.
0: Ano itong kakipay? Balik, balaan mo na kay ikaw na nag-research. Basta bago nga tag dumalaan, thank you.
1: Thank you, kid.
0: Kag tapos mga government agency, nami kay nga ah.
1: Ang SSS pa, kid.
0: Kag GSIS.
1: GSIS, ang walang pag-ibig. Ang walang pag-ibig. Ah. Ang pag-ibig. Ang uwa.
0: Ari, di sila talagang subog sa program ta?
1: Ah, subong?
0: Di sila talagang pa-advertise mo.
1: Ay, nasa.
0: Virtual pag-ibig.
1: Ay, tool ka. Mugani nga may pag-ibig. Diyak nami, ah.
0: May pag-ibig pa ba?
1: Nami pa kinang uwa. Ari, di sila.
0: Uwang! Sige, son. Why not ang oras? Teko, job well done. Masailo naman tayo sa sunod nga face ang aton nga matas ang gay five. Salamat sa imo, da.
8: Kaysa Eric Mantayan nato, no, ang next nato nga mata sa kipa, tapitungan nato, ang isa ka community nga kinasiradaan sila sa subdivision. So, tiko na emergency or may sunog, kaysa nato dyan, hindi sila makagawa, especially kung gabi kay napuno sa parking ang ila, sila nga nagyan.
1: Dumayo na ho. Dumayo na.
8: Ang ato sila nga updates, nagikan din no, sa Italia, dinagro sa Sipuro, kaya niya, parang kay Benya Monte, kaya ginangabalita nila dulo sa inyo, kaya nga pamangkot, kaya nga dyan, kita Eric, nga ano ka namin, isang buya ni Kipa.
0: Anong sekreto?
1: Anong sekreto mo?
0: Katahom, katahom, bagay kagahamot pang lawas mo kung nag-explosive ka. Bantsa ko ka pa saka, gini mo?
1: Wilson.
0: Bantsa ko ka pa dugang, gini TF mo?
1: Hindi, tingala ko nga ako, hindi nga habon sa lamisa ko na dula, ibalik na din, ugay ha? Ibalik, ibalik. Ibalik na din.
8: Sabalo ko mga side effects yun eh. Patahumon yung imo nga guya kag pagapuhon.
0: Do pero sa imo. Okay na. Sugot gid sila, sugot gid sila. Gayo home na to si Donya Ariolin. Makakita sa imo. Thank you, Gitson.
8: Upo na ako sa patrol ni Kay Vincent Coral. Dene naman si Kay Vincent Kikian na para sa kampiyon na berita.
0: Salamat kid, mapos kami commercial break. When we come back, mga K5 tutukan taiban pa ka mga update sa ato pagpakalagad. Iring update na to sa panawagan ni Sir Ribadomia sa mga pulis. Ang armas nyo, keep safe kid mayo, basi makuha man sa kabataan nyo. Alas 7:57.
1: Stand by.
10: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. TTX 500.
13: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabuli gid sang dako sa TTX 500 kag may TC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag-DTX 500 kag Mighty C ka na.
14: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang gito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation amo ang pag-iway sang stress. Likawan hambalan doktor hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis kag nagkaikinisla nagapataas ang gito ang free radicals production. No oxidative stress meaning wala paghubag. And of course wala sakit nga menstruation. Mm-hmm. Nagtawag lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, mm-hmm. pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka, gainom DTX500, adlaw-adlaw ka, gainom ITC or Pure C, kadadlaw.